0: Mads, no? No, good morning lang daw sa kumari ko ah, no? Kay Mads na net Bernisto Puwasan. Amo na masakit-sakit bala nang kung sino pagganing mga kuan sa ila serbisyo, Mads, daw mo pa nang yang naga mapait ang nagiging kapalaran. Di ba? So nang nagaserbisyo man sang tarong. So, di gid malikawan kung kaisa sensing mga amo na kadelikado gid ang trabaho mga kabinan sang isa ka pulis. Amo na gani sang una mad sang amay ko to. Grabe gito maghalong, no? So ya, yeah, hindi mo to makita nga nagapa beer house. O base way lang ko kakita. Pero way to sa abi ga inom mo. No? Kaya mentalidad sa toya, although nga ti hindi siya sanay mag-inom, siya kung mahubog ka, why ka na? No? Malupig, dali ka lang malupig sa kontra mo. Kaga mo toya daw, amot, kung sigurista lang, giduguro tong ako na may, hindi mo, why toya pa beer house mo? Why toya na siling daw, why ko kakita, yung gakuan gidsag, daw gakuan kuwan, bla? Siyempre, galikaw man siya kay siling niya kay trabaho ko nga hindi kumpaktan ba si dugay dugay ara da kontra ko kuli tapos man ko. Bullseye. Bullseye. Okay, so sa mga pulis naton halong gid pirmi. No? Kinanglan kamo sa aton komunidad, no? Kag siyempre ang balta gani ti ang isa ka TL sina ninyo ara na sa hukay. Kamo so, na extra careful gid kag hindi gid maghatag kumpiyansa sa tanan nga tion. Okay? Amigo tao. Amigo tao. Parikoy Larnel Frial. Babago lang siya ka... kwandiyo ka... Ano ni? Ka... tuhawo. Willie, abi binaskit to. Imong... kwano? Migo mo? Mads na net? Willie, kid binaskit. Pinangayaw. Okay, sige. Si Ma'am Hilma inyon bantes inyo sa radyo nung ko anay mamati. Charge ko anay sa konselpon. Sige, pag-charge lang to anay mama. Okay, sa Pamcrete Boys dira ha. Good morning lang. No? Sa Terik Toda, Tropang Buklan, mga Marites, Five Cell Boys, kag class members. Good morning! Okay, sige. Diri kita anay sa pinakaibabaw para hindi man magsunggod ang mga naka... tutok na kaina pa, okay, kay Lex Bonsato Chua, no, nakatutok diri sa aton palatuntunan kag kay George Bandilion. Malya, good morning katropang Joven, patamyo manda sa mga pasaway boys sa Mungpong. Naman mga pasaway boys ka muna sa Mungpong, ha? Okay, at least bisan pasaway ka mo, gapamati ka mo di sa XFM, ha? Ayoy! Kay Ma'am Sheila De La Cruz, a.k.a. Alice at Tamshua. Nag-tutok, no? Diri sa aton pala tuntunan. Kay Ma'am Edna Gillion Bores, araman. No? Kay MJD. Excited naman ko na siya sa katropaleta. Bago ka lang kadaog kahapon, pinadaog ka. Gusto mo adlaw-adlaw na yun? Ayaw! ihatag man sa iban. Okay? Excited naman siya ko, no? Nga mapaslawan. Okay, sige. Kay Ma'am Susan Dolor sa Singapore, maayong aga, kag kay Ryan Sina De La Cruz, no? Si Rafael Torbo Digno, katropang Juven, no? Nakatutok na kabidi sa radyo, no? Nagpamati sa XFM. Okay, Maria Gabea Bermejo, direct sa President Rojas, maayong aga kay Dolores Acepcion, no? Nakatutok man, no? Diri sa aton sila nga pagpangalagad. Kay Lloyd Navales, no? Good morning, katropang Joven. Let us work collectively to realize our aspiration. Sige. Kay Marisa Navarro, good morning also. Kay Mads Wingy Caril, kay Parico Rog Perer, diri sa may Banwa, sang Sigma. No? Sa Bugtong Vlog, kay Bugtong Vlog, mayong aga katropa o presenta pa shout long diri sa Bugtong Motorcycle Shop diri sa Bagakay San Dionisio Iloilo. Okay, kay Aaron Balasa das niya, good morning parikoy mahaw ta kape kag saging nga nilaga Apre, upod ko, misis ko, enjoy gid siya kay sweldo ko naman kuno. Adi, mo man ng kalipayan sa mga misis. O, ihatag ang kalipayan, ihatag ang imo sini kag ang imo sining sweldo. Kay kun hindi mo na pag ihatag, sigurado gamo gid ang kalibutan. Ayoy! All right, kay Jovert Delphine, good morning lang kay kay Crystal Maria Joy Libardo. Ako ya to sa tuod-tuod, wala ko yung intriga ya sang sweldo kaya kay Mrs. Sa balay nga daan ako yung batas mo. Amo nang ilugon mo katropang Jason, nang balon mo ang kilala mo. Ah, nga nagapadragon-dragon. Ilugon mo ya, si katropang Jobin sa balaya, wala ko yung intriga, sweldo ko mo. Ako yung batas. Oh, di ba? Ay, kung kung mahambal ang iban ng mga misis, ma-request na. Oh, eh, sweldo mo, dala di. Oh, eh, tapos gaan-gaan ka lang sang, oh, ari lang imo daw. Oh, gaan ka lang sang pila, hindi na yung pwede sa ako niya. Ah, ah, magamo na iya, gamogin na iyang kalibutan sa balaya na yun, amuhon ko sinaya. Oh, paghambal kang sweldo ko, ako na. Ah, why na dayon si misis. No? Hindi, hindi kayo maglahog-lahog sa ako niya, kaya ako yung nang budlays ni. Oh, eh, tiwaye, why siya may mahimo? Galing ti yung punta sina. Oh, hindi ko makuno maghatag sa iya. At isa niya, ikaw bayad kuryente, tubig, gatas mo. Ayaw! Oh, ako tanan budget nung isa, why not bilhin sweldo ko? Oh, ay sininya kay hindi tawag din niya kay hindi mo gusto pa kailaman kung sweldo mo, wala ka man pa kailam sa sweldo ko.
1: Oh no.
0: Oh, ti do perdi ko ya katropang Jason. Why say may ginabayran mo? No? Do perdi.
1: Ayaw!
0: Hindi ah. Depende man ay sa arrangement sa mag-asawa ah. Oh, di ba may ara yang kuan may ara man niya sa amo nabi, no? Sa ako nabi ya. Ako yung budget sa balay, hindi ya si Mrs. Oh, tamaran sa sinaya. Oh, di ba? Ay may ara man niya nga si Mrs. yung budget. Ito no over mo tong kwarta mo eh. Pero kung ikaw ya, oh, ti alang-alang ito no over mo to, no pa inugbayad mo to kung ito no over mo to tanan.
1: Ayoy!
0: Oh, amo na gani sa balay, ako ang batas. Okay, tandaan nyo, kabatas ka, ikaw gakuan, ikaw gabayad kuryente. Kabatas ka, ikaw gabayad sang yaya. Kabatas ka, ikaw gabayad sa gabakal datas. O, amo na, batas ina, batas. Batas sa panimalay. Batas ni Missy.
1: Ayoy!
0: Okay, kay Crystal Maria Joy Libardo, ho. Shoutout ng kunoda sa girlie niya, kay Rogeline Crystal Joy Libardo. No? Kag sa iloy niya nga si Maria Libardo, nakatutok diri sa aton pagpangalagad. Kay Mother Elma Ordas Agihap, no, from President Rojas. Salamat sa pagtutok. Kay Nini Bakas, Nini De Latina, no, nakatutok man. Kag shoutout lang ko do kay katropang Kenneth Pasete daw galutang pa siya kuno sa cloud subong kay masaya siya nakita niyang iya lalabs nga si Ma'am Aira, gapo guapa. Oh, ari siya di kahapon. Oh, ari siya di kahapon nagbisita din ng hayop pag ani radyo. Ti happy gid siya kay daw ano siya sa cloud 9 pa siya. Oh, pang-upyot mayo kay basi mahulog kas cloud 9 kalo magapo.
1: Ayoy!
0: Ay, Manilin Villar Basa, dira sa Ibisan, nakatutok ah, dira sa aton pala tuntunan, mayong aga lang. Marilyn Ibajos, Penis Pantilaga, nag-outwood man sa aton niya pagpangalagad kay Solomon Antonio.
2: Good morning!
0: Okay, so, gapamati, di sa aton niya pagpangalagad, samtang gabiyahe, tricycle da sa Banwas, ang Punte Bedraho. Ton, way ka to ga, kwanto sa KTV bar, hindi ka to sa agi-agi ah. Kasi sa sunod, ikaw ma-discuss siya, bla. No? Discuss siyang kwarta mo. Kay Jobert Delphine, no? Doa di akon ginapamatian, ho? Cellphone kagradyo. Bapwerte ka. Duhagid, ha? Duhagid ang ginatirada mo, ha? Sige. Kay Matilde Ayayo, oh, dira sa mga taga Purok Uno, Barangay Libas, na nag-aupo diri sa aton niya pagpangalagad. Helma Inyon Bantes, mga kabya na nagkatutok man kagkay Ernesto Alvarez. Imo man lang sing migo nagkuha sang kwarta, hindi man ka tao migo man kag sa hindi makawat ara gid na sa imo luyo mo. Grabe. Okay, sige, kay Jacqueline Bonsala Nosorio, kag kay Paricoy Larnil Prial. Kay Nanay Lorna Rizano Visto, kag Tatay Glendera sa Barangay 8.
2: Good morning!
0: Salamat sa pagtutok, ha. So, baman kay Eli Arriaga. Si Eli Arriaga, daw ay pwede ka... Way pwede ka bisita sa ato, no? Si Eli Arriaga. Si Monroy Ayayo, ha. Pirmi na diyaw. Kapamati, no? Kag pirmi ka kada week, week nagahulog entry di sa ato, no? Sige. Kay Rhea Loyola Malapitan, no? Salamat sa pa-highlight kay Kenneth Pasete. Mark Diestro, good morning also kag kay Ma'am Amy Villagracia Tandog dira sa my Jack's Laundry Hub sa Barangay Lawaan.
2: Good morning.
0: Kay Mother Virginia Taglay Ropa, no? Good morning Sir Jobs, sige pamati kami di sa housing sa Pian. Kumusta ang taga-sapian? Buraw mga taga-sapian. Ito si Elias Black gabi. Mong gabi ito. No? Ito si Elias, di ba?
3: Sabak ka diri. Sabak ka diri. Sabak-sabak na. Yeah, yeah.
2: Good morning!
0: enjoy gito mga taga-sapian. May video pa ko gani. Kita ko si Mother Virginia. Tapos si Katropang Christine kahapon. Naglantaw to. Basi naglantaw, galing nga, gabal na siya nagpuli. Shoutout ko na daw sa mga taga Gabaldon, President Rojas Capiz. William Calmerin, nakatutok din sa Tyson Food Stand Eatery sa my Philomer Christian University, kagdira sa Rizal Street, no? Sa my PhilHealth da, maayong aga, no? MJD diri sa Malaysia, gaulan man, subong, baldan naman lalabhan, tasin eh. Okay. Puguhon mo eh. Ari man tao ni bala mo gaulan di mapagpuguhon man. Dilaylaway. No, good morning katropang Joven, pa shoutout sa Abelo family sa Panitan. Okay, salamat sa pagtutok ha. Dira kay Kwan ko no, kay Marlon, kay Wiley, kay Tutoy Arches, Christian Bonbon, Junjun, Arlon Buko, kay Vince Tonton, ha. Joey Catalan kag Soboman Jerry kag Laner kag Soboman kay Joel, good morning. Bag ulang kabutwa aton migo pre, busy siguro ako, ano na maginakabalahan sini maliban sa pagbulo basket niya, no? Okay. Happy viewing kay Paricoy Paul Delcano. Okay, nakatutok, sige, salamat. Romel Abtik Vlog, mayong aga man, kag kay Maricho Albaladejo. Nagapanghagad pangapi. Eric Bering, mahauta mga katropa. Sige. Joey Catalan, good morning. Okay, watching live. Okay, sige. Happy birthday ko no, kay Paricoy Jos de la Cruz Centillo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Alright. Danny Di Martin, nakatutok also, kag kay Lanir Odekta. Good morning katropang Job, mahaw ta. Okay, sige. Kay Tay Musok, kapamahaw man sa Tay Musok. Kay Ma'am Angie Kaway, no, dire sa Ibisan.
2: Good morning!
0: Okay, kay Ma'am Analibuka Labakila. Nakatutok dire sa ton sininga pagpangalagad. Oh, busta man ba?
2: Bullseye!
0: Okay, pag balik na ton mga biyan, dire sa ton sininga pagpangalagad karon. At agan taligwa ha ang iban pagid nga mga nakalinyada naton nga mga balita.
4: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o kumbitado.
0: Kahapon, mga katropa, si NBI Director Melvin Matibag ang nagsalang sa witness stand, no? Kag dire na ini may kang tanan gyapon sa sining Article 4 sang impeachment, no? Nga muni karon ang unang naging talaka isang sa impeachment trial, may kang tanan sa grave threat. Tiso no, sa kay Matibag, no? May ara ko no sila sang ang NBI, may ara sang person of interest sa threat, no? Ni Vice President Sara Duterte batok sa kay Pangulong Bongbong Marcos. kag ining assassination ngay ni batok sa presidente, hindi lang kuno ni nga simple nga threat kundi planado suno kay matibag. Kag iban pagid niya nga mga revelation, mga kaabyanan, no? Tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad kay aton sini nga presentar diri sa aton sini nga pala tuntunan. Sa iban pagid nga balita, may kang tanan diri samtang mainit ang bakbakanay sa impeachment trial kahapon. Si Vice President Sara Duterte atoya gapang lugayawan sa iban nga pungsod. Nya trial lang muda. Walo ka kuno pila ni pila kadlaw nga ang biyahe sang presidente. Malagaw-lagaw to siya nay sa Qatar, Germany, sa UK, sa Northern Ireland, kag sa Netherlands. Sa Netherlands si makadto siya sa Dahig. Bisitahon ang iyang amay kag kumustahon ang dalagan sang kaso to sa ICC. So palagaw-lagaw lang si Vice President while nga ginatalakay ang iya sininga impeachment case sang Senado mga katropa. Nagatulutawhay ang aton sininga Vice President. Sa pihak nga bahin, ining gumuntang dira mga kabinan sa Senado, sa pila na ton ka mga senador, mas nagalalao, may gintawag nga bupol, si Senator Lacson. Maging tawag nga bupol si Senator Lacson mga katropa. Nga suno sa iya, maghambal ka bupol daw, ano ganing term na di sa aton nga kuan ng bupol daw dutunto. Daw mo nabla. Mga kabinan, ang tawag niya sa isa ka upod niya da sa Senado, Kay may ginpost si Senator Lacson, mga kabinan, hambal niya, enjoyable pakinggan kapag ang mga abogado ng prosecution at depensa ay magagaling dahil maraming natututunan. Pero ang problema, kapag bupol ang isang senator judge na sinundan niya, it's just plain stupid. Sinong ginapabati-batian ni Lacson nga bupol man? Ambal niya, win some, lose some. So, ambal pagani ni Lacson sinya sa iya sininga pag describe niya daw awkward and shameful, karanasan ang makita ang isang hukom na tila pinapangaralan ng isang abogado sa gitna ng paglilitis. Ayoy! Grabe nung away-inaway nila da. World War nila. Lacson, Cayetano. Amot, sinong ginatira niya di? Si Robin Padilla? Si Robin Padilla ang ginatira niya. Hindi man siya pwede katira kay Cayetano. Kasi kita noon, di mo ni ma-asi-asiman. Pero may ara ganing maliban kay Lacson, grabe may bakbakanin ni Cayetano kag ni Erwin Tulpo. May ara ganing ko na ginabirify ko pa gani ba si AI bla. Pero doon kasakit sa mga pahayag ni Erwin Tulpo bla. Ni Senator Erwin Tulpo, bato kay Cayetano. Kung pa bala daw, wala na kuno sa maayong state of mind. Ining senador nga ni, kasi niya lang tawa niya blang itsura, yaw na niya, hindi na ganun ka pamarbas. Ang iya term, taong niya, mukha na siyang taong grasa. Tapos daw, why na sa inchakto nga paminsaron, baw maluoy ka. Ayoy! Away-away lang nila sa kwansang kaso ni BP Sara, pero ya-away ka mga sindar doon, nag-amat-amat mandalom. Ha? Mga katropa. Oh, di ba? So, uning masadya di. Okay, sige ha. Oh, Sinunoy Aligano Week, good morning Sir Jobs. Pangapita with saging nga nila. Kunami sa mga pamahaw nyo, no? Mga paborito ko gina bala mo kape kag saging nga nila ga. Oh, kahapon nagtira man ko sina galing sang hapon na haling ko di sa opisina. Oh, pagabot ko sa balay may ginlaga to nga saging nga kape-kapehan. Ko di ko pagkagabi daway ko matulogan gid sa normal ko nga tulog. Oh, 11:30 na ko natulogan nya pagod sang kape-kape nga to. Okay, kay Jabanuno, ida good morning kag kay Nana March the floor dire sa may banwa sang kwartero. Okay. Abi ko, Bopol pre, mango. Dawa mo amo man. Oh, dawa mo amo man ah, no? Bopol. Okay. Kay Dave Kama, good morning also kag kay Ricky Boy Pantilaga. Now, Jelabilino, dar sa manwa sa Mambusaw, maulanon da sa inyo. Ay, lagaulan ko na to. Nabalda sa kay Ruben. Ha? Palak-palak na iya si Bendalo. Ayoy! Family lang daw, araman ha. Lacson, Rizal, Tiberos, kaga Auntie Claire, nagkita-kita agad sila ho. Dito sa buror sang vlogger, kulang na lang si Busby. Ayoy! Good morning lang daw, ano ha. Mahal ni good morning man daw kay Ma'am Rose Dasig sa Ibisan. Okay, sige. Balang ko may ginahulat-hulat ni sila. Bullseye! Dina-delay-delay ko pagani ho. Okay, sige ha. Pagbalik naton, i-check naman ang report ni katropang Christine Dayan Ropa. Update sa rollout sang expanded AFLIP program sang gobyerno naton, no? Diri sa bayan sang Western Visayas. Tinag-umpisa na panagtag. Nagligad gin report ni naton mo another ayuda mga kaabyanan para sa aton nga mga kauturan. 2,000 ginapanghatag sa pila ka mga sektor. May ara nga tag-isahon nga tag-2,000, may ara man nga ti anom ka bulan, no, nga tagtaganay mga kaabyanan sa mga benepisyaryo. Bullseye. Ti ang una nga hugnat sang paghatag dira natabo mga abyan kahapon nga adlaw sa banwa sang Dumalag. Pilang nga benepisyaryo da, no? So pagkabalo naton basi banwa-banwa ini. Ha, mga kaabyanan. So ano nga mga banwa ang ginapanghatagan da sa may banwa sang Dumalag? So diri sa aton sini nga pagpangalag tutukan ta ina. Bullseye. Okay, bye. E, sila da Sir Jobe na magtinapungulay sa Senado hambal ni Sammy dilan daw. Gani man, no? Basta dilan ta maigo dia. Good morning Idol Joven, pa shoutout man nandere sa Superman Bakery sa Lanot si Master Raymond nga gwapo nga pamati sa imo. Gusto niya kuno mati gusto niya kuno matilawan ang turbo. Ati una damo turbo sa butika. Pero kung gusto mo sang turbo, basi matsambahan mo intra ka sa Katropaleta. Speaking of Katropaleta, sige. Mahanot kita, unang hugnat katropa.
5: Mga katropa, exciting dito.
0: Melissa Buenvenida, raman ha. Te, ari na bauduro ho. Ari na nagatiog-tiog ng atonson ng ruleta. Kargado na sang mga pangalan sa mga nagalaom sa subong nga aga.

0: liyo ko bigay katropang kuno katropang ano kon may kuan pa to. May Santon plus gold. Dito. Oh, Santon plus gold ah. Pakikuan na nay ah kon may Santon plus gold pa ba sige pinabuan ko di tapos wala na bala to ubos na bla. Okay, damo gadaan gadaog di. Oh, eh, are gabantay naman si kuno si MJD ho. Daog ka na kahapon, ra ka naman. Okay, oh, are ah, ang dagoon nyo, Santon plus gold. Okay, sige. Ah, itira ta na para sa unang hugada sang aton katropaleta.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Sige, katropang Jason, spin mo na yan. Amba ni MJD Jason narada name ko. Grabe, gapanukot na kamo ah. Ang iyong gabay sa araw-araw kaya sa oh, arada nadala pangalan ko ambal ni Ria Loyola ho. Oh, ang pamangkot ko Ria naka-like, follow ka na. Share kag subscribe sa YouTube channel. Oh, kun wala kamo da stricto na. Oh, stricto na mga katropa si katropang Jason ari na. Gamat-amat na hinay ang dalagan sang aton sini nga ruleta. All right. Okay, sino ayan mapalaron subong nga aga buy na mano sa bullseye mga katropa. Are yellow nagsailo sa blue nagsailo sa red na nag-yellow pa pero nagadalagan gyapon yellow pero dumatabok sa green nag-green. Ayun na, nag-green. Sino ayan na natuunan pero dumatabok pa sa blue. Ah, oops. Rhea Loyola malapitan. Ari saya nang daog saya ho. Oh, congratulations Rhea, dapat makareact ka within 1 minute in 22 seconds.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Oh, dapat makareact ka ha. Oh, say present lang ah. Oh, si Ricky Boy Pantilaga gareklamo, why gid ko katilaw daog parikoy. Kahapon Ricky Boy Pantilaga na tuunan ka sa ruleta. O galing wala ka lang kariak. Ano galing yung dagaan ka po ni ano? Ano galing dapat dagaan ni Ricky Boy? Ano radyo bala to mo? Di ba radyo no? O galing why ka kariak eh. Why ka kahambal present. XFM makes life better. O Ria malapitan. Daw kalayo sa imo aw. O dapat masay kagid present anay diyo. Comment na. Ay kung hindi ka ka-comment. Ta, aray mo. O, Ria Loyola malapitan. Bawa nadulaan pa siya. Lodo, ay pa siya ka-comment, oh. Oh. Oh, isa ka Santon plus gold ni. Maubos mo ni. Puy, ang empty blisters niya, pwede mo mapasakop sa aton sending Santon na Rex FM. Libo-libong pa-premyo. O, daway si Ria malapitan now. Oh, 10 seconds!
2: Exciting.
0: Okay, congratulations. Ara ah, dasig sa mag-react kag. Oh, congratulations Ria Loyola malapitan. Oh, ang kwanda kadtuan mo lang di, i-claim mo ang istasyon na namon. Ari lang di sa kwan, ari lang kami di sa Sitio San Miguel sa may Chico Street, no? Chico Street, pasaka ka lang de. Alantawa lang ang amon nga tower de. Hindi ka gina magtalang, no? Sulod lang sa gate, ito itiklod lang. Kaya kisa pag tiklod mo na, medyo pursahi lang. Okay, congratulations sa Ria Loyola malapitan. Damo nagdaog kahapon, tatlo kadro ko, Ryan Sina de la Cruz, Ricky Boy Pantilaga, sino pa gani? Alisa Tamshua, no? May ara pa gid isa. Away ka hambal present kundi pornada. Ay, hambal ni Ricky Boy nag-brand out kuno to sa ila. Ay, nanuman. Balasolon gid ang kapil kos na. Ayoy! Diba? Kay Rex Mano present. Morning lang sa mga taga Kulaseda. Sige, good morning man sa imo ah.
1: Ang nakatropa, exciting dito.
0: Amba ni Dilaylaway, ara name ko sir. Ati ara guro eh. Di ba balaan mo man lang kung ara name mo kung nagdaog na eh. Ayoy! Basta naka-like, follow, share, and subscribe. Sigurado, gid na. Pero kung wala ka na, bisyan isa lang. Hindi, ginabadala nga, alan mo dyan. O, pasensya, gid. O, ako yag, akuan mo lang ko di. Taga-facilitate lang ko di, ha? O, ato kay katropang Jason, no? O, ba ni William Calverin? Isa pa! Kami ang katropa mo, exciting dito. O, ba ni Marisa na baro niya ba o daog pa akon kilala ba? Congrats, Rhea! Ba niya may bukas pa man, idol, ha? Ricky Boy, no? Tutok lang diri sa pula pala tuntunan, bullseye. Apat niya ginapanagtag ko. Apat ni ka... Draw. Tatlo, pinakanubo, tatlo. Ba ni Mama Richol, bala di Jose niya ba naglapaw pagidya sa akon niya? Naglapaw pagidya, bo. Ah, kasi MJD gani kahapon kapilagid lapawan. Kuha na gani? Nagalalae na siya gani mo? Kapila na siya gani mag-split? Para lang mapundos nga lang niya, wagid madala sa split, ah! Ayoy! pero sa kwan, sa, di siya nakadaog sentro, no? Kay katropang Tintin siya kadaog kahapon. Di ba? Wala sa ako ng swerte mo, dai. Thank you, XFM. Wala gid ko ga-expect nga mapilian ako. Sige. Natugma ko gid ikaw madaog, Ate Rhea. Sige, bisitahe lang di, ha. Rhea, ang imo sini nga ano ah, nga nadag-an. Okay, so ari lang kami di sa Barangay Tisa. All right. So sa aton sini nga mga katropa, magabalik kita. Madugang nga mga balita. Dugang ang mga papremyo, dugang ang mga pakulo. Diri sa 106.5 XFM Rojas. Oras, las 8.32. Ang ining oras, ang builog gagradulong sa inyo sang M. Luwilier. Tulay ng Pamilyang Pilipino.
2: XFM. XFM.
3: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa'y di pa'y gigo sa mabatian ko ng Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
6: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: XFM.
10: XFM.
11: Branded nga second hand motorcycle balang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
2: XFM.
10: XFM.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape. para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
15: Oh, gali. Diri yun.
16: Ah, dali na.
17: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Exciting!
3: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
4: XFM.
5: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tigil sa nawad lang o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
4: XFM. XFM.
6: Supple Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santhan Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
6: Santhan Plus Gold. Makal sa mga butika. Santhan Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhan Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Iba ka sa lahat.
6: Santhan Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
13: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra V

0: May taglay na maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Pag-assistive pain.
4: Muscle fever.
3: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain. Pag-assistive pain.
4: Pangkarang pain.
3: Fast and safe. Assistive pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Assistive pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
9: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
10: XFM.
11: XFM.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. FM.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active guide ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Santhon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix,
10: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo
1: sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Ang galang kati-kati.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang Baybay Rojasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: X.
6: X.
5: F. M.
6: X. F. M.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
9: Pabalik-balik ba ang ubo at sipon ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: O ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM.
6: XFM.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako gali si Rhea. Ako nregla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
14: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Rodel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
14: Santon Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na, lalakas.
14: At gaganda ka pa.
17: Pagbibig sa mga butika.
6: XFM. XFM.
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: XFM.
6: XFM.
19: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Visionex, marami na ang natulungan.
20: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
19: Visionex, epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: XFM.
23: Win

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat.
6: Santan Plus Herbal Soap.
8: Gamit na!
6: Santan Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-assist the pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist the pain.
9: Tangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado.
12: Absuelto o convictado.
11: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
13: Mga katropa, kinatalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
14: Endless Love.
13: Lunes tubtob Biyernes, last jazz tubtob last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
15: Mga katropa, indita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sininga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sininga pala tuntunan ang oras anay naton. Last 9 in punto. Ang ining oras ang bulog nga gadadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
0: Bullseye.
1: Okay, pabalik sa aton sininga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sininga pala tuntunan. Sa gihapon nagapamati kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Upon sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco. Sa mga late tuners, bago nang bukas ang ila sininga mga radyo. Sa mga subong sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay. Labi na ang mga nakakuha na radyo diyo. Oy, sa inyo tanan.
2: Good morning.
1: Okay, kag syempre sa mga katropa onliners naton. Di man nga lupalop sa Pilipinas, di man nga lupalop mga kabinan sang kalibutan. Nag-upo diri sa aton sini nga pagpangalagad.
2: Good morning.
1: Once again, welcome diri sa aton sini nga Wednesday edition. Sa aton sini nga pagpangalagad mga kaabyanan. Ang ining abahin, bulugan ay nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Atensyon sa mga katropa natong dira ha. Kung nagapangita ka mo mga kabinan sang suplemento na magkabuligid sang dako para mamintinar nato ng aton sininga healthy nga panglawason. Kinarekomendar sa inyong pag-inom adlaw-adlaw sang Santon Plus Gold. Ang suplemento nga kon na sa diin, may ara mga kabinan sang mangustin, mayara sang spirulina, ahos, iban pa mga katropa ng mga sangkap ng konsadin, dako gid ang mabulig para nga mapunuan sang nutrients sang aton sininga lawas. Wala nyo kung magkulang sa nutrients lawas ta, sigurado may batyagon gid kita mga kaabyanan. So para mga likawan ang kakulangan sa nutrients, vitamins and minerals, mag-inom adlaw-adlaw sang Santon Plus Gold, no? So labi na kung may diabetes ka, ang amarguso kag ang spirulina ginakabigin na nga mga superfoods nga tinamigid para makabulig sa pagkontrolar sang aton sininga blood sugar level mga katropa, no? So kung napirmi lang mataas ang blood sugar level, ti delikado kaya bala mo ko ng diabetes ang balatian mo, either amat-amaton niya utod parties ng lawas mo or amat-amaton niya ka amat-amaton niya dula pananawan mo.
3: Oh no.
1: Pero nga man kinanglan pa naton hulaton nga tapikan kita sang diabetes kung pwede malang nga i-prevent naton nga magtapik mga kabinan sa aton sininga lawas ining balatian. No? May pagani kuno nga ang asawa mo bisan kin pakasalan mo pwede mo bulagan. Bulagay ka mo dahit sa papel, mag-asawa ka mo, pero pwede mo bulagan. Pero ang diabetes, once na makakapyot ng slawas mo, yan ang forever mo. masugot ka nga ang forever mo, diabetes. Kasi syempre hindi. While pakatapik sa lawas, inom ka na sang Santon Plus Gold mga katropa. Opdan mo pag isang exercise, insyakto nga diet, kagalikaw sa stress, atiway naging tsansa mga kabyanan. Tandaan na naton sa aton nga mga katropa, kung naka Santon Plus Gold, ikaw gid ang una.
0: Bullseye!
1: Kung nagainom kita sa Santon Plus Gold, din natong pagkalipatan mga katropa ha, hindi kayo paghihaboy ang empty blisters, no? Sang Santon Plus Gold kay sarang nyo ina mapasakop mga kabinan sa aton sininga promo ang Santon na XFM libu-libong papremyo. Kada weekly draw, panagtag kita mga kabinan sang 3,000 pesos kada Biyernes, no? Then sa grand draw, mas dalagko ng mga papremyo ang nagahulat sa inyo. Alright, nagahulat sa inyo ang 20,000 pesos bilang third prize, 30,000 pesos sa second prize, kag 50,000 pesos sa first prize. Ang obrahon nyo lang, syempre, ang tipunon nyo ang empty blister pad, no? Maghambal ka pad, isa gila na black pad, no? Pero kung nagabakal ka muda, nga ginatingi-tingi nyo, equivalent inasang napulo ka capsules. Okay? So kung gingunting-gunting nyo na, tisipon nyo na yung pulo ka kapsul, equivalent sa isa ka empty blister pad ina. No? Isunod lang sa sobre ah, mga katropa, para may isa ka mo ka-entry. Amo man ang premium D3, empty blister pad man ang aton nga ginakinanglan dira para makapasakop ka mo. Kag kung turbo, dietary supplement naman for men, kung turbo ang gusto nyo ipasakop, mga katropa, duha lang ka-empty blisters ang isulod nyo sa sobre. Kag kung Santon Gold Coffee Mix naman, kinanglan naton sang 5 ka-empty sachet. So isulod lang sa sobre, sa gawa sang sobre, isulat ang aton nga promo title, Santo Nerex FM, libu-libong pa-premyo. Isulat ang kompleto nga pangalan, ang address, ang cellphone number, pirmahan kag ang proof of purchase nga gingamit o kung ginsulod mo sa sobre. Kag ihulog ang inyong sining mga entries, syempre diri sa broadcast center sang XFM. Ari kita sa Sitio San Miguel, Chico Street, Barangay Tiza, Roja City. Gin-mention ko ang Chico Street, kaya tadlungon nyo lang ng Chico, kundi halin ka mo da sa may kwan, sa may likod sang stadium, tadlungon mo lang na ang may pasaka, bala, may duha lang ka siminto nga lagyan, ang may tower, diretsuhon nyo lang na. Ang may tower, tulod yun lang ng pirtahan namon, kaya ari kami din sa sulod, kag pwede ka mo kahulog sang inyo sini nga entries mga kaabyanan, no? Okay, diin pagin pwede makahulog sang inyo sining mga entry sa mga gusto magpasakop. Atensyon da sa Banwas ng Pontevedra. Pwede ka makahulog dira sa Gents Drug Station, Gents Drug Store, I mean, sa Pontevedra Public Market. Then, dira man sa RB Butika sa Panitan Public Market. Pwede man ka makahulog sang entries. Kag dira sa Banwas ng Panay sa Super K Drug Store sa Poblasyon Ilaya, Panay Kapis. Now, so, ano pang ginahulat nyo sa mga katropa natin? Ihulog ng inyo mga entries kag magdaog sang libo-libo ng mga papremyo. Diri sa aton sini nga Santo na Rex FM, libo-libong papremyo. Ini isa kapag pasalamat man sa ngamon sini nga President and CEO Doc Remilito Uy sa padayon ninyo nga pagsakdag sa mga Yes to Health product. Kag subong man ang padayon ninyo nga pagpamati kag pag suporta sa 106.5 XFM Rojas mga katropa. Okay? So gani sa mga katropa naton dira ha, pasakop na, intra na para pumaldo ka. Bullseye. Bullseye. Yan ang Santo na XFM libu-libong papremyo. May isa pa gid kita di ka kwan gani o ka promo man. No, tipo na kabuda tansan sang Gold Eagle Beer. No, mata-mata nyo na ang sa mga kwan daw, sa mga kwan panguliktan na kamo para magsugod ning promo sang Gold Eagle Beer ay timadamo kamo sang entry nga ipasakop. Okay? So tutok lang sa gihapon diri sa XFM Rojas para sa duga mga detalye, may kaangtanan sa mga mechanics kung paano kamo kapasakop sa promo sang Gold Eagle Beer. Di ba? Ang ibang subong mga nagapangali na ho sang tansan. Tansan man ang kinahanglan mo. So, pero dalagko man mga papremyo ha ang nagahulat sa inyo mga katropa. Bullseye! Bullseye! Okay, sige, sa aton sining pagpangalagad 909. Okay, standby kay katropang kwan, i-check ko na yung report ni katropang Christine Dayanropa. May kang tanan mga kaabyanan sa sining tagtaganay ho sang kwan no, tagtaganay mga kaabyanan sang ayuda no sa sining uplift program mga katropa no, uplift program sang gobyerno diriya sa aton sa Western Visayas ti may ara kahapon sang tagtaganay dira sa may banwa sang Dumalag. Ti pamangkot naton mga taga Dumalag lang ning nakabaton, no? Kay ti may pila ka mga sektor diri nga mentionar ang aton sining presidente mga kaabyanan sang damlanglang kung sino makabaton sang sining 2,000 pesos nga ayuda halin sa uplift program. Bullseye! Ara na, i-check na ton dari sa ton sining pagpangalagad report ni katropang Christine Dayanropa. Live report!
0: Live report! Alright, nagsugod na ang pag-roll out sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kung Uplift program sa Western Visayas ng isa man sa mga programa sa idalom ni administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kag diri sa Western Visayas, ginapatigayon ang payout sa mga nanuhay-tuhay man nga lugar sa probinsya sang Aklan, Antique, diri sa Capiz, sa may probinsya sang Guimaras, Iloilo kag syudad sang Iloilo. So makabenepisyo diri ka tropang Joven sa sininga programa ang 7.5 million households o kon 37.5 million nga mga Filipinos nationwide, no, iniman ang base sa ginhatag nga impormasyon gikan sa atos ni nga presidente. So sa idalom sa sining expanded uplift, 3.5 million beneficiaries sa nga Pantawid Pamilyang Pilipino program o kon 4PS kag walang gutom program ang makabaton sa sining one-time additional cash assistance tubtub 2,000 pesos. Kag magahatag man ang gobyerno sa 2.5 million poor kag ang ginatawag nga near poor households nga gintumod man sa idalom sang 2024 community-based monitoring system o kon ining CBMS kag 1.5 million low-income workers kag ila pamilya nga ginvalidate sa Social Security System o kon SSS database. So ang mga benepisyaryo naman sa idalom sang CBMS kag SSS makabaton sang 2,000 pesos per month halin na Hulyo tubtob sa bulan sa nga Disyembre. So matandaan una nang naging pahayag ni President Marcos Jr. nga ang ining programa ang magahatag sa nga dugang financial support sa minilyon nga mga low-income Pilipinos nga apektado man katropang Joven sa sininga pagtaas ang gatong bangod man sa sininga inaway, no, nga nagluntad sa may bahin sang Middle East. Sa piak nga bahin diri sa probinsya sang Capiz, may pila kita diri ka mga pumuluyo man sa banwa sa nga Pontevedra ang nakaagom na, no, sa sining paayuda man kag kabahin diri ang JB Sari-Sari Store sang Pontevedra Public Market bilang authorized retail supplier partners o kon partner. Kaduhan sini katropang Joven ginkumpirmar man sang Department of Social Welfare and Development nga nagsugod na ang distribution sang cash aid gikan man sa expanded the United Package for Livelihood, Industry, Food and the Transport o kon ang ini nga uplift the program. So sa natabo nga distribution sang ayuda nangin matawhay man no, katropang Joven ang pagkuha sang food redemption sang walang gutom program pinaagi man sa bulig sang mga DSWD staff kag ini man mismo ang ginpangunahan sang LGU Pontevedra. Samtang sa piyak nga bahin nagpatigayon man sang kapareho man nga programa no sang payout para sa uplift group 2 sa munisipalidad sang Dumalag nga kusiling katropang Joven nakagom man sang among nga program o kon sang among nga ayuda ang kabugusan nga 205 nga mga kwalipikado nga kubos kag near poor nga mga household. So mga kwalipikado diri sa liwat no nakabaton sang 2,000 pesos kada kabalayan kag ini silang magapadayon man nga magabaton kada bulan humalin na subong nga bulan sang Hulyo tubtob sa bulan sang Disyembre nga excuse me nga kusilin sa kabugusan no katropang Joven may kabugusan din sila nga mabaton nga 12,000 pesos kada household. So nangin madinalagon man ang kaangay nga programa nga ginpatigayon sa may banwa sang Tapaz nga ginpangunahan man mismo sa mga katapo sang Regional Program Management Office nga ginpanagtag man katropang Joven sa mga pumuluyo. So sa mga nagalibog ang ulo no tiyang ano gid bala ang kinalain sang walang gutom program ikumpara sa sininga uplift program. So ang uplift program isa ini siya kabag-uman kagagin palapnag nga basabat no katropang Joven nga ginpaguha sang Marcos administration nga kusin katropang Joven ang katuyuan sini protektahan ang purchasing power sa mga Pilipino batok sa krisis sa enerhiya kag kinagamo sa Middle East. So nagatunga ini siya sa tatlo ka grupo. No, kung sa diin ang grupo 1 diri amo ang 4 piece kag walang gutom beneficiaries nga magkabaton mga katropang Joven sang one time nga dugang cash nga ayuda nga 2,000 pesos. Samtang sa group 2 naman, amo ang ginatawag nga poor kag near poor sa CDMS nga magabaton sang 2,000 pesos kada bulan humalin Hulyo tugtog Disyembre. Samtang ang low ang group 3 naman amo ini sila ang low income SSS members nga magabaton man sang 2,000 kada bulan sa sulod sang anom ka bulan. So ikumpara sa walang gutom program, no, ang walang gutom program ya ano ni siya nang siguridad sa pagkaon ang ginatutukan. So mga pamilya nga kalakip diri ang nagabaton sang electric benefit transfer iokon EBT card nga may 3,000 pesos food credits kada bulan. So ang obligasyon man diri katropang Joven nga magatambong sa mga nutrition education sessions agud nga may baluan ang tama nga pagpakal kag pagpreparar sang pagkaon. So sino gid bala ang mga benepisyaryo diri sa may walang guto program, no? Ang benepisyaryo diri ang pinakakubos nga pamilya ukon food poor households. Pang diri naman sa uplift mas ginaprioridad diri ang mga 4 piece, ang mga walang gutom members, ang near poor kag ang mga low income SSS members. Kag ang katuyuan gid sang uplift na no, ang mo ang masabtan ang energy emergency kag epekto sa mataas nga presyo sang gatong kag balaklon samtang ang walang gutom naman ang ginabatuan ang involuntary hunger kag malnutrition sa pungsod katropang Joven.
1: Okay, so diri sa kapis mga pila na mga nakabanuhanan nag naka-pay out.
0: Base sa atos nga nakuha ang information, may tatlo na no, ka mga kabanuhanan iniamo ang Banwasang Tapaz, Banwasang Pontevedra kag Banwasang Dumalag katropang Joven.
1: Okay, sige.
0: Alright, ang ini nga balita, ang Buylog gid ning dinulong sa inyo sang dekalidad pang nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay Turmeric kag cinnamon bark nga manggaran gid sa health benefits. Ini man ang gid patam isang stevia nga nakita sa pagtuon nga sarang gid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang ato sining lawas. Mabakal sa inyo dira nga pinakamalapit kag suki nga mabuti ka sa inyo nga lugar and syempre sarang gid nga madto cart kag ma-place order sa dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Direkta diri sa ako ng tangan para sa pagpangalagad sa platuntunan Bullseye. Ako si katropang Christine Dayan Ropa, ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Christine Dayan Ropa, no, sa sininga information. Sige ng tagtaganay ko no, sa pila ka mga kabanuhanan sa sininga ayuda, no, panibagong ayuda karon ining uplift program. No, 2,000 pesos. So may mga kategori, no? So may magabaton nga one time kwan lang ayuda nga 2,000. Pero ini nabilong sa mga pulupigado gidya, mga katropa makabaton sang 2,000 pesos sa sulod sang pila? Anom ka bulan? Mga kaabyanan. Mangkot si Noy totoo siya. Mangkot lang ko, makaabil sang ayuda sa SSS, kagano ang requirements. Amo nang isa sa mga ginatutukan naton man nandira, no? Ang sa SSS. Labuto ng tagaling nato ng SSS kung paano nila ginpili ni. Kaga pila ang binipisyaryo diri mga diri sa aton sa probinsya sang Capiz. No, kahit di damo man gusto makaabil, dulo 2,000 lang ni, pero dako ni nga bagay para bisyan pa paano ang 2,000 mo may isa ka nakasako ng buga sini pro. Magamuning tirada mga kaabyanan no. Bullseye. Bullseye. Di ba pwede ni ka bakal ka pwede ni ka sapin-sapin. Si Ryan C. na Dila Cruz nagapamangkot naman kung sano by release sang second tranche sang fuel subsidy. Ati madumduma naman ha kung magsigi saka sang fuel. Kapareha sa nagliga, nagsaka na naman. So, base dira ka palang madumduman, Ryan Sina.
2: Ayaw!
1: di ba? So, wala manda, madalas ang minimum wage earner sa apply program, no? Pinulitiko naman.
2: Ayoy!
1: Okay, sige. Sa dao ko, no? Grabe na. Sige, yung tagtagana ito, ho. Okay. Hambal naman ni Kuandrio. May nagreklamo gani din sila niya ti. Way manda madala ang ano? Ang mga senior citizen. Hambal ni Junior Lumokso. Niya, dapat mayarag ng mga, dapat i-priority nila ang mga senior citizen. Tingnan man, why gini yung madala? No? Timbot lang, tingala man tagani nga daw PWD. Senior citizen. Tiyan mo mga vulnerable sector man. Mga katropang dapat matutukan man sang aton sini nga gobyerno dapat, no? O galing kay ti makay mo pagpalangga nila sa purpis, no? Libre ng kuryente. Sobong dala pa sa 2,000. Way palabot ang purpis kag iban pa gid nga mga ayuda. Mapapa-purpis ka na lang talaga.
2: Ayaw!
1: di ba? Hambal ni Kenneth Pasete ganyo. Sinya, dapat sina sir, tanan na lang hatagan para fair. Di ba? Amin akong kaisang mga nagapaninguha man. No, naglaib man ang buot. Nga daw, nga man sila na lang to yapirme. Kami ya, wala aw.
3: Bullseye!
1: Ano kami? Hindi kami tao? Ano ba kami? Hayop kami?
2: Ayaw!
1: napanulukan nila sa amon di agwantista. Nga ti permin na lang pila lang kasektor ang natatagaan mga kaabyanan. Ti masakit na para sa iban kuno ah. Sige, sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa diri sa aton pala tuntunan last November 22. Okay, balikan ta katropa leta nato na. Diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning anay kay Greg Steven. Dira sa Banwasang Sapian. Nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad sa maman sa kay Cyrex Orda Sagiha. Kag kay Milbs Anisco. Nakatutok man ha, si Kwan, Jacqueline Bunsalan Osorio kag si Rex Data, no? So maman si kuano, Antonio Ikawalo. Shout out kuno da sa mga taga McKinley, no? Thank you gid sa ginhatag mga radyo. Okay. 4 a.m. kapamati na ko ah. Kay Sir Michael daw manami, kaya kung bago ang radyo mo. Okay, enjoy lang da sir ha, Antonio. Ang imo sini nga bago ang radyo ah. Okay, sige. Sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa, diri sa aton sini nga pala tuntunan, standby. No? Daw kanta lang ni Daniel Padilla, ni Padilla ba? Nasayo na ang lahat. Okay, balik si Ma'am Susan Dolor sa aton sini nga pagpangalagad do. Sir, basta ayuda, hindi ka mo kasali. hindi ka mo kasali, maluoy ka. Nga man di kami kasali, kay tao man kami, ma'am.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Kauyon man kami sang 2,000, di ba katropang Jason, no? Gabaton man kami na, way man kami gahambal nga hindi na mo na gusto, ah. Hi.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sa punta lang na galing sa bullpen, makita na yung Sir Jobs ha? Sa Dason ng eleksyon. Hay, sige. Okay, aran na. Si Katropang Michael. Katropa Leta sa barangay. Pili sa atong sininga pagpangalagad mga kabyanan.
4: Mga katropa, exciting dito!
1: Okay, check ta. Si Katropang Michael sa sumong mga tinion. Diin bala siya nga lupalop sa Bungos ang Roja City. Nakasayo. Ara na siya.

0: si Kenneth Pasete, nagpa-shoutout lang kuno kay Katropang Ira. Sige. Forever.
1: XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting din.
0: Bal ni Ryan sina na huya, kami sina magbalibad sang 2,000 nga na ah. Oo, ako amo man na. Sus. Ginaawayan gani naton sang una Ryan sina maghampang ka basket nga ice water lang. Hinapaihan nga kwan ah. 2,000 pesos na naiya doy.
2: Ay!
0: di ba la?
1: Mga katropa.
0: 2,000 pesos na naiya, hindi ka? Ay, doma, pinatya na. Gani kasi ni Kuhay, gani sa ice water lang.
2: Ay! Ay!
0: Pulo-pulo nga pusta. Oo, pulo-pulo nga pusta sa basket ga. Si ni Kuhay, gani kag dumatapungulay. Inang 2,000 pa.
2: Ay! Ay!
0: Kauyon din kami sinabala. Nagbakal pa na namon LPG di sa stasyon kun. 2,000 so 30 minutes lang na wala na. Grabe oh. Grabe si MJD oh. 30 minutes kuno 2,000 ni MJD wala na. Ate, para hindi madula sa 30 minutes MJD ipadala sa akon. I-Gcash akon MJ, I-Gcash. Ay nanuman nga. Eh, dasig lang madula sa imo, grabe ka man ha. 2,030 minutes lang, wala na. I-Gka sa akon. Ay ah, hasta tatlo kadlawari pa na di. Ambal ni Ma'am Liza, di gala niya, mapapasa na all ka na lang talaga. Ambal naman ni Crystal, mga kaabyanan, sana all nakita na sa nasasapian si Elias. Okay. Tani nga nagkadto man siya sa Rojas, no? City, masaot gid kuya. Ara ka naman Crystal. Paano ka kumanto di kumanto di si Elias? Why ka man di? Ambal ni Ryan Sina, sinya sa ako ng 1K MJ. Amot kapag idara ka naman kag. Ambal naman ni Kenneth Pasete, kung ako mapolitiko, hatagang kung gintanan-tanan para fair gid ako no. Sige. Ang iba nga purpose, oh, ginatungits man ng gani, nilang ila kwarta, ang ila yuda.
2: Ayoy!
0: Okay, aras ka tropang Michael.

0: Ay, ang gobyerno tangadaan sa bang dapuro na lang gini ayuda, ah, no? Tingala ka ginaan sa ilaya. No, daw wala na sila nag-kwan pagid. Ah, bal ni MJDO, Elias sa JTV, balik na sa, balik ka mo sa December. Ate, pwede ka na sa kabalik kung sponsoran mo eh.
1: Ayoy!
0: Sa bagay, much money ka man. Ay, walang gutom nga na, Sir Job. Baw, daw hindi man para gina sa ginagutom, ah. May kilala ko na kada semana gina Gcash lang sa bata niya ang 4K. Oh, may 3K, yan. Dalaman sa walang gutom. Baw, grabe, no. Ayaw mo lang literal nga wala sila gutom, eh. Kahit eh, bastante. Oh, sano ka mapadalagan, Tol Kenneth, kay masaylo ko dahil sa Sigma para butuhon ta ka.
1: Ayoy!
0: Hulata, ah. 2028 pa to. Bati ko na madalagan sa dako no si Kenneth Pasiti Mayor. Likat-likata lang ni nila si Kenneth Pasiti dahil sa banwas ang Sigma, bro. Kay bot sila, base blakaga. Ah, gulpe dumaog ni. Ah, ang kilala ko, First Lady, gini mo. Dibla? Oh, gareklamo si Ryan Sina niya, puro ayuda, wala sang long-term solution. Oh, dibla? Nabitani kong long-term bala? Oh, paghatag niya sang ayuda, ya, taglima katuig, bla Ryan Sina, no? Ayun na, mahatag sila, abi, ya, tag 6 months lang. Oh, t-short term lang na, pero kung mahatag ka ayuda, mga tag, kwan, mga tag 10 years, 20 years, ada ko nga bagay kay Ryan Sina na. Di ba, Ray? Amo na bot silingon ni Ryan Sina, sang long term. Ah, short term ka mo yan nga. Oh, tapos anong kabulan nga ka naman. Oh, pero kung himuon man mga 10 years, ah. Mga 20 years, ah, ka na miton, ah, sige-sige ang ayuda mo. Oh. Ali pa yun, ayuda, bida sang fuel subsidy. Oh, for good for 10 years. Ako din lilipay man mga driver. Lipay si Ryan Sina, eh. Libre tughong niya perme, di ba, Ray? Na ano man ng gobyerno man. Exciting dito. Abal ni Cristalo Nugay. Naku, gani da Kenneth, ah.

0: Why gid nagpuli si Tita Dadang Christine ah? Why kakadto si Johan Gabriel kay Elias asa sobong mainit ya ulo wala ka.
1: Ayoy!
0: Abi ko gani kahapon mga kadto sa da. Pag off niya kahapon do, nuras to nag-off na siya. Tapos dugay-dugay, bumalik sa disa estasyonan. Daw nakailis na siya siling ko. Abi, mapasapian guro niya eh. Mahog yata o guro ni kay Elias ay. Ay, why man. Mahal ni Ryan Sina niya ha. Tagbala ka mo tag 5M o ha. Para na sa 5 years. Bow.
1: Ay, yeah.
0: nami isang huni mo, Raiba. 5M o 5M, okay ka na sa 5 years. Kung sa bagay, bulubastante naman ha. Diba? Hindi din na malain, guro ha. Di ba, Ray?
2: Pangiti ka kapag XFM na ang kasama ang iyong gabay.
0: Ambal ni Crystal Nugay, kung ganit na Kenneth Pasiti, mahinang nilalang kaman. Wala ka ganit ka first move kay Guapa Ira.
1: Ayoy!
0: Ang wala ka first move. Rin na di kahapon, no? Sus.
2: FM makes life better.
0: Gamay, ilan na ang 5K, dapat 10K taga-bulan niya. May gasabak naman sa akon mo, tinunid na maglantaw kay Elias. Nga, alaman ko. Okay, check on it, si Katropang Michael. Mike, good morning!
3: Good morning, kita Katropang Joven Live, kita dari Subong, sa may bahin sang poblasyon, Ulasi, no? Siyad sang Rojas, ko sa din Katropang Joven, na kita gid naton diri ang lugar no ni Tatay Ruwil Loyola no pagabot naton dito batian din naton nga nagapamati siya tamay niya sang XFM Rojas no katropang Joven gamay ni ang iya sining monitor no may isa kabilog na speaker ng bluetooth speaker pero buti siya kapek sa FM no makakuan siya maka-connect siya sa aton sini nga ano ni nga istasyon man no, sa XFM Rojas. Perti kapiot ang signal dere, katropang Joven, hindi kita maka...
0: Hindi na pulot poblasyon nila gani sa may Kulasi Port?
3: Oo, dere sa may Kulasi Port, bala katropang Joven, pasulod dere sa may bahin sa Coast Guard, no? Sa report ng barangay hall, siguro mga...
0: So sa daw pagutok na daw, pagutok sa may Coast Guard, daw. Dati, dugay ko na, agi-agi ko na guro siya.
3: Katropang Joven. Gamay lang area, man ang ining imunalakton bala, katropang Joven, pasulod rin sa iya, sininga balay, no? May sulod nun pagig na gamay, kay kaya na naglibot kita eh, rin sa may bahay sang barangay Kulasi, pangita talagin na tani si Toto Ryan, sina de la Cruz na mapabuli kita, galing kay nag-agi ito sa barangay hall, namang kota ko din ang balay ni Tatay Ruel.
0: Ato na to sa Sapiak, sa bukid.
3: Ato sa bukid.
0: Yawan ka to taklad.
1: Ayoy!
3: Magani man. Oo. Ari na si Tyro Will no. Loyola no katropang Joven. Pero si katropang Joven anis ko no. Chance mo na ninyo maistorya siya para sa susunod programa. Tyro Will.
4: Good morning, mayong aga Sir Joven.
0: Tyro Will, mayong aga kamusta ka?
4: Okay lang, sir. Napulupungkong lang ka di, oh.
0: So, PWD, no? Na ano ikaw? Ano natabo sa imo nga man daw kwa na ikaw?
4: Na pasmo, sir, sa basketball tapos sa inyuritan sa mga sanga kung ginikanan sa mga utod.
0: Oo. So, ano natabo? Hindi ka na katindog?
4: Katindog man galing ay masakit akong kwan. Hindi na kukat. Lakat nga may yan.
0: Okay. Pero makatikang-tikang pa man bala?
4: Oo, oh, katikang-tikang pa man.
0: Ah, okay. So, pila ng edad mo, tay?
4: 58, sir.
0: Ati, bata pa. No? So, tindiran sa'yo mo, balay, subong da. Sinong upod mo da?
4: Ako, magulang ugag. Ako, mga gumangkon.
0: Ah, okay. Oo, no? Ano ka da kalayo sa Coast Guard?
4: No, ari lang kami sa tunga-tunga mula sa Coast Guard ka Barangay Hall. Dari ka lacrosse mula na pet.
0: Okay, oh. Ginakantuhan ko da si Kwan eh. Si
4: Taguyo.
0: Oh, Taguyo. Oh, kay utod na dani papa. Mo na siling ko ganis ko do pamilyar gina da ng lugar sa akon kay naka-star man ko da madugay-dugay man, magbakasyon ko da, dire ko gatiner sa kulasi sa unay.
4: Mm. Ay, ari man din si kan.
0: Oh, oh, ari man si Auntie Connie, no?
4: Oh,
0: ari sila. Ah, sige. Oh, pero
4: hindi ba kami sila mag-iliban?
0: Okay. Oh, pero ikaw da nga mong tinutuyo, ah, no? So, Subong, oh, ikaw lang na pirmi bilin sa balay mo, eh, no?
4: Mm-hmm. Di mong kalil, di abdi.
0: Oo, okay. So, at least ikaw gina na kantuan na mo, no? Dugay ka nagpamati sa XFM. Ano na ka, pila na kabulan?
4: O sir dog, apat ang kabulan kay huwag na ko kakonsin mo kung diin kay naliso ko ang stasyon, nabatihan mo tingo kay isa ko na ato ka man sa piyakabi.
0: So natingala ka na dula na ko to?
4: Ani man.
0: Oh, so pagkakuan mo na diskubrihan mo, rin nagaliin na pamilyar ang tingog si mo sa XFMD?
4: Oo, sir.
0: Okay. So, sige ah. So, maliban na sa daw speaker mo, may radyo ka na? Wala?
4: May radyo ko din. Wala na ang lubat na niyo. Tapos, may
0: kilo. Nga man lubat ng kwan niya. Oh. Agamay.
3: Kina charge lang bala. Karo.
0: Ah, okay. Ay, kagamay-gamay. Sige.
3: Tapos, pero may... Tapos, pa sa...
0: Ano na?
3: Antina.
0: Ah, walang antina. Walang ikabit antina. Niya para makasagap sa FM.
3: Amo niya nga radyo.
0: Oh, pero may saksakan sila da.
3: May ara man.
0: May kuryente.
3: Joven, pero, oo, may kuryente man.
0: Eh, importante may kuryente. Kay...
4: Oh, okay.
0: Kung may kuryente, hindi man sa kapamati. Di ba? Okay.
3: Amo ka ni katropang Joven.
0: Oh, sige, bili ni isang isa ka radyo da si... Kuana? Si Manong ah.
3: Okay. May radyo na siya doon. Ayan okay. Natin radyo nga pabili ni Katropang
0: Joven. Okay, para makapolo pa mati, kada music, makapolo pa mati, kada balita, no? Okay, saksak mo lang na, ha? Pwede mo na butangan bateri, ha? Pero kung may kwan kada kuryente ka, di pwede mo masaksak para nga hindi ka na mag-kwan sa data, hindi ka na mag-kwan, kundi unay ng pagpamati mo sa XFM. Okay, so isa pagkid ka kwan na ton, oh, may t-shirt ka na, Katropang Michael?
3: May ara, katropang
0: Joven. Okay, tagay pag in t-shirt, no? Si yes, Manong.
3: Ano sa isang tumba, isang bayo ni Manong?
0: Oh, nagtawa okay. Kung pila. So, kung ano na siya, small, medium, large? Oh, okay.
3: Large si sa iya, katropang Joven. Large ang iya sininga t-shirt. Ari ang t-shirt, nga large para kay Tatay Ruel. Ari tay, batuna ang t-shirt. Nga rin sa XFM Rojas.
0: Okay.
3: Okay.
0: Sige, kag siyempre kay nagapamati siya. O sige, ay arangkat na. O ready ka na tay sa ruleta?
4: Ready na, sir.
0: Okay, anong gusto mo dagon di sa ruleta? Tanong mga produkto di, Santon Plus Gold, Premium D3.
4: Santon Plus lang ay muna gid ako ginainom.
0: Okay, wag agina agina ino ga inom pagi diyan sang Santon Plus, sa Santon Plus Gold. Up agina maintenance pa.
3: Pagkabot ko diyan ni Katropang Joven na naga inom siya sang iya sininga Milo no, daga syempre ang kwan, ang Santon Plus Gold ang iya sininga Paris.
0: Okay, so sige, already na kuno nang matupa na, no? Katropang Jason. Oh, ready na si Katropang Jason. Sige. Katropang Jason, ha? Oh, palibuton ta na. Ang ruleta!
5: Mga katropa, exciting dito!
3: Nakapalo pa ni Peter. Sa
0: YouTube. Ay, kwan eh, aktibo sa cellphone. Nag-check, kwan eh, kayo na, nakakomment pa siya di sa aton, gani ho, kapatamyaw pa siya eh. diba? Sige. Dito ka na. Okay, si Tay, ano ganyan first name niya? Ruel, no?
3: Ruel.
0: Loyola.
3: Katropang Joven.
0: Okay, sige. Arina, nag-amat-amat na hinay. Exciting dito. Oh, ang atong sininga ruleta, no, ayan ang matupan niya, no? Mga kaabyanan sa subong nga aga. Oops. Okay, oops. Daw matupan na ginang dapat matupan. How? Oh. Okay, ari na, nagamat-amat pundo, nag-blue na, pero daw mag-green pa ha, daw mag-green pa, bebe, oy! Bograbe, gido. Natuon, gid sa iya, katropang Michael, na nadagaan ni Manong Ruel Loyola, ay Santon Plus Gold!
3: Wow, Santon Plus Gold.
0: Oh, di ba?
3: Katropang Joven, ari.
0: Libre na ang iya, diba? Sininga Santon Plus Gold, ha? Manong Ruel?
4: Sir, bakitamu, sir nga, salamat na kong hindi nga bulig sa akong kay ng Santon Plus Goldo, akong hindi maintenance, adlaw-adlaw.
0: Ahay,
4: oo. Kaming radyo, akong radyo di, dalimol malubat, sa t-shirt, bakitamu, salamat, Sir Jubin.
0: Okay.
4: Sa XFM.
0: Okay.
4: Kasi sa kung sino man na wala na pa matin sa XFM, pag-follow na ka mo, like and share ka sa YouTube para maka-intrama ka mo nga kapareho sa ako nga magadaog sa mga product nila. Kani, damogin ka, salamat.
0: Okay. Mapasalamat man kami sa imo, tay Ruel, ha? Sa imo man nga pag-

0: sa may bahin sang poblasyon, no? Barangay Kulasi, Roja City, kung sa din si Tatay Ruel Loyola, ang aton sini, narangin winner sa aton sini nga katrong kaleta promo, dirigid lamang sa XFM Rojas. Direktamente diri sa may bahin sang Barangay Kulasi, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Okay, si Tatay Ruel Loyola. Daw na pasmo ko no sang binasket kag kanya ho. Muna PWD na siya no, makatikang-tikang pa man pero mostly nagapungko kay gapala nakita ng iya nga mga katul-anan. Mga katropa. So listener tinis ang una sa piyak. Yawan sa pinangita kundiin ako. Hasta nga na chambahan niya kundiin ang XFM. Ti why na nagbulag si Tay Ruel ho. Sige na lang tutok diri sa aton sini nga pagpangalagad no. Pirmi na saga text di sa aton no sa online bala naton. Ay sila niya ba nga kun radyo di kwan. Na chambahan siya da ni kwan no ni katropa nga Michael Inuslay mga kabyanan sa Barangay Kulasi. Okay, congratulations kag salamat gid liwat sa pagsuporta. Good morning katropang Joey, pasyato tanay kay Nuno, kay Nunoy Kunoy diri sa Mungpong Dulunan kag kay Kimlong nga nagapamahaw alin kay Baby Bernas. Ako niya katropang Joven Santon Plus Coffee Radio Vitamins kwarta kag kwarta sir Jom, grabe kamuyo. Hindi na naya kuha ng imo, Kristal, pangunyadi.
2: Aya!
1: Kisa lang mag-request si Kristal, lubos-lubos man kag. Hindi na naya kuha niya, pangunyadi na ya.
2: Aya!
1: Mal ni MJ, delikado, ganyan ang pasmo ba? Ganihalong, gid ka mo, guys. Ikaw gid no basi mapasmo ka bala kag pauli mo di hindi ka na mapusla ni Baba Joey mo. Hindi ka na mapusla ni Baba Joey, ha MJ. So halong-halong hindi gid magpapasmo ha. Basi pagabot di vlog ayon ayon.
2: Ayon.
1: Lokad daw si Manji kawayo. Manifesting radio t-shirt kag Santon Plus Vitamin C, hindi lang gid gurong turbo ah. Ano ka ko? Hindi ka ba niya mag-inom sang turbo si Baba Joey man eh? Painom mo turbo para nga matistingan mo eh. Di ba? Mali Kristal ako gani Sir Joven nakita takato sa pihak dalaga pa ko so, dalaga pa ko subong no may bata na upod man ko gihapon sa imo Sir Joven sige no salamat sa padayon yung pag upod no kay katropang Joven na kundiin ko ramang kamo. Congratulations sa katropang Ruel Loyola. Keep on listening. Damo pa ayudang XFM. Grabe. Mayo gani na kung napas mo kay nagakusa na lang. Shout out Sir Jobs from San Jose Occidental Mindoro, bro. Eugene Lua Anisco. Kailangan nga pagpamati da bro ah. XFM makes life better. Okay, congrats, Tay. At least may radio ka na. Hamba ni Nunoy Aligano, Wico. Okay, sige. Ano naman na managtag ko? Managtag ko subong. Radyo naman. Radyo naman managtag ko subong. Sino yung makakuha sang radyo? Okay, sige. Katropang Jason, preparar. 9:47 na oh. Bal MJ Purya Gaba baw tok tok tok baw palayo lang ang ayod ayod kay baw kalainon gid na ya. Anong kalainon? Okay, radyo.

0: Wah, Rajo, Rajo. Enter. Rajo kamu dah, Rajo. Bal ni Mebso sinya katopang mic dogin patagaan gin tagaan nyo man patago si Tyrewell sang turbo. Bal ni Ma'am Susan no hipos-hipos lang ko wala ko kabalo kon boss nga sige kon pamati ya. Oh, siya, hindi lang magpabisto da mama. Pati paghampang mo basketball dati, sir, sa luktugan, galantaw gid kami, kundiin ka, didto gid kami. Wow, si Ma'am Angie, ho. Oh, taga-ibisan na siya, ha? Dahil sa may, ano, pero kulabot pa sa gali sa luktugan, to nilantaw sa ton basket, ho. Okay, sige, madamo, gid nga salamat, ha.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Oh, kalainon, gid man na, anya, kalaambal ni Ryan, MJ, kalainon, gid man na iya, alantaw kung nag-aayod, labi na kung nadlaw. Uy, kamo mga ariba lang mga katrupa nato na umpisahan mo gadi dinupak dadire diretso gidayon mo. Ayoy! Oh, happy happy birthday kuno sa asawa ni kuno ni Ma'am Natalie Escalona Badoles. Okay, Sir Ronald Badoles. Oy, sige, kantahan tanay happy birthday oh si Sir Ronald Badoles. Kanaga sa ulog isang iya sininga birthday today.

0: Alright, happy happy birthday sa kay Sir Ronald Badoles nga naga sa ulog kuno sang iya kaadlawan subong nga adlaw. Di kung may sobrada ma'am ano, ma'am Natalie, habyugay lang kami diya. Tultulan mamanding istasyonan na muna, di ba? Oh, kung may solo sobra lang ha, kung wala ti okay malang kami. Ah, pero laban may sobra gid na. Laban may sobra gid ginasyom nga may sobra para may asik blaw. Hello, oy ikaw. Katropang Joven pa shoutout kay Nanay Susan kag tulit sa family Guardiana. Happy birthday si Ronald from Jacqueline Bonsalan Osorio. Okay. Bali Cristalo, ano to? Katropang Joy pa shoutout ko no. Ay, nabasa ta na ni. Happy birthday kay Mr. Mo, Ma'am Natalie. PM is the key. Nag-a-attend gid kami ya birthday. Nag-a-attend kami ya birthday kasal bunsag kagibang po.
1: Aya.
0: Uto na kami ni Ryan Sina, gadagaron mo kami ya. Galabot gani kami sa dao, di ba Ray? labot kami sa dao, halin kami last dos, puri kami last dos sa gabi, kuni tulog sa Changge.
1: Aya.
0: Uli siya. Hindi siya katultol ka balaya mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si Teacher Eileen, ako yung katropang Joven. Enjoy lang ya, pamati ya. Samtang gardening ha. Kay karon pa man ang klase. Sige, good morning, landa ha. Dira sa teaching staff sang kwan, sang Bara Elementary School. May maga lang sa inyo. Karon pa klase, gari ni Teacher Eileen. Sige, enjoy lang sa paggulo garden. Happy birthday sa hubby mo, Ma'am Natalie, from Helma Inyon Bantes. Birthday man sang white ko nga pusa. Happy birthday, Ming Ming, katabi ko sa pagtulog. Sige, ang bihon gid lang guro ang may sobra. Ati way problema, kauyon man kami ni bihon. Di bla? Paamanin na lang Ma'am Tinapay.
3: Ayoy!
0: Kag soft drinks para sol. Okay, dawala ko ya sir swerte sa ruleta. Naka time ko sir. Makadto na lang ko daya kag mangayo. Di ari lang kami diya. Shout out to Chef Melbs Anisco from Laner Odekta. No? Tama na yan, MJ. Di, wala na gani ka, ten ka bata, mapasma pa. Hubog man pati ang lamok sa Changi.
3: Ayoy!
0: Balay, Ryan, to na, why kami ginana, basta maimbitaran lang kami. Biskan na pag-abot namon to gani, tanan nga na, abta namon to ni Ryan Sina sa imbitasyon. Naka-formal dress kami ya. Nawali lang sa kanto nga nag-shoot. Pag-abot namon di. Nami pa, damo pa pagkaon, stable namon. di ba Ray, no? Grabe man mga adventure namon ni Ryan Sina. Basta may handaan, gani imbitado ka mong dua. Why, ginagabalibad. Nadala namon totobal, why, manggaupod.
3: Ayoy!
0: Pati koral ni Boss Marlon gindala sa mo. Padalas ang koral nga si Minto to. Ang koral ya sa pagkadto to papuli kay Ryan Sina, base pinang nagkalarang gasto. Okay, wait a tempo diri sa aton sini nga pagpangalaga. Ilingaw-lingaw sa istorya tapos nagpaalam dayo no.
2: Bullseye!
0: Hayo! Kami ya. Tsakto niya, bal ni Ryan, no? Sa niya. Kami ya, dumahampang basket forma namon. Pag-abot namon to sa lugar na nag-imbitar sa amon, baw. Mga nakabarong, mga nakapolo. Yo, diya. Tapos siguro siya, gano'n, tadi nga doa. Ay, baluhoy, ikaw. Tapos sa dugay-dugay pagpungko sa lamisa, to tanan mo pagkaon sa mga gaturulok lang iba no. Hindi short lang to sila, dama pa sila pagkaon. Ayo, sige na, pas pinta na ruleta ah. Radyo na, no? Balko kayo na, radyo. O, sige. Katropang Jason, spin mo na!
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Ayo, sadya lang mo. Sadya lang mo. Ayun, nag-aupo dito, Tobaldi. So, nisikalada. Ah, kinadlaw man siya. May istorya ka man, tani. Makatubong kagin istorya, Tobal mo. Bali mo, ikabi, gaupo, jamon mo. Ah, mag-racket kami ni Ryan Sinay. Kasunod galing, may mga hagad, liwat, ah. Garo ko naman to si Ryan Sina de la Cruz. Hindi kami galalabot, permi mo. Okay, sige na, hari na! Hari na nga ton, sining ruleta, gamat-amat na hinay ho. Hari na, no, amat-amat na hinay. Abe, sino kay sino pangalan matupan sini sang radyo ha? Okay, hari na ang radyo. Hari na, green, naglokso sa blue. Blue na, naglukso sa pula, pero naghihinay-hinay, pula na, pero daw malukso pa sa yellow. Oh, ups, ups, ano malukso pag hindi ah? Ah, papapapapapapay! Ang best friend ni MJ, congratulations, Jabba Nunoy! Ah, Jabba Nunoy, ikaw ang natuunan sang ruleta. Oh, ang pabangkot naton, ah, mga katropa, kun maka-react siya, dayon!
1: Exciting dito!
0: Oh, ilang taon ta kung maka-react dayon si Jabba Nunoy, ha? Kaya kung hindi ni siya ka-react. Oh, ti, kuan eh? Kuan eh, be? Isa ka minuto sa nga hihatag ta, ha? Kaya saan ka pa? Dito ka na sana. Ang naman nagtawag ng patrol sa akon man. Oh, wait, kamo gamonitor, gaga-program pa ko di.
1: XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Exciting dito.
0: Ah, Jabba Nunoy, diin ka na, sus ginakamag naman to mo. Radyo ni Jabba Nunoy, pwede mo na makuha kang madala da sa kwan mo. Absent kay na ningit bang. Oh, ala, wala si Jabba Nunoy, oh, base nagakali pa to sang prito niyang fried chicken, oh. Oh, 10 seconds! Abaw! 5 seconds!
3: Exciting!
0: Abaw, nada!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, anong tabo nga, why karang ka, oh. So, why she uplock absent?
4: Ayoy!
0: Sambal de Cristal niya, busy pa kuno kumkum, kumkum sa ano? Wala. Oh, may ara kong isa delay eh. Oh, ambal ni Noy Aligano, week of sinibaw, kanugun. Ah, basic may ara ko sa delay kaya mo na gina ko sa makasulod man gina kwan ko pa gina consider ko pa na. Ah, di ba? Ah, present. Aw na no. Ah, absent ko na to kay napas mo ang bal ni Ryan. Ah, naglakat na to siya, nagpanindahan pa.
4: Ayoy!
0: Ah, di ba, get? Why get si Jabba Nunoy na nung plastada do si Ryan sina man sang nagligad. Lawa ayawan ako ga pugahak ng puwa ko sang nilawagay kay Ryan Sina, wagid. Oh, kaya siya kabalo nagdaog sa mo. Oh, sige, isa pa. Oh, isa pa.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Ambal ni MJ, uplok ka ngayon, job.

0: Amba ni tali, ni tali ang sa ano oras kang muda, ara sir. Yari lang ko di ah. Better. Kami ang katropa mo, exciting. Amba ni Kristan, nalumos ha. So grabe ka damo, malumos, diragid ya. Okay, yari na, nagamatamat hinay, sino matupan? Nagyahinay siya, matamat silo sa green. Nagsilo sa blue, then nagpula. Kilala ko yun eh, pula na, pero namalukso pa sa yellow, may bebe, ang kadalagan pagid saya. Si Marie Nanette Bernisto, puwasa niya ho. Ambe, kunari pa si Mads Nanette, abe, Mads Nanette, ari ka pa? Abe, may 1 minute and 22 seconds ha, Marina, Mads Nanette Bernisto, puwasan.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Sabi magka-react si Mads Nanette, sinibe. Busy mo ni nga daan, huh?

0: Oh, the way si Mads na ni tao, pero may nabilin pa siya, oh. Walay, walay! Katropa mo, katropa. Absent si ma'am na nito, kay nag-serve pa sang warrant. Oy, retired na to. Oh, retired na to yung police. Nag-serve sang warrant, may dugudugay, arandan mo sa balay mo, ikaw gina-servihan sang warrant, oh. Oh, 10 seconds. Ambot, ambot, masunggod, nagid kuya, wala, giyapon pangalan ko, wala man ginalista, na sa ruleta. Daw si MJ ka man. Oh, why na? Oh, why na, why na, why si Mads na net, no, naninda pa kuno sa panitan to, bad na Rex data, ho. Oh, niya, wala kuno ginalista sa ruleta, daw si MJ ka man gani. Tangway ka dadaog, daw basulo niya si katropang Jason, ho. Oh, wala naman sir, base gusto nila, turbo ang premyo. Oh, nag-check attendance nako sir, wala sila. Oh, sige, isa pa gid. Paano na lang alas 10:02 na ho. Isa pa gid.
1: Mga katropa, exciting dito.

0: Be, lantaw-unta, radyo pa din nga daan, ha? Radyo ni, radyo. Damo ga, hanglas ang radyo nga niyo, pero... part sa promo ta, ha? O, si Mamid na Gillion Boris, oh. Present. Lain niya nag-present, eh. Okay, Arina, lantaw-unta, kung sino ang pagatuunan, mga katropa. Pula op nag yellow naglukso pagid sa green na ops blue na pero duma dalagan pagid na duma dalagan pagid sa yasaya red ya ops oh Rose Dasig, congratulations oh kay Mami Rose Dasig. Mami react na
1: mga katropa, exciting dito.

0: Oh, 1 minute, mami, ha? Okay, mami, Rose Dasig. Actually, may radyo na ni siya, pero kung ibaylo niya produkto, pwede. Pero kung kuhao niya radyo, may hatagan pagid siya, wala problema. Pero dapat makapresent tanay siya, ha? Abaw, si Ronald, congratulations. Mahaw lang ko dira, ma'am. Bali, ma'am Jacqueline Bonsala, no Sorio, ho? Oh, Rose, Dasiga na, present! Absent na, kay nagahimay, malungkot. Nagpariban pa to sa Sir Joven. Amba nilin din, siyempre, ako na lang ng radio, hatag ko sa kon ng nanay para nga maghalin sa HFM. Ayo, sadya lang. Oh, nawala si Ma'am Rosao. Oh, manog tapos na, why na, hop?
1: Exciting!
0: Oy, wala! Ay, why si Ma'am Rose? Ah, why ka monitor? Nanindahan ko sa Ibisan, ay.
2: Ayoy!
0: Nanindahan sa Ibisan? Oh, galing alas 10 ko, ano? Ah, budlay galing magdaog kung radyo ka lang. Ay, dapat nag-kwan ka. Amo na gani may ara kami sa barangay, no? Okay, so sige, sayang. Oh, wala, may chance, ah. No? Sayang, isa pa, ang bal ni Marzo. Oh, sige, isa pa. Last na lang, ha? Why pa ni Magdaog? Mabuhi, nagid kuya. Okay, aring tirada!
3: Mga katropa, exciting dito!
0: Ay, kasadya lang natin, diho. Damo gidyaga bantay mo. Ah, damo gidyaga bantay sa nga specialized radio sa nga XFM mo. Ah, may radyo na ina si Ma'am Rose. Ah, bayluhin na lang ina turbo, sir, para hatag aya kay Migo, Ray, Dasig, para bakod magbiyahe sa tricycle. Okay, may gani ka react. Ay, ulihin na si Ma'am mo, nanuman.
3: Kami ang katropa mo, exciting.
0: Oh, naulihin na react si Ma'am Roso. Oh, hari na, nagamat-amat na hinay. Abe, abe, abe, abe, abe, abe, abe, abe. Oh, sino na, sino na, sino na ang natuunan? Okay, blue na, ha, blue na, pero anong kasurte sang kuano? Kasurte lang mga iloy. Oh, congratulations. Ah, pero dapat maka-react ni siya, ha. Oh, congratulations. Iloy Virginia Taglay Ropa. Oh, taga-arta ka isa ka minutos kag 22 segundos. React na!
3: Mga katropa, exciting dito.
0: Ambal ni Crystal sa niya akong ngalan naraguro sa 3K Sir Jubin. Babugat guro ano pa hindi madala. Okay, si Mother Virginia Taglay Ropa. Abe abe kung maka-react. Hindi pa ka mo ka-react, kuhay na ni.
3: XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting din.
0: Tulog pa to sa kay nagpulaw to kay Ilyas. Ah, wala, ara, present siya. Ara na si Iloy Virginia Taglay Ropa, present. Tulog pa niya sa aktuali, may ginpukaw naman ni guru mo. Ginpukaw, kilala naman kung nagpukaw si siya daw.
2: Ayoy!
0: Okay, congratulations! Ay, natapos din sa wakas, alas 10:08, ano ba?
4: Pumusay!
0: Mahal din ulit doon, pinukaw gito. Oh, congratulations sa ati, ara, nagka-react. Lahing ginyo ako may nagapukaw sa imo. Okay, congratulations sa winner na to na Subungaga. So, dawala nga lang, naging oras na sa aton sining pagpangalaga, partner ko technical, katropang Jason Nanunoy, Ako naman ang inyong alagad, ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye. Dinikin lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Oras, las 10:09.
2: XFM.
5: XFM.
6: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor, gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutat tayo. Makapahubin pa sang nawon. Maduti ka gid nga fresh.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
5: XFM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: XFM.
5: XFM.
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM.
5: XFM.
15: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
16: Hala! Ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
2: X FM.
6: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: X FM.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado
9: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
9: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus
9: Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nag-tape ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
2: X FM.
10: Supple Plus Gold.
13: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold.
12: Mabakal sa mga butika.
10: Santon Plus Gold.
12: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Rodel sang Takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
10: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Bibili sa mga butika.
15: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
16: Vision Next! Marami na ang natulungan!
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
16: Vision Michael Next! Dali. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, palakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
18: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
21: Santon Plus Herbal Soap.
23: Nanamigin!
21: Santon Plus Herbal Soap.
24: Chronic pain?
25: Ang sakit.
24: Mag-assisted pain.
25: Muscle fever.
24: Acute pain.
25: Kahit ano pang pain.
24: Basta pain.
25: Mag-assisted pain.
24: Pangkalang pain.
25: Fast and safe.
24: Assisted pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Assisted pain.
26: Mabibili sa mga butika.
15: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
27: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
28: Mga katropa, excited!

0: 在顶。
1: Kasakit siyang nawong ko ngagin tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sasalo ngagin buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo iban mo ako. Upang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sadiin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

dalawa pulong kalipay yung ginabatsyag ko. Samta nagatulog ako sa akong bayo pang kasal nga na hanger. Buwas ng kasal na mo ni Ricky. Kadubutungon ko na lang ang oras para nga mag-aga na. Pamatsyag ko. Doon nagaluto ako sa panganod. Buwas, mangin Mrs. Ricky Vasquez na ako. Kag sigurado nga mangin malipayan ako sa Iyaloyo. Tuwag ginahigog makugit siya. Ay, maigda na ako kamagtulog. Ay, Diyos ko. Salamat. Kimahataga na sang katumanan ang amon handom ni Ricky. Nga mangin isa ang amon kasing-kasing.

0: Nag-i-list na ako. So di nang inulong ko sa altar.
1: Sus, do sa buang tawala Donato mo. Hindi ka ang kalaslon. Abang mas excited ka pa sa anak mo.
0: Hindi matuod ako ang kaslon. Apang ako naman ang madulong kay Christy sa altar. Nagabugtaw na pala si Christy?
1: Oo. Kaginapailisan na siya.

0: O Diyos ko, nabalaka ako si ni Ramel. Wala paghihapon makapauli si Ricky. Handa na ang tanan para sa ilang kasal ni Christy. Kag siya na lang ang ginahulat.
1: Isa-isa na natong nga gintawagan ang iyang mga abyan. Apang ang mga ginikanan lang nila ang ato na sugilanon. Tungod ululupod man ang ilang mga anak kag si Ricky nga nagpalipas ang oras. Sa diin bala nagkadto ang litsi nga lalaki nga ato? Nalipatbla siya nga subong adlaw ang ilang kasal ni Christy?
0: Oh, Diyos ko. Kabay pa nga makapauli lang siya. Hindi ako gusto nga mahuyan sa ila ni Donato kag Emilia. Ramil, hindi ako gusto.
1: Kabay pa nga nagapapauli na siya. Tungod sa tiyon niya, hindi siya mag-abot sa kasal nila ni Christy. Sumpaon ko siya!

Hola. Natulugan ako dito sa kondo sa amigo ko? Oh my God! Subong adlaw ang kasal namo ni Christy? Mailis ako kang magpauli. Ulitsi, sala ko gid. Nagpatama ako sa inom. Kung nga natabuin ni. Anong oras na bra subong ha? Mahingaga ako pauli.

0: Ano pala ini? Sa dinas si Ricky? Pila ka minutos na lang kagmasugod ng among kasal. Apang wala pa siya? Ano pala ang tabo sa iya? Nga tubtubsubong, wala pa siya. Hindi ko gusto pa man saron. Nga hindi na madayo ng among kasal. Tugod mapatay gid ako. Pa?
1: Hindi ka magkabalaka, anak. Maabot gid si Ricky. Maabot gid siya.
2: Sige, ah. Ay, hala! Dali na lang masugo ng kasal? Aba, wala pa si Ricky.
3: Ayuman mo. Ba, mabutang gid sa kahuyanan si Christy kung hindi magulot si Ricky.
2: Man, kung sa ako na hindi matabo, mapatay gid ako sa kahuya.
3: Ah!

0: Nabatian ko nga panghambal sa iban niya mga bisita. Pumatsyag ko. Tumatunaw ako sa kahuya. Samtalaga tindog kami ni Papa diri sa portahan sa simbahan. Sabay lang si Ricky mahulat sa amo ni Papa sa altar. Kami ni Papa nagahulat sa iya diri sa guwas ng simbahan. Kaginasakitan ako makabati sa mga kuring-kuring sa mga tao.
1: Eh, alas 10 na. Hindi pa bala masugod ang kasal?
2: Palihog! Hindi lang ka mo magbatsyag sang kataka. Mahulat-hulat lang kita sang dutay nga tion. Wala pa ang groom eh.
3: Hindi! Ito mga bot!
1: Ay, hindi! Ito yung groom, mga bot!
2: Animbal! Bastos! Anay ka gani!
4: Donato, Donato! Hindi! Hindi po sapak ka! Palihog!
2: Mahulat lang kita sa makadali, ha? Kibasi kung may natabo lang sa dalan. Gani na atrasar siya.
1: Uy, na, may nagang pasulong niya sa lakyano. Nanauli siya.
4: Uy, si Kumpadre Ramil man, ha?
2: Kumpadre, ano palang natabo? Nangangabago lang ka mo. Kaya nga hindi mo kaupon si Ricky, ha? Sa dinas siya!
0: Ay, Tito! Sa dinas si Ricky!
5: Hindi ako makahibalo kung paano ko ipatag sa inyo ang tanan. Kumpadre, Kriste, apang wala akong makahibalo kung sa din si Ricky. Tungodas na subo, wala pa siya makapauli. Halinsang naglakat siya kahapon. Be, oh, ano?
4: Oh, Diyos.
2: Hindi ako magagin. Hawain.
1: Uy! Hala! Nalipong man! Ngayon! Nalipong man siya!
0: Ma! Ma! Diyos ko!
1: Ay, bulikin niyo
0: siya! Nalipong siya! Bulikin niyo ako! Nalunatan sila ni Mama sa ospital!
1: Ay, makaluluhoy man si Christine, oh! Ay, Christine, makaluluhoy yung hibo niya!
0: Nga, makaluluhoy ako? Ha? Nga naluhoy ka mo sa akon?
1: Ah, ay...
0: Nga! Hindi na niya ako pagkaluhoy eh!

0: FM.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
1: dahil
2: mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
2: ngayon,
1: hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobragid ko nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. System Pain.
2: Kasigari sa ka-service crew. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. But jago dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. System pain.
3: If symptoms persist, call the doctor. Pagbili sa mga bukika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM libu-libong pa-premium.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

kadakusan sa langan na buhat ko. Hindi lang sa pamilya ko, kundi pati kay Christy. Kag sa iya pamilya. Kag ulang pang pagsakit ni Papa sa akon. Hindi ko mahibalaan ang buhaton ko. Nakaibala ako. Pinakaugdan ako sa mga tao nga ginhalitan ko. Kag bisan ano pa ang buhaton ko. Hindi ko na mapabalik ang tanan. Hindi na!

0: Doktor, kamusta si Papa? Anong kaimtangan niya?
1: Ay, ginhimo na namon ang tanan. Apang wala namon na luwas ang pasyente. I'm sorry.

0: Ala sa natabo kay Papa. Kag sa kapaslawan ko sa kabuhi. Si Ricky. Kag tungod sa natabo. Nagdula ng paghigugma. Nagnapatungod ko sa iya. Tugod na buslan na inis ang kaugot. Ginakaugtan ko ikaw, Ricky. Ginakaugtan ko ikaw!
1: Ay, sorry gid, Mr. Vasquez, ha? Apang ginambalan kami, hindi ka mahimo nga pasudlon.
2: Eh, matuod na, sir. Basta pilido nga Vasquez. Hindi gid pagtugtan nga makasulod. Gusto ko man tani nga upon ka, sir. Apang kami naman ang mapahama kung matabo na.
1: Tuod na, sir. Tuod na.
2: Ah, sige. Tangpan ko ka man. Mahalin na lang ako. Salamat sa inyo.

0: karon nga nalubong na si Papa mo. Ano ang plano mo, anak? Ay, ano ginaplano ko? Ang gusto mong mahibalan, ma? Kung iakusar mo si Ricky, wala ako sa plano nga buhaton ni Nama. Natabo ng tanan. Nahuyan na ako. Napatay si Papa. Mabayad man sila sang ganyos. Mapanas man sa kaisipan sa mga tao ang natabo. Nga wala ako ginulhot sang nobyo ko sa adlaw sang amon kasal. Mapabalik bala sining kabuhi ni Papa, ma? Hindi. Tungod ang tanan na pagkitna sa lapida ni Papa. Ay, ako. Nagaplano ako nga magpalayo. Ma? Hindi ko kaya nga mag-atubang sa mga tao. Tungod sa dako nga kahuyanan. Pareho galing kita sa ginapamensan, ma. Gusto ko man nga magpalayo, anay. Hindi tungod sa nahuya ako sa natabo. Kundi, gusto ko nga magpalayo. Agad malintan ko si Ricky. Kun amo, mag-upod ka sa akon.
1: Ay, sa diin, ma.
0: Sa probinsya. Sa lugar sa kundiin, ginbunag ako. Madugay naman nga wala ako nakabisita dito eh. Sigurado nga malipay sila kung magtiner kita dito.
2: Paano naman kami ni Chris? Kung malakat ka mo ni Manang, ma? Pwede ba kami nga makaupod sa inyo?
0: Ay, gusto ko man ka mong gaupdon. Apang hindi mahimo. Tugod na ka-eskwela ka mo eh. Kami lang anay ni Manang ninyo ang malakat. Kag pwede na ka mo makaapa sa amon. Konsira na ang klase.
1: Ma, kung maglakat kita, paano mabilin naton ng negosyo?
0: Ginpamensar ko na inaanak. Kadi, wala kasang dapat kakabalakan. Kay Marco ko ibilin ang negosyo naton. Mabuot siya, tagmasaligan. Kadi, siya ang ginpili ko.
1: Kun amo, sano kita malakat, ma?
0: Buwas mismo. Gani subo nga gabi. Masugod na kita sa mag-impakis ang aton mga dalalon.
1: Hindi na kita magpahibalo sa mga paryante mo dito? Nga maabot kita?
0: Hindi na. Sorpresahon naton sila.

Hindi ako makatulog. Hindi malikawan. Ngayon kumlumduman ang duwa ka masakit ka bagay na natabuos sa akon. Una, ang inipag-abot ni Ricky sa amon kasal. Kagang ikaduha, among kamatayo ni Papa. Abang tapos na ito, dapat nilubong ko man sa limot si Ricky. Kagang amon paghigugma, nga nakaangkon sa hulasang pulos nga katapusan.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vivo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, pindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bango diara na sa Sample Gold Coffee Mix.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain.
12: Ang sakit.
1: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa, exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: This is XFM 106.5 Rojas City.
1: Mga katropa, exciting!
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: Mga katropa! Exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa

0: Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Isibo ang iyong mga oras. Ang oras diri sa 106.5 XFM Rojas, alas 11:03 na sa Udto.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro.

0: Time check ang ining oras, ang bilog nga ginadulong sa inyo sang Imlo Willier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Mayong udto Pilipinas. Mayong udto gid sa aton diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Welcome na nagapalayag na ang programang Sentro. Drigid lamang sa 106.5 XFM Rojas.
1: Sentro.
0: Sa kinaandan ng aton gid nga pag-abi-abi kag pag-agda sa inyo tanan-tanan. Sa aton nga mga kauturan nga mga tagpalamati, no? Sa mga kauturan aton nga di always gid nagatutok diri sa XFM Rojas. Well, ang aton gid nga pag-agda sa aton nga mga katropa, magpamati na, magtutok na diri sa aton nga palatuntunan. Sa subong aga mga kabiyanan, ang aton gid nga pag-kuan sa inyo, no? Pag-agda sa pag-follow, pag-like, pag-share sa aton nga Facebook Live. Ang XFM Rojas 106.5. Sa aton nga mga kauturan nga mga tagpalamati, no, nga tiyara sa Kabukiran, yara sa Kalalawran, mga kaabyanan nga ti nagapahunay-hunay apang nga ti mga kaabyanan nagapulo pamati sila sa gihapon diri sa aton sa bahay niya sa XFM Rojas. Sa aton man nga mga kauturan nga mga overseas Filipino workers, iba hindi mga kabiyanan ho. Aw, oh, ang ano ganit tawag sini ho? Ang amo pa lang nagabango, nagabugtaw. Eh, may mga differences man tay aton nga mga oras, no. Kaisa may oras siya sa imo. Kung kaisa ti wala man eh. Amo na yung mga kabiyanan mo. O, oh, Andebla, sa aton yung mga katropa. Dari sa aton yung pagpangalagad subong aga mga katropa, no? Ginaagda tagid ka mo na magpamati dari sa bahay niya sang XFM Rojas. 106.5. Sa inyo sining mga radio, mga kabiyanan, no? Ang 106.5 MHz. O sa inyo man yung mga frequency, sa inyo yung mga radio, mga katropa. Di pulupamati na kamo diya. Samtang nga nag-drive-drive kamo daw sa inyo nga mga salakyan, mga katropa. Oh. Para man mga kabiyanan nga makarami tayo ngayong umaga. Ano ba? Sa aton nga mga kabiyanan nga mga nagapamati, gid, sa aton nga pagpangalagad.

0: Metro.
1: Ang aton nga mga kauturan nga mga jeepney drivers, no, mga bus drivers,
0: Metro.
1: Oh, mga tricycle drivers naton, good morning. Sa mga amigo naton nga mga security guards, mga gwapohon nga mga security guards sa Capiz National High School, oh. O sa gwapo, kuda nga pakaisa, oh. Mayo lang nga pagpamati.
0: Sentro.
1: Kaga syempre man, nagatutok sila di subong out to. Sa ato sining nga programa, mga katropa. O sa mga amigo, tada nga mga bulantero, kag mga bulantera, dira sa may bahin sa nga Chudoro Arsinas Trade Center. Oh, good morning lang da sa inyo, tanan-tanan. Good morning, panihaw. Di mayungod to, eh. Siyempre man sa aton nga mga katropa, nga mga tricycle drivers with lovers. Sa mga amigo naton, dira nga mga traffic management unit. Sa mga strikers daw, mayo lang ang pagtutok. Isang tanga nagapulo pamati, kamudari sa aton nga pagpangalagad. Oh, may kwani. Oh, katropang G's, naga-PM di sa aton mga listeners. Wala ko nung kasulod aton live. Oh, yun no, basi may gina-fix lang, no? Mga katropa, no? Ang aton sininga technical side. Okay, salamat gyud Sir Eric Bering ha, nag-shutdown ng akon nga messenger. Oh. Hindi pa ka naano ini. Hindi na ma-open ho na. Pati pa naman ang messenger ko. Hindi palayo na sa akon. Oh. Pati pa naman ba ikaw?
0: Centro.
1: O sa aton man nga mga katapos ang Philippine National Police sa First Mobile Force Company. Sa Second Mobile Force Company, sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Francisco Pagueya, na na-base dira sa may bahin sa Barangay Manhoy, Dao, Capiz, mga katropa. Kaga dira galeo sa may kwan mano, sa may bahin sa First Mobile Force Company, mga katropa, no, sa pagpanguna man ni Police Lieutenant Colonel Lomiain Lidawan. Good morning lang sa inyo mga momsers, sa mga friends naton dira. Sa Capiz Police Provincial Office, good morning. Sa mga amigo, tada nga mga kapulisan. Oy, sa kay Chinitong Lispo, no, good morning lang da. O draman sa may bahin sa Rojas City, Rojas Component City Police Station. Good morning lang da sa pagpangunaman ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Sa mga kapulisan, sa mga kabanwahanan naton, mayo lang ang pagtutok sa inyo tanan-tanan. Oy, good morning. Kamusta ang peace and order situation sa inyo nga mga kabanwahanan dira? O dira sa may banwasang Panay, si pagpangunaman dira ni Police Captain Eric Diocampo. Sa may banwasang Pontevedra. Oh, may landa nga pagtutok man, no? Kag may dahil lang manda nga pag serbisyo sa inyo nga mga ano dira? Mga constituent yun da, mga kaabyanan. Dira sa may bahin sang banwasang Pontevedra. Sa pagpanguna man dira ni Police Captain Police Captain Mark Anthony Garcia. O, dira man sa may banwasang maayon, si Police Captain Danilo Lauron dira, good morning. O, sa may banwasang President Rojas, sakay Police Captain Jobert De Los Reyes dira. O, dira man sa kay Sir Franco, no? Kay Police Captain Franco, mga kabiyanan, sang Pilar Capiz. O, dira sa may banwasang Panitan, sa kay Police Captain Ronald Tunugan, good morning manda sa inyo, sir. Sa mga personnel si Dra. Oh, dra man sa may banwasang Ibisan, sa kay Police Captain Rilly Villaris. Oh, sa may banwasang sa PIAN, sa kay Police Lieutenant Police Lieutenant Bautista. Kaga syempre of course, draman sa may banwasang Hamindan sa kay Police Captain GP Silvestre, no, da sa banwasang Mambusaw kay Police Major Robby Magallanes. Sa banwasang Sigma kay Police Major Narciso Sables Jr. Kaga draman mga kaabyanan sa may banwasang Sangdao sa kay Police Captain Ray Dordas o sa banwasang Dumalagda sa kay Police Major Ami Bulakinya o sa banwasang Tapas Mandao sa kay Police Major Greg Anthony Salbang kag sa banwasang Dumaraw sa kay Police Lieutenant Russell Husmalaga, mga katropa. Good morning sa inyo, tanan-tanan dira, no? Sa aton nga mga katropa nga nagapamati subong sa aton nga pagpangalagad. Kompletos rekados na, wala na ko sa may nalipatan. Bala nyo lang ko kung may nalipatan ko. Good morning lang sa kay Ma'am Amy Villagracia Tandog, dira sa Jex Laundry Hub. Kay Sir Zyros Ordas Agihap, good morning. Salamat kin sa pagpamati kag pagtutok man. Kay Ma'am Annalie Bukhala Bakila, good morning. Dira sa may Panay Kapiso. Sa kay Sir Eric Biring, mayong agaman, salamat kin Sir Eric sa pagpamati. Kag kay Crystal Maria Joy Libardo, good morning. Katamiyaw lang sir, katropa, silent listener si Emeline Mar Bibi. Kag Rosemary Barogo, salamat gid. Thank you so much gid kay Emeline Marbibi kag kay Rosemary Barogo na nagapamati gid sa aton nga pagpangalagad. Kay Sir Lifard or Lifard Digno. Nagapamati gid kag nakatutok sa gihapon sa XFM Roja sa Sentro mga kaabyanan.
0: Sentro.
1: Kay Lex Bonsato Chua the Second. Oy, good morning. Watching live from Japan. Ay! Arak na dai sa Japan dai. Haponisa ka na magpuli. Ay maluoy ka mga kaabyanan. Sa tongid nga mga katropa ha.
0: Sentro.
1: Halong ka daday. Kunara ka na gidmanda sa Japan. Halong ka lang da. Regalo. Hilang ko di sang kwa na. Sang solar nga ginimbinto sang Japan. Kinatapak-tapakan bla tapos nagka-create siyang kuryente. Agoy! Ma'am Lisa Digala, good morning! Ang manami magluto sang tambo nga may alimango. O si Toto Valdison Escalada, good morning! Nag-aagwada ka naman Toto Val. Tama na Toto Val nga agwada. Nagaay man sang tiyansang imo nga kaugalingon nga mangin malipayon ka. Aba, malipayon! Naulo kuya magkadlaw ang bata ho. Ay ang bata, ang bata. Diba Toto Val? Kung makasawa ka kag makabata ka Toto Val. Diba Toto Ay maloy ka. O si Lifar Digno no, nakatutok, nagapamati diri sa aton nga pala tuntunan. Ay, kay Tay Musok Bering dira, good morning. Salamat gid sa pagpamati kay Tay Musok Bering. Kamusta nga ton nga panguha sang isda sa da Tay? O sa kay Low EG Demo, good morning man. Demo. Alam, miss ako na babaliw sa iyo. O, ginkantahan mo pa si Sir Luigi Demo ha. Naka-highlight, naka-followers na si Ma'am Liza Digala. Si Sir Lloyd Navales, happy watching on to me. Oh, because too far. Sige lang, balik galing di sa Pilakadlaw. Basta doon ang kadto ka naman dire. Si Sir Lloyd Navales. Neighbor lang man sila to sa XFM Bacolod, mga katropa. Si MJD, naka-highlight na mga katropa, kag naka-share naman. Salamat gid Ma'am MJD. Si Delilah Y. Good morning katropang Mike, pa shoutout sa Abelio family sa Panitan Capiz. Why Delilah? Dilaylaway. Oh, ah. Sa Abilio family, dira sa may banwasang panitan. Ah. Good morning. Wala pa ko ganit kakatropaleta. Nag-present na si Ma'am MGD. Natamad ko maghulag. Ara akon. Akon ano? Ay, maluoy kasi. Yeah. Si Ma'am Rose Dasig. Oy, mayong aga lang da, Ma'am Rose. Ay, wala mo ginakuha ang imo nga kwa. Imo nga radio. Oh, sa kaya Cyrex Ordas Agihap nakapa-highlight kag naka-share naman siya mga katropa. Adri sa aton nga pala tuntunan. Oy, sa amigo ko dagali oh. Oh, sa kay Albert Jan Kiraw Salomeo. Adri sa may Manhoy daw Kapis. Mayo lang da nga pagtutok ha, kay Migo Albert Jan Kiraw Salomeo. Salamat gid sa pagpamati. Ha. Sa kay Zyrex Ordas Agihap, no, salamat sa pagpamati gid. God bless. Ay kay kamerkadong Ronald Adrian Bagyo. Oh, wow, nagatutok man siya, nagbalos man siya, oh. Okay, tayo naman ta classmate sa Sabado. Ah. Ma-joy ride naman ta. Thank you so much gid sa pagpamati da pa. Si Maria Gabia Bermijo. Oh, good morning lang manda from President Rojas Capiz. Ayan, sa mga taga-President Rojas dira, no? Good morning. Kay Sinalin Finiquito Tabigi, good morning. Kay Nanay Virginia Taglay Ropa, good morning. Good morning, Sir Michael. Wala dadang ropa, ha? Pangitaan na to sa kundensya nagkadtunay. Oh, bailo kami subong nga siya na sa patrol. Sige, si nakapa-highlight naman si Maria Gabia Bermijo. Salamat gid ma'am ha. Si Dilaylaway ho ba nagkadlaw gid siya ho ah. Si Toto Valdison Escalada Malipayon. Oh, permiman ko Malipayon sir. Upod kami sang kabayo. Kabayo. True. Ginano mo ang kabayo Toto Val? Inayong-yong lang. Ara man sir gihapon gani iyawan kami. Inid ka od bao dami nang inid kaga kami nang inid da kwanon butangan sang gata no mga katropa. So time check na mga katropa ang ini nga oras ang bilog ginadulong sa inyo sang Wednesday at Casino Plus win every day Wednesday. Kay kuano kay Cyrus Ordas Agihap balaan ko naman mig Eric Turbo naman. Turbo naman ko naman. Oh, ano hon mang turbo? Sinali Finiquito Tabige, kay wala man siya tulor buhon. Oh, sige, Cyron, Ordas Agihap, good morning, katropang Michael. Pa-shoutout, watching live. There is a new road, Banika. Salamat. Tawag siya nga new road, pero wala man siyang bago nga dalan. Da, no? Puro magani, goodbye. Oy, kay Migo, tada Emmanuel, Rafael Ilaw. Pa-shoutout lang da, sir. Damo ka na da, napitikan, sir. Oh, God bless you, sir. Always kag, madamugin nga salamat sa always nga pag-suporta dari sa XFM Rojas. Kay Sir Emmanuel Rafael Ilaw. Oh, sige, salamat. Kay Omer Galiasa, good morning katropang Mike. Watching live from Barangay Poblacion, Dumalag. Odra sa... Kano? Sa Omer sa electronic shop. Odra sa may atubangan sa nagahilay. Nga entrance sa merkado publiko sa Dumalag Capiz. Odra, lapit dahi ko na. Dahi Sir Jab Anunoy, mga katropa. O, lapit man si Capiz Adventurist Vlog, oh, mga katropa. Thank you so much, mayong udtulan na sa imo. Kay Sir Melbs Anesco, good morning. Nakatutok, gid. Abaw. Oh, nakatutok ang Pumcrete Boys. Amo na, yes, sir. Oh, happy birthday kay pare ko, Josh De La Cruz Centilio. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Abaw. Okay, sige. Kay Ma'am Rose Dasig. Kwanigali, ho. Duty nagali mga katropa sa may ano sa may center. Center bla mga ng Rural Health Unit. Pa shout out lang kay Purman Palpak. Kay Purman Marlon Palpak. Kay Engineer Waligo. Totoy Archie kay Joey Bogart, si Big Boy. Laner Joey, Jerry, Sniper, Paredes, Papang, Berber. Thank you so much. Kay Joey Catalan, good morning. Ege lang ang emo drinks sa My Pop Premium. Aba, abang-abang naman ni si Ma'am Delilah, why? O, si Linar Odicta, mayong good morning lang, sir. Pa-shoutout lang kay Milvar Anesco. Kag Bugart, kag kay Jewel. Sige, salamat kay Sir Linar or Laner. Laner Odicta. Salamat kay sa pagpamati, address aton nga pagpangalaga. Kay si Lino Merian, good morning. Baka namin subong magkwan, no? Mag-tagay-tagay. Kaya doon makwan, mapaang aton tiyempo. Tapos parisan mo blas ng turag suyo. Linagpang kung ako ragsoy nan sa sabaw nagalangoy lang. Ano buhi pa kay nagalangoy-langoy pa sa sabaw. Oh, sige mga katropa, no? Drisaton nga pagpangalagad sa subong nga mga tinion. Oh, drisaton nga pala tuntunan. Mga balita, oh, drisaton nga palibot. Isang syudad kag probinsya man sang Capiz. Mabaw ang Panay Fire Station, mga kaabyanan, no? Oh, may ara na sang bag-o. Mga katropa, Sir Solomon Antonio, no? Sang bag-ong fire truck. No, mga kaabyanan. Wow, kanami isang itsura sang fire truck, mga katropa, ho? Pula-pula. Iya inisang panay. O, ginblisingan, subong aga, mga kaabyanan. Pero, ang iya na isang panay da, mga katropa. Ang Panay Fire Station, ang ila sina nga fire truck, mga kaabyanan, dira ina naghalin sang una sa kwan, sa banwa sang dao.
0: Sentro.
1: No, gin repair lang ina mga katropa, baga gin butang dira sa may banwa sang panay. Kaya ang banwa ya sang dao, nakarequest sila ya sang bagong fire truck, mga kaabyanan sang nagligad. Kay Sir, kwan pa to eh, kay Sir Adred. Kay Sir Solomon Antonio, mayong ito katropang Mike nag-watching live samtang kabiyahe sang tricycle sa banwa sang Pontevedra. Ay, lagawad ang bilog nga Pontevedra. Oh, i-bandera ng aton sininga kwan? Nga istasyon. Shoutout lang ko Sir Mike sa family ko sa Dumalag Capiz, sa Finiquito, Fibrada, kag Falco Falses family. May salamat, gida. Ano mo ng vlogger nga Finiquito, man ang apelyado, ma'am? Nang nagapang kwambla. Ano itawag sini? Inasulod niya sa mga buho ang kwartabla. Tapos ginapakuha niya sa iya ng mga followers. Kita ko na siya eh. Sige mga katropa, drisaton nga pala tuntunan. Kapon ganing adlaw nagpatigayon sa nga press briefing ang aton sininga ang aton mga kaabyanan, no, nga Pontevedra Municipal Police Station. May kang tanan mga katropa sa padayon nga maidid nga investigasyon sa kaso, no, mga katropa, sa pagpatay sa kay Police Captain Rian Ampuyos, mga katropa. So kahapon nagpatawag kaupod ang aton sini nga Capiz Police Provincial Office. Mga katropa, agod nga kumpirma ron sa mga otoridad nga ining si William Paulino Diocampo, na mo ni siya mga kabyanan ang ginatudlo una nga suspect. Hindi ni siya galiya ang perpetrator. Ang ginatudlo niya siniya mga kabyanan, amo ang isa ka nagapangidaron sang 20 anyos pataas. Nga mo ni mga katropa ang pangamot gidya sa pagluthang, no, sa kay Police Captain Rian Ampuyos, mga katropa. So hindi man takapati, no, nga muni ang matabo, mga kaabyanan. Sa nagliligad lang nga si Mana, nag-message pakita kay Police Captain Ampuyos, nagapangamusta pakita sang peace and order situation sa 1st Mobile Force Company 3rd Platoon. Tapos ang balitaan talang niya sang nagligad nga muni nang natabo sa iya. Kada daw hindi man masiling naton mga kaabyanan Kaya mo na mga katropa, no, ang natabo, may mga something wrong gid. May mga hindi naton mapulong ang mga inoras, hindi naton mapulong ang mga tinakna mga kaabyanan. Nga madulaan gid siya sang kabuhi mga katropa bangod sa sining nga insidente. Muna galing ang balanon mga kaabyanan nga nagaisog ang tawo mga katropa kung may aras ang ginasaligan nga hinganiban kapareho sang sining armas luthang mga kaabyanan. Oh, kaga kun ano man dira mga katropa no nga saranggid nila magamit nga maka pangunapin sa ila sining nga kaugalingon.
0: Sentro.
1: Oh, di bla. So, amo na karon no, isa ina mga kaabyanan sa malala karon nga sitwasyon. Sa hanay sa aton sining nga pulisya bangod sa sining natabo nga insidente mga kaabyanan. By the way, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad no, magahabyog lang kita sa pila ka mga commercials diri sa aton nga palatuntunan. Kindly standby.
0: Sentro.
2: XFM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag nagdulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: X FM.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: X FM.
6: Sample Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to nadula ang bukol.
6: Santone Plus Gold. Makal sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bag-o ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gintingob nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya, at manunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
11: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datiles Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
2: X FM.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
13: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Nanamigin!
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: Chronic pain?
22: Ang sakit.
21: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain.
23: Symptoms persist. Consult your doctor.
21: Sis the pain.
24: Mabibili sa mga butika.
25: X.
26: X.
25: F. M.
26: X. F. M.
27: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
28: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLUelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
29: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Time check ang ining oras ang bilog nga ginadulong sa inyo sang M. Louillier, ang tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Sentro.
0: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad sa programang Sentro. Aton nga labuton ang aton sining patrol mga kabyanan. Direktamente dire sa may banwa sang Panay. No, mga katropa. Para man nga igadulong no ang ila sini nga balita dira sa may banwasang Panay bangod sa sini nga bag-ong fire truck nga gin turnover mga katropa sa inisyatibo man ni First Congressman First District Howard Ginto mga katropa. Alright, sa piyak nga linyaran sila katropang Gis. Ang aton sini nga patrol no mga kabyanan para man nga kumpila bala ang kwan sini ang kantidad sang sini nga fire truck mga katropa no para man nga ti ibaluan sang aton sini nga mga kauturan nga kag para man madasig nga makaresponde sa aton sini nga mga kauturan nga mabiktima sang sunog no way ta man ginapangayo mga kabyanan. Ara na sa piyak na linya si Katropang Christine Dayan Ropa para sa yasini nga balita nga gadulong subong nga aga. Katropang Christine! Live report!
2: Yes, Katropang Michael, formal na ganing gendlesingan ang bagong fire truck sa Panay Fire Station, Subong Adlaw, Hulyo 22. So, ang ini nga fire truck, no? Ang ginatinguan ni Mayor Jonathan Sanipes ang makakuha sang sining fire truck pinaagi man sa pagsulat kay Congressman Ivan Howard A. Ginto agutong mapapaskog ang pagresponde sang banwa sa sunog ilabi na sa sunog no kagiban pa nga mga kalamidad. So bangod sini katropang Michael gilayon man nga nagpangayo sang bulik si First District Congressman Ginto kay DILG Secretary Rimulya gutong mahatag man no ang ininga hinyo sang alkalde kaga dito katropang Mike ang ininga kay bangod no ang ininga BFP Panay ang ilas ni nga fire truck dugay na nigali katropang Mike no imagine 41 years na nga nag

0: no? Ang sunod din ni Katropang Michael. Pero ngayon nga bago, no? For your information, medyo gamay lang isa. Pero ang iyas niya kapasidad, Katropang Michael, pwede niya sa masudlan sang 2,000 liters, no? Equivalent of 500 gallons, Katropang Michael. So at least, no, makapiyan-piyan, no, kag makaresponde man ni sa tiun sang sunog o kung ano pang mga kalamidad nga posible magluntad diri sa may ilas nga banwa kag mga kapiping man nga mga kabanwahanan, Katropang Michael. So abangod sini gilayon man nga balik ta sa atos ni nga information nga nakuha man diri sa lugar ang Katropang Michael nga kusdin bangod man sa ginpalabot nga concern sang alkalde sang banwa sang Panay kay sa opisina ni Congressman Howard Ginto. Aglayot man nga nagsulat sa talatapan sang DILG National ining si Congressman Ginto sang Pebrero 11 sinila nga tuig kag naginyo gani Katropang Michael nga makakuha o kon makaagom, no, sang bag-o nga fire truck agud tong mahatag man diri sa banwa sang Panay kag thankful gid, no, ang kongresista man kag ang mismong alkalde sang banwa sang Panay kay natigayon nga mahatag ang ining gina lauman, no, nga fire truck diri sa inlas ni nga banwa. So subong ongoing pa, no, ang event diri sa may civic center sa banwa sang Panay kag nablisingan naman ah, no, ining kwan ining fire truck in papusa na to ang kwano ang ilim noon do kanugon to gani Katropa Mike.
1: Ay maluoy ka. Amo gina daw kwan daw panimad o na.
0: Oo. Actually ang ako nda nga ano, ang ako na nga motor gin papusaan ko man natando. Ay nugon gani, no, Katropa Mike.
1: Ay maluoy. Why na hubog ang motor?
0: Why na, hindi na nakagihubog. Okay, so Maria, present diri si of course si First District Congressman Howard Ginto, subong man si ang alkalde sang Manos sang Panay si Mayor Sunny Besa, and of course ari man si SFO4 Silvino Ross Jr., ang Municipal Fire Marshal sang Manos sang Panay, and present man si Fire Chief Inspector Rinan Gikan, ang representative ni BFP Provincial Director, kaya may appointment tabi subong ang adlaw man ang atos ni BFP Provincial Director gani nagano nang sano nagpa-attend lang siya sang iyas nga representative agutom magdulong man sa iyas nga mensahe para sa sini nga kay event man sa subong nga adlaw.
1: So ginatestingan nila na Katropang Christine mo, ginapauwang nila na ginapasumpit pang tubig mo.
0: Yes, so Katropang Michael. Kaso subong ongoing ang paghatag man sa mensahe ni Sir Rinan. So gani lagat-lagatunta lang ah, no? Diri sa tusingan ng tangan man Katropang Michael.
1: Okay, sige Katropang Christine, salamat gid.
0: Sige, balita direkta diri sa may banwa sang Panay kag ang ini nga balita ang buylog gid ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea ngayon mo sa Malunggay, turmeric, kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Hindi manangit patamis ang stevia nga kusin nakita sa pagtuon nga sarangin mabalansya ang blood sugar levels kag ang insulin sa ato sa ni insulin sensitivity sa ato sing lawas. So gani sumong pala mga katropa, kakasanang toxic kag iklan sa aton lawas pinagi sa pag-inom sa Santon Gold Herbal Tea nga mabakal sa aton diri nga leading drugstore sa Mercury, sa Watson's, the Generics Pharmacy, Southstar Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo gid nga mag-to-cart na kag ma-place order sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Kag ako na lang si katropa nga Christine Dayan Ropa, ti mapahidlaw-hidlaw ko danay gamay para sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Centro.
1: Na batiangan ang aton sining patrol mga kabiyanan direktamente dire sa may civic center sa banwa sang Panay Centro sa gin turnover, no, nga bag-o nga fire truck. Makon mo mga katropa, 40 anyos na nga nagserbisyo. Ang dako-dako sining nga na serbisyo.

0: na mga kabiyana, no, ang report na gikan dira sa may Banwasang Panahon. Alright, sa aton yung mga katropa, no, dire kita yaho, ah, sa aton sining katropaleta, no, mga kabiyanan, unang hugnat sa aton sining katropaleta, may ari kundi subongo nga ginahawidan nga produkto sang Yesto Health Incorporated ang premium D3 coffee mix, no, mga kabiyanan, no, sino balayhan ang maswerte nga makos ang aton sini mga kabiyanan, no, nga anaw, no, nagatutok diri sa aton sini nga programa sa subong ikon madag-an mo ni kantuan mo di, no, sa istasyon sang XFM Rojas para nga maklamar mo ang imo sini nga pa-premyo. By the way, good morning lang daw sa aton sini nga katropa. Shout out lang ko sa family ko sa Dumalag. O si Pasiti Kinet, nakadan share na po kay Sir Noli. Do it. No, basi ikaw na matuod, sir. Para nga may kapi-kapihon ka man dira. Ready na nga to sini nga ruleta katropang Jason. So, kung ready na, umpisahan ta na.
1: Katropaleta.
2: Katropaleta.
1: Sang XFM Network Philippines.
0: Ari na nga ton sini nga ruleta subong aga mga katropa ho. May nakita ako, green yellow pula, green yellow pula. Oh, amo niya mga katropa, makita niyo man dira sa live, no, nga wala yasang hukos pukos. No, nga aton sini nga katropaleta sa subong nga aga. Umpisahin na katropang Jason ah, ang premium D3 coffee mix ah. Ang aton sini nga pa premium subong nga aga. Abe, sino ang maswerte? Nga magdaog sa nga aton sining katropaleta promo Drisa XFM Rojas. Op! Ara na, nagahinay na. Gahinay na. O, present ko na si Ma'am Lisa Digala. Wala pa man. Na-late ka siguro, Sir Pasiti Kinet, kay kaina pa nag-inbutahan mo. Ara, nagsaka sa green, nag-blue, bukaduros ang blue. Oh, be. Op! Sino na si... Wala pa nagwa. Nagpula! Abe, mga katropiyanan, be. Si Ma'am Rose... Dasig! Oh, reply na, Ma'am Rose! Dasig! Si GM is video, good morning. Salamat sa pagtutok. Oh, si Ma'am Rose Dasig! Oh, reply na, Dasig! Para sa ironi mo ngalan kag. Oh, present ah! Present si Ma'am Rose Dasig. Wala siya kinaka-present sa radyo ni Katropang Joven. Subong sa premium D3 coffee mix, sari. O, klima lang di mo nga kwano. Nga, nadagaan. Uy, wala man nga lang ko, Sir Michael, ha? O, nakashare ka man ganit ka, go. O, lang taon talang nakaroon, ha? Sige, next! Ang Xanton Plus Herbal Soap, mga katropa! Are ang Xanton Plus Herbal Soap, mga katropa. Ang may produkto sang Yes to Health Incorporated. Sige, katropang Jason ah! Isa na lang ka winner ho ah. Wala na ta oras din sa to sini nga pagpangalagad. Spin mo na yan, katropang Jason!
1: Katropaleta!
2: Katropaleta!
1: Sang XFM Network Philippines!
0: Araw, tinong-tinong ba? Oh, hambal ni Sir... Ni Sir Zyro, no? Wala man name ko. okay lang ko di ah. Si Ma'am Delilah Wayo, good morning lang daw. Sa may banwasang panitan. Abe. Sino pala ihan ang maswerte nga makapanabon? No? Sang sabon. Nga mayaras ang mangustin gaga antibacterial properties. Abe, nagsaka sa yellow. Oh, nag-yellow pa. Oh, sige. Oh, nag-ara ngalan ka go.

0: Green. Oh, be na green be. Oh, dumasaka pa sa Bluaw. Do si Delilah Wygid be. Oh, be. Ah, wala na sang iban si Delilah Wygid. Mga katropa. Abe, kung maka-comment siya karon sang present o kung yes daw. Hara! Hara, gid! Wala na! Kadugang gid ang kagwapa, kag ang kaputi, kag ang kahamis ang kotis ni Ma'am Delilah Way. Oh, mga katropa. So, manang aton sininga winner, ha? Oh, si Ma'am Rose Dasig, kag si Ma'am Delilah Way. Sa mga nagdaog, di congratulations. Sa mga wala, di bitter luck next time. May arapa man. Mga katropa. Sige, madamog yung salamat sa inyong apagupod. Sa aton nga palatuntunan, sa aton sining nga patrol, si katropang Christine Dayan Ropa, kag katropang Elmer Estimar. Sa aton sining technical side, si katropang Jason Anonoy. Ini naman ang inyong alagad, inyo talos nga ang korman, katropang Michael Denosta Inuslay. Para sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, katropa mo, exciting!
1: XFM XFM
2: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobragid ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Suntone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Suntone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Suntone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
14: X FM.
15: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply. Process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
16: Wednesday night!
17: 1 billion pesos.
13: Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You'll get two chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
14: Bongo, nanguna sa 2028 Vice Presidential Survey. Senador Robin Padilla, top choice naman sa senatorial race. Schedule po na impeachment trial laban kay BP Duterte, inilipat na sa umaga simula sa July 29. Senador Dante Marcoleta naghain ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso. PNP, hinigpita na ang seguridad at cyber patrol bago po ang zona ni PBBM. MMDA, naglabas naman alternative routes para sa zona 2026. Transport strike, umarangkada, manibela na nawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtatanggal ng excise tax. Distrust ng mga Pilipino sa China, tumaas sa 64% ayon sa Okta Research. Sa balitang regional, anti-Kenyong seafarer, kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack sa Ukraine. Balitang international, China at Russia, nagsagawa ng joint live fire drill sa loob po ng economic zone ng Japan. Sa balitang showbiz, Wang Itiop back to Manila para sa fan meeting sa Oktubre. At sa sports, Jose Rizal University. Isang panalo na lamang para masungkit ang Phil Oil pre-season title.
16: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
14: Mga katropa, panahalian po ng Wednesday ngayon, July 22, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo na sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
17: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
14: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
17: Ako si Brian De Paz.
16: XFM News Nationwide.
14: Sa detalye ng balitaan sa XFM News Nationwide, nanguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Pulse Asia Survey para sa posibleng mga kandidato sa 2028 presidential elections. Matapos makakuha ng 49% voters preference sa 6 na pangalang nakasama sa survey. Pumangalawa si dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Sinundan ni Senator Rapid Tulpo na nakakuha ng 14%. Tig-1% mas mababa naman ang nakuha ni na DPWA Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pinakamataas po ang suporta kay Duterte sa Visayas, Mindanao at sa Class E respondents, habang halos tabla sila ni Robredo dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Isinagawa ang face-to-face survey ng Pulse Asia mula June 28 hanggang July 3 at 6. Nasa 2,400 naman ng mga adult respondents sa buong bansa na may positive 2% margin of error sa 95% confidence level na naitala.
16: XFM News Nationwide.
17: Nauna naman si Senador Bongo sa pinakabagong Pulse Asia Voter Preference Survey para sa 2028 Vice Presidential Elections. Nakakuha ang senador ng 27% votes, sinundan ni Senador Robin Padilla na may 21% votes, Senador Bam Aquino na may 14%, dating Senador Grace Poe 14%, at Senador Erwin Tulfo na may 9%, Senador Kiko Pangilinan at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula June 28 hanggang July 3 ngayong taon sa 2,400 respondents na may plus at minus 2% margin of error.
16: XFM News Nationwide.
14: Nanguna si Senator Robin Padilla, mga katropa, sa pinakabagong Pulse Asia Voters Preference Survey para sa 2028 senatorial elections matapos makakuha ng 48.4%. Pumalawa si Pasig City Mayor Bico Soto na may 47.9%. Sinundan ni Senator Rafi Tulpo, Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Lauren Ligarda. Pasok din sa unang Magic 12 sina dating Senador Manny Pacquiao, Senador Nancy Binay, Education Secretary Sani Angara, Senador Mark Villar, Broadcaster Ben Tulpo, Senador Jingo Estrada at television host Willie Revillame.
16: XFM News Nationwide.
17: Sinabi naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maaari pa rin tumakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa 2028 hangkat wala pang pinal na hato laban sa kanya. Ayon kay Garcia, ministerial ang tungkulin ng COMELEC sa pagtanggap ng Certificates of Candidacy o COC, kaya tatanggapin ng komisyon ang lahat ng COC. Gayunman, maaari pa rin magsampa ng petisyon para sa disqualification ng sinumang nais questionin ang kandidatura ng isang kandidato. Ipinaliwanag din ng COMELEC chief na kahit may hatol na sa mababang hukuman, maaari pa rin tumakbo ang isang kandidato kung nakabinbin pa ang apela at hindi pa pinal ang desisyon ng korte.
16: XFM News Nationwide.
14: Mga katropa, inianunsyo po ng Senate Impeachment Court na pansamantala isususpindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 27 at July 28 para bigyang daan, una, ang State of the Nation Address ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga nakatakdang kontra SONA. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Cis Escudero, magpapatuloy po ang pagdinig sa Wednesday na July 29. At sa bagong oras nito na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, kabilang ang lunch break, bago idaos naman ang regular na session ng Senado sa alas 4 ng hapon. Simula naman sa Agosto, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules, alinsunod din sa bagong itong oras sa umaga. Sinabi rin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol na nasa schedule pa rin ang 93-day impeachment trial. Bate sa sinagawang time in motion study ng impeachment court.
16: XFM News Nationwide.
17: Naging usap-usapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatugma ng 29 years in service ni Senate President Pro Tempore Tito Soto at National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa ikapitong araw ng pagdinig, binigyan din ni Senator Soto ang kanyang 29 years of lawmaking matapos naging palitan nila ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa usaping legal. Samantala, sa ikawalong araw naman ng paglilitis, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na 29 years din siyang abogado. Nang tanungin siya ng Defense Counsel na si Attorney Mark Binluan bago ito sundan ng mga tanong kaugnay ng Rules of Evidence. Kapansin-pansin ang magkatulad na bilang ng kanilang taon sa serbisyo, 29 na taon sa paggawa ng batas para kay Soto at 29 na taon naman bilang abogado para kay Attorney Matibag na kapwa nabanggit sa magkasunod na araw ng trial.
16: XFM News Nationwide.
14: Mga katropa, si Senador Dante Marcoleta ay nagahin po ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
16: Live report.
17: Naghain ng not guilty plea si Senador Dante Marcoleta sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Miyerkules. Nakasuot ng dilaw na uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology si Marcoleta habang dinidinig ang kanyang kaso. Pinayagan din ng korte ang kahilingan ng kanyang mga abogado na bawiin ang kanilang motion na ipabasura ang kasong plunder, kaya itinuloy ang kanyang arraignment. Samantala, nag-aing din ang not guilty plea ang kanyang kapwa-akusado na si Joseph Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng pamahalaan at mga pribadong individual. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
16: XFM News Nationwide.
17: Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad kabilang ang cyber patrol operations bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Inatasan ni PNP Chief General Nicolas Melencio Martates Jr. ang anti-graft o cyber crime group na bantayan ang posibleng pagkalat ng misinformation, phishing attacks, online scams at iba pang cyber threats bago, habang at matapos ang SONA. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa Iglesia ni Cristo para sa seguridad ng pagdiriwang ng kanilang 112th anibersaryo na inasahang dadaluhan ang humigit kumulang 100,000 katao kasabay ng araw ng SONA.
16: XFM News Nationwide.
14: Naglabas po ang MMDA na alternatibong ruta para naman sa mga motorista bilang paghanda sa inasahang mabigat ng daloy ng traffic para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Pinayuhan ang mga motoristang umiwas muna po dyan sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang pangunahing kalsada malapit sa batasang pambansa at dumaan sa mga itinatag alternative routes para sa northbound, southbound at pati na rin sa mga truck at light vehicles. Papakalat naman ang MMDA na nasa 1,481 na traffic personnel at iba't iba pang gamit kabilang po mga tow trucks, ambulansya, mobile patrol units, emergency response team para tekin ang maayos na daloy ng trapiko at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Bukod dito ay magde-deploy din ang tanggapan ng mga mobile command center, CCTV cameras at communication monitoring system para bantayan ang sitwasyon sa buong panahon ng SONA 2026.
16: XFM News Nationwide.
17: Transport strike, umarangkada. Manibela nanawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtanggal ng excise tax. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
18: Umarangkada na ngayong umaga ang kinus protesta ng transport group ng Manibela sa kabaan ng Commonwealth Avenue, partikular sa bahagi ng Pelcoa sa Quezon City. Bit-bit ang kanilang mga placard at banner. Igirit ng grupo na agarang pagtanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo at panawagan para sa 2 pisong dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Manibela, patuloy na nahihirapan ang mga chauffeur at operator dahil sa mataas na presyo ng kruto, maintenance at iba pang gastusin sa operasyon. Giit ng grupo, mas binibigyan prioridad umano ang kapakanan ng malalaking negosyante kaysa sa mga magagawa sa sektor ng transportasyon. Nanawagan ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang kanilang mga hinaing at magpatupad ng mga hakbang ng mga katulong sa mga chauffeur at operator at mga ordinaryo Pilipino na patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
16: XFM News Nationwide.
14: Samantala, itong distrust ng mga Pilipino sa China ay tumaas po sa 64% ayon naman sa Okta Research. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
19: Umabot sa 64% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa China. Batay sa Quarter 2, 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research, mas mataas ito ng 9 percentage points mula sa 55% noong March 2026. Sa kabuuang ito, 37% ang bahagyang walang tiwala habang 27% ang lubos na walang tiwala. Samantala, 21% ang hindi makapagsabi kung dapat bang magtiwala o hindi ang Pilipinas sa China. Mahigit kalahati rin ang nagpahayag ng distrust sa NCR, Balanced Luzon at Visayas pati na rin sa Mindanao. Isinagawa ang nationwide survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
16: XFM News Nationwide.
17: Iginiit ng bagong Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Antonio Navarrete na patuloy na ipagtatanggol ng militar ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Navarrete, maayos na ginagampanan ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa pagbabantay sa BRP Sierra Madre at handa silang ipagpatuloy ang kanilang misyon na linsunod sa umiiral na Rules of Engagement. Bukod sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sinabi rin ng AFP Chief na pangunahing paghahandaan ng militar ang seguridad para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Formal nang nanumba bilang ika-61 Chief of Staff ng AFP si General Navarrete nitong Martes kapalit ni General Romeo Browner Jr. na nagtapos ng kanyang 3 taong termino.
16: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
14: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo. Sumasa inyo sa pamagitan po ng XFM 89.1 Davao, XFM 88.3 Cebu, XFM 96.5 Calibo, XFM 87.5 Sacay Negros Occidental, at XFM 101.7 Bukidnon.
16: Balitang regional.
14: Unahin po natin ang balita dyan sa Antique. Merong seafarer ang kompirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack pala dyan sa Ukraine. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
20: Kinumpirma mismo ng pamilya ng isang Antiqueño seafarer na kabilang siya sa mga nasawi sa drone attack sa sinasakyang bulk carrier sa MV Venturo sa Northern Black Sea sa Ukraine noong Hulyo 20 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawing seafarer na si Jude Francis Pagunsan, 30 taong gulang at resident ng Barangay Ubos, Valderrama, Antique. Matatanda ang una ng kinumpirma ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na 2 Filipino seafarers ang nasawi sa naturang drone strike. Kabilang dito ang isang seaman na nagtamo ng pinsala sa ulo at isang second officer na nagtamo naman ng pinsala sa kamay. Personal din binisita ng Antique Provincial Government sa pangunguna ni Board Member Carmila Rose Dimamay kasama ang Overseas Workers Welfare Administration, ang pamilya ng Antiqueño seafarer kahapon Hulyo 21 upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at yakin sa pamilya na sasagutin ng pahalaan ang repatriation ng kanilang mahal sa buhay pabalik ng Pilipinas. Kabilang din sa ipinangakong tulong ang pinansyal na ayuda at iba pang asistansa. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ang karagdagang detalye mula sa OWASIC at Department of Migrant Workers kaugnay sa itinakdang petsa ng repatriation ng mga labi ni Jude pabalik ng Pilipinas. Mula dito sa 93.3X FM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano X FM News.
17: Grade 9 student na kuhanan ang pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa loob ng isang paaralan sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
21: Nakuhanan ng tinatayang 204,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang isang grade 9 student na isang lalaki sa loob ng isang paaralan na matatagpuan sa isang subdivision sa Barangay Banago, Bacolod City noong hapon ng Hulyo 20. Ang menor de edad ay 17 anyos at residente ng Proclampirong, Barangay 2, Bacolod City. Ayon kay Police Lieutenant Benjo Balualo, ang station commander ng Bacolod City Police Station 3, may ilang estudyante ang nagbigay ng impormasyon sa gwardiya ng paaralan na ang nasabing estudyante umano'y may dalang baril. Dahil dito siniyasat ng gwardiyang laman ang bag ng estudyante kung saan na-discovery ang 2 pakete ng pinaghihinalaang shabu. Agad namang ipinaalam ang insidente sa Bacolod City Police Station 3 upang magsagawa na ang kaukulang investigasyon. Sinabi pa ni Balio Alio na may kabuuang 30 gramo na pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska mula sa menor de edad. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng pagkakasangkot ng estudyante sa ilegal na operasyon ng droga. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
14: Ito naman, humingi po ng pamanhin matapos umanong mag-counterflow at makabangga ng ban. Ito pa natin sa balitaan, may mata ng XFM Cebu.
8: Naglabas ng showcase order ang LTO 7 laban kay Dumanhog Cebu Mayor Efren Gongon Hika at isinailalim sa 90 days na preventive suspension ang kanyang driver's license kaugnay ng viral na aksidente sa barangay Pakigni, Mindanilla, Cebu noong Hulyo 19. Inatasan din ang alkalde na humarap sa LTO 7 sa loob ng 5 araw at magsumiti ng paliwanag at ebidensya para sa kanyang depensa. Batay sa paunang imbestigasyon na posibleng lumabag si Hika sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving, pagmamaneho ng motorsiklong walang plaka at pagiging hindi angkop na magmaneho ng sasakyang di motor. Lumilitaw din sa viral video na umano'y nag-counterflow ang motorsiklo ng alkalde bago bumangga sa isang Toyota Hiace van na papasok sa U-turn slot. Samantalang nagpahayag si Mayor Hika na makikipagtulungan sa mga otoridad at handang harapin ang anumang legal na parusa o administratibong kaparusahan na maaring ipataw matapos ang imbestigasyon. Nauna na rin humingi ng paumanhin ng alkalde kaugnay ng insidente at nakipagkasundo na rin sa driver ng Toyota Hiace van para sa usapin ng pinsala sa ari-arian. Mga katrupa o galina, pag-inom ng Sunthorn Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katrupa ang Almi Mata, XFM News.
17: Kabit ni Mrs. pinalakol ng mister habang natutulog sa Ilagan City, Isabela. Katrupa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
0: Sugatan ng isang 44 anyos na magsasaka matapos umano'y pagtatagay ng isang suspek habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa barangay Santa Isabel Norte sa City of Ilagan, Isabela. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, dakong alas 8:30 ng gabi nang umano'y pumasok ang suspek sa bahay ng biktima at paulit-ulit itong tinaga gamit ang palakol. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumisponde ang Rescue 1124 at isinugod ang biktima sa City of Ilagan Medical Center o CIMC upang mabigyan ang agarang lunas. Naaresto naman ng mga rumisponding pulis ang suspek na isang construction worker at residente rin ng naturang barangay. Sa paunang imbestigasyon, lumabas na personal na alitan ang hinihinalang motibo sa insidente. Ayon sa pulisya, sinabi umano ng suspek na pinaghihinalaan itong nagkaroon ng ipinagbabawal na relasyon ng biktima at ang kanyang asawa na nauwi umano sa pagbubuntis nito. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Ilagan Component City Police Station ang suspek habang inihahanda ang kasong frustrated murder na isasampal laban sa kanya. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang detalye kaugnay ng naturang insidente. Yan ang ating ulat mula rito sa 104.9 XFM Santiago. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
2: At mga katropa, labi ng sundalong nasuwi sa engkwentro sa Abra, inihatid na po sa Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugiganaw.
22: Ilapag na sa himpilan ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Kalanan, Tabuk City, Kalinga, ang labi ni Private First Class at Drexler Gumayat, isang sundalong tubong lalawigan ng Kalinga na nasawi sa engkwentro laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apaw, Tineg, Abra. Pinangunahan ni Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador kasama ang pamilya ni PFC Gumayat ang pagtanggap sa kanyang labi sa pamamagitan ng military honors bago ito inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo Bulo, Tabuk City. Si PFC Gumayat ay kabilang sa 50th Infantry Battalion na nakasagupa ang tinatayang 10 armadong individual na pinaniniwala ang mga natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC ng NPA. Sinabi ni 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador na kinilala nila ang sakripisyo ni PFC Drexler Gumayat na anya ay nagbuwis ng buhay habang kasama ang kanyang mga kasamahan sa 50th Infantry Battalion sa engkwentro. Ayon kay Salvador, bagamat hindi taga-Abra si PFC Gumayat, pinili nitong maglingkod sa lalawigan upang tumulong sa mga operasyon ng militar na naglalayong mapanatili ang kapayapaan. Nagpaabot din si Salvador ng pakikiramay sa pamilya ni PFC Gumayat at sinabing patuloy na magbibigay ng suporta ang pamahalaan sa mga naulila nito. Batay sa ulat ng 503rd Infantry Brigade, bandang alas 12:15 ng tanghali noong Hulyo 19, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga sundalo bilang tugon sa ulat tungkol sa presensya ng mga armadong hininalang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apawa, Tineg, Abra nang makasagupa nila ang tinatayang 10 armadong individual. 2 sundalo ang nasugatan sa engkwentro, isa sa kanila si PFC Jake Awingan ng Pasil, Kalinga na nagtamo ng bahagyang sugat. At yan ang ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
16: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather
2: Update. Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng DOST Pag-asa ang isang LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namatan sa lay 1,200 kilometers silangan ng southeastern Luzon.
17: Katropang Buddy, ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ang LPA sa loob ng PAR ngayong araw at may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Oras na maging bagyo ito sa loob ng PAR, papangalanan itong Bagyong Quiapo.
2: Inaasahan din po ang malakas sa pag-uulan at bugso ng hangin, partikular sa northern Luzon. Habang patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao.
17: Samantala, trough ng LPA ang nakakaapekto sa eastern section ng southern Luzon at Visayas, habang habagat naman ang umiiral sa Mindanao at Palawan.
2: Sumikat po araw 5:37 kanina umaga, inaasahan lulubog alas 6:28 na ng gabi.
16: Balitang International.
2: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Nagsagawa po ang mahapong dagat ng China at Russia ng joint live firing exercise gamit ang machine gun sa loob ng exclusive economic zone ng Japan ayon sa Tokyo. Sinabi ng Japan na ito ang unang pagkakataong naitala at isinapubliko ng kanilang Defense Ministry ang live fire drill ng China sa loob ng kanilang EEZ. Ayon sa pamahalaan ng Japan, indikasyong ito na lumalalim na military cooperation ng Beijing at Moscow. Patuloy namang babantayan ng Japan ang mga kilos ng China at Russia sa karagatang nakapaligid sa bansa habang natiling mataas ang tensyon sa rehiyon.
16: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Babalik sa Pilipinas ang South Korean actor na si Waing Yu para sa kanyang To You fan meeting tour ayon sa anunsyo ng kanyang management company. Nakatakdang idaos ang Manila Leg fan meeting sa October 31, bagamat hindi pa inilalabas ang venue at ticket details para sa nasabing event. Ito ang unang pagbabalik ni Waing Yu pa sa bansa matapos ang higit isang taon kasunod ng kanyang In Love fan meeting sa New Frontier Theater noong January 2025. Nakilala si Waing Yu sa kanyang papel sa hit K-drama na True Beauty at kasalukuyang bida sa romance series na K-drama na Dream to You. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
16: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports sa atin ng Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Isang panalo na lamang ang kailangan po ng JRU, Jose Rizal University Heavy Bombers, matapos talunin ng San Beda University Red Lions. 70-59, ito yung sa Game 1 ng Best of 3 Finals ng 2026 Peel Oil Eco Oil Preseason Cup. Inunahan ni Lawrence Mangubat ang JRU sa kanyang 21 points, 9 rebounds at 3 assists. May pagkakataon pang Heavy Bombers na maselyuhan ang kampiyonato sa Game 2 na gaganapin ngayong Webes. Yan pa rin sa Peel Oil San Juan.
16: XFM News Nationwide.
2: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 22, 2026.
17: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
17: Ako si Brian Tepal.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
17: Mabuhay, exciting Pilipinas!
16: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Mga katropa! Exciting dito!
3: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
4: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino XFM.
5: Oh, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Xanthon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Xanthon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Xanthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan, Xanthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Siren, isang bye-bye Rojasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Madiet na kubuwas ah.
7: XFM.
12: Patropa mo.
6: Exciting!
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula simula syudad hanggang lalawigan, pumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kami ah. Ululupod naman kita sa pagtalakay sa mga mapuslanon sa nga mga informasyon. Parte sa pagtipig sa ato sa nga ikayong lawas. Ini nagalakip sa ato sa nga physical activity or lifestyle. Lifestyle kalakip dira ato sa nga mga masami ginakaon. Kag ang mga masami naton sini nga ginahimo nga binaton sini okay lang kaya pa man sa lawas galimo kay nagapadeteriorate bala nagapalain sa ato sini nga kondisyon sa lawas nga nagadala kon kaisa sang malala sini nga mga komplikasyon o kon balatian. Sa ato sini nga pagparagad sa programa The Secrets of Health, pwede ka mo dari actually makapasakop, pwede ka mo dari makapamangkot sa kutob sa masarangan sa ato sini nga consultant, tingwantang masabatay nyo sini nga para makutanon nga ginapadala. Pwede ninyo ina ma-comment sa ato sini nga live Facebook streaming, pinagi sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. O rin gani, i-message, i-text sa 0950975-6970. Kag sa ato siring pagparagad, kaupod tang ato siring certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton siring pagpangalagad. Kagamuman sa aton siring mga suki nga mga tagpalamati. Kamusta naman ka moderano? Sa karandan, rin naman kami ni Sir Josil nagpanumbalik siring aton nga pagpangalagad sa paghatag naman sa inyo sa pinasini ka mga mapuslanon. Nga mga detalye na hanungod iya sa padayon na aton niya pagtukib sa natural nga mga pamaagi sa pagpaayo sa aton lawas, pagpabakod sini para malikawan naton ang mga balatian pinaagi sa mga tanom, prutas, kaga natural sining mga modalities sa idalom sinihisang naturopathy o kon naturopathic medicine.
0: Ay duno kon din ang pinakamanami nga sabat, Doc Leo, sa pangamusta. Kamusta ka modera? Duhang possible nga sabat, pagsik pa man ang lawas o kon busog.
1: Sa subong, Sir Josil, kung sa linangas langas nga istorya nga may lamod man sang tuod, ibando, hindi na mangumusta mo.
0: Kay ang iban busog pero luya lawas. Niyara man nga pagsik ang lawas galing kay gutom.
1: Kag may iban man, Sir Josil, hindi lawas.

0: kita sa inyo kon may ara pa bunga inyo abokado.
1: Correct Sir Josil. Kag basta gani diri sa aton sir kapagpangalaga ng premis sa aton sir pagpangamusta may angot gidiya permanente sa ikaayong lawas.
0: Oo. Kay magadiskus kami ni Doc Leo sang makuha nato niya benepisyo sa abokado. Kag kun wala sa abokado, anong iban sa ning mga prutas or pagkaon nga pwede kita makakuha sa mga benepisyo nutrients sa nga may katulad sang function sa mga nutrients nga ara dera sa abokado.
1: Correct Sir Josil. Actually kadamo sang bahin sang abokado nga magamit naton Sir Josil eh.
0: Mm.
1: Magamit naton ang iya sa ning panit or ang bark mismo ha sa kahoy mismo. Magamit man naton sining ya sining peel sa shell ni Blaster Sir Josil, ang panit ni Blaster mismo sa bunga.
0: Oo.
1: Magamit man naton ng liso. Magamit man naton ng dahon. Pero sining edisyon sa atong pangalagad aton tukibon ang mga benepisyo haliniya sa masiling naton Sir Josil na pinakamanamit nga bahin sa nisang avocado.
0: Amo nang ginapangita ninyo para nga lutikon pagkatapos butangan sang well hindi lang pagpatamin ninyo katamis kayang sobrang katamis ni mayos lawas.
1: Purya kwan lang ha. Purya diabetes lang ha.
0: Oo, pero mas mayo gani kon kanoni mo sa nisang puro-puro ba lang, haway simbog, kay mananam, Dukle, mabatsagan mo gidang kananam kagkarimis ang abokado.
1: Tama, Sir Josil. Actually, may mga kombinasyon kita, basta sa husto lang ang proportion, sang mga pagkaon, nga makapaayos lawas to, Sir Josil.
0: Mm.
1: Pero sa kalabanan, ang kombinasyon gid naton tungkol nakabase kita sa hindi sa nutrients, kundi sa gana kag sabor, nagakaguba, Sir Josil. Ang mga benepisyo nga suppose maangko naton sa kada pagkaon sini.
0: Problema sini kay may pwede kita magamit nya or in may benepisyo pag kita makuha sa pagpatamis ato sini nga mga ginakaon pareho sabi sa abokado. Pareho sini unay sang ara sa umaya available da ang ginatawag nato sini nga honey.
1: Mm-hmm.
0: O kon dugos sang putyukan, mm-hmm. dugos sang tawag nato sini bubog, mm-hmm. or na libog.
1: Libog.
0: Oo. Mga natural sweeteners ini actually nga pwede naton magamit galing kay tiyang iban lain din kay naya kun refined dok leo mo
1: ti nami ko ni Sir Josil kon pino
0: mm-hmm.
1: kag maputi.
0: Grabe kompleto na pino pa puti pa ha. Pero ti diri sa abokado dapat nga matunan ta kun anong mga benepisyo nga ato sini nga makuha kay nga naiuna dari nga pamangkod dok leo nga gawon ko bini selling niya tiga inuman na kuya sang ultimate trio sang yes to health santon plus gold capsule premium detres of gel capsule makaon pagid ako selling niya sang abokado.
1: Tiwa yung problema Sir Josil kaya actually ang kada nutrients may ila na iya kaugalingon ng mga trabaho
0: mm-hmm.
1: o kung mga obra nga nakapertenesar sa ila nga dapat nila iya obrahon. Amuning manami, Sir Josil, no? Pag abot iya sa husto, balang ang kombinasyon, di mo na kinanglan suguon mo.
0: No.
1: Ang lawas siya mabaton, malang san dapat siya batunon. Ang nutrients siya maubra, san dapat niya ulubrahon. Basta sa husto lang siya nga proportion. So kung nagiinom ka karon sa Ultimate Trio, let's say, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, may tagsa-tagsaman sila iya ka nutrients. Kag kundira lang ibase naton Sir Josil sa husto nga pagkaon sa sining avocado kag sa husto man niya pagtumar sini sa ngato niya Ultimate Trio malayo Sir Josil kita sa hambalanon nga magpalanubra sa aton lawas.
0: Oo. Bangod man kay ti kon proportion ang tanan dito Dok Leo no kompleto abi nagasulod niya nutrients sa kinanglanon sa aton sining lawas. Ang lawas ta kod also reject some. Mm-hmm. Wa ta man sining sobra makaya i-reject mambal nga pagwaon ko ini sobra na ini. I mean, sa practical nga pag-inchende natin kag sitwasyon na, kahit yung lawas ta well-functional, mahimo ya ang normal yung ginahimo nga mapunggan niya, nga kung ang sobra makadalas ang kalalatan, mapunggan niya bangod kahit mapagsik ang aton sininga mekanismo sang lawas aton sini body cells.
1: Correct Sir Josil, muna ginatawag na ito, susulod sa lawas na ito nga homeostasis, kaya ang lawas ta gatinguha ginaya, permanente nga ibutang ang tanan dito sa sulod sa balanse.
0: Mm-hmm. So ti diri indi bot tambalon sini nga nagainom kamo sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C. Indi na kamo mag-count ka bukado nga madepende lang gid kamo sa ano ha sa ginainom ninyo nga suplemento. Amo man ang kun nagaka-count kamo sa abokado, mahambal kamo nga ay hindi ko anay mag-inom sang Ultimate Trio. Hindi ko na maginom Santhon Plus Gold Capsule, Premium

0: liters of gel capsule kasama vitamin C. Ang avocado number one seasonal. In short, sinikon, makakaon ka man gidok layo, maubos mong isa ka kilo or dua ka kilo at any given time, sa limitado lang ina nga tsimpo kag panahon. Kaya nga, hindi all or whole year round, nagapamunga ang avocado, kag hindi man adlaw-adlaw, may luto ang avocado, Dok Leo.
1: Kag butang ta, Sir Josil, kun makakaon tagiman, pero talag sa Sir Josil ang tao nga makahimo, sina.
0: Oo.
1: Pero gina-advise gyapon nato na bisan sa tao yang may mataas ang tolerance, Sir Josil, sa pagkaon, pag-handle sa mga nutrients, bala, bisan nga pala nobra na sa iya sa ringan lawas. Huwag kita nag-advise ng sobra-sobra, Sir Josil. Kaya hindi kin maayo. Pero ari iya, kung nagkaon ka mo sa avocado, likawan nyo yung sigikaon sa nisang mga frozen food, highly processed food, kaya hindi kin sila match. Hindi kin ka mo sa gikaon sa nisang ginatawag avocado, o kung magkaon sa avocado, combine ninyo sa mga sausage, bacon, hot dogs, likawan nyo ina. Pero kung naliba, ultimate trio lang, why isang problema?
0: Okay. So pwede ka mo kainom all Santon Plus Gold Capsule, Premium Nitrous of Gel Capsule, Santon Vitamin C, plus avocado. Pero kung nagkaon ka mo sa mga frozen foods, mga matambok, pinirito, basta galanay-lanay, baladok layo, amo ng hambal nila, hining-hining, hingod-hingod mo, pagkatapos mo kaon, delikado ng avocado, pero we'll be discussing that, dugay-dugay, kung nga nagdelikado, ha? Kay mauna kita sa avocado, abe-bebe. Tokri onta, ano ang ara sa avocado, Dok Leo, na makabulig para sa aton sining pag-maintain sang healthy nga panglawason.
1: Amo ni blind siling sang kilala ko Blaster Josil sa mga current events bla. Yeah, abay-abay sige ka patuga-tuga nga way maglisang ebidensya.
0: Teriya ebidensya.
1: Ari to kibon na ton Sir Josil. Ang lihiti mo yang kun anong ara sa sulod. Sa sining avocado. Actually sa kada prutas sa avocado, ang husto siring pagka-luto, may ara, Sir Josil, sa nagkakaigaw siring healthy, mono-unsaturated fats, may fiber, may potassium, may vitamin K, ara man ng vitamin E, may vitamin C. Actually, ang K and E, nga vitamins, mga fat-soluble, hindi sila. Kag ang vitamin C, water-soluble. May pila ka mga vitamin B, o kung B vitamins, lakip na dari ang B9 or folate. May magnesium, may copper, may gamayng amount sang protein. Kag may ara sang pwersado o kon beneficial nga plant antioxidant. Naliwaton ko, kada nutrients, antioxidant, bioactive compounds, may kaugalingon sila iyang purpose, kag trabaho, ang isa sang pinaka-goal nila sa nitanatanan pagbulig sa atong lawas nga mapabilin kita sa mayong kondisyon.
0: Basi mamangkot ka mo kung ano nga klasik avocado, may ara avocado nga halin sa hilaw pagkanto sa luto, green gihapon, may ara avocado nga green kon hilaw, pula kon luto, Dok Leo.
1: Pero ang hambal sa kilala ko, basta luogoon mo lang kagakalong luto na na.
0: Manamit ko nung avocado, sining pilit bala, mananam. Kagamay ko nung sagunot siya bala. Ining daw fiber bala, daw hilo.
1: Yes.
0: Nga hindi bala madutlanan. Ang ibang sining madutlan man, kung kaysa doon sa gabal, bala ka doon gadula gana magkaon ko damo sa gunot.
1: Oo, gasalalot pa na sa tinungan sa ngipon mo mo. Ting ibang sinang kinanglan pa mang toothpick, bala. So, ang balong gimana natin sa sabor, kag sa sustansya, kag sa benepisyo, kung may namit, dira nga baridad, Sir Josil, ining hambal bala natin, may marabo, bala no may maganas man nga avocado eh.
0: Oo.
1: Nimpilit, creamy, nutty, ang yasa ni nga sabor, why not nga magpili kita sana kung available man lang.
0: Ang importante siya rin may avocado ka mo, dara kasi sigurado may enjoy ka mo kaon kung maluto.
1: Correct.
0: O, kagamon yung makuha ninyo ha, kadamo, fiber, potassium, vitamin K, vitamin E, vitamin C, vitamin B, magnesium, copper, may protein man kag powerful plant oxidants or antioxidants. In terms of health benefits, ginenyo marita sa inyo ang mga ara sa sulod makuha naton sa avocado. Sa benepisyo naman sa ikawang lawas, saring aspeto ini, anong bulig yas ini? Number one na bi, amon ang pinaka-importante sa tanan ko no eh. Amon ikon nga, ang nagahibi kita kon kaisa kung hindi manami kondisyon sa aton sining heart. Ang aton sining korason, Dukle, may mabulig ang pag or may mabulig ang avocado to maintain good heart condition.
1: Actually, Sir Josil, kung may isaman kita no sang halungan sa kumbaga kung gamito na to ng term sang subong nga panahon, Sir Josil. kon ibase naton sa trend or sa viral abi nga mga video bikon sa video kon sa batatian man abi ang trend o kon nagapanguna cardiovascular disease. So kung may dapat man kita halungan ang aton kaugatan kag aton sa mga kurason sa mga Pilipino specifically, hindi kita exempted sa bilog ng kalibutan Sir Josil sa malapnagon na cardiovascular diseases or disease. Kag ang isa man sa ginatawag maayo nga balita kay ang avocado ang isa sa iya sa biggest benefit nagaabot o kung nagapertineser sa aton sa mga cardiovascular health.
0: Actually, ang avocado, magkaon ikaw, dasig ikaw mabusog, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Feeling full.
1: It is because of the combination of healthy fats kag fiber. Kag may ara sang manami kagustuhan na kombinasyon sang protein. Pag may ara ka sana, Sir Josil, makasiling kang gamay lang nakaon mo, makabatsyag ka sang kabusog. Pero kung kulang ka saning healthy fats, kulang ka sa protein, kulang ka man saning sa fiber sa kinakaon mo, Sir Josil, muning mandumduman ka malaging habalan, Sir Josil, sa nagliligan, isa nakabandihado, naubos mo. Ang tinapay, isa nakabaritado, halos maubos mo. Pero, why ka lang yapon nabusog?
0: Oh, natingala kita sila nga ubos mo isa na kun kaisa ka loaf. Pagkatapos gahilab gihapon sulok-sulok mo. Amo nang masami kon magkaon kita sa mga ano ha, bakery products.
1: Kulang sa fiber. Kulang sa ni sa good fat kag masiling naton nga halos refined carbohydrates lang gin.
0: May duha kita ka klase sang ginatawag sini cholesterol sa lawas. Amo ni nga dapat mabalanse naton ining duha. Ang HDL kagang LDL. Ang H o kon high density lipoprotein. Amo ni ginatawag naton kay gina-label nga good cholesterol. Ang high, ang low density naman lipoprotein. Amo ni nga tawag nato sini nga bad cholesterol. Now, sa cholesterol control, kaya mo nang masami sininga nag-trigger, Dok Leo, sang ginatawag sininga problema ginato sini sa korason, wherein may mga kilala kita lately again subject na gani sa mga open heart surgery, bangod may problema na sila sininga korason. So anong mabulig sini sang or may mabulig dari, Dok Leo, ang avocado?
1: Ang isa sang ari dari, Sir Josil, no, this is one of the avocado's biggest benefit pag-abot sa aton sininga kurason dag kaugatan because of monounsaturated fats nga ari dari sa avocado. Kasubon, Sir Josil, sang fat bala o heart healthy fat nga makuha man naton sa olive oil nga ini fat nagabulig para nga mapanubo ang LDL o kon bad cholesterol nga naandan naton. Pero actually ang ining LDL, Sir Josil, nagaserve niya sa iyang good purpose. Ang problema man lang si LDL kung ma-oxidize siya o kung ma-damage dira siya makahalit. Pero as long na wise yung oxidation or as long na ma-manage yung aton sininga lawas, especially ang chronic inflammation kung ma-manage naton through healthy lifestyle, hindi basta-basta, Sir Josil, yung mag-react ng aton sininga LDL. Amo man ang aton sininga HDL nga nagbaliskad bala, ang LDL lamong kataas, ang HDL lamong nagkanubo. Ang supposed mas mataas ang HDL kay high density and low density, mas manubo dapat dari ang lipoprotein. Ginabuligan ni Sir Josil, ano, balanse sang avocado tungod siya sa nga monounsaturated fats kag nagabulig reduce ang fat build up sa sulod sang aton sa kaugatan.
0: Ang gwa sang LDL, low density lipoprotein, na bidaw parihos bala sa lamuti nga dapat naton halungan nga hindi sa magisi ang panit, otherwise magwa ang iya sini unod nga water. Water like nga unod ya. So daw amo nang paghalong dapat ini sa ma-expose sa mga ginakaon naton, agud to nga hindi na magasgasan para nga hindi sa makagwa sa iya sininga suludlan. Amo nang kalimbawa niya, bikay kun makagwa sa iya suludlan, amo nang hambal nila makagwa gani ang turo sa iya sininga kudal kag sa iya sininga kurong, laban-laban silingya mangita gid na silingya sang sulungayon. Ikaduha ti bakiya.
1: Correct, Sir Josil, no? Kag ti mayo lang eh kon ma-satisfy sa kung daralan sa mapundo karon sa ginatawag isa ka sulungayon o kon better yet kung dira lang sa bakiya mismo Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: What if kung iban pagigaroon na niya sa rin nga paghalitan.
0: Oh.
1: Ang punto lang naton, like sa ginambal nga ehemplo ni Sir Josil, kung mabalaan naton ang role sa LDL cholesterol, hindi naton ni Sir Josil pagtanaon nga malain mo.
0: Mm.
1: Kabalo-bala ka mo nga hindi maproses ang vitamin D naton kung ayos ang LDL cholesterol. Kabalo-bala kita nga hindi ma-deliver mismo sa cellula naton ang kinanglano ng cholesterol hindi tungod sa LDL. Pero dapat halong lang kita. Munang liwat-liwat naton gina-emphasize Sir Josil ang three pillars of healthy lifestyle: tulog, nutrisyon, kag exercise. Pinaagi sa ni Sir Josil, malikawan naton nga may ma-damage sa sulod sa aton sa ninyo lawas. Malikawan man naton ang reaksyon sa ni Sir Josil kag pagka-damage sa aton sa ninyo LDL kag mapabili naton ng health sa aton sa ninyo ugat kag kurason. Kasubong, kagdugangan pag inabinipiso kung nagkakaon kita sa avocado.
0: Mm. So kung ang avocado, Doc Leo, nagpa-lower sa low density lipoprotein para magbalanse sila sa high density lipoprotein as to the requirements ang ato sining lawas. In short, sini makabulig ini sa pag-control naton sa posibilidad sang high blood pressure, Doc Leo.
1: May ara gid Sir Josil.
0: Oh.
1: Kay specifically ang avocado tungod sa iya sering ginatawag healthy and heart friendly fat. Nagabulig siya para nga mabalanse ang cholesterol, magluwas pa arang electrolyte mineral nga potassium nga nagabulig para ma-relax ang aton sa ring blood vessels, ma-balance ang aton sa ring salt kon sodium kag ma-lower ang high blood pressure. But before that, Sir Josil, ano, masalot ko lang bala ang benepisyo man sang isa sang madamo na nakatry bala.
0: Mm.
1: Pag abot sini sa balancing man sang cholesterol, lakip na diri ang aton sa ring blood pressure, ang paginom sang aton sa ring Sunthorn Plus coffee mix.
0: No.
1: Kaya nga man, ang Sunthorn Plus Coffee Mix naton may hustuhan Sir Josil sa ninyo kombinasyon. Like for example, ang isang makuha naton dira amo ang lecithin. Pagkatapos may ara sa ginatawag may ara sa sang ginatawag mga phytoestrogen.
0: Mm.
1: Nga nagabulig para man yung mabalanse man Sir Josil ang aton sa ninyo cholesterol kag sa good combination siri sang iya sa ninyo protein kag take note ha, complete protein ang ari diri Sir Josil.
0: Oo.
1: Nagabulig man ni para mas magtawhay ang trabaho sa aton sa ugatan dagaton sa ringa kurason. Ara dira ang 9 essential amino acids. Kati 20 ang composition sa amino acids mo.
0: Mm.
1: 9 ang essential kani makahimo ng aton sa ringa lawas nga ara tanan ina sa soya Sir Josil.
0: Oo.
1: Tamo ang avocado may ara sa gitawag small amount of protein. Kay nga man sa kombinasyon sa ni Sir Josil nagabulig sila hindi lamang sa aton overall health but specifically pati sa aton sininga kurason. That's why damo kita sa nabatian Sir Josil nga nami ang ila sininga pamatyag magluwas nga naganami man ang ila sininga paminsaron and even ang ila sininga triglyceride, balance ang cholesterol, blood pressure, ini tungod sa isoflavones and lecithin Sir Josil kag complete protein nga diri sa soya.
0: Mm. So kuno mo ideal gali Doc Leo, for example mga piga mo pagkagabugtaw ka mga cup ka mo dayon sang kape sa mga hindi iya nagapangita gid niya sang caffeine bala sa coffee beans. Ideal gali niya mainom ka Sunthorn Plus coffee mix in the morning, Doc Leo. Pagkatapos, serbi mo na lang pamahaw avocado.
1: Ari Sir Josil sa mga anad na. In fact, may mga pilas ni Sir Josil ka mga natural practitioners nga nagasiling na kung may isa ka sang dapat i-delay sa imo sining main meal, isa dira amo ang breakfast.
0: Oh.
1: Kabalis ka rin sa ganyang courage ang kalabanan, ginaanda na ito nga dapat kaon, tiyagid, as much as possible, eat like a king.
0: Mm.
1: Sa imo sa ninyo breakfast. Kag kung may isa man, ka main meal na ito nga dapat na ito dalion, kung tempranohon, amo nga ito panyapon, which is baliskan.
0: Oo. Oh.
1: Sa naanda na ito?
0: Ang kalimbawa ay si Rindog Leo, may ginasilingin sa sistema sa ito sa ninyo lawas. After 12 hours or 8 to 12 hours, dira na nga ito sining lawas nagagamit sa mga reserba niya eh.
1: Mm.
0: So kung damo ikaw reserba, pagamitan na ilawas mo sa reserba, antes naman tughungan.
1: Amo na Sir Diyos, talaga libog ang iban, ang ulos ang iban.
0: Mm.
1: Nga gamay man ko pa kanon, pero nga ang nga daw budlayan ko mag-lose sang weight.
0: Oh.
1: Ayhan siguro ang aton tunan ng timing sa pagpasulod na aton sa aton sir ginakaon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ba sibla nagatinabuay lang Sir Josel, bala?
0: Oo.
1: Nagatinabuay, kung sa termino pa, nagakinamustahan na dito sa sulod, yag nagahinugyaw, bala, nagaparty-party, kaya nagahimo, sila sa ginatawag resulta, Sir Josel, nga, ang ginatawag eventual result, sir, is accumulation sang fat sa aton sa ringalawas because of, bisan sa ginagmay nga pagpalanaw brasa ng calories sa masamin na ton nga ginagmay man yung pagtilaw-tilaw pagtimo-timo masiling kang gamay malang ginakaon pero nga agad tinambok wow. O si saa ang oras yung mapagkaon o si saa ang yung ginakaon.
0: Oo. Amoy ni nga sa masami bisan sa mga dietitian na gasiling niya make it a habit nga hindi magnubo sa 12 hours ang in between sa imo nga last meal sa gabi or sa hapon and your breakfast.
1: Mm-hmm.
0: At least ha hindi magnubo sa 12 hours. Amo nang isa sa mga gina-advice kag ang gina-suggestion sa mga even mga naga-engage sa diet-diet. Agud tong ang lawas ti mo, ma-maintain mo ang imo VS, vital statistics. At the same time, maka-function it mayad ang imo sining lawas, Dok Leo. Yeah.
1: Paano yung karoon ko nag-midnight snack kita?
0: Tama nang ginahambal sining expectaron mo lang gid kada hikap sa imo sining balikawang abi mo pahagli mo tambok na.
1: Una sa lame laser Josel te. Makabig pa na ko nang midnight snack ko na alas 2 na kagahon.
0: Ano na guro? Early morning meal. Early morning breakfast.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka na mamahaw.
1: Oh.
0: Buta mo na sinin, naghambal. Nag-snacks ko 2 a.m. Ati, hulaton mo na lang alas 11, alas 12, kag manyagay.
1: Kung kaya, tani lang Sir Josel, ano?
0: Oo, galing kita yung hambal nila. Sila niya, makaya ko sila niya magtulog, pero daw hindi ko gid kaya sila niya nga hindi managitlon.
1: Oh, lay naman ang istorya mo.
0: So, that's it, ladies and gentlemen, sa mga tagpalamatita, sa mga kauturanta nga may mga, ano na, tanom nga, abukado, kag masami nga nagabakal sa abukado, kag kun may abukado, kamo makitan, kag makaya niyo naman ng mas maayo ina nga konsumuhon ni your kanon. Especially, mas maayo kung on a daily basis, pero ninyo man pagpataman. Sa aton sini nga utok, Dok Leo, ano ang mabulig sang masami nga pagkaon sa abukado sa ato sa ring brain o kunuto?
1: Isa sang bintaha, Sir Josel, no, kung may avocado kita, kaya ang aton balaan nga brain is di para mag-function maayos, Sir Josel, kinanglan sang fat mo.
0: Mm-hmm.
1: Muniblang termino na ito na kaysa, masiling na ito nga literal niya, nga kung damo ka gani ideya, maalam ka, may term kita, Sir Josel, nga nagagata ang utok.
0: No.
1: Tanublang gata, how? Oil na mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung gagata ka sa lubi, bala.
0: Oo.
1: Tanong kagwa dara sa gata. Siyempre, may oil na sa lubi eh. Amuman sa aton sini ginakaon, magluwas sa lubi abi, ang avocado composed, Sir Josel, no, sang ginatawag healthy fat. Kaya ito yung brain na ton, about 60% fat. Dariti ang healthy fat, kinanglanon para ma-build ang aton sa ringa brain cells, maprotehiran ang aton sa ringa nerve cells, kag fast communication between brain cells. Kag ang resulta, sir, kung nagkakaon kita sang avocado, kung tiyempo gani sang tag-avocado, Sir Josel, nagabulig ni para magnami aton memory, better concentration, clear thinking, learning, kag manami ang aton sir nga modo.
0: Mm. Ang presence gali sang vitamin E, kaya may vitamin E kitang makuha sa avocado, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: So ang vitamin E actually, sa managabulig agud to nga maka-achieve kita sang fair and younger looking skin.
1: Correct.
0: Ang vitamin E. So ang avocado makabulig man gali ini papino sang supat sang ato sini nga panit, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Magluwas nga may specific brain benefit gid ni saya.
0: Mm-hmm.
1: Ang vitamin E mismo.
0: Okay. Sa mga naga-diet-diet abi, Dok Leo, kay hambal nila kabugat sila niya sang ano sang avocado siya tikon kanon mo sila niya magpatama ka man sila sang kanon or if not sila niya kon asta sa punto nga mabusog ka sila niya tibasi kon magtinambok ako kiti may fats, Dok Leo, mo.
1: Mm-hmm.
0: Kon magkaon ikaw sang avocado ti sa mga naga-diet-diet abi, Dok Leo.
1: May hambalan naman kita, Sir Josel, sa homeopathic medicine nga. Kung ano-kuno ang problema sa sulod, angay-angay man ang aton sa nangyay pasulod para man-neutralize na siya. Like for example, sa may mga fatty liver, Sir Josel, matagliktas ng ehemplo, ha? Hadlok ang iban magkaon sini o kung mag-take sang fat, kaya ti may fat na kuno sa liver. Actually, ang fat dito sa liver cells, kinanglan sang good fat para man-neutralize man siya. Amo man ni sa aton sininga lawas.
0: Indi... Do parehos galini mo sa lot lang o dokleo. Do parehos galini sa alungahig tawag tabala. Or ang iban sina lanag. You know, ang kakatol sa alungahig kag lanag, pwede mo na mabulong sang makatol man. Nga paklang sang palawan or palaw. Nga imo sininga halubon pagkatapos ang duga ya, ipatulo mo sa nagakatol mo sininga singi-singian bangod sang alungahig o konlanag.
1: Oh, biko bagnosan sang paklang sang badyang.
0: Palaw ah, hindi tama ka katolina. Pero ang badyang could also help. Basta lahubon mo lang gid siya. So daw mo amo gali na ang sitwasyon mo susulod sa lawas na dokleo. Fatty liver? Kinahanglan naman good fats intake ni mo sa avocado makuha mo na dokle.
1: Correct Sir Josil. Kada mo sang nagapaminsar sa aton nga hindi mag sigi sini pasulod sang fat kay basi magtambok basi sini mag bugat. Pero kompensaron mo Sir Josil sige man sila kinaon sini sa mga highly processed nga mga kalanon. Mga junk foods, mga chicherias. Wa sila kabalo ang trans fat dira ang iban pagid na klase sang gitawag healthy unhealthy nga fat kinapasulod nila sira sira nga lawas sa proseso sang pagluto sina. Pero ang healthy fats are different. Ang avocado Sir Josil kasubong sa ginhambal natong tagiina makabatyag ka sang gitawag pagkabusog nga maglawig-lawig bala Sir Josil. Hindi bala nga bag-o ka lang tapos kaon kahilab naman gusto mo naman sa nimang kima o kung manimo timo. Lain niya ang avocado tungod sa healthy fat nga ari diri dugay ka gutumon bangod sa healthy fats lots of fiber kag may araso sang water.
0: So that's it ha, sa mga nag-diet-diet buta mo doon manami ini sa mga nag-abantay sila sa nga body weight. Isa pa gid Doc Leo, if you speak about diet, that speaks also about digestion. So sa panunaw naton bala sa pagdigest sa mga ginakaon ta pareho sabi sa avocado. Ano mabulig yap sini Doc Leo?
1: Nagabulig si Sir Josel para makondisyon ba ng aton sa ringa digestion. Magambal kita ganing digestion, nag-involve na sa aton sa ringa digestive system. Ang digestive system naton Sir Josel nagaumpisa halin sa baba. Pagsulod naton sa suludlan sang aton sa ringa pagkaon kag nagatapos sa guluwaan sang aton ginkaon. Amo na nga aton sa ringa digestive system. Ang avocado tungod sa iya sa ringa fiber nagabulig sa Sir Josel kasubong sang silhig tungod sa fiber niya no nga nagabulig limpyo sa aton sa ringa digestive system para nga mag-smooth suabe ang pag-move sa ni sang aton sa ninga higko. Actually nga aton tinai Sir Josel no nagabalod-balod ini mo. Amo ni peristalsis movement na ginatawag bala. Nagapuga-puga ini, nagawave-wave sa pagpagwa sa ni sang higo dala sa proseso sa ni. Ma-prevent pa nato ng constipation. Kag ma-feed na to ng aton sa ni good bacteria. Ang good bacteria sa aton sa ni intestines may ara Sir Josil sang trillion ka nagkarindain sa ni mga bacteria. Kag ang good o kung friendly bacteria nagabulig para nga matunaw ang aton ginkaon, magproducer sa pila sa ni mga vitamins, mapabakod ang aton sa ni immune system kag ma-reduce ang inflammation. Kag ang fiber halin sa bacteria nag-nourish or halin sa avocado nag-nourish yun yung mga friendly bacteria na nag-resulta sa manami nga digestion, manami nga nutrient absorption, kag malikaw kita sa constipation.
0: So, makabulig for i tawag dato sa ni healthy digestion ang masaming nga pagkaon sa abogado. If we speak about our intestines, for our information, it's 7.5 to 9 meters na gali kung stress mong intestines sa tao. Makon mo ning ang tiyanta gali. Da, mga 30 PS na, 30 feet ang kalabaon sa ato sining intestine if stretch.
1: May mga formula sa Sir Josil nga kung pila ko ng height mo, kung ano ko ng height mo in feet, itimes mo ina. Itimes mo lang na sa 5.
0: So balikon mag 5'2 ka times 5. So madalaga na mga 22 feet.
1: Dira ang dira sa mas o menos ha. Approximately ang inabulubanta ang kalabaon sang imo sa ning ginatawag intestines.
0: Ti dira gagi sa ang large intestines naton caters sa ginatawag nato sa ning excrete. Ang ato sa ring small intestines, amo na yung sinala da, nga upod dara ang mga nutrients, vitamins, and minerals.
1: O, kagwa, mas kuana mas laba ya Sir Josil ang small intestine kaysa sa large intestine.
0: Oo. Kay ti ang large intestine dili positohan na niya mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang guwayo sini kon sa aton sini nga panimalay bala amo ni siya ang aton puso negro.
1: Mm-hmm. Budiga na da sang higo, pulunduhan sang higo antes siya magguwa kun ipagwa sa aton sini nga lawas.
0: Oo. So sa blood sugar control naman na Bidok Leo. Para malikawan na to na magka-diabetes, ang pamangkot sinikon magkaon ka sa avocado, really could help para makalikaw kita sa pag-spike sa blood sugar, Dok Leo?
1: Makabulig yun, Sir Josil. Kaya ang avocado contain very little natural sugar. Amuning nga kung may sugar man sa ti, natural sugar nga rin dari. Kag may ara man, Sir Josil, sa ginatawag gamay nga digestible carbohydrates. Ang ginarecommend sa mga diabetic, Sir Josil, nga klase sang diet, high fiber nga diet, kag low carbohydrates. Which is ang kalabanan sina baliskad, amo gani nga nagkadto sa diabetes eh. Taas ang carbohydrates, gamay ang fiber. Which is, nasunod niya sa avocado, Sir Josil. Gamay ang carbohydrates, gamay nga natural sugar, kag madamo, Sir Josil, sa ginatawag nagakaigo nga fiber. Nga nagabulig siya para nga hindi basta mag-getawag shoot up ang blood sugar. Idugang pa nato na ginatawag healthy fat sa kombinasyon na sini para nga mabuligan yadtong may mga diabetes kag yadtong ara sa pre-diabetes kag ang mga tao man Sir Josil nga healthy pa kag gusto ma-maintain iya ang ila sini nga ginatawag healthy blood sugar range.
0: Maghambal kita sini nga fiber. Indi bo tambalon sina nga makaon ka mo lang sang damo nga pinya kay damo sa fiber ning sagunot ba lang indi halos marigsa sa ato sini nga ngipon. Mm-hmm. No, if we speak about the dietary fiber, ang pinakaimportante there is insoluble fiber, Dok Leo.
1: Actually, Sir Josil, duha man lang mo. Ang tagsa-tagsa mo, purpose man na iya mo.
0: Ang soluble fiber, gali importante sa tanahan, Dok Leo. Almost the same purpose.
1: Yes, Sir Josil, soluble fiber, insoluble fiber. Kung gusto kaya, pag-abot sa sugar ni mo, insoluble fiber, cholesterol, kaya nagabulig na sila workout ito si mo sa regatina eh. Pag-abot iya sa ginatawag insoluble fiber, sulito ang lukagina, kasubong sang silhig, bala? Tanob lang purpose ang silhig, gaw. Bala sa kilala ko tayo, magluwas dok sa panglawit eh. Panglimpyo gid eh.
0: Aha.
1: Kaya tayo, kung pasaway ko na tayo ginalawitan mo, pero isa lang na yung kabilog.
0: Ako nang hambal ka niya sa una, kung maglagyo ka, blas balayin nyo, kay ginbakol ka, hambal nga. Nga, ano ginbakol si mo, silhig, laban-labas, nanay mo nagbakols na. Pero kung maghambal ka niya, ano ginbakol si mo, niya paha, laban-labas, tatay mo na. But yeah, kidding aside, no. So, amo na ang bulig para ma-maintain na ton. Nga, hindi mag-spike ang ito sini nga blood sugar, ang pagkaon sang avocado could help. Amo nang ginahambal na ito niya, hindi lang insoluble fiber ang ginato, or soluble fiber. Ining nagabulig para sa manami nga, ano na ito bala, pag-excrete, pag-pamuhin. Kay may ihimplo lang kita dali, tistingin ninyo sa inyo nga panyapon, nga dahon lang sa kamuti, kagamay lang gid nga kanon, balang kanon ninyo, kay feeling ka mo busog, pagkaaga, sigurado kita, in a span of 12 hours, palya maron niya gid ikaw, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kasubong mo balas ang ganahimo sa mga nakakuha na Sir Josil, nakasunod na sa aton mga question, di ba? Nga, ang ibang sani, pagkabalo, ganin nila nga daw na panami, ang ilang sani nga kaon, medyo damo ang kanon, pagkatapos may ara pagkat sila Sir Josil sang rich desserts, mga kargados kalamay bla. Tignan mo sa ibang sani, tapos nakapreparar na nga daan sila sa isang Santhon Gold Herbal Tea.
0: Oh.
1: Kaya ang Santhon Gold Herbal Tea, may ara Sir Josil sang cinnamon, may ara sang turmeric. Ang kombinasyon sang duha nga ini, nagabulig sila para sa insulin sensitivity man, kag mabuligan gidya mismo, literally, ang pag-shoot up sang blood sugar tungod sa sobra-sobra nga carbohydrates nga ginkaon naton kag mga sugary drinks man nga upod man sa aton sa nga meal. Diyan ginahimo sa iba ni eventong nga suggestion naton para nami nyo sa nga tulog, pwede ka mo makainom sa 1 cup sang Santhon Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime. May naman ko, Sir Joseph, tingnan doon nga 1 hour before bedtime mo. Balan mong isa sa ginalikawan naton, Sir, ang sige naton bugtaw-bugtaw kung mag-ihi-ihi, bala? Kung nakainom kita sa damo ng liquid. That's why gina-discourage na to nang damo nga pag-inom sa isang likwido kung tubi antes mismo magtulog kay yade karon ka patuyo-tuyo kan nakagdaw na medyo nadula-dulaan ka na nimo karon. Nagbatyagan na nga daw ma CR ka daw maihi ka.
0: Ate, kung gusto mo gidman hindi magbangon, bakal ka lang adult diaper.
1: Pwedeng-pwede gid. Pero may kilala ko sa Sir Josel ka sok-sok diaper. Mm-hmm. Katindog ya pong kanto CR. Nahimo na lang pang happy ng diaper. Ang pinakapunto na ton sa ni, para nga malikawan na ton, ang aton sa nga blood sugar nga mag-shoot up. Kasubong sang pagkaon sang avocado, Sir Josel, ariya in liquid form, pwede kita makainom sa isang Sunthon Gold Herbal Tea. Sa mga nakatilaw, hagdamo na nakatesting sa niya, ang iban sa niya, Sir Josel, kada tapos nila kaon, pamahaw, ukon, panyapon, ukon, pamahaw, panyaga, panyapon, nga ginainom nila ini, tag-isa lang ka cup pa. Gamay nga cup pa, pagkatapos sa isang kaon, na nagabuligid, parang ma-prevent man, Sir Josel, ang pag-shoot up, tuman nga, kadasig, kataas ang pag-taas ng blood sugar, tungod sa ila sini maging kaon.
0: Pero sa panyapon, Dok Leo, ang mayo nga kanon sa panyapon is easy to digest niya mga pagkaon.
1: Correct.
0: Bangod man kiti mapahuwaing lawas, ta matulog ka, nag-relax man somehow, ang overall physical conditions sa lawas ta, isa dira, pwede ka kakaon man gali abukado, Dok Leo, kaya ti easy to digest siya eh.
1: Pero depende man na Sir Josel, no? Kaya basi karon na makuanan bala. Mapukaw man ang emosyo ni nga enerhiya bala Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Makargahan ka sa dugang karong nga energy, pagsik emosyo ni nga lawas, no ka nami sa ni guwa pa kag ilagaw-lagaw kay daw hindi ka pa mapamtang karon.
0: Mm-hmm.
1: So manami siguro Sir Josel ibutang naton sa adlaw. Pero depende man kami mga tao yung nagkakaon sa kabukado nga okay man lang ya po nang ila sir nga pag-receive kag matolerate nila Sir Josel sa gabi.
0: Oh, kung gindawan ka timprano paktor bobo tambalon panyapon ka abukado. Okay, ti, mahambal nga, kintaganya ko turbo, balaan mo na ako ng butambalon sina.
1: Mm-hmm.
0: Next, Doc Leo, ang protection sa ato sininga mata, importante, amo na gani nga may Vision X Plus kita for the protection to maintain good eyesight. Kaya nga, damo sa mga nagaguba na sa ato sininga mata, abi mo, exposure naton sa mga gadgets, pagkatapos ining grabe kung kaisa nga init yan nagasulay kita without gidyasang, screen sa ato sininga mata. Ang sunglasses or colored sunglasses could help sa grabe gid yang init. Kaya ang direkta siring init nga nagatupa sa mata ta could also somehow damage our eyesight. Pero ang pagkaon gali sang avocado, Dok Leo, makabulig man to maintain good eyesight, Dok Leo.
1: Correct Sir Josel. Actually no, ang isang makahalit gid sa hinay-hinay sa aton sininga mata, amuning halos permanente na ton, Sir Josel, nga pagtanaw sa screen.
0: Mm-hmm.
1: Imagina bala, paghalin sa ton sa opisina, kung nag-opisina kita, tanaw kita sa ton sa laptop o kung desktop.
0: Oh.
1: Tapos kung nag-biyahe, abi kita papuli, tanaw sa ton sa smartphone. Tapos pag-abot sa balay, tanaw sa ton sa TV. Tapos inugtulog na, bilid naman kita sa ton sa smartphone o kung ginatawag touchscreen na dira. So, kumusta ang aton sa ginatawag eye health? Hindi mo pa man ma-realize kung mabatsagan sa pila pa lang kabinulan, Sir Josel, ah. Iban sa nidinikada pa man. Pero binyo kong nano, may isa o kung may ara gali sa mga antioxidant, Sir Josel, mga phytochemicals na kinanglanon sa aton sa ring mata, ilabi na gid kung may ara kita cellphone.
0: Mm-hmm.
1: Kag permanente na ton ginabilid. Amuning lutein kag zeaxanthin. Nagatipon iya Sir Josel diri sa aton gid mismo ini nga mata. Kag kabalo kamo kung nagatanaw kamo o kung nagagawa kamo sina sa adlaw, kapasila kamo sa adlaw, even ang sobra-sobrang exposure Sir Josel, makapakapoy man sa aton sa nga mata ang silak sang adlaw. That's why gina-recommend gani naton hindi man ta magpatama sa isang exposure, tama-tama lang blue light sa screens. Kag tesempre Sir Josel ang pag-edad. That's why gina-recommend naton sa mga nagaedad 30 pataas. Tuwar na kamusta ni sa ginatawag Vision X Plus Soft Gel Capsule. So purpose Sir Josel nga ma-provide naton ang nutrients kag mahalungan ng aton sa nga mata batok sa ni sa pila ka mga posible batsagon samtang naga edad kita tungod may ara lutein sa asanthin kundi lagi na may beta carotene tang may vitamin E.
0: Mga maiwat ini pangitaon niya mga nutrients ang lutein, sa asanthin, maiwat ini. Isa dira sa makuha naton is avocado. Amo na gani ang mata naton. Actually ginabusuhan ginaton, grabe nga buso ta sa mata tay. Ano pa kang iban bata pa may antipara na. Hindi nakakita, hindi nakamurot. So, kun pala kaon ka sa avocado, manotice na yung new ina masami ka nagkakaon nga daw kanami sa inyo sini nga eyesight. Amo man ni ang rason ko nga we have this Visionix Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. A good to nga magnami always ang ato sini nga panulukan or pananawan, hindi ma-damage bala, dali-dali ang ato sa nga eyesight, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kagte, hambalon yun man natin, bisan na kaon, pagkita sa nisang avocado, ti seasonal man iniya, Sir Jocil. Hindi man perennial o kon all year, whole year round niya available ini nga prutas. That's why, kung diba, kung hindi natin ang avocado, pwede kita makapadayon sa nisang beneficyo halin sa lutein, tagziasanthin, kung nagatumar kita sa Visionix Plus Soft Gel Capsule.
0: Oo. Oh. Kay kun kumpletong nutrients sa ato sini nga lawas. Ang hambal sini tikon kaysa nya do ka kasubrahan ako man kay do nakabuylo ko kaon. Ang nagkakatabo gali sina Dok Leo. Ginadeposito man gali na may bangko man gali sa nutrients sa ato sini nga lawas no.
1: Mm.
0: And that's our atay.
1: Yeah, yes Sir Jose, lang atay na do nagastore ina iya sa mga fat soluble vitamins.
0: Uh-huh.
1: Specifically A, D, E, and K.
0: Mm-hmm. So, kung may sulusubra gamay, in short, hindi man na dayon pagbuyan sa lawas ng hambal. Ay, sobra niya. Mm-hmm. Go out. In short, sini ang kutob sa mawiran sa ato sini muscles, mawiran sa ato sini nga atay, stays there. Correct. For future use.
1: Correct.
0: So, may bangko man kita, may deposito man ang ato sini nga lawas sa nutrients. Amo na nga dapat, bastante kita, and we have enough supply sang needed vitamins, minerals, or nutrients sa ato sining lawas para nga maka-store man siya sang dugang pag-isining mga vitamins and minerals para nga one day, one time, magkulang kita, mambal, don't worry, may reserve ako dari.
1: Correct, Sir Jocil.
0: So, sunod si Dr. Leo, muna na itong kagayina nga nagapanami man sa ato sining skin condition. Masami siya nga pagkaon sa avocado. Anong may ara, Dok, sa avocado? Nga nagbulig para magnami ang aton siya nga skin condition.
1: Nagamala ang aton panit, Sir Jocil. Nagkurinot. Akong kaisabla, kung tuslokon mo. Budlay magbalik bala, Sir Jocil. Siya siya nga original nga forma bala.
0: Mm-hmm.
1: Isa sa rason siya, kulang kita sa tubig. Dehydrated kita. Magluwas nga kulang pagkikita sa isang nutrisyon. Like mga vitamina nga nagapanami sa aton sa nga panit like vitamin E, vitamin C. Both water and fat-soluble vitamins sa di sila nga nagabulig panami sa aton panit. Kag may ara, Sir Jocil, sa healthy fats pagid. Kag water ang ginatawag avocado nga kung kauno na ton nag-nourish sa aton sa nga panit. Pero abi nyo kung nano, hindi lamang sa sulod no ang kinanglanon niya pag-alaga naton sa panit. Pero bintaha, Sir Jocil, ang paghatag naton sa nourishment sa panit halin sa sulod kay ti amat-amat na nag-reflect na iya sa sapang pagwa ng health sa aton sa nga panit, Sir Jocil. Eh.
0: No.
1: Like ang pagkaon sa nga sang avocado nagapanami sa aton sa nga kutis sa aton sa nga panit. Pero tindi man aton manigara, Sir Jocil, may pollution. May mga natrap dira nga mga oil, mga higko sa guwa sa aton sa nga panit. Diri naman niya kita nag-apply sa nisang dapat naton himuon o kung dapat naton ibutang panglimpyo diri para nga ma-maintain aton, Sir Jocil, ang aton sa nga health sang panit halin sa sulod pagkadto sa guwa. Kag may ara makita pang guwa ay nagamit para nga halin sa guwa, Sir Jocil, nga posible maghalit sa sulod ang mapagar nga daan kag maproteksyonan kita kasubong sa paggamit pala, Sir Jocil, sang Sunthorn Plus herbal soap.
0: Oh, sa pagpanghabon, ha?
1: Sa pagpanghabon.
0: Sagwa. Buta mo, nag-nourished man ina sa ato sa nga skin from the outside sa sagwa. Sa sulod iya, makabulig ang pagkaon sa avocado. Kag sa pagpangapin ninyo, makabulig actually. Kung ang inyo ginakapi, bala, Sunthorn Gold Coffee Mix,
1: mm-hmm,
0: kag may collagen, kag may glutathione pa na siya.
1: Correct, Sir Jocil. Duhay pa ko sa minabalaan nga nami-nami ang panid, Sir Jocil, nga puro lang pang sulod ang concentration niya mo.
0: Mm-hmm.
1: Actually, iba, nag-iinom sa niya sa mga supplements para sa panit, kaon sa mga healthy nga mga kalanon o pagkaon para sa panit, pero may gina-apply gina sila sa sagwa, Sir Jocil.
0: Mm-hmm.
1: Even sila sa niya mga panghabon o pagpanghabon. Pero sa aton sa niya, Sir Jocil, gakaon ka avocado. Kung nagapangapi ka, ang imo sa naging na cafe is Sunthorn Gold Herbal Coffee Mix.
0: Oh.
1: Kati ang, though nga magluwas nga may ara, Sir Jocil, sa mga utanon, kag prutas nga upod ini, specific iyang glutathione, the collagen, Sir Jocil, nga aridari mo.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, ang avocado, abiti, may vitamin C, may vitamin E, kag may healthy fat pagid, nga nag-nourish dito sa sulod. Pagkatapos, sa sagwa, abi kung maligo, manibin kita, abi yung ginagamit ay Sunthone Plus Herbal Soap. Perfect, Sir Josil, para nga maproteksyonan kag maalagaan na ton lang aton sa rin nga panit.
0: Oo. Oh. Amo na ganing kun pala kaon kamo sa abukado maalagaan or maproteksyonan na ato sa ning skin mapanami bla younger looking pero be mindful about your blood sugar. Actually makabulig man ang masami nga pagkaon sa abukado para nga indi bala mag shoot up mag spike ang ato sa ning blood sugar. Pero mas manami pagid kon do delikado na bala ara na sa ginatawag nga approaching boundary ng inyo sa ning blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Kung magpangapi ka mo kay do hindi nagidman ka mo yung mapauntad sa pagpangapi, bisan pa diabetic, hindi na maguntad sa pagpangapi, kay naanad na kuno galuyang lawas kung hindi ka pangapi. Pangapi ka mo bla premium D3 coffee mix. Kay may vitamin D3, may vitamin D, pagkatapos din may malunggay oil, kag virgin coconut oil man na. Pag iban pagisining yung mga sangkapya, agud tong mabuligan ang ato sining lawas nga ma-normalize mapabalik ang insulin sensitivity if ara na kamo sa punto sa estado nga may insulin resistance.
1: Correct, Sir Josil. Kaya itong bintahas sa ni kaya kung nagpangita ka sa isang tamis sa panamil, may tamis man din eh, pero stevia yung gingamit.
0: Oh. So actually, initan ang mga produkto inis ang Yes to Health Incorporated. Kung mamangkot ka mo, tidin kami pwede kabakal. Actually, kung may Yes to Health store sa inyo sininga lugar, dari galing sa Panay, ang may lugar dari nga may Yes to Health clinic, kita dari sa syudad sa Iloilo mo. Arada sa A, Young Building, Yulo Street, sa Iloilo City proper, atubang na sa Midtown Hotel. May libre dang konsultasyon, kompleto ng produkto, kag program of supplementation. Lain ang produkto, kag program of supplementation, na sa program of supplementation, tudluan ka mo sang dapat ninyo likawan niya pagkaon, kung may ara na kamo masakit o kung ginabatsyag. Kag dapat nga mahibaluan ninyo kung anong i-prioritize ninyo mapagkaon nga may ara nutrients para madasig ang inyo sininga recovery. And then, ara da ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. May nag-duty dira nga consultant kita. And then sa Bacolod City, actually, may ara kita dira store, Yes to Health store. Ara sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kompleto na da. Ang ato sining mga produkto, produkto sa Yes to Health Incorporated, kagkalakip man ang mga packages ang program of supplementations na pwede ninyo ma-avail. Sa Waayas ang store, ang Yes to Health o kon clinic, sa mga suki nyo nga mga butika. Kanto kamudara. Kung wala, bisitahin nyo Bing Mercury Drugstore nga branch sa inyo lugar, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, o rin igari sa All Green Pharmacy or sa Generica or sa Watson's. Kaya may mga stocks dira sang Yes to Health products nga pwede kamo makabakal. So, kabay pa na kuha ninyo ha ang mga pwede ninyo baklan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag isa dari sa ginatanaw na ito, Dok Leyote, ang absorption sang nutrients sa aton siningalawas pinaka-importante sa tanan. Somehow, ang pagkaon sang abukado ko dun so help para magnami pagin ang absorption sang vitamina, minerals, or nutrients sa lawas, Dok Leyote.
1: Makabulig, Sir Josil, especially ang mga fat-soluble vitamins.
0: Oh.
1: Kurga kaon kita sang fat-soluble, sa mga pagkaon nga may ginatawag fat-soluble vitamin, dapat may upod gid na, Sir Josil, nga fat-gid.
0: Mm-hmm.
1: Para nga maproses sa aton sa lawas, which is, sa aton sa mga tagparamati, mga viewers na ton, kasubong ari na ini o kung package na iniiya sa avocado.
0: No.
1: Kaya may ara sa sang healthy fat na nga daan mo. Kung magkaon ko sang avocado, kag iban pagid sining mga pagkaon, Sir Josil, nga may ara sang, let's say, vitamin E or beta-carotene.
0: Mm.
1: Pagkatapos, vitamin E, vitamin K, though may ara na nga daan ng avocado, sini, kung nagpasila ka man sini sa adlaw or nagatumar ka man sini sang suplemento nga may vitamin D, ma-absorb mo ini sila tanan-tanan, Sir Josil.
0: No.
1: Why sing uyang, kahit may healthy fat ang avocado mo nga upod na nga daan sa kada kaon ni mo sini.
0: Mm-hmm.
1: Kung kakaon ka utan dira nga may iban pag inyong mga fat soluble vitamin, nagkaon ka man sang avocado sa ila sini kombinasyon, why sing may mauyang ang mga vitamina.
0: Oh, kay ara na nga daan ang good fats unay sa avocado, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ang masami sining ginareklamo sa mga kilala ta, including kilala nato na mga friends nato Dok Leo. Nagaka-damage dayo ng ila sining skin. Mambal nga siya ay daw ba taon pa imo sining yang churas niya kag imo sining panit niya kun niya daw dasig magkorino ta actually. Depende ni sa paghalong ta kag depende sa mga ginapang apply nato Dok Leo.
2: Mm.
0: Kang iban oras-oras may ginalughod. Ang ginalughod nila, abi nila kay okay to sa kilala nila, okay man sa ila.
2: Mm-hmm.
0: Amo na nga wala sang generic sining tawag naton nga apply all bla apply to all nga formula. Eh.
2: Mm-hmm.
0: That's why sa mga ginabutang ta sa ato sining panit. Subong anong masamin niyo ginabutang externally sa panit. Balanyos para hindi kita dapuan sang lamok kay delikado kay uso naman ang dengue subong Dok Leo.
2: Mm-hmm.
0: So kun masami kamo nagapamanyos para nga may protection kamo natawag naton nga mosquito repellent effect. So banyosin ninyo nga maproteksyonan pa inyo sining panit pagkatapos maproteksyonan kamo nga hindi makutot sang lamok because may mosquito repellent effect ini siya. Bakal kamo sa Santon plus sa herbal oil kag makuha pa ang gamay nga palamaol kag palaminhod sa inyo sining kaunuran Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kag diri naton sinibalaan ma-realisar Sir Josil bala ang importansya sang pag-edad sang tao.
0: No.
1: Like for example, mayara kita sa rin sang calendar age kag may biological age kita. May tao nga naunahan na sang pagtigulang ang iya sining edad.
0: Alam bala ano nila sa una no. Oy kagi sinultiro Dok.
2: Mm-hmm.
0: Alin sa bata dirtso tigulang.
1: may iban ka na Sir Josil ng edad is sa sintana,
0: mm-hmm.
1: sa sintana.
0: Oh.
1: Pero ang itsura ko no daw 59 pa lang.
0: Ah, oh, timi ara man niya gasugid ya Dok Leo mo.
2: Mm-hmm.
0: Ah, sinakilala ko to gani siling niya daw why siya magbalam ah?
2: Mm-hmm.
0: Why siya magbalam? Nga man ako. Yung bata pa siyang patay.
1: Yung pas eh. Pero may nabalaan ko yan, Sir Josil. Magluwas na nagagamit yan sa ginatawag Santon plus herbal oil.
0: Oo.
1: Nga makabulig, tabog sa lamok, makalikaw sa dengue, palang alay, palamoy po. Makasiling, Sir Josil, nga nami man ang package sang kwan eh. Sang Santon plus herbal oil eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi lamang siling na sa palang alay, palamoy po, palamaol sa kalawasan, lakip na sa sapat-sapat taglamok. Dado ano bla Sir Josil, ang balsang kilala ko siya Dok, magwantahan kag agwantahon ko pa yung planakit sang lawas mo.
0: Mm.
1: Kami ara isang sis the pain ko pa nang lit hindi gin magwanta.
0: Oh.
1: Pero kung magkadingge kasi nga budlay kayo may kondisyon ng sitwasyon mo.
0: Ang sakit mo si na number one sakit sa ulo Dok.
2: Mm-hmm.
0: Kaya nga man, gapalibog ka mo.
2: Mm-hmm.
0: Kung din ka makuha sa inog bakal mo bulong, kag inog bayad mo sa ospital because mm-hmm. kung magkadingge ka, hindi pwede nga hindi ikaw ma-hospitalized mm-hmm. eh. Bangod sang ka-seriousness bala, ka-seryoso sang kondisyon niya, threaten ikaw, why bulong mo?
2: Mm-hmm.
0: Buta mo na sa pa recover ka lang ya, ang imo sini nga body system, immune system mo lang damaway mo. Hindi mo lang pag-stress ang kagalingon mo para nga kondisyon ng imo sini nga immune system man to sa sulod.
1: Correct Sir Josil, kasi kung ma-hospitalize ka, ma-confine ka Sir Josil, monitor mo lang dira ang mga dapat i-monitor sa imo.
0: Ito yung ginahatag na bulong para man lang magpa-lower sa imo sining hilanat.
1: Yes, kaga ang isa sinat dira sang ginakabalakaan sang kadamaan Sir Josil, at kada adlaw may patak eh.
0: Mm-hmm. Morning, kung pila ko no hospital room mo, amo man ako nung rates ang te, kamusta na imo pamatsyagan?
1: Te, pero kung nabalong gaman natin Sir Josil, te, pila mo lang isa kabatol sa nisang Santon Plus Herbal Oil
0: mm-hmm.
1: na 2 months ka barato, very affordable. Dili na ito ma-apply Sir Josil lang hindi ka tanan niya barato pigaw ha?
0: Oo.
1: Kami barato mo Sir Josil nga true to each package mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasubong sa Santon Plus Herbal Oil. Hindi lang palang alay palamoy poy, mabuligan pa ang dengue infection, malikawan pa naton. Pero literally, Sir Josil, may hindi ko ginmalimtan sa ginhambal sa isa naton, sa rika client pala.
0: No.
1: Nga, speaking of edad, actually, senior citizen, actually, dual citizenship na ni siya. Both Filipino and senior citizen. Kag, sa balon ko ba na ito, Sir Josel, sinya gusto ko yun, Dok, maglagaw-lagaw, bla, especially sa kadamaan, bla, sa parke. Gusto pa maglagaw-lagaw pa Manila, pa Cebu. Gusto ko yun, Dok, kung may mga laga, ya, tadlong piya pang lakat ko mo.
0: Oh.
1: Tabi mo ka nung ginabalon niya, Santhon plus herbal oil. Says the pain. Kundi sa gusto ko nung nagalay, od mo. Tungkol sa sakit, bla. Kung galakat siya. Siya to, kung gapon, stomach in, chest out. Kung magalakat. Pero may isa gid siya, Sir Josil, nga kapinasahi nga ginabalon nga siya do kung matumar ko ni siya. Nagabalik ko sa pagka-teenager ko mo.
0: Ah, no? Munang hambal nila nga, pwede ka pa kunok pang latas katubuan ko.
1: Kasi nga, bisan dira na lang niya, Dok. Bisan wanas performance, bisan sa feeling na lang. Ah. Kontento na ko ya, balon ka sa isang turbo dietary food supplement, Sir Josil.
0: Kagama na gainom sang turbo dietary supplement. Labi na gid ko na may mga edad-edad na. Tuli, manotis niyo kapag sek ang inyo sininganawas, ganami inyo sininga paningkay-singkay is because nga naganami man ang inyo sininga blood circulation.
1: Correct, Sir Josil. Kag ang kuhan gid eh, ang what you call this, ang balance susulod sang lawas sa tumbla, Sir Josil. Kay imaginable ang maka kag klabo was ka nagabulig nga dan, Sir Josil, pa condition o kun bulig condition sa aton sa nga panghuna-huna. Tindo no bala kadako, Sir Josil, ang factor sang negative thinking or negative thinker nga klase tao bala. Pagabot sa disposisyon niya sa adlaw-adlaw versus sa tao yang nga hopeful. Positibo ang pananaw sa ni nagabulig somehow bisan paano ang makakaglabo was ka, Sir Josil, nga sa piyak sa mga palaligban, sa piyak sa mga stress, mga stressors, mga triggers dira sa aton sa palibot, nagabulig nga magmulong mag-an ang pamatyag, paminsaron, magnaya-naya. That's why isa ka rason, Sir Josil, nga amat-amat nagabalik sini ang gana sa mga nadulaan na gana, Sir Josil, sa sexual activity. Kaya yung isa nga makadivert, actually makaguba sa aton sa nga focus kung stress kita eh. Unang hambal nga bisan no pakanamit sa pagkaon karon kung stress sa Sir Josil. Why kasing gana? Lain man na iya sa punto, Sir Josil, nga ang iban nagaresulta o kung nagaresort sa stress eating, ha? Literal ina niya nga pagkaon, Sir Josil, ha? Lain man niya nga kalanon ng aton ginamindari, ha?
0: Amo na iya, sa loving-loving niya, kung magturbo ka mong paggamit, 30 minutes before loving-loving, buta mo siya ni nagatalab na bala, nag-epekto na. And that's one capsule lang, ha? Every use. Kag makabuligin na sa inyo, mga up to 72 hours, basta namin inyo sininga kondisyon sa lawas. Inang nagakadulan ka lang gana is because kung kaisa nga, luway ka gidman sa kondisyon, mag-aabot gin niya sa tao. So, mabuligan niya ka up to 72 hours, mga once a week, twice a week, anong hambal nila sininga. Ang importante sila niya, hindi ka pagsuyaan niya, ay sila niya, ang one half mo siya, balik ka lang siya buwas.
1: Ano na kung sa ubra pa, Sir Josil, ano, tambing anay?
0: Oo. Sila niya, bitasa lang buwas niya, tariya mo ko garado. Galing kayo daw alang-ala na kami ni Dok Leo sa Chimpo, ah. Salamat gid sa inyo sa ninyo pag-upod sa ato, sa ninyo pagparagad. Dari sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta na lang sa iyo sa ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
1: Sa pag-maintain sa aton sa ninyo maayong panglawas, especially kung ang aton sa ninyo balatian halin sa pagkaon o kung pagkaon ng kabangdanan, pagkaon man ang aton sininga kinahanglan. Pero gusto nga mga pagkaon ang aton kinahanglan nun. That's why ang kakulangan aton sa nutrisyon, tinguhaon naton nga mapunaan naton pinagi sini sa regular nga pag-inom sini sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kag dapat tandaan, sa pag-ayos ang badatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay. Mayong hapon.
0: Salamat sa ato sa ninyo, certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: FM. FM.
4: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako po si Jonelli, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko

0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Lasting lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.

0: Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

oras sa 106.5 XFM Rojas, alauna 51 na sa hapon. Ang inanay nga oras sa Builog Gredulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Miyerkules, petsa 22 sa bulan sang Hulyo, tuwing 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsica.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Marcoleta nagdihon sang not guilty plea sa kaso nga plunder kag paglapas sa PD number 46.
0: Headlines. Headlines.
2: Defense team in the intention nga insultuhon ang pagbanggit sa asawa ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa ginhimo nga cross-examination sa impeachment trial.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa ngatong ginpaninyad ang mga headlines sa nagapangunan nga top of the hour news. Nagdihon si Senador Rodante Marcoleta sang not guilty plea sa kaso nga plunder kag paglapas sa Presidential Decree number 46 sa iya arraignment sa Sandigang Bayan 3rd Division subong nga Miyerkules, Hulyo 22. Antes ang arraignment, binawi sang kampo ni Marcoleta ang motion to quash sa kaso nga plunder nga nipadayon o kung ginpadayon sang korte ang pagbasa sang panumbungon. Madumduma nga naguntat ang plunder case nga ginaligar kapaslawan sang senador nga magdeklara sang 75 million pesos nga donasyon sa kampanya. Nagdihon man si Marcoleta sang not guilty plea sa paglapas sa Presidential Decree number 46 nga nagadumili sa pagbaton kag paghatag sang regalo sa tunga sang mga opisyal sang gobyerno kag mga pribado nga individual. Kadunga niya nga nagadihon sang not guilty plea ang iya co-accused nga negosyante nga si Joseph Espiritu nga nagapangatubang man sa kaso nga paglapas sa nasambit nga layi. Nauna na nga nagdihon sang not guilty plea ang iban pang akusado sa kaso lakip na sandayanay Congressista Mike Defensor kag ang negosyante nga sanday Joseph Espiritu kag Aristotel Veraya.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Kaga sa ato paduga nga balita nasyonal, ginathag ni Defense Counsel Attorney Michael Poa nga hindi nila intensyon nga insultuhon si National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Inimatapos mabanggit ang pangalan sang asawa sa nasambit nga NBI Director nga si Congresswoman Ann Matibag sa ningin cross-examination sang defense team sa iya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Sura kay Poa, kabahin sa cross-examining ang pag-test hindi lamang sa kredibilidad sang testigo kundi pati naman sa personal biased sini. Dugang panipuwa bisan sa bahin sang prosecution kundi onos ang depensa ang ipresentar ang mga testigo sini patuod nga isa man ini sa ginalantaw nila. Mahibaluan nga ginako ni Matibag nga kabahin ang iya asawa sa mga nag-indorso sang impeachment complaint batok sa vice presidente.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, nabatihan ang mga top of the hour news nga builogin nga gradulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Yari na mga katropa, ang pinakabago nga kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kinagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix, miyaraman sa natural and common herbal ingredients parehas sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kun marguso, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, good may refreshing energy, nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
3: XFM.
4: XFM.
0: Southern Plus Gold.
5: Ako galing si Shirley.
6: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sa Southern Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sang Southern Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Suwabe ang aroma. Southern Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Vision X Plus.
9: Ito ay may lutein,
10: beta-carotene,
9: vitamin E, at zeaxanthin.
10: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
9: Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
13: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-assist pain.
19: Muscle fever,
18: acute pain,
19: kahit ano pang pain,
18: basta pain,
19: mag-assist the pain,
18: kagalang pain,
19: fast and safe,
18: yeah! Assist the pain,
19: if symptoms persist, consult your doctor,
18: assist the pain,
19: mabibili sa mga butika.
20: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

0: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, da na ka mo ni tatay.
2: Ga, buksin ko ka.
3: Hubog ka naman! Hindi naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw ang amay sang akon kinadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kadas ka buhi mo.
6: Amo, gina ang ambal ko sa imo baliling. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
7: Bang, pakuota ako bisan ka isa lang be. O ari, oh, 1,500 ina ha. Abi-abi. Ay! Maugat! Ay! Dako! Dako, gitya! Ay! Dako!
4: Oh! Sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh! Yamitin ko na sa ay!
0: Ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, alauna imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting, X-rated.
8: X-rated.

0: Mayong hapon, mga katropa! Yahoo! What's up, mga katropa peeps? Hello, hello, Rojas City Capis! And to all tuning in right now on your favorite katropang station. This is your DJ Chica Beebs, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy!
0: Yahoo! Siyempre may kaupod niyo naman kami sumong sa isa na naman ka-episode sa programa nga... X-Rated! Today, mga katropa, is Wednesday.
2: Yahoo!
0: Yes, Miyerkules tayo ngayon.
2: Wow!
0: Tikwala kita ha, July 22, 2026.
2: Yahoo!
0: Teka, musta ka muda?
2: Wow!
0: Okay pa bala ang bulan niyo sang July?
2: Yahoo!
0: Ang iban okay pa, pero ang iban hindi na.
2: Oh.
0: Sige lang, alapit na malang matapos ah. Pila na lang ka remaining days ang nabilin ho. Then, August na. Exciting pagid sa August 1. This afternoon, mga katropa, ha, di ululupod na naman kita nga mag-istorya hanay.
1: Magtamyawanay.
0: Kag-syempre mag-bardagulan. Yes, diway na sang iban pa. As always, si katropang Ira and katropang Joy lang ang inyong makita diri sa programa nga X-Rated. Gabay ha, ngaway pa kamudra nagasawa. Yes, at yung nag-greet ang kita nai ha, nga ton nga mga katropa peeps, nga ton nga mga listeners sa radio, nga ara na naka-standby na.
2: Wow!
0: Kaya miyara, pag ito yung mga listeners, nga doble, ganyang ila pag-monitor sa aton. May cellphone na may radyo pa. I thank you so much kita mga katropa peeps. Ano man dira nga trabaho ang inyo ginahikot subong. Ano man dira inyo ginaubra-ubra. Di may ayad lang nga pag pulupamati. Sige lang ubra samtang sige man nga pinamati.
2: Yahoo!
0: Sa mga katropa dira naton nga nagapahuway-huway man niya kahit iudtong adlaw tuman kainit sang panahon. Sige samtang nagapahuway pamati anay sa katropang station.
2: Yahoo!
0: Para later pagbalik niyo sa inyong trabaho, di mapagsik na kamo. Alright, happy happy tuning in mga katropa peeps. Kag syempre happy happy Wednesday.
1: Yes, happy happy Wednesday katropang ay. Kag of course mga katropa man ato, nga iti sa subong mga tinion, ti nagatambay na sa atong Facebook Live subong, ang iba ti nakapwesto na sa ilang mga transistor radio, Bluetooth speaker or ang atong XFM specialized radio. Aba, kamusta kamusta ka madra mga katropa? Kamusta ba lang inyong midweek sa subong nga Miyerkules? So, sige lang ha, wag panghinaan ang loob kay duwa na lang kadlaw. Biyernes na mga katropa.
2: Wow!
1: And of course mga katropa nato, hindi may pagpulupamati lang dira. Di man ka mga bahin subong sang syudad sang Rojas. Sara man ka mo sa mga kabanawahana nato. Dari sa bugos nga probinsya sang Capiz. And of course sa mga kaiping nato nga kaprobinsyahanan. Araw ka man da sa Antique, sa Aklan, sa Guimaras. O kundiin pa man nga malabutan sang ating programa subong. All over the Philippines mga katropa. Di isagid ka mayanayad nga hapon sa inyo lawat. Kaga thank you so much once again sa pagtuntol sa aton nga frequency dira sa inyong mga lilisuan. Kag of course sa pag-upod na naman sa amon subong ni Katropang Ira sa Wednesday edition sa aton nga X-Rated program.
0: Good afternoon, Anay. Dira kay Ma'am Lorna Bautista sa may Barangay Lunoy. Nagapulo pa mati na sa subong nga hapon. Sa Bautista family niya dira sa may Luktugan ha, mayong hapon man. Especially na sa mga apo-apo dira ho. Kay katropan Chris Den May, kay Jed Andre, kay Gladden, kay Chris Bofiel. Good afternoon, good ha. Kag happy-happy tuning in, Ma'am Lorna. Gabay nga kakadlaw na naman ikaw, idra akong nagapanghugas ikaw subong sang pinggan niyo da. Kaga syempre mayong hapon man dira kay Uncle Armando sang Barangay Talon. Kamusta ikaw dira, Col? Ha? May dayad nga pag pulo pamati kung nagapamati ka man subong sa imo dira mga kaupdanan ha nga nagapahilay-hilay. Sila tagsa-tagsa ka mga payag-payag. Sige, pahuway lang anay ka mo kay tuman man ka init. Ah, karon naman galing sa hapon, ah, hindi mo na madula ang sangha. Siyempre kay katropang Uncle Pinky, as always, ang Marcos Fuentes Integrated School. Good afternoon, dira sa imo, Kolha. Don't worry, ambal na ni katropang Troy. 2 days na lang, oh, Friday na. Makapahuway ka naman bilang tagabantay ng gate. Kay makuan ka naman, ah, magiging barangay tanod. Sige, ah, grabe flexible si katropang Uncle Pinky. Kaga, kamusta ang kape mo da ubos na? Ibakal na lang sa butika. Yes, kag syempre sa mga katropa na Tondra Haki, katropang Nathaniel Fernandez. Dito sa Miwahin sa Graceville, Subdivision, Barangay Tiza. Ay, ito niya neighborhood. Kamusta, kamusta, dira ko? Oh, ba't inagbisita sa brad dito sa aton nga daan niya estasyon?
1: Ay, amulang.
0: Ay, ay, katropang Nathaniel, aring na kami diha. Kung gusto mo magbisita, lapit na lang kita diri. Yes, kag syempre kay katropang Tolitz Alinsogman ho, sang pataglawaan tali papa, mayong hapon. This afternoon, tikadtuan ta ng aton nga question of the day. Para ma-excite ng aton mga katropa nga mag-sabat. Mag pinaindis-indis naman sa ila sang ila mag-sabat. Ara na ang aton nga question of the day. Mga katropa, normal lang bala nga kiligon kag hindi ka matulugan tungod sa first kiss?
2: Wow.
0: Uy, bongga.
1: Ay, kung kagapon, karma, tisubong niya, first kiss naman ang tubi ko.
0: Yes. I see you, Abida. Ikaw ka tropang Joy.
1: Ay,
0: normal lang bala nga kiligon ka kag hindi ka matulugan tungod sa first kiss?
1: Di, syempre, katropang Ira, it's very normal. Charot.
0: Ay, yes.
1: Siguro, bilog ng gabi, wala ka natulugan. Ay, syempre, mga katropa, peeps, sa tinaga pala nga first kiss. Ay, syempre, somehow, do, ara ka sa cloud nine. Do.
0: Ay.
1: Basta ba, hindi ka lang malagbong kay tipos ka again. Para sa ito, katropang ay, no, hindi ko na galing madumduman katropang
0: Tamis ng unang hali, katropang Joy.
1: Kasi nga nun, kuha nagkikita ya? Charot. Abe, abe, si katropang ay, be.
0: Ay, hindi ko ah. Yung mga katropa na naman sabat niya. At yung normal lang yung mga katropa. Eh, bisan gani ang mga tigulang sumong, ang mga 30 tahon ginakilig sa Gyapon. Ah, ayhan pa mga bagets dira, mga, ano gani katropang Joy? Mga hubin.
1: Mga jinsies.
0: Yes, ang mga teens dira. Ah, sige, normal lang inaakay man. Nakilig kagid si Naay. O sige, ma-proceed to sa mga katropa natin. At sila itong pamangkoton kay sila ang highlight para sa ila. Giniyang question, katropang Joy.
1: Uy, si katropang Solomon naman.
0: Ay, wala si katropang Solomon first kiss.
1: Kadlaw lang.
0: Pero basi may ara, iya katropang Joy. Kaso okay. Wala sila nagdayunan.
1: Oo. Kagbasi, bala, sige, si katropang Crystal. Uy, si katropang Crystal. Basta gani, mga question nanay na ni katropang Neil Abdi. Kina si katropang Crystal. Sige niya, yahoo! Question for today, easy lang. Katropang Neil. Hama na sabat ko kung si, ano ni?
0: Si Elias.
1: Elias ba? Siguro okay lang, gid. Uy.
0: Ano ko no? An okay ko nung akisan sa ni Elias siguro. De, sige, katropang Crystal. O si katropang Zyro nagsabat ko. Sila niya normal lang na ang kilig pero inang di matulugan. O ay, naging naiya kaayo. Mugrob, bigyan niya si katropang.
1: Si katropang Rafael bala.
0: Si katropang Zyron, ato ya katropang
1: Joy. Si katropang Zyron bala. Sige lang, ati. Hamba pa din ni katropang, kung ano, ni katropang Rafael. Ah, Ay, sa katropang Lloydy. Yes, siling niya, I feel the lips.
0: Uy, lips good niya!
1: Ay, walang intro-intro ha. Lips good niya tayo ang katropang Lloyd. Uy, si katropang Lloyd. Tigali ha. Gina-reminis mo niya nga first kiss good niya ko no sa lips. Siling mo ni katropang Rafael. T.O.O. Normal na mga DJ kiligon. Ginakilig ka nga ni... Nga? Gapanghi ka?
0: Katropang Rafael, kamusta mo first kiss ang una? Why ka man bala natulugan? Basi naglain ang ulo mo ha? Si totoo Balgoro yaho. Normal lang na ang kiss mga ma'am. Pareho sa aton parents. Ubong! Maginoo, subog si totoo Bal ha?
1: Ano
0: tabo man? Mag-abot kita sa balay halin sa work. May kiss gid na kita.
1: Hindi na niya si totoo Bal, katropang ay ha?
0: Ay, ugani. Feeling ko good Samaritan na ni si totoo Bal subong niya. Ay, ba silang sulod niya sa seminaryo?
1: Ang sabi ng good Samaritan. Sige to, ado, tereng mo nga sabat. Uy, grabe, kaya si Toto ka.
0: Ibig sabihin to, magaling ka da sa pure flow. Ginakiss kis ang imo parents.
3: Sana,
0: oh. Sige, amina goro nga wai na si Toto walbalak magpangita sa niya nga maging ka-partner sa kabuhi kay may nagakiss man sa iya.
1: Wow! Oy, si katropag Menias Leonard, nagsabat man sa ating pamangkot. Siling niya, hindi kagiman matulugan sa first kiss mga katropa. Ah, siling niya, grabe pa ang kilig-kilig. Oy, pa-shoutout mo ko na sa akin mga amigo. Ay, abi ko ganyan sa iyo na first kiss.
0: Uy, basi nag first kiss ka mo dito, katropang Menya sa motor trade, ha?
2: Yahoo!
0: O, si katropang Sambi dilang daw nagsabat man, ho? Hambal niya tuod man, mga ma'am, ginakiligid man kuya. Simo kung makita taka sa live sa programa mo. Lipay gid kuya ma'am kung ara ka.
2: Wow.
0: Ay, kamusta ya katropang saming imo nga first kiss? Abi ipakigbahin diri sa amon. Ambal ni katropang Crystal totoo Val, ikaw ya kung may first kiss ka natural lang ina sa aton nga parents. Amo ganito sa iba nya to nga tao except sa imo dira nga parents mi ara pagid.
1: Sige, ambay pa ni katropang nga Zyron. Papi, love lang na ang ginabatsyag mo letter sender. Oy!
0: Ay!
1: Pagay ni katropang Zyron.
0: Banzar na yan. Nag-jump na siya sa conclusion niya. Grabe, ganyan si katropang Zyron. Hambal niya, pagani o kaagi man ko first kiss. Kaso sa damgo lang. Ay, kanugon ba?
1: Si katropang Lloydy, sorry, I'm the first person ha to answer the question. Uy, hala. Sige, noted katropang Lloydy. Di ikaw gigan pinakadasig dira pag-abot sa mga first kiss na ha, nga tupiko. At sa mga katropa natin, sa Monica first kiss na dira ho, siling ni katropang Crystal, tama kagid, or tama agid ko ikatropang Ira, guapa. Muna ha, wala si totoo Val Nobya kay Mama's Boy. Uy.
0: Ay, Mama's Boy, si totoo Val? Ay, katropang Joy, may kapid ko no bala si totoo Val? Tuod na to, Val, may kapid ka ko no? Nasagap lang na muna sa kanginan, ha?
1: Basi, tudlo niyang picture frame sa ilabalay.
0: Ay, basi, mas kwanto guro yang iya kapid ya. Basi, may uyab na tuya siya lang nabilin sa ere. Hambal pa ganit niya, sa ex ko, damo to sila kiss may anghit. Ano to? Angkit pa ganito. Ah, angkit. Sabi ko, anghit to. Oh, mali katropang Zyron. Abaw maselo si katropang Pasete. Oh, nga man. Ambal ni katropang totoo Valderijo. Kay man, paano utang kiss ma'am ay?
2: Yahoo!
0: Wala na utang kiss at totoo Val. Ambal ni katropang Rafael. Ang first kiss ko, wala ako matulugan mga DJ. Ay. Na-insomnia ako. O ko na-insomnia sa kunosad to. O diba, si katropang Rafael ang kuhan.
1: Can relate.
0: Yes. Siya gid ang patunay. Nga ti normal lang nga hindi ka matulugan sa sobra kakilig.
2: Yahoo!
0: Sige, ang mga katropa peeps, apatay lang dira sa pagsabad. Pero ang inanay nga question of the day, ang builog nga gradulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sang maka kaglavowaska herbal extract nga ti popular gid ha sa South America nga nagapapagsik. Nagapabas kog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Kani sa mga katropa naton tira, igamita nyo iniha 30 minutos antes sang labing-labing kay Missis. Magtumara sang isa ka kapsula, sigurado ang mas manami gid kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo nga quality time. Mga katropa, ang turbo ang kalidad gid no nga produkto sa Yes to Health Incorporated, FDA approved, kag safe na safe gid kung inumon. Babakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kun pwede man babakal online pinagid ra sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, turbo dietary supplement for men, sulid ka kun nakaturbo ka. Alright, this afternoon mga katropa, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radyo. Yes, kitang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Gani, Lisu, anyo na dira akong way pakamuka kita. Pero sa mga nga specialized radio, dira ihalin sa XFM, ti isa lang nila na yaka sa saksak. Isa lang ka volume, ara na lang yun, intrigued. Mayong hapon gida sa talang nga tag palamati. At ipahuway, ano yung ato ni mga katropang sister station. Kiman, bisibisihan sila monitor ho sa impeachment ni VP Sara.
1: And of course, mga katropa ba nato, ang ti naka-monitor sa atin subong, diba si, wala ka mudrasang available nga kwan, nga radyo, nga pwede nyo pamatian. So, pwedeng-pwede man sa gihapon na magkapamati sa atin, magluwas sa atin nga Facebook Live, di pwedeng-pwede man magpamati sa atin nga XFM Radio Network app. Yes, you heard it right mga katropa, the application ni sa nga pwede nyo i-install sa inyong mga cellphone or tablet man dira. Once again, pakitaan nyo lang sa inyong Google Play Store, ang XFM Radio Network. So, i-install na ina kay man na bisan din ka magkanto bisan ng oras, di pwedeng-pwede mo gid mapamatian ang mga nanarisaring istasyon sa XFM Philippines. Tanan-tanan dira-ara na included ang 106.5 XFM Roja. So, sa mga katropa natin, tinaga-feedback kita ang the best gid magpamati no, sa ato mga XFM Radio Network app kay man di malinaw marang sulod mga katropa piya.
0: Yahoo! Right now mga katropa, ti live na live man kita ha sa atin nga secondary Facebook page. Sa gihapon ang atin nga backup account ang XFM Rojas 106.5 nga tisubong nga July 22 abang may ara na inisang kabugusan nga 4,400 followers. Thank you so much gida mga katropa pips kay kahit papano bisan papano nagausad man na ang atin nga backup account tungod ina sa inyo at gani forever thankful gid kami sa mga katropa naton dira gati way gid nagasawa sa pagsuporta, sa paglike, follow and share, sa pag-invite nila sa nila mga Facebook friends. Kag syempre sa mga wala pa hati, ano pang ginahulat niyo ay kadtuin ang inyong Facebook account kag i-search na sa inyong search button ang XFM Rojas 106.5. Yes, kag syempre mga katropa ha, sinagatulutan ako sa ngaton nga live subong. I-share nyo man ang aton nga live para later on ma-include ang inyong pangalan sa aton nga katropa leta. Kaya syempre ongoing sa gyapon ang aton nga paroleta para sa aton mga katropa. Kaga syempre dira naman sa aton nga comment section. Di feel free kid ha to drop your comments sa inyong mga pa-shout out, sa inyong mga bardagulan dira basta hindi lang makasakit sa ano sa feelings dira sa mga katropa naton ha. Kaga syempre inyo dira mga banat o kun basi may gusto kamo dira nga i-shout out inyo mga kakilala, inyo mga enemy dira inyo mga ex ako ninyo dira nga mga Veve Love, tigo lang mga katropa, kay man. palipay man na sila basta nadumduman nyo sila nga kamustahon. I-shout out sa kahanginan. Kaga syempre mga katropa basi may nag-celebrate man na sa birthday ya. O panaduman na nga event dira di pwede gudri palabot sa XFM Rojas kay tiya. Basi nag-apangayo man ka madira sa advice. Ara lang si katropang Joy ho. Handa mag-advise ano man na nga sitwasyon.
1: Sige, and speaking of advices mga katropa, di ba si may mga istorya kamadarasang kabuhi nga nagkinahanglan sa nga advices. Di ang atong yung kapag-ingan nyo sa inyo nga tip, ipadala na sulatan ang inyo nga mga story of life, mapa X-rated story man ina, don't worry, mapa good vibe stories man, o kung istorya nga pwede kuhaan sa inspirasyon sa mga katropa nato, di feel free gira nga mag-send sa atong nga messenger account, ang XFM Rojas 106.5 mga katropa, or pwede man nga i-email nyo sa ato nga email address ang XFM 106.5 rojascitycapiz at gmail.com. So once again, welcome gina mga story of life nyo dere, malay nyo someday inyo naman istorya ang mapalayag dere kag makahatag sa aton sang kalingawan kag inspirasyon sa kahanginan. And of course, mga katropa naman nato, ngayon gusto nila manamiyaw, gusto nila masyararout, katropa, ay, pero wala sila sang data na naman, uy, or wala sila sang signal dito sa ilang mga lugar, sang pang data nga panglantaw sa ating Facebook Live. Di don't worry, mga katropa, kaman pwede man sa gihapon, magpalabot sa inyo mga mensahe, pero agya sa paglabot, pag-text sa ating XFM text line number. Abi, i-save na din ang aton nga numero, pangalanan nyo sang XFM text line number 0970-129-2319 mga katropa. Once again, that's 0970-129-2319. And of course, adlaw-adlaw, di wala kita nag-asawa ha. Hindi kita mag-kuan, hindi kita mag-asawa, mag-invite sa inyo mga katropa nga mag-subscribe gid sa atong official YouTube channel. Pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. And of course, pag-subscribe nyo dira, di dalaan na lang ang pagpindot sa notification bell, ang bell icon, para always ka mo updated, always ka mo notified sa mga nagpanguna ng mga balita diriya sa atin sa probinsya kag syudad sa Rojas, national, international news mga katropa. Wow! Sa mga public affairs program natin dire. Kag syempre, don't forget man ha nga mag-like, share and follow sa iban pa nato ng mga social media accounts. Kapareho na lamang sa atong nga TikTok. Ara dira si katropang ay, si katropang Tinaga, tulo TikTok pag may extra time. Tipangitaa lang ang 106.5 XFM Rojas. Kag syempre, ng atong secondary Facebook account ang ginagamit natin subong XFM Rojas 106.5.
0: Yahoo! Yes! T-shout out anay sa atin nga 20,000 viewers. Wow! Di pa ba chag nila sa atin nga comsec. O si katropang Kenneth may gin-comment. Di nga daw na intriga. Gid ko yung katropang Joy. Sili niya good afternoon mga katropa peeps. Ang akon radio ginhatag niyo wala gid nagagana. Bovinabuang ka lang katropang Kenneth ha. Sa cellphone lang kung mamati. Oh. Ay, dasok mayad ang yang accord kay Basi. Naghuluga-luga, guro na katropang Kenneth.
1: Pero bago siya naglakad, nagligad katropang, ay di ba gin-try mo to?
0: Ay, waay. Busy ko, abi, katropang Joy.
1: Ay, si Kwando, si katropang Michael sa itong netra. Pero gin-testing ato bala sa atubang. Sa atubang, hindi ha? Sa atubang ni katropang Kenneth, kagana, ah?
0: Ay, katropang Kenneth, yung stingy, abi, liwat, basi sa lae mo, pagtakot, gabi na buang ka lang. Ikaw lang niya ang, dirilain sa tanan. Ay, di kung may gagana, ibalik di, kay aton bayluhan sa gagana, abi.
1: Basi iya lang na, katropang, ay, para makabalik mo siya, di. Ay, si katropang Kenneth, sige, be, pabalik bide kung ano, katropang Kenneth, next mga balik, ah, basi, pwede mo man mabit-bit kag-testingan, tadi kung Adria nagagana.
0: Yes, at ikatuan tayo ito mga katropa, katropang Joy sa comment section. Kiman, pila pala ta ka-minute, so tigadinamo na yung ilang mga comments. Di sino bala ay hana first honor subog? Ay, ato niya, katropa natin sa bahin sang dao. Yahoo! Si Totoo Valdez on Escalada. Ay, wala niya na-confirm kung may captain siya. Totoo Val, i-confirm din sa amon ha. Anong kurit-kurit na naman? Sige mo yung hapon, dara sa may bahayin sa Pure Flow Water Refilling Station sa Liwat Hadra sa may Dao Capias. Kamusta dara to? Kamusta ang mga customer mo? Kamusta ang mga delivery subong ang Miyerkules? At ani, basa niya, ikaw akang hindi bingit ang imo nga ulo. Si nagapangaduwa naman si Katropang Crystal Maria Joy Libardo. Ay, good afternoon. Kag syempre, nagpa-drop na sa iyang mga emoticon, iyang gina-feel subong. In love naman siya ho. Pero duwa, ayaw niya na gina-shout out ang iya afam ha. Sige, update lang kami ha, Katropang Crystal.
1: Oy, si Katropang Kuan ho, si Katropang Bernard. Siling niya, gapapansin lang na si Katropang Kenneth, Katropang Ira sa imo.
0: Ay, amo gani Katropang Bernard V. May ilog-ilog man siya sa imo nga imo ya. Automatic to yang maintindihan kinabilin dring imo nga cord. Pero si Katropang Kenneth ya, do ka imposible man nga waay to nagana.
1: Sige, ati may ibang paging komento dire. Uy, si Katropang Ma'am Elma or Das Agihap. Sila niya gatukar, gid lang ang radio ka XFM.
0: Oh, diba?
1: Si Katropang Crystal, pati ka sila DJ Ira. Gusto yan lang ka makita. Kag makis. Uy. Uy. Sige, ati pa double check. Bina Katropang Kenneth. Basi, gamay lang tusil.
0: Idoot lang bala mayad, Katropang Kenneth. Oh,
1: idoot mayad.
0: Yes, ang term iduot mayad ang iyang cord dito sa iyang ano kan tawag si nakatropang lawas ang radyo kay man haluga gid manabi inai pero gaandar gid inaiya for sure katropang Kenneth. Oh, sige katropang Ma'am Liza, ari naman sa subong nga hapon. Mayong hapon kag sa iyang friend nga si Ma'am Emmy wow. Sa Jex Laundry Hub. At good afternoon, manglitra ha sa may bahin sang barangay lawaan dira sa may Jean Access Boutique. Kay Ma'am Catherine Famulag, kag kay Ma'am Danielin Yoreta. At ikamuda nga duwa. Paglantaw man kamo sa amon nga Facebook Live, kag mag-intra sa amon nga pakatropa leta. Kaya kasi magdaog man kamo malay ni mga itulong dahil na ni katropang Ira. Pwede man i-claim nyo diri para makakadto kamo diri, Ma'am Catherine, kag Ma'am Danielin. Ano ka pinaukoy lang yung duwa nato nga katropa dito. Pero sige, importante. Bisan waay na kita dito, nagapamati sila gapon katropang Troy. Oh,
1: literal, ginanga silent eh, ma'am.
0: Yes, silent. Listener, humble niyang. Ano banta mo, ma'am, nagaling ka mo, hindi na kami mamate. Or, adlaw-adlaw ko na nagatukar ang gamay nga cellphone. Nagunsudyaan kita ba, humble niya, waay niyo na kami ginagreed. Sorry lang, ha? Sige, don't worry. Akay, everyday, kid ka mo nga i-greet dari sa inyo nga mga katropa Pinas.
1: May humble ni katropang zero, no? Hinahiya lang ang pag-tuhil-tuhil. Kay kung gulpihon mo na, masakitahan ka lang. Sina.
0: Ay, dulain na naiya ha. Dumay kalain sa buot na naiya katropang Zyro ng imo. De, sige mga katropa, time check kita na. It's 2:32 in the afternoon. Padayo na sa pag-drop sa inyong comment. Kay para padayo ng atin nga bardagulan. This time, we're gonna say BRB Danay. That's be right back. De, mga katropa, magabuy lamang kita sa pila kabaga pahanumdom. So kindly stand by.
3: X FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins, ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
6: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2-Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa pinaka malapit na butika sa inyong lugar.
8: The secret of health.
5: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
5: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
14: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
9: The secret of health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
20: Coffee break na naman.
21: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
22: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
21: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Assist the pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water.
6: Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot-kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datiles Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Christine, nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa ngaton nga panit kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga paditipunan sang balhas kag higo. Ang Zanton Plus Herbal Soap pamayaram sa virgin coconut oil nga pagkapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa magdakabig nga good carrier oil. Kag sa ka herbal oil mga katropa nga kut inakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubang yang properties kag epektibo. Gada na panginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Zanton Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar. Pwede man mabakal online na pinagin sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zanton Plus Herbal Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Alright mga katropa, balik kita sa atong programa sa gihapon, ang X-Rated.
1: Yahoo!
0: Di padayunon ta ang aton nga pagpanamyaw, kay man karon ubos naman ang oras ta. Si katropang Ma Maria Gabriel Bermejo, good morning po ya kay Ma Maria, tinalipat lang siya goro. Mga ma'am, mamayan Ma'am Joy from President Rojas Capias. Ang hapon mandraa sa Bermejo family ni Ma'am Maria Gabia. Si Tata Oval, maayong hapon manghod. Abo, si Ginoy ah, mayong hapon mangkodo Tita Joy. Amusta pa niya? Ganyo dyan? May bilin pa KBL? Anong KBL, Tata Oval? Sige, away na to. Agaman, tinner lang kami din ni Katropang Joy. Isang hotdog. Si Ma'am Sanalinti, enjoy ko nung kamuho.
1: Wow!
0: Sige, Ma'am. At kabay nga ma-enjoy ka man daasam to nagabulo baligya sa imo nga canteen. Si Katropang Ma'am Liza Di Galam, ayong hapon, gid. Katropang two beautiful ladies ay nagatutok na ko din sa radio. Pa-shoutout man sa Family Di Gala kag Family Di Vino. Sige, Ma'am Liza, amin ayon nga pag pulo pamati. You're the best station worldwide. Always gid ko nagapamati alin alas 4 sang kaaganhon hasta alas 5 sang hapon. Thank you so much, Ma'am Liza. Si Tatay Moso Koti nagpa-highlight naman sang hamulawon pa na.
1: Yahoo!
0: Okay, titira kita sa dalam katropang ay si katropang Ma'am Azucena Villarreal. Villarreal kid ba yan? Tama, agi mang katropang ay akong pag-pronounce.
2: Ay, kung kakita sang yung alam.
0: Isya sa dalom. Siling nga, hello, maayong hapon, DJ Joy and DJ Ira. Watching from Hong Kong. Overseas. Wow! Pagaling nga katropa, Pipso. Sige, welcome. Gina katropang Ma'am Azucena Villarreal. All the way from HK. Nga nag-monitor sa atong subong. Hindi ginama, ginagina mabangbang ang atong mga viewers katropang ay nag-layo.
1: Yahoo!
0: Yes. Oh, sige tropang Ma'am Marilyn Ibaho sa Fenas Fantilaga. Good afternoon, X-rated na. Ay, may hapon, mandara sa himbong, ma'am. Sige tropang Crystal, good shout out niya. Sige tropang Ronel, ho. Di, nagdaog ka kahapon. Nga sugod ka naman sa bat na sa question for today. Nawaw mali kita kahapon, katropang Crystal. Mayad lang, huwag siya ka-present. Sige, si katropang Eric Biring. Ma'am Eric Biring, ha? Nagpa-highlight naman. Thank you so much. Amo man si Ma'am Elma Ordaz Aguihap.
3: Sige, si Drikita sa... Dari kita sa dalom, katropang ay dira ka sa babaw. Sige. Sa katropang Danny Di Martin, maayong hapon ko na mga katropa, katropang Iron, katropang Joy. Greet ko lang ang akon nga bayaw, nga si Florencia Rayos, ang happy birthday subong July 22. Siling paniya, watching live ko na sila subong from City Obos, Barangay Lanot, Rojas City.
1: Yahoo!
3: Katropang Danny Di Martin, di maayong hapon, gidra. Thank you so much for listening, for viewing sa aton nga live subong. Kag naga-birthday, gano katropang ayan, iya nga bayaw sa buong.
0: Yes, kag syempre, gina-greet naman ha, sang happy birthday ang guwapo nga husband dira ho ni Ma'am Natalie Escalona Badoles.
1: Yahoo!
0: Ay maduloong sa kuno pamahaw, katropang Neil. Ang bangis na sa pertahan ha, kaya ang kanangan kuno ara na siya. Thank you so much ha, Ma'am Natalie Escalona Badoles. Kag happy birthday, gidraas sa imo nga husband. Kag
2: syempre sa ato mga katropang peeps nga nag-celebrar sa ilang birthday sumo.

nga July 22, 2026, tikantahan ta sila akay para maging happy man sila. Mga katropa, ini nga kanta ang para sa mga katropa nga naga birthday subong nga Miyerkules.

0: Yes, so once again, happy, happy birthday kita sa mga katropa natin nga naga sa ulo. Sa ilang special nga kadlawan sa buong July 22, especially na sa mga katropa natin. Sa bayaw ni katropang Danny D. Martin, si katropang Florencia Rayos, kag subong man sa Habi Dhabi ni katropang Ma'am Badoles, Ma'am Natalie Badoles. So, happy, happy birthday gan mga katropa ha. I-wish gan sa inyo mga katropa dere ang malawig nga kabuhi, masadya of course. Sa nga panglawason kag mabuhay kayo hanggat gusto niyo pa.
1: Yahoo!
2: Hoy katropang Joyce, katropang Bernard Visiling niya. Mga katropa, binaklan ko gidya battery ang akon nga radyo kag nag-andar gear.
1: Wow!
2: O diba, ti nagapangita iya paagi si katropang Bernard V apesar na bilindre niya nga cord.
1: Yahoo!
2: Ginbaklan niya gidsang battery. Sige, ako makalagaw kadri sa galing sa liwat katropang Bernard. Feel free ganyan nga kwaon mo din imo nga cord.
1: Wow!
2: Kaga si katropang Zyron, siling niya, ah okay, kaina pa ina. sino pa da katropang Joy?
0: Si katropang Ma'am Rhea Loyola Malapitan, ari man sa ating comment section. Siling niya mo ang hapon ko ng katropang Ma'am. Oy, good afternoon, gina katropang Ma'am Rhea. Happy, happy viewing sa ating Facebook Live sa buong. Thank you so much for dropping by. Kagti later on, mayara kita sa ginatawag na katropa Leta. So, simple lang ang inyong pag-aobrahon. Simple lang ang mechanics para magdaog ka mo sa mga nanarisari ng mga Yes to Health product or sa ating XFM Specialized Radio, Ma'am Rhea. Simple lang, share, like, and follow lang sa ating mga social media account.
1: Yahoo!
0: Including ng ating Facebook Live Subong ha. Dapat naka-share ikaw sa ating Facebook Live Subong. Kama di ko may share or badge ikaw din akaroon. Di qualified na qualified gid ikaw sa ating pakatropa later on.

0: Yes, di si Ma'am Rhea na daog na inakaina katropang Joy. Ay, di ba? Bongga si Ma'am Rhea. Di mag-claim na lang na siya diri. Pero sige po, nabiso na daog na kamo i-like. Kag i-share sige po na katon nga mga programa. Kayang ibanda ko, ilabi na mga agihap brothers. Ika pila na yan, nagbalik-balik diya. Kaswerte gid sa ila. De, sige ah. Kay good afternoon mananay dira ho. Kay katropang Ma'am Amelin Marbebe. Kag Rosemary Barogo from katropang Eric. Solid gid ko nga silent listener. De, sige mayong hapon. Si katropang Lloyd Navalas, good and shadow afternoon, katropang Ira and Troy, all we need each other to leave us one in love. Yes, gapati ka masin na katropang Joy nga nabubuhi ka tungod sa paghigugma.
1: Oh, hindi lang ang imong feelings na nabubuhi, pati of course ang imong katawang lupa, Marie.
0: Galang natin siya. Befagiriya. Sige.
1: May lagi translate mo katropang ay, tani, walagi ko kayong tindi.
0: Ambot kong sakto to. Sige katropang Rafael, mayong hapon mga diwata. DJ Ian Joy, nagatutok na ang tirik toda samtang nagapahuway-huway. X-rated ang pahinga na mga tirik toda. Sige katropang Cyrus, Dan share na, kagina shoutout nyo ko nung iya mga katropa peeps. Amuman si Sir Melbs, good afternoon mga guwapahon. Tinakatutok naman sa gihapon ng The Pumpkin Boys, ang tirik toda ang tropang buklan, mga Marites, Five Cell Boys, kag ang class members.
2: Yahoo!
0: Thank you katropang Sir Melbs. O si katropang Manias, kahapon daw wala siya, no? Katropang Joy.
1: Oo, daw absent siya kagapon.
0: Ay, nag-inano ka naman, katropang Manias.
1: Kasi nagpinugong siya sanggit.
0: Ay, basi. Pero sininya mayong hapon, good mga ma'am. Ginagreet ko lang ang Rebisco ka-Creamline Warehouse. Dari naman niya sa may bahin siyang Barangay Lawaan.
2: Yahoo!
0: Thank you so much, katropang Manias. Good afternoon. Good rest sa inyo, tanan-tanan.
1: Or si katropang Bernard Vijo, sininya, okay, katropang Ira, kagatropang Joy. Hoy, kakaon ka mo sa itik kay madala ako dira sa station.
0: Ay, ako wa ay. Ikaw ka trapang Joy.
1: Ay, wala ka galing kakaon itik ka trapang ay.
0: kung ano galing luto na o. Inang ginakuha,
1: adobo.
0: Wala. Hindi, inang ginakuha.
1: Patutin.
0: Nan, amo nang ginakaon ka trapang Bernard.
1: Sige, ara ka trapang Bernard ha. Loud. Loud. Klaro, ang sabat ng katropang ay. Wala siya kung nagkakaon kung iban nga luto. Pero kung patutin, inang ginapapungko sa kwano, sa pineapple.
0: Oo.
2: Wow.
1: Sige. Thank you so much katropang Bernard V. Kahit gasiling niya, ina ang ginaobra sang love.
0: Ay.
2: Yahoo!
0: Ang muna, iya.
1: Sige, ati. Sige katropang Zyron, sa Biyernes ko landa i-claim ang akong nga nadagaan.
0: Ay, hindi na. Chari, sige, akad to landre anytime katropang Zyron.
2: Yahoo!
1: Ay, sige katropang Crystal, ho, katropang Nail, siling niya.
0: Na nag-loading one ko sa imo, katropang Joy.
1: Isulat mo na pangalan ko, please. Ubos, naging kuno ang Zanton Soap ni Ma'am Crystal, katropang Nail. O, ay, katropang Nail, ha.
0: O, si katropang Sir Monroy Ayayo. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Always nagapamatigid ko, no. Thank you so much. Well, si Meta, wala nagapa-epal man inyo. Halagin nga kinurit-kurit ni Meta. Siguro nagadinamo na ang comment, hindi na siya kasarang.
1: Basta gani, nagadinaguso ang comment, katropang Ay. Saga-saga mo na siya. Yeah, mapakurit-kurit mo na siya dayon para ma-mentionar mo siya on air. Sige. O, si katropang Bernard, madala ko da.
0: Ay, sige, mahulat kami. Ay, grabe, mga mabuot. Kidbraton ka, tropa.
1: Tapos yeah! Tropa, ay, makibot ka, manuktok ng itik. Kidya nga buhi. Wala mo nagkambal si katropang Bernard. Nga lutuan niya na.
0: Ay, gali, no? O, si katropang Zyrex sa Ordas Agihap. Good afternoon, mga katropa peeps. Ba, ma-focus ko yan. Daa ba si mapilian ko liwat sa katropaleta. Kag, di naman ko ka-present. Aragid, ma-focus. Gid siya ko na yun. Sige. Aragid. Sige, si katropang, sino pa rin ho? Si katropang Zyron. Tinagalantaw sila ko nun sa may bahin sa New Road. Banika. Ay, nagainano ka dira. Ay, nagadira. Gali sila. Siya galing nagabantay. Sang balay ni katropang Zaldi nga bisibisihan sa Trouble Trouble.
1: Yahoo! Ay, siya katropang ay nag-upload kay Tita Ma'am Senaline.
0: Ay, siya ato. May dupag okay. Ang do pariho abi la mga pangalan no.
1: Feeling ko hindi ko kita yung ma-master ila mga pangalan. Oo. Sige ate. No, dati la katropang Zyron. May pagpulo pa mati dira sa inyo. Sa katropang Matel D. Ayayo. Ay, ari naman sa buong hapon. Good afternoon ko ng katropang Ira and Joy. Di ba? May pagpulo pa mati dira sa inyo na ay Matel D. Sa Purok 1. Barangay Libas. Ang banya patukan na ligat. Katropang ay naganilanog lang ko ng XFM dito sa Libas. Siya ka dadlaw.
0: Yes, awagani. Titamo, kita dira yung listener sa bibahin sang Libas. Ay, good afternoon sa mga taga-Libas. Kaga syempre sa mga taga Barangay Barra ha, kaga taga Barangay Dayaw. Happy happy tuning in sa tanan nga nagapambati. O sila ni katropang Bernardo mayong hapon, katropang Ira daw bayabas ka lang. Si katropang Joyelo nga mangga.
1: Ay,
0: sige, ay yellow green kami for today's X-rated.
1: Apple mango kumbaga. Sige, si katropang Ponzi Lens. Ari mas sa itong programa nag-upod 9 minutes sa gawang yung comment pa yung hapon ko ng mga DJ. Nga mga guwapa ko. Thank you so much, katropang Ponzi Lens sa pag-drop by. Kag don't forget nga mag-like, share, and follow naman sa itong mga social media accounts para later on di qualified na qualified man ang imong pangalan dira. Si katropang Sir Melbs, happy birthday kuno kay pari ko niya, Josh De La Cruz Centillo, the lover boy. Mabuhay ikaw hanggat gusto mo.
2: Oy. Yahoo!
1: Sige, happy happy birthday ha once again, katropang Josh De La Cruz Centillo, ang katropa ni katropang Sir Melbs. Tila keep ka na to kaina asa nga itong ipatukar nga birthday song.
2: Yahoo!
0: Ang bani katropang Zyron, ipaandaran nyo na ang inyo ng mga radio kay X rated na.
2: Yahoo!
0: Lain niya mun pa andaron katropang Zyron. Ang ginahulat niyo nga katropa leta. Yes, bago tabuksan na nga ito nga part 1 story, tiba pa katropa leta, taanay. Para sa niyaman ka muda. Katropang nil ready na nga ito nga rale. Ay, grabe. Ready, ready na. Di katropa leta na ta.
3: Katropa leta.
4: Katropa leta.
3: Sang XFM Network Philippines.
0: Yes, alert, alert ka muna ha. Kag say present tayo akong matuunan ang inyong mga pangalan.
2: Yahoo!
0: Naka-like, follow dapat ha. Kag-share ha, mga katropa peeps.
1: Bali mga half hour na ko ng katropang ay nilibot.
0: Ay, sige. Tinga, ito yung pakatropa leta. Subong ang Zanton Plus Capsule. Ari mga katropa peeps. Wow, isa ka box naman o. Oh. Sinong may gusto, sinicomment present lang ha. Ang matuunan sang roleta.
1: Alert, alert na dahil sa mga katropa peeps na ito.
0: Sige na katropang Neil. Palibutan na na kay Garon. Ubos naman ang oras ta. Sinubalayhan ang maswerte, kabaga daog, sang Santon Plus Capsule.
1: Uy, kadamo, nasa nagpa-present mo.
0: Uy, kumatuunan lang inyong ngalan. Katropang Neil. Please, kita ka. Sige, ma-present na si Sir sa present. Eh, si katropang... Ma'am Rhea Loyola Malapitan, may pagani. O yun, advance ko no. Hi ko no, katropang Ira Hambal ni Kenneth. Uy! Aray na ang atin nga winner, si Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Ma'am Emmy, say present. O kung comment, present. Ma'am Emmy, dosiga ha, kay matapos ang kanta nga ni... Mapalibot, taliwat.
1: Oh. Ay, Ma'am Emmy, hawasa na. Naitang nila po na.
0: Uy, grabe! Ano tayo ba? Uy! Alert, alert si Ma'am Emmy ba? Ay, congratulations kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Present. Amon, ayang namianta. Alert si Ma'am Emmy. Ay, for sure, katropang Joy na ganila gubo na tong iyang radio. Kay kung ay nasa gapamate, hindi na siya ka-present. Thank you so much, Ma'am Emmy, ha. Sa liwat, ikaw ang nagdaog sa Santon Plus Capsule. Isa ka box. Ay, dumadayo. Nagida mga pagbisita. Dari sa nila mga friendship, ha. Si Kwan na lang ang nawala. Oh, sino to gani? Si Ma'am Liza.
1: Oo, oh, oh, kaya wala siya ka pa present na
0: ikaw. Yes, amo gani. O, present man si katropang Dayan, huh? Sino ka dyan? Timan, ina ng bisyo mo yung katropang Christine. De, sige mga katropa, asa subong at ion. Di ato na pagabuksan ang part 1 sang istorya sang kabuhi. Kag later on ha mga katropa peeps, pag natapos na naton inibasa, ti pwede ka mo makapabilin ah, sa inyo nga mga panugdaon, inyo mga advice dira, o kung ang inyo nga mga opinion, parte sa ato niya istorya. Mga katropa, ang inyong istorya ang ginting uluhan. Udungan ta katropang Joy.
1: Sige.
0: 1, 2, 3, go! Nag-kiss kami, bisan, hindi kami!
4: Oh!

Dear DJ Chika Babes, normal lang bala nga hindi ka matulugan kung nagka-first kiss ka? Kay DJ sa Subong, daw hindi ko nagid mapungga na nga kon kaugalingon sa pagpaminsar sang natabo ng ligad. Siguro okay lang gid ko, no? O kun basi amugid man iniya ang pamatsyag sang isa katawo nga naka first kiss sa una nga tion.

Mga DJ sa edad ko nga 26, wala pa gid ako nakaagi nga magka-boyfriend. Tungod wala man ko nagadali sa gugma. Kay gusto ko nga kung mag-abot man ang para sa akon. Kabalo ko nga seryoso kag may pagrespeto ang iyang intensyon. DJs, nag-obra ako sa isa ka establishment diri sa Rojas. Kag may ka-workmate ako nga lalaki. Bali nag-umpisa ang tanan sa simple nga kamusta? Kag nakapamahaw ka na? Asta nga naglain ang amon istorya hanay. Abi nyo bala mga DJ sa umpisa daw sa wala lang? Pero sa wala ko na talupang dan, ginapangita ko na ya ang iya pangalan sa notification sang akon nga cellphone. Aww.

0: DJ Ian and DJ Joy, nag-mutuals kami sa Facebook kag sa Instagram.
1: Wow!
0: Dayon may strict man kami sa isa ka app nga daw kinahanglan gid nga magpadala sa mensahe adlaw-adlaw. Sa una mga DJs, tig-isa lang o kun duha lang ka messages sa nga mong ginabayluhanay. Pero sa subong ya, daw hindi na matapos ang amon nga pag-istoryahanay.
2: Sana all.
0: Bisan ano lang topic gina-istoryahan amon. Halin sa mga paborito namon nga mga pagkaon, mga plano namon sa kabuhi, hasta sa mga personal nga topic about sa life. DJs, may mga tion pagani nga matchat kami alas 12 sang tungang gabi. Kag makibot na lang ako ya nga di alas 3 na gali sang kaaganhuan. Abi niyo DJ I and DJ Joy, nagakatulog ako nga may home kag may mabugtaw man sa aga nga may good morning niya nga message.
1: Wow!
0: Sa sulod sa isa ka bulan, daw nangin kabahin na sa akong nga daily routine ang paghulat sa iya nga mga chat. Pero mga DJs, wala gid siya bala nagasiling pangalayagan niya ako. Wala man siya sang formal nga pamangkot kung pwede bala nga mangin girlfriend niya ako. Gani mga DJs, hindi man kuya gusto nga mag-assume na lang sang tanan. Kay para sa ako niya, mas maayo nga maghulat kaysa magpasagad ka sa pagpati nga may kahulugan ang tanan.

Maga DJ sa namigad nga gabi. Sabay kami nagpuli. Ginupdan niya ako pakadto sa sakayan. Bisan hindi man ina ang iyang pag-aagian. Naghambal pagani ko sa iyang hindi na lang kay basi magabihan pa siya. Pero nagsabat siya nga okay lang. Kay gusto niya lang gid kuno nga masiguro nga makasakay ako sing maayo kag safe na safe. DJ's pag-abot namon, wala pa sang tricycle. Kani naghulat anay kami. Kag kami lang man nga duha ang ara didto. Nagkinulitanay kami nga duha. Nag-usnutanay kag nagkinadlaw. Dawala gid sing kabudlay nga mangin ako mismo kung kaupod ko siya. So tagsa katiyon nga magtulok ako sa iya. Makita ko nga gatulok man siya sa akon. Kag daw madasig man ang pagpitik-pitik sang akon nga dughan.

Para mga DJs, ginabaliwala ko lang ato. Kay base ako lang bala ang may kahulugan nga ginahatag sa tanan. Sobra girang ako nga kalipay sang sina nga gabi. Kag wala ko na namalayan. Nga daw gusto ko na lang ya pahinayon ang oras para mas malawig paginangamon pag-updanay. Sang nag-abot na ang tricycle, nagsiling lang ako nga, "Bye! Halong sa pagpuli ha. Kag thank you so much, Gid, sa pagdulong sa akon."

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itki sakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang yung nag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: And we're back mga katropa. You're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo sa gihapon. Kaupod niyo yung mga DJ Chika Babe sa kahanginan. Katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga X-Rated.
1: Yahoo!
0: Mga katropang inanay nga programang builog agradulong sa inyo sa Zantun Gold Herbal Tea. Tilawigin ninyo ha ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. At marami ginang pag-inom matapos magkaon. Nagod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tran. Iyang himo sa balunggay, turmeric, at cinnamon bark, manggaranon gid sa health benefits. Sa ginapatamis man ni isang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Kaniwala gid ha, kabalakan ang mga katropa dira naton ho nga nagasuprehere sang diabetes. Tungod bayari man ni isang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen kani kakas gida ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ini mga katropa peeps. Kani magbakal na ha sa inyo dra nga mga suking butika o kon pwede man nga mabakal online na pinagi man no sa inyo nga mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwat ang Zantun Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na. Tama na nga kinuman dira kay sino, si Ronald? Okay. Sige ang mga katropa peeps. So may bisita kita gali sa guwa ko, si katropang Ma'am Natalie Badoles Iscalona.
1: Yahoo!
0: Ako niya ang iyang partner. Thank you so much gina kay Sir Ronald Badoles nga naga-birthday sumong. Kay nagdulong sila diri mga katropa peeps.
1: Wow!
0: Sang pamahaw na naman. Ay, mininagid yung pagtambok ni katropang Joy, ni katropang Tintin, ang ni katropang Ay.
1: Yahoo!
0: Thank you so much ha, Ma'am Natalie Badoles. May ara sang pat... Laliwata ni katropang Tin! May pa-pizza, may pa-panset, ay bongga!
1: Wow!
0: Kagmay! Ano ina, hindi ko kilala. Sige, basta more nga food ang in-delivered rin sa aton, ho? Body for wheels ang mga katropa peeps. Thank you so much once again. Ito, sige, halong-halong gida, Ma'am Natalie. Kag saliwat, happy birthday again sa ibang husband, nga si Sir Ronald Badoles.
1: Wow!
0: Oh, katropang Joy, doon hindi na ako maka... focus ba? Do ato na ako nga pamintaron sa pagkaon.
1: Ayoy!
0: Sige mga katropa, ah. Hindi na ba ti antagin no ang istorya?
2: Doon nagtulon ka man sa imulaway, katropang Ay.
0: Oh, gani kay... No, may masyonar pag itabi. Ato na, ato na lang na pala. De, sige, ah, katropang Joy, no, na... istorya man rin sa ngaton ng sender nga ti normal lang bala nga hindi makatulog kung nagka first kiss ka. Ti base man rin sa mga sabat sa ngaton katropa, normal lang kuno a katropang sender. De, sige, ang next nila nga eksena na katropang Joy, dito sa may terminal.
1: Ay.
0: Yes, kay man, gindulong kuno siya sang iyang ka-workmate dito sa may terminal sa ilang sakayan. O galing sang waay pa sang motor, gani naghulat-hulat pa ining si boy nga makapauli ining si girl naman. Ay, tika tropang Joy, ano bala ang ibig sabihin sa ngaton title nga nag-kiss sila?
1: Oo.
0: Bisan wala sila. Ibig sabihin, sa aton nga part 2, nag-kiss gid sila.
1: Chupapi mo niya nyo!
2: Malamang, malabang. Di bantayan ta sa part 2, katropang Ay. Kung diin bala ka parte sila, kung diin sila bala nag-kiss sa...
0: Maiksena, pagkibala si katropang nila. Hindi na kami hindi ka-focus. So, ang balik katropang Zyron, Yamatico Design. Nadula, during effects, taho nga Yamatico Design, katropang Zyron. Ikaw na lang, Abby. Ambal niya sa isang tulad. balad mo. So isang sulyap gid lang na.
2: Ay, katrabaho kita mo sa pintana ni si Deng.
0: Ay, sino?
2: May pinggan, kakutsara siya.
0: Ay, sige lang. Oo, oh, nalang ka mo da. Siling ni katrapang siren. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako. Wow. At sige, paghimala ang lahat ng ito. Pero may dugang siya diho. Siling niya, wow, sweet moments ba? Kaso wala libel. Amo lang. Nauna pa ang kiss kaysa sa libel, katropang Zyron. Ay, di, amo, gini na iya. Dumaygin sa Batman na si katropang Crystal, ho?
2: Ay, diin bala. Sige. Siling niya na dumdumay ko sa TikTok. Nga tulog kahit lang kuno sila ging sabat dayon siya sang girl mahinang nila lang.
0: Ay, mahinang nila lang kay nagtulog kahit lang. Sige, aragoy nagkiss bisan wala sang libel, tinunto ito. Sakto kagid o adto siya kuno sa Iran. sa Iran Tolzay. Pretty good ba story, sana all.
3: Sana all.
2: Sige, ay, sige tropa. Sige,
0: ikaw na. Hambali ka, tropang Sammy. Bow, daw mapatutok. Nagid ko di sa X-rated. Baba, si malawagan man kita. Ay, nano man ang problema. Kay kung ginalawag ka, way kagatuhaw ka, tropang Sammy. Bisibisihan ka, type dito sa iba na. Gin-award done.
2: Ay, sige, tropang Crystal, ho. Shout out lang. Or shout out ko lang gid ang naluyag sa akon. Taguan ninyo kay Basi, magbuang ka mo.
0: Wow! Ay, mahirap ka, tropang Crystal. Itago ang feelings.
2: The more nga ginatago, the more nga nag-dot-dot. Ay, tamang term ko, katropang. Ay, pagguha.
0: Mm-hmm. Yes. Nag-dot-dot, that's why nag-guha, das. Oh, balik ka, tropang Nonoy Aligano Week. Mayong hapon, mga katropa from Nonoy Store.
1: Wow!
0: Good afternoon, rasay mga store, ah, katropang Nonoy.
1: Yahoo!
0: Tapos sige mga katropa, ah, so far duwa ay naman siyang nag-comment. Mayroon pa na sa'yo mga katropang Joy. Kasi pala karuhan, mambal sila wa ay maninyo ginlawag ako niya shoutout.
2: Ay, si katropang Crystal yung kainaa kay wala na pilihan niya pangalan. Di sila excited ko. Excited ko wala agad. Kiss na lang ka, katropang Neil.
0: Ay! O hambal ni katropang ano ho, ni katropang Bernard V, kaina katropang Joy. Kamu lang luto, ay! Katropang Ira at katropang Joy.
2: Mahabala.
0: Ay, alagaan na lang na namon din para may upod ka tagabi si katropang Neil. Si katropang Raymart, Cargando watching you, katropang Joy. Kilala mo ni katropang Joy?
1: Wow!
0: Ay, ginatanaw ka niya ko no. Sad girl, yung pala si katropang Joy. Sad girl, so kaina kay daw. Matangis na ang katropa na. O, excited na ko na si Ma Marjorie. Ho. Wow, excited ka na magamit sang turbo.
2: Ay, kamusta Ma Marjorie? Thank you so much. Kira sa pag-drop by. Dari, syempre, madrop. Kailangan kayo makuha sa dinag-art. Ko bala, Joy. Kamusta, ma? Oy, thank you so much. Get Ma Marcia sa pag- bisita man dari kagpagpulo picture sa ato nga studio. Si katropang Nunoy Aligano Week, maayong hapon ko na mga katropa. Nagpamati isubong si katropang Nunoy sa Nunoy Store.
0: Yes, o hambali katropang Totoo Val, pasatikinat ako na lang na imo radyo by luhan ko Bluetooth speaker na ara gin. Feeling ko gin kutiho to ni katropang Ken. Gusto niya ihalin sa iban. Kutiho. Ang muna guro ay nag-andar.
2: Nag-message siya pala sa akong katropang ay nag-pop up di o. Ano ko? Sa ako daw ginulbaan ko sila niya. Ano po sila ang ubrahon ko katropang Joy kay hindi nagagana ang radyo.
0: Ay ka o. Eh ah.
2: Ubaan ko kay katropang Kenneth. Pero ti ambagan na to. Basigin tuhil-tuhil mo bala sobra or basigin ang lalasang tuhil. Amo lang na.
0: Yes. Ti kwa na lang da ah. Ikaw na da bahala magdiskarte katropang Kenneth. Kay tanan man di nga radyo nga nag-claim. Why mo nagreklamo tanan ka anda?
1: Wow!
0: Ano kaya pinasahe? Sige, check lang dira bayan ang katropang Kenneth. This time ano mga katropa ha, 3:33 in the afternoon nati ato na ni padayuno natin istorya. Para mapakatropaleta na to dayon. Balaan daw, ana mo nang inyo nga ginaabang-abangan.
1: Ayoy!
0: Sige na mga katropa, buksan na ang part 2 sang istorya sang kabuhi sa gatun nga Letter Center. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo. Exciting!
1: Exciting!

0: Mga DJs, after sa do nga mga eksena, sa wala ko ginapaabot, ginhawira niya ang akon kamot. Nakibot kina ko katama, mga DJs, kag nagtulok ako sa iya. Dayon ang isa niya kakamot, hinay-hinay nga ginawira ng akon guya.
1: Sana all.
0: DJ Ian, DJ Joy, do naguntat gid ang bilog ko nga kalibutan.
2: Wow!
0: Wala ako kagiho. Kag wala man ako kahibalo kung ano ang himuon ko. Kag dayon mga DJs, ginhalukan niya ako sa guya kag bibig.
1: Sana all.
0: Mga isa o kunduha kasi gundo lang siguro. Or ba si gani tatlo? Basta maripot lang gid mga DJs nga tinion. Pero para sa akon, feeling ko the best part girato sang akon life. Sobra gid ang akon nga kakibot mga DJs, daw istatua ako nga wala nakahulag dayon. Daw naglutaw man ang akon huna-huna kag hindi ko maintindihan ang natabo. Natauhan lang ako mga DJs ang gintapik niya ako kagin pamangkot. Okay ka lang? DJ Ian, DJ Joy, pag-abre ko sa ngakon nga mga mata. Nakita ko nga nagatulok sa amoy na si manong driver sang tricycle. Diyos ko day, do gusto ko na lang maglusot sa duta sa sobrang kahuya.
3: DJ I and DJ Joyce, pagsakay ko sa tricycle, dawala gid ako sa akon nga kaugalingon. Ginahawid-hawidan ko pagani ang akon nga guya. Ganaw hindi gid kuya makapati kung matuod bala ang natabo. Pagabot ko sa balay, avang, hindi na ko mahirabutay mga DJs. Pero ang pinakagrabe gid, wala gid ako ya natulugan bilog nga gabi.
2: Oh no!
3: Ginabalik-balik ko sa akon na huna-huna ang mga eksena namon sa terminal. Ano bala ang iya ginakahulugan? Gusto niya man bala ako? Halok lang bala ato sang bugso sa iya pamatsyag. O kun mas madalong pagid nga rason. Maski ginapilit ko ang akon kaugalingon nga magkatulog, hindi gadya mahimo mga DJs. Sa kada piyong ko sa akon mga mata, amulang gihapon ang akon nakikita. Ang paghawid niya sa akon kamot, ang paghawid niya sa akon guya, kag ang akon nga first kiss. Yeah!

0: Hasta subong mga DJs, wala sa gihapon ako magka-move on. Kag nakikibot na lang ako ya, nga naga-new home ako, nga naga-isahanon.
1: Yahoo!
0: Upod mo kami sa gihapon sa trabaho, kag daw hindi ako makatulog diretso sa iya. Kag amo man siya sa akon, mga DJs. Mga DJs, ang pamangkot ko lang sa inyo, normal pa bala ako? Amo giman bala ay Hansen ang pamatsyag sang isa katawo nga naka first kiss? Kag normal na bala mga DJs nga daw gusto mo nga hindi na matapos ang isa katiyon nga makapahalin sang sobrang nga kalipay sa imutag ipusuon? Yeah! Kay sa matuod lang mga DJs, subong ko lang na pamatud-an nga may mga halok gali nga bisan segundo lang natabo. Mahimo gid nga hindi mo malimtan sa bugos mo nga kabuhi. Mga katropa, thank you so much gid sa pagbasa niyo sang akon nga sulat. Sa liwat ini na lang si Darla. Kag ini man ang akon X-rated story.

0: Mga katropa, ang ina nga programa ang buylog ng Redolong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ng Glotacogic ang Virgin Coconut Oil akong VCO nga nagabulig agad nga mapungga ng early signs sa aging o kung pagtigulang sa gatong cellulan sa panit. Inima na nagabulig agad nga mapaputi kag mapakili sa gatong nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Inima na ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa mga katropa. Maggamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man ma-order online. Pinagin sa mga shopping kag TikTok shop. A Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Alright mga katropa, di ato na ah. Ito na ang naging ending sa istorya. Sinini katropang Darla ay kanami sa name niya ba? Ti amagani ito katropang Troy, no? Wala niya kung nagina expect nga ti hawiran sa lalaki ang iya kamot kag ang iya nga guya kag gin-kiss siya sa guya kag sa bibig.
2: Wow!
0: To extend na lang sa K-drama.
1: Amo gani katropang Joy. Te sige, ahambal niya ho. Isip niya pang mga segundo ba? Isa, duha o kung tatlo kuno ka mga segundo ho? Kag wala gid siya kuno makahulag.
0: Yes, of course, katropang ay, ti after sa to, aba.

0: Ate, sige. Ah, pagsaka niya ko na siyang tricycle, ginahawid-hawidan pa niyang iya nga guya ka. Hindi siya ko na yung makapati. Hindi siya makamove on. Asta, subong katropang Joy. Okay. Ang grabe pa, kaya hindi siya matulugan.
1: Oh, diba? Ayoy!
0: Ang higit man gali na. Oh, higit man niya doon sa trahana ni si Sandoria.
1: Ayoy!
0: Ang nalagpat lang ni si Sandoria.
2: Diba? Hindi siya matulugan. Kag feeling niya doon, hindi siya ko nung ka-move on katropang ay. So, sa ilang trabaho, ti kuan ko na sila nga duha mailang or ma ano na, mga ila do mga manok sila nga duha maila sila sa isa kag isa.
0: Ay boss, sige na palagas-lagas ka lang sila ni Boy ha, katropang Zender. Halong-halong kagina. O hambal ganin ni katropang uy, ari na si Don Don na Felicissimo. Ano niya ngalan? Bara
2: Baraoidan.
0: Bara, ano katropang Joy?
2: Baraoidan.
0: Ay, dadap ko la ba? Ba? Do, hindi naman makilala doon ba? Bago pa yung profile mo ba?
2: Abe, watching CCP Complex Pasay City, Metro Manila.
0: Ay, sige doon na, ikaw ang bahala. Do, masunggod man to sa imo profile doon.
2: Oh, hindi ata ka-stalk na kalak. Mm.
0: Ay, pinuta mo lang bilog katropang Joy. Abe, kaya ma-show ho.
2: Ay, oo, gini.
0: Oh, diva. O, hambal ni katropang Zyron. Sa sobra mo nakapanumdom sa first kiss mo, madam. Basi bala ma-depress ka. Love yourself, anay. Akag kilatisa ang boy. Kay basi bala masakitnan ka lang sa ulihi. Amo gani, no? Kay ma na-excite saya. Ambot siya lang siguro ya ang ginakilig. Do normal mo lang tong lalaki, kag. O, ang baling ganin ng katropang Crystal Advice Abi Tol Rafael, kay damo ka na experience sa nakaw na halik o bawal na pag-ibig.
1: Wow!
2: Sige, hambal naman ni katropang Rafael, ari dayon ang iyang advice. So, basta kahigugma ang isa katawo, maagyan niya ang naagyan mo, sender. Normal lang na, kaya hindi kita abnormal.
0: Ay, correct ka dyan. Kanami. Si katropang Cyrus naman niya, sabal niya, based on my experience, ang first kiss gid, di mo na malipatan, nga di ka matulugan sang pagpanumdom kay nabatsyagan mo gid ang kanamit. Oy. Nga di mo ma-explain sa bugos mo nga kabuhi. Wow, normal lang man na sa tawo nga ga first kiss kay may kalipay gina sa tagipusoon.
3: Sana all.
0: Ay siguro ang first kiss ni katropang Zyrus. Amo sa gyapon na sa subong.
1: Ay,
0: stay strong dra sa inyo ni Palangga mo ha.
2: Ayudi, sige. Si katropang. Si katropang kuwan, si katropang ano niyo, tuto ba? Would like kung magbuang-buang ka sender. Ayaw na pagpadayon.
0: Ay, basi gusto mo lang siya nga kwaon to. Basi gusto mo lang siya nga kisan man.
2: Ay, si Toto ha. Sige, si katropang Nunoy. Uy, nagtunda mo si katropang Nunoy ho. Muna ang tunay nga lason nga halik, hindi ka matulugan.
0: O, hambali ka tropang Marjorie Bituon. Bawala pagid magamit ang turbo mga DJs kay nag-abot si Maria.
2: Ay!
0: Sino si Maria? Maria Makiling?
2: Maria, kore, kore.
1: Ayoy!
0: Naman, nagapasapad-sapad siya nara sa inyo ha, ma Marjorie. Abi papuli, aanay si Maria.
2: Hambali Maria. Claim ka to sang turbo ha, ari mo.
0: O, si Coco ni Martin Ari man humayong hapon katropang Ira and Joy. Good afternoon.
1: Yahoo!
0: O, hambal ni katropang Bernard Crystal, Maria Joy, basta bawal. Masarap yan.
1: Yeah!
0: O, nga man si Crystal, ganyan katropang Bernard. O, shout out to kay Ma'am Hilda.
2: Sige, para ha. Si katropang Ma'am Nilaylaway, sini niya kilala ko siya katropang Joy. At tagapanitan ina siya, single pa ina. Si katropang Raymart Cargando.
1: Wow! Ay,
0: kasi manuwa, galit ni Ma'am Floor. Pelos, pero. Pero siling ni katropang Ma'am Elma Arda, so, halok nga magilok. Ano tambo? Si katropang Zyron, ari di si pasete kinet, ma'am. Wala pa sa kaagi, kiss. Kiss, pwede mo gini sa makis para siya naman ang matulala.

0: lang, bala ka tropang Zyron. Sino pa dyan? O, si katropang Ma'am Liza. Sana na-spin nga lang. Uy, pagani, Ma'am Liza. Kalma lang bala, o. Oh, na-spin nga lang para ka-upod ko sa mga friend ko na si nakatropang Eric, kagaya classmate nga si Sir Solomon.
1: Yahoo!
0: Si katropang totoo, bala ginarik-ik man niya.
1: Pero si katropang Ma'am Hazel Paderes, uy, diba, Google niya basahan nga katropa natin, ho?
0: Wow!
1: May panugda siya dahil yung katropang ay. Basta ako na first kiss, Ma'am, hindi kita malipatan. Pag-greet naman sa pinalangga kong asawa kaya si Arnie Estores sa Barangay Bara City o Pangpang. O, diba? Sige, shout out sa mga taga City o Bara Pangpang. Especially na aking katropang Ma'am Hazel Paderes sa Paderes family. Kag syempre sa iyang hubby-dubby. Nga si katropang Arnie Estores may pagpulo pa mati dira sa inyo mga katropa peeps.
0: O, si katropang Menya, sila niya kiss palanggani. Hindi na sa matulugan. Hay, kung one pagi, basi one week, hindi na sa matulugan, katropa. Ang ano, katropang Menyas. Ay, aba silang buang, nabala si Sender, ha? Kailan na siya kadlaway katulog?
1: Yahoo! Siling pa ni katropang Rafael, Tol Cristal, si Dondon, ang pamagkuta kay Damo na iya. Uy. Siling pa niya sa imo, katropang, reply pa niya ni katropang Don, DJ na ko di sa, uy, sa Manila, sa isa ko no ka, radio katropang ay sige DJ Dondon thank you for dropping by kag ti mayong pagdulo DJ lang dira sa Manila. Siling pa ni katropang Sammy, wow na ba na hawang kabayo, hindi nakatiis na iiwan ng tuluyan si Ma'am Ira. Oy, sino ang kabayo katropang Sammy? Si katropang Rhea, ti siling niya kahilidlaw man sa inyo mga katropang XFM.
2: Yahoo!
0: Yes, at i-shoutout na iniwasi katropang Dra Mini Sound. Magandang hapon mga idol. Ako nga pala si DJ Marvin Pablico of Pasig City. Abo, baka pwede ako ninyo matamyaw, idol. Ay, may problema, sir. Shoutout dira sa mga taga Pasig City, especially na kay katropang DJ Marvin.
2: Wow!
0: Thank you, gidha, sa pag-comment at paglabay dira sa atin nga programa.
2: Yahoo!
0: Si katropang Cyrus, hambali katropang Eric, ano ganap mga ma'am, subong lang nakabugtaw. Ano ba katulog na si katropang Eric, ipaldo na siya yan, maklaim na lang siya. Hambali katropang Cyrus, ganap subong Meg, maparulita, turbo, bug Meg gidya. Sige, hambali katropang Melb, si katropang Tyra, gid ang kissable lips, wanna pipi. Umid mo, yan si Sir Melb, so.
1: Ay, si katropang Dundon, no? I miss you, Beko, no? Amon niya kay katropang Crystal.
0: Ay, ang balik katropang Crystal, Don, ang mga naluyag sa iya, hagan-hagan na lang. Pagtaguan nyo na lang. Ang balik katropang Zyron, basta ako chill lang, abisan wala pa kaagi first kiss. Importante buhi. Hamali ka trapang Crystal, malisener ko doon karon. Kaya, si tanay lang kamuda.
1: Sige, siling pa ni katropang Zyron. Tinag-iwan ka na sa mga katropa mo, pre. Nag-iba ka na pala ng station.
0: Amo gani, ate. Sige, sugti lang si Dondon. Kimand, siya nagidna.
1: Sige, may harap pa na katropag ay.
0: Ay, duwa ay na di sa akon. Pero ate, sige, ano oras program sa mga buang doon, DJ? Sige, mga katropa peeps. Sige, katropang Neil Paroleta. Ay, duwa, ay, dali lang. Advice, Santa, na si Sender, katropang Dre, ikaw be sa movie.
1: Sige, kay katropang nga Darla. But, ito, wala man ni consumption, katropang ay. Puro lang kilig.
0: Yeah.
1: Padayuna lang ya. Padayuna lang pero hindi pagpakwani ha. Pagpalagad ni ang kagulingon mo ha. Basi pala kag lain ang madangtan sa nasa ulihit. Sa last part sa iya nga letter katropang ay, ginakuha niya lang ang mangkot niya lang kung normal. Di,
0: normal?
1: The rest, oo. The rest of the katropa naghambal nga normal. Basta moderately lang ha. Hindi pagpalagad ni.
0: Yes, sa akon man tikong diin ka masadya. Basta ginakilig ka, go lang ng go. Gani, ayaw lang hinulso sa ulihi ha. Kung ginakutaw-kutaw ka lang sinasang ka-workmate mo bala ha. Basta hindi na siya seryoso sa imo, gani. Dapat pabili mo ng self mo.
2: Yahoo!
0: 9.9 lang akilig. Alright, sige, pakatropalet. Tataa kay Gahula, taton nga 17. 17,000 viewers ka. O na ta, balik ka tropangil, gutom na siya, hindi sa kalindi.
1: Gusto na si Ding, kasi galing ka tropang ay sa bitada, kaina.
0: Yeah, so balik ka tropang Kenneth. Ako ya ka tropang Ira, loyal, gid. Hamba ni Toto, bal, we. Ano, diba to? Hindi lang kanyang mapatihan, kalalakin, hansubong niya, bisan si Toto, bal. Ano?
1: Lariyo na na sila.
0: Oo, balik ka tropang Zyron, let's see. By kid, balda, never been kissed, ay, never been touched.
2: Yeah!
0: Olo mo! Tolbal, happy ka man abi sa aton. Di na to, happy ka man abi sa aton. Katropang Dondon, mag-asenso sa buhay.
2: Wow!
0: Kasi may comeback na magaganap ha. Tama na! Katropaleta, nata katropang Neil.
3: Katropaleta!
4: Katropaleta!
3: Sang XFM Network Philippines.
0: Ay, ka-exciting sinisang aton nga premyo subong, ho? Oy. Ay, man! Makainom ka na, makabinipisyo ka pa, pwede mo ba mahulog bilang entry. So, subong mga katropa nga aton nga iparaleta ang premium D3 soft gel capsule. Ay, paldo, tiba-tiba naman ang magadaog sinimo. Gani, standby ha, kang dapat alert-alert sa pag-comment sang present.
2: Yahoo!
0: Mga katropang hilpalibutan na ang aton nga roleta.

0: Tik sila ba?
1: Oh, si Katrapang Crystal, Katrapang Neil. Ako na, please.
0: Eh, paano na kaya? Raka na sa... dito? Sa Palawan. Sana ako manalo.
2: Yahoo!
0: Manifest ka lang na, Katrapang Kenneth. Nagatiog pa ang aton nga roleta. Sino walang maswerte nga maganda o gasang premium D3 soft gel capsule.
2: Wow!
0: Bausagi din niya ka-box aga niya. Oy! Ay! Naman si Mame, may nakadaog na siya. Palibu, taliwat, give chance to others, man.
1: Paldo si Ma'am Emmy.
0: Ay, paldo. Dahog si Ma'am Emmy. Ba? Sayang, agaling. Dapat iba naman Ma'am Emmy. Ah, para maka, ano man ang iba, makaambit man.
2: Wow!
0: Ba, Ma'am Emmy?
1: Ma'am Emmy, kagin.
0: Dinaskal naman kagin. Present na si Ma'am. Oh, present na si Katropang Lanner. Huwag pagani. Tapos mong Emmy naman na biliwat ya.
1: Guwato din si Katropang Lanner.
0: Ay. Oy! Taga-Pasig na!
1: Si DJ!
0: Ay, si DJ! Congratulations kay Ja Mini Sound. Abot kong ara siya pero taga-Pasi na sa katropan niya. Ilibutan na lang iwat. Ay, di ba mga malayo? Libutan na katropan niya.
1: Tapos nag-present siya katropan ay.
0: Sige lang ah. Kung mag-present siya dati, kwao niya di. Lain siyang ka pinaresent niya. Oh, mga good student. Present, ma'am. May pagani! Kalma, wala. Mapilian ko, tagua lang katropang Neil. Balik katropang Crystal. O absent ko nung balik katropang Rafael. Nag-DJ pa sa hugin.
1: Nagpalibot-libot. Uy! Hala!
0: Oy! Si katropang Joey Catalan!
1: Wow! Ay, si Big Boy!
0: Katropang Big Boy! Comment present!
3: Mga katropa, exciting dito!
0: Uy! Gakalatas mo si Sir Melbs to!
1: Oy! Joey! Joey! Joey! Joey!
0: Joey! Joey! Joey! Tapos si Louie man to ya.
4: Huwag mong subukan.
1: Ay, Sir Mel, sabi ipukawa na yung si katropang Big Boy.
0: Bagtinga anay, Sir Mel, sang imumigo. Tama anay, matunda.
1: Gamahinihin pa naman to si katropang Big Boy.
0: Ay, amugid.
1: Oyar!
0: Present!
2: Present! Wow!
0: Ay, bongga itan. Bogart! 3K ako ni J.I. DJ Jun. Uy, paamot ka 3K katropang Crystal.
1: Bongga.
0: Sige ah, absent ko no present kid lang. Ano ka mo bulan? Ano ka mo vision next ah? Oh may nanalo na. Lapit na lang tani sa ngalan ko ba? Ay ko sipat sa ngalan ni katropang Zyron. Ni katropang Zyros. Makita niya gorong roleta ni katropang Neil. Busy gid ato sa iya lalab.
2: Yahoo!
0: Hala mga katropa peeps, nagpa-present na siya. Once again ha, congratulations kay katropang Joey Catalan, the big boy! Nagtawag ikaw sang premium D3 soft gel capsule. Ay, maamot naman na din si Sir Melbs mo. Isa pa, tama na. Gutom na ang tagika. Karoon ka, mariklamo nisa. Tapos sige mga katropa ha, time check kita na it's 4:02 in the afternoon na gani sa mga katropa naton nga nag-upod sa aton programa nga X-Rated. Thank you so much kida ilabi na sa mga katropa naton nga nagatanaw sa aton nga programa via Facebook Live.
2: Yahoo!
0: Ayun naman tomorrow mga katropa, nang ikaw upod nyo lang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Partner natin sa technical katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: FM.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kagglutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain?
14: Ang sakit!
5: Mag-assistive pain!
14: Muscle fever!
5: Acute pain!
14: Kahit ano pang pain!
5: Basta pain!
14: Mag-assistive pain!
5: Kanggalang pain!
14: Fast and safe!
5: Yeah! Sistapain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sistapain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: X-F-M.
12: X-F-M.
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Santon Plus Gold.
18: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin cyst. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
5: Santon Plus Gold.
2: Yeah!
17: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
17: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision X, marami na ang natulungan.
19: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
17: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
17: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
17: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
14: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
17: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
17: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
17: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
16: Maraming salamat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea
11: sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Bermigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Madasigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga buki ka.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuwa sang kulaw.
6: Good thing, may Sample Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gin.
6: May free collagen.
5: Ang guta tayong kapa.
4: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
4: Pagbili sa bagos ka. Kape na may natural energy booster. Sample Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Santan Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
19: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Rojas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM libu-libong pa-premyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM libu-libong pa-premium.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang maga-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
4: nalakas,
6: at gaganda ka pa.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea
10: sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tigil sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Wednesday!

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagali.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Pumili sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
1: Lanakas.
3: At gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain.
3: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sag XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
5: XFM.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
19: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga supermutika.
20: The Secret of Health.
18: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
21: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee
2: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
22: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
23: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
24: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
23: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
24: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
23: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
22: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
17: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM XFM
1: Sunfone Vitamin C Ang Alkaline No Vitamin C
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sunfone Vitamin C Ang Alkaline No Vitamin C
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunfone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfone Gold Coffee Mix.
1: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa ano bang...
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunfone Plus Herbal Oil.
13: Epektibo
12: sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Sunfone Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang kati-kati.
12: Sunfone Plus Herbal Oil, ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
12: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Mga katropa, exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Southern Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cyst ko sa ovary.
3: 3 cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan.
3: Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Southern Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
6: Premium D3,
11: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, tagapuntiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain.
19: Ang sakit.
18: Mag-assisted pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assisted pain.
18: Pangkarang pain.
19: Fast and safe.
18: Assisted pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Assist the pain.
5: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
15: Win!

0: X FM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25
3: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako mulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis
3: sa mga buki ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM libu-libong pa-premium.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na!
4: Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamit itong panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assisted pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Rojas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM libu-libong pa-premyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM libu-libong pa-premium.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium.

0: X FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhon Vitamin C.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santhon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito, nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanzon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Mas Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Takugi na nga ako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang ka-bisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wednesday!

0: FM.
1: Sample Plus Cold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusa.
1: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing may Sample Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gid.
6: May free collagen.
5: Guta tayong kapa.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
1: Nalakas.
3: At gaganda ka pa.
7: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
12: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
14: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
14: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
14: Assist the pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sis the pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Branded nga second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply. Process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. System Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buti ka.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM libu-libong pa-premium.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga katropa, exciting dito!
9: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sunton Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Sunton Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Sunton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sunton Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunton Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunton Plus Coffee Mix.
1: Sunton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Senten Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunton Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunton Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
11: Ang sakit.
1: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
12: Wednesday!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The secret of health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel.
6: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The secret of health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The secret of health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The secret of health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunan ng The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Sunfall Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Sana alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthone Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sunthone Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Sunthone Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang kati-kati.
12: Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
13: magaan.
12: Sister Pain.
14: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko na kong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthone and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sunthone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunthone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sunthone and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Sunthone sag XFM, libu-libong papremyo.
15: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa.
5: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
5: Pabilis ang lagos ka.
7: Uy, boy, gising!
8: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
7: Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Cellphone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Kangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
20: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno Libas Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM libu-libong pa premium.
19: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mga katropa, exciting dito!
0: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfall Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfall Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfall Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Wins!

0: Access the pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palmaki na dating kung akong dali sa Access the pain para dire-diretso ang training.
0: Access the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Access the pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Sabi mo, gindula ko na ha. Ari pa.
1: Balaman ko sa style mo.
0: Good evening, beautiful people of the world. Mabuhay.
1: Hello, universe.
0: Magapalayag na ang programa nga.
1: Phone Pal.
0: Troy Tisoy. Gwapo na. LL pa.
1: Dolphy lang ka. Bigalan na. Tamsi pa.
0: Makaupo nyo as alas 12 ng gabi isang
1: July 22 nagdiyan sa bongya.
0: Adlaw?
1: Adlaw sang Wednesday.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Correct. Attendance check?
1: Check na check.
0: Bao naka good item sa ba? Eh, welcome tanan-tanan ng XFM radio station sa Bugos ngayon ay Arkag Panay Island. Random check ni ha. Kay ti ambal mo attendance check, check na check ti. Random checking. Upuntang aton nga mga broadcast tech sa nagkalain-lain nga mga XFM radio station sa nahambal ko na sa Negros kag Panay Island. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Hindi yung gadya pag-give up si Migo Alex.
1: Oh, eh?
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: ang ako nga palangga, Papa... Papa Rudel.
0: May racket na sa kaina.
1: Baton. Oh,
0: grabe, binakintol niya sa karton ng Gold Eagle.
1: Tulang ito, Don.
0: Opod sila ni Pastor Winston Gina. Libot siya sa Kabankalan.
1: Sige, Pastor, may gabi. Malasin.
0: Sa Roja City Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Grabe no, ang lagpat, sobra pa sa tanda ba?
1: Oo eh.
0: Pero dire daw mabaldagin siya. Sa Kalibo, Aklan, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Charmaine
0: Noel. Ambal. Ambal ko ginaw. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropa
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Chief Junel. Chief Junel, guro kayo nakabutang lang diyo. Exciting.
1: Sige, wala niya kasi kulang duwan.
0: Ano po yung hula ko na lawang? Sa Antique, XFM 93.3 with katropa
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Canlaon, 101.7 with katropang...
1: Siyempre, si Supremo.
0: Canlaon?
1: Ay, Canlaon gali. Nang si Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 with katropang...
1: Supremo. Bala ni Tandang Sora.
0: Eh, nablos niya si Jose Rizal.
1: Correct.
0: Napaka-isa niya si Andres Bonifacio. Ngayon, nablos niya si Emilio.
1: Emilio Aguinaldo.
0: Jacinto.
1: Eh, amo na eh. Luluya si Manuel Roan.
0: Tatay niya si?
1: Si Justado Macapagal.
0: Elpidio Quirino. Uy, si James din. Galing ka, Jyoti. Sumong sa Antique. Hindi si Kuya Jay.
1: Okay.
0: Uli sa pag-chat eh. Okay. Sa Sagay, 87.5. Kag sa television, makita nyo kami kamabatian man sa Analog Channel 13, Digital IPTV, Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Iskalante. Ang amon, XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. Ang phone pala na programa, ginadulong sa inyo sang Turbo, dietary food supplement for men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Oh.

0: Marami ang go, natulpako.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko.

0: Lathan Plus Herbal Soap.
1: Yan yung gilo na senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Lathan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Lathan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Lathan Plus Herbal Soap.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
4: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 43 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Nahamuot naman si Migo ko, Jenny Ulate.
2: Hello, nung John.
0: Jenny?
2: Jenny Ulate.
0: Oh.
2: Si John, John gali bata yun na.
0: Ah, kamagulangan?
2: Ang ikaduwa bala mo?
0: Ang naging tandaan mo.
2: Ha?
0: Para
2: sa
0: itsura.
2: Ako sa unang star.
0: Sa diin? Sa asa ba to?
2: Sa kaya yun nung Jenny again.
0: Tuod? Oh. Ah, tingala ko nga daw magutod ka mga duwa ka. Mati sa subong sa Barangay Paraiso. Salamat, Gid. Balik na sa phone, pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang pinakanamit nga kape, Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na healthy ka pa, Santon Gold Coffee Mix.
2: Araman ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, tumeric ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa mga Yes 12 products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Pwede na ka mo katawag XFM call and text line sa smart niya linya
2: 0912-007-6793.
0: Kag sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Nagakalingaw na sila sa aton sonata.
2: Gani man, panawag na kamo di.
0: Kay grabe, gaungot gadya sa ilang ang mga tagipuson ang mga music.
2: Ba, tagipuson
0: nga nagagululuwa sa ilang ang mga radyo.
2: Te, nagwaan ka na.
0: Amo na yung imo yung ano ya.
2: Yeah.
0: Imo na yung to, kaya ang nagwaan per me.
2: Kung saan lang mga Angela Bofill ang imo nga ginapatok ka.
0: Ba? Ano spelling sang Bofill gani?
2: God, spelling. Yeah. B-O-F-I-L-L.
0: Are you sure?
2: Yes.
0: Tawad ko ha? Tawad ko ha?
2: Oh, sige. Latawada.
0: Ano to gani ambal mo?
2: Capital B-O-F-I-L-L. Bofill.
0: Wrong.
2: Ano man gali?
0: It's B-O... W-F-E-L. Bufel.
2: Hindi pa kuya.
0: Bufel.
2: Bufel.
0: Tawag na ang mga single sa mga gabi. Ari kami diri magtigayon sa inyo. May time ka mga makapa-plug sa inyo number. Kag matimingan kung may babae nga nagapanawag, wala agad problema, pasampukon ka muna muna.
2: Correct! Hindi ay abutahan pa ka muna muna bulang.
0: Kaya sa sini, abi nga mga ano, sa sini na nga mga time, ang mga girl lalo, do nagabatsyag na sila subong huya-huya.
2: Mm.
0: Bali nagapamati na lang sila. Kag ginapamatinan nila maayo kung paano mag-describe sang ilakaw galingon ang mga lalaki nga nagapangita.
2: Sa bagay.
0: Kay, di ba mabalaan mo na iya the way he speaks kung ano man ang iyang personality, right?
2: Right.
0: Nan, kung daw langka-langka ka da nga maguluhambal kag magsabat-sabat sa amo ni Dolphy, wishing textmate kag callmate.
2: Wish block eh.
0: Dapat na minamion mugin mag-explicar sa imo kaugalingon. Kay ti syempre kung ma-explicar mo sing tarong ang imo kaugalingon kag maplasar mo ang ginapangita mo sa isa ka babayi, syempre munang ilabasihan kung ano ka klase nga tawo.
2: Di ba? Dapat yung mga blot tinapay bala kung paano mo ibaligya ang tinapay. Amo man ang imo nga kaugalingon.
0: Correct. Oo. Ibaligya yaman niya kaugalingon para
2: Nan.
0: Para
2: mabakal man siya.
0: Dugo kun sa sang babayi nga nagapangita sing nobyo.
2: Correct.
0: Pero diri naman sa atong program wala problema. Dalaga ka man, balubuhi, balupatay.
2: Laon ka man.
0: Basta wala lang gid sing sabit, pwede kag idiatanan.
2: Correct, iya.
0: Pero kung hindi ka magpadako, pwede man japon. Kahit hindi man tayo kilalahay tatlo.
2: Correct.
0: Oh. Kung pakuno-kuno ka dahi ang asultiro, kaya ti, imo na naya diretsyo. Kag ti, ang mga babae man, ginambala naton, nga inyo gid dapat, sipad si paron ang pagkilala nyo sa lalaki kay base tilawan lang kamo kag biyaan.
2: Kaya to kaning migat nga si Arlene nang tilaw-tilaw lang ka.
0: Pero nakatilaw gito saya.
2: Oo, nakatilawan na lang sa gani.
0: Pero galing kay ti na dimat gito saya eh after naging patilaw siya no.
2: Mm-hmm. Tatlo ko dyan galing kalalaki yung pakatla niya.
0: Triple, no?
2: Kinpromisahan niya sa kasal.
0: Kasal, oh. Pero, di ba, at least nagpatilaw.
2: Oh, at least, misan pa ano, naging part ka man sang amon, di nga, ano, ah.
0: At least, nagpatilaw siya, kay ti, siguro, kay ti, ginapangitay agit guro ang mauyunan niya agit guro nga makahulid ka tagabi.
2: Correct.
0: Ang, nauyunan niya ba? Ginpili, yagid bala maayo ang sa tatlo to sa ila kung sino man namin manguot.
2: May sino, may pinaka namin kami chokoy. Oh, di bala?
0: Pero bala, hindi man siya dako, pero nag-vibrate.
2: Correct.
0: Narangga-kurukurukur.
2: Akong gani ba to? Ang kumisan di windi.
0: Nanay Ross gani, radyo ng XFM.
2: Oo, ganyan yung
0: vibrator. Mayang gabi, Nanay Rose. Kag are. Michael Watemar Albia, good evening kay Johnwell Medes, nagamonitor sa Kabankalan Uringaw, si Jonah Barato, nagapangita sing lalaki 54 Barato, ha.
2: Barato kapag dia.
0: Kag MC Clarito Andrada, shout out ko lang si Jerome De Los Santos kag Resti Jan Buladas. Kamusta Troy Bau, grabe duwagit kabilog yung lalaki.

0: palpak manggidhatag mo sa ako na lalaki sa Iloilos. Kam ato, kay hanapan mo ako Troy from Roa City sa Iloilo lang. Tawagi ako MC.
1: Oo.
0: Are, dire ka agi sa Globe. Para ma-acknowledge ka dahil namo. Ang Globe ko, are, oh. 0915-8311-431. Ang smart ni Dolphy, gani?
2: 0912-0076-793.
0: Wala ba lang may mascam kung hindi ka magpa-scam? Mamalang na, gani. Diba?
2: Well, at least nabalaan mo nga scammer siya.
0: Wala man may maintuan kung wala may
2: gapainto.
0: Kanan. Pero nga ang may tawag diyan nga madala sa ano no, sa maturutam is nga hambalaan nun. Ila binagin sa una-una nga pagpangaluyagay nga hamakin ang lahat kahit between susungkitin sa ngalan ng pag-ibig. Amen.
2: Sa ngalan ng oo.
0: Sa pagtilawanay na nila, kagpagbailuhanay na laway sa laway, man. May ara hindi kasaho, nagbulagay.
2: Giniyang gawlan sa mo.
0: May ara man iban nga nagkilalahay, pero no label lang, kag no string attached.
2: Wow, sakit.
0: Fights lang, tapos wala lang.
2: Nga.
0: Sa pites-pites na tigayon kag nagburuyot
2: na
0: problema ni nanay kag ni tatay ang apo nga wala sing tatay.
2: Oh, diba? Masakit ina nanay. Ilabi naging kun ang bata mo wala sang tatay galing kay ti ano dala karon kay na rusdak ng iya po
0: po go. Mayong gabi kay Randy Antonio Magsipok Jr. Hindi ko katawag sa inyo gali guys. Wala ko nakapa-load bala.
2: Aha.
0: Kamu lang dial sa amo number ah. Kaya nakapoy na kami kasagad kapindot sa tag 11 digits ng numbers.
2: Oo bala. Sa una bala yaya. Lag lima lang to
0: yaya. Anom.
2: Sa amo niya lima.
0: Masyam siya dala area code. Oh, subong 11 digit gid.
2: Gani,
0: nakapoy na ko gani magpindot sa akon nga 9 digit nga bank account. Cellphone number.
2: Pero may pinindoton gid nga namit siya.
0: Ano na?
2: Ah, hindi ko na pagyambal. Ah.
0: Otong.
2: Sinabi mo pa.
0: Ah, namian ka na gali. Nagapanguyutong ka gali sa nipol.
2: Ah, ang gwapong tagiya eh.
0: Ah, ginapanguyutungan mo. Oh. Ah, ako yung ginapangos.
2: Kisa ginabutan ko ice cream kaga muna.
0: Ay, tol. Sige, sa sunod bala, maaman na aliwat. Kaya kung maabot ko gani, palitan ko sang siling demonyo. Pero guwapo yung lalaki. I-prank ka namon. Nanamian na si Dulpo lang madilap-dilap sa niple.
2: Ani, ano pa na ikakahangi ba na? Sarangon. Matilawan ka lang.
0: Ano ayan ang itsura ni Dulpo nga? Gibagnusan sang siling demonyo ang niple. Pagkagat amo na pak, grabe guro pangita niya ice cone.
2: Babasi pa pa. Ay pa na wala ka mo.
0: Idol, i-fold the aircon yung biway man guro nalamigan si Dolby.
2: Nalamigan man. Kato, di ba na kay pagpuli mo, ice na ihi mo?
0: Ang iya sa mong postura daw, ano ni? Daw, ano ni siya man? Daw, Egyptian? Egyptian, gimana?
2: Ha?
0: Egyptian na nga pormahan?
2: Sairan,
0: Ano nang Sairan?
2: Taga Cyrus. Layo.
0: Cyprus ko, no? Cyprus?
2: Ha?
0: Cyprus.
2: Pagusto lang kaya kaya ko gambal.
0: Di ko magambal kagali kung sip-on, saipon. Inugay ako kay Dolphy, di ko gani pagpadali-dali sa slang-slang mo.
2: I was born in America.
0: Ayaw, boss, sila, daya. Sige, isave nyo na nga daan ang mong number kayo naka-line up ang mong music. Hindi kami makapalawi gambal kayo ito. Siyempre, may mga music kita nga gina-prioritize man. I-save nyo na lang ang mong number. Smart

0: Ang mo to ang
1: 09-912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Ti anong imong ano, Dolph? Ano imong matugda sa nagapadayon nga impeachment trial?
1: Mamangkot ko na isi mo, ha?
0: Oo. Ay, dali lang gidula. Ano? Kumula ka lang tau kayo na basi hindi ko kasabat. Bala.
1: Kasabat ka niya, ha?
0: Oo.
1: Are you a political operator? Bago naman na nga, no?
0: Why data, ha? Ano na lang na, mas maayo na lang na, guro, ituon na lang nila, tani, ang ila concentration sa mga nagaduging or sa mga nagaduging nga problema sa ato na pungsod. Most correct. Especially ang mambal tatuod ti international man nga away ang about sa gasolina, pero may ara kita dira solusyon tani nga makapapian-pian man bala sa aton nga mga konsumidor kag sa mga gumalamit sang gas, no? Matigayo na to bala tani ang ano to gani man masilip man tani nila ang oil deregulation law do something amo na bala nga para mapapian-pian man bala in the meantime nga gas spike ang presyo sang gas.
1: Magamuni ka mahal bala sang gasolina. Mm-hmm. Pati laki ni bala.
0: Mamahal man.
1: Siyempre eh.
0: Mayo lang gani, nagmahal ang gasolina tapos ang presyo sang baboy nagbarato.
1: Talag, sana na sana ka daan ng chins oil. Okay mo.
0: Sakto man.
1: Mahal na mo.
0: Mahal na. Ilabi na gid ang tuti. Doon naman mo ng tuti oil sa una.
1: Oo eh.
0: Ngara ba lang magbagasolina na mga Kawasaki ganyan na sa una. Pagkatapos may araw ganyan mix nga tuti oil.
1: Oo.
0: Subong lain na subong niya ang oil nga nagagawa sa tuti.
1: Ano ba kayo subong yun na asaiti na nila mo?
0: Hindi, lain na gidiya ang ano yung oil nga nagagawa sa tuti.
1: Ah, kung sa bagay.
0: Oo. Oh, ikaw bala, ano nga oil gagawa pagtapos tuti?
1: Ha?
0: Balik taraan tuti.
1: Ay, hindi kuya. Ikaw na iya, ha? Hindi agad mag-support sa to. Ako pa.
0: Ayun nga, shoutout ko lang ang mga tiga-purok paglaong Barangay Makiling. Hello, Loida Herman, MC Clarito. Salamat, Gid. It's 3 minutes before 10. Mabalik pa ang phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo!
1: Exciting! Exciting!

0: nagpapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
0: Herbal Oil.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami
5: kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
5: Xanthon Gold Coffee Mix.
4: Nakakapi ka na.
5: Nagagwapo ka ba?
4: Xanthon Gold Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Gulpi otod ah. Balik na sa phone, pal. Ginadulong sa iyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabasuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kay Jomar Lausa Salazar, good evening. Pwede na akong makatawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening, Troy. Pwede ako kay MC, kapangita man sa sang taga Iloilo. Yes! Galing kay Buwasas ako no maintra.
1: Si, sino na siya?
0: Kamuta, sino yung taga Iloilo man eh?
1: Oo.
0: Oo. Hindi ko ka-contact ha, Bernard, ni gani isang muro siya. Naka-text ka gani, hindi pa makontak. Basahan ko gani, text message mo.
1: Gani man. Once ka na nakapasa ka gani isang ano, isang text message, buti lingon, na-contact mo na.
0: Tsak totoong number nga ginsendan mo. Amo to, smart siya nag-agi mo. Hinaya ba lagi mo smart gi?
1: Oh, sige. 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Amo na siya, amo na mga numero na dapat nyo tawagan. Dali lang gid, Webes na kita buwas. Mayara na lang kita sing duha ka adlaw. Ito, Merkules, dayon Webes.
1: Webes, Biyernes.
0: Pagka Biyernes, ma-Santon, and XFM libu-libong pa-premyo naman kita. Kung sa diin, every week, 3,000 pesos nga cash ang inyong madaugan kung magabutan ang inyong pangalan sa aton nga Parafol. All you have to do, baka lang ka mo sa mga Yes 12 products, pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo ina sa white envelope, kag sulatan nyo sa inyo complete name, address, kag contact number, kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station malapit sa inyong lugar. May caller kita sa line number 1. Good evening!
1: Hello?
0: Ngayong gabi. Ma'am, lapit-lapit ang audio sa imo cellphone para klaro. Kagliog lang kumute sa imo radyo.
1: Hello,
0: okay
1: ma'am?
0: Na?
2: Hello?
0: Hi, good evening!
2: Good evening, Troy!
0: Hi, welcome sa phone, pal. Sino ni?
2: Si
0: Jen.
2: Si?
0: Dahil lang git. Ang imo ba lang radyo, i-mute lang anay. Mute lang imo radyo.
1: Oo.
0: Sa cellphone lang pamati, kaya mabatian mo kami na da. Sino to nga alam mo, si Jen? Ah, utod. Signal ang problema. Dayaliwat, dayaliwat. Loida Herman, good evening. Neneng de la Cruz is watching live in Roa City, Capiz. Hello!
1: May gabi lang sa kay Emma, and of course, saluman sa kay Nanette Bautista, sa may Buena Vista, Silay.
0: Abi ko Buena Vista, Gimaras. Nakalagaw ka sa Gimaras, Ge?
1: Of course!
0: Nga ang lain ganyang ilapaho, ya, sa tanan nga paho,
1: gani
0: no?
1: Man.
0: Tamis-tamis, ganyang nga arang, buta, daw ka damo sing sugar nga pagkaprutas, kanamit. As sa duta, in, guro, no? Sa duta.
1: Siguro, kag ng ambal nila.
0: Sa duta o kung saan nagatanom?
1: Depende. Kaya, ang ambal nila, kung nga ang ilad, pahuula, kagi, ginpalamkunan.
0: Amo na? Hindi, ha? Sa ano
1: kuno
0: na
1: man.
0: Sa ila na iya, ano?
1: Pagpati.
0: Sa ila na iya duta, o nga ang kanamit sa ila nga paho.
1: Kung sa bagay.
0: Gusto ko tani makalagaw, dira liwat, kag manuot suhot sa ila nga mga kuweba, kag maligo-ligo sa ila nga mga daga.
1: Sa diin nga kuweba.
0: Sabi ko tugay na.
1: Ako payak, panon mo ha.
0: Na nakatuan ko nagali isang una sa Alubihod.
1: Alubihod nami, gidman to.
0: Pagkatapos na may araw na private resort nga nakatuan na to sa una tong gin-ex deal tagani. Ano to man, kabaling? Ano kabaling bala mo? Mm-hmm. Ambot ara pa na subong?
1: Ambot lang nga yan. Basta ako yan sa
0: Alubihod.
1: ano pa nawag sini sang wala pa na iya ang Boracay
0: oh.
1: Amo na da pirmi ang alubihod
0: oh syempre hindi na kami mag-argue sa imo kay ti syempre may edad ka na ya kisa sa amo
1: bagay
0: pero di ba ka tahom sang ila man dagat tapos lapit lang sa ato ng Guimaras kung dito ka maagi sa Pulupandan
1: correct
0: masakay ka lang da sang ano gani na sang
1: pumboat
0: sang pumboat na balang arang basta nang medyo dako-dako naman siya sa pumboat kay dasing man siya lapit-lapit lang no. Ang wala ko nakantuan, ang may lagod-lagod.
1: More or less, daw, kwan ko 45 minutes.
0: Ang wala ko nakantuan, da, ang may lagod-lagod, balang ilisi.
1: Nang,
0: ano na, windmill?
1: Oh, windmill.
0: Oo, oh. Na, daraabanda, wala ko nakalagaw. Kaya gusto ko na tayo magkanto, kaya itry ko kung mapalit, hindi man ko sang dakong electric fan.
1: Hindi ka magigid man mag-ano. Nakakato naman kami. Galing kaya mo lang ginaya kahangin lang gid.
0: Ati mo na gani may ara sing windmill nga tagudlag ko. Propeller na ang tawag sila.
1: O gani man.
0: Ano ang spelling sa propeller?
1: Hindi, alisi lang.
0: Alisi?
1: Ilisi?
0: alisi?
1: Kunta-kunta liwat si Chloe Miles.
0: Sino na si Chloe Miles?
1: Ang sapiyak patubla.
0: Ah, ang
1: taga-dira, taga-dira, ginasaya.
0: No, bali fanatics man na siya.
1: Oo.
0: Ah, sige ah. Hindi lang tong lupog nga kilala ko ha.
1: Ah, oo. Perte man to.
0: Shout out lang sa mga taga, shout out ang mga chismosa sa Makiling, sir. Ako mamati pa sila gali.
1: Sino dang Raina nyo? Si Sarah.
0: Sarah.
1: Sara, dato light ah.
0: Oh, dali
1: lang. Nangkapin na si mo, Sara.
0: Naisuryahan ta na kagabi ang about sa chismosa.
1: Oo, di ba?
0: Galing kay ti, makita ka lang na kontra kung batuan mo gid sila.
1: Ang mo gid eh?
0: Mas maayo na lang na amo ni. Ma-keep quiet ka na lang kag... silent ka na lang yabala nga. Wala sila kabalo kung ano yung mga racket.
1: Sa totoo lang bala, may isa ka quotation nga naghambal nga, your silence is your weapon.
0: The best weapon.
1: Yes. Oh. Is your weapon gani?
0: Oo. Oh, oh. Amo na ang pinaka the best ng imuon, labi na gid kong mga chismosa. Hindi mo na da pag-iukot ang imo buot kay nga, ha? Wala ka man ga pangayo sa ila sing pagkaon mo adlaw. Wala man sila gatag pliti sa imo. Kung ikaw nagatrabaho kag may pangabuhi ka nga imo, concentrate ka lang sa imo nga pangabuhi.
1: Yeah.
0: Kay para maplastar mo man ang inyo future sang imo nga family kang imo nga mga kiddos.
1: Mga recruiter pa na sila.
0: Ha?
1: Oo.
0: Isa ka man guro sa na-recruit ay.
1: Ha?
0: Kaya kadahapon, grabe di chismis ta.
1: Si ang unaw na yung na-recruit kandaan, si Manny.
0: Manny?
1: Maniningad.
0: Ah, ari na. Hello, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Sino ni Gani?
2: Si Gina, sino sa kanina? Ito wala na ako, may signal.
0: Oo, si Gina, taga Diin. Taga?
2: Cadiz.
0: Ah, taga ka... Diin sa Cadiz?
2: Oo. Sa Tinampaan.
0: Ah, okay.
1: Tinatampaan ka, Gidman?
2: Oo, Troy.
0: Bahu, umakon na natampa. Sa tingin ka natampaan, sa nawong o kung sa ano, sa dalomsang imo nga langala.
2: Pwede mo sa dalom, Troy.
1: Oh, gapatampa sa dalom.
0: Ah, ipatampa mo, hindi mo pag-ipabrutsa. Gina? Gina? May kanta ko bala para sa imo kay nag-join ka subong gabi. Kantahan ta ka ah. Gusto mo mamabatian kanta ko para sa imo? Gina. Gina makatulog.
3: Gina makakain. Sa kakaisip sa'yo.
0: Sige po ni Dolph.
3: Tigyawat dumarami.
0: Sala.
3: Tigyawat si mo dalong.
0: Pila na edad ni Gina? Edad mo, pila na? Pila na edad mo, Gina?
2: 57.
0: Single, ma'am?
2: Oh.
0: Hambal ko gid daw. Pila bilog bata?
2: Walang Troy.
0: Maginalang mo lang duwa, ha?
1: Magigaya, kabudlay, bila magino, bata, ha?
0: Kagkabudlay, magpagwa sa bata. Nga, ano na tabo? Wala ka na ba na subungaw?
2: Agray?
0: Nga, wala ka na ba na subong? Ano na tabo?
2: Okay. Na nangamilang bahay.
0: Nangamilang bahay. Na kay wala mo man ginasap, wala mo man ginasap unga ng imo nga
1: kurang
0: kay may
1: tingkad daw yo.
0: Sa sunod, sapungan mo na imo purang
1: kay
0: para hindi ka pagbiyaan
1: nan.
0: Butangan mo PH. Ha?
2: Tawan na lang mo din nila.
0: Ati amo ginaiyan, lipay nalipay sila
1: nalipay
0: sa imo.
1: Oo, ah.
0: Kay tungod nga may ara ka na freedom nga magjiga-jiga naman liwat. Are may pasorya ko sa imo, ha? Line number 2, good evening.
4: Yes, name Toy.
0: Bado imo gini si Gina nga taga Cadiz. Sino ni?
4: Si Roya.
0: Taga diin.
4: Taga Kalampaya.
0: Bola pitana.
1: Oh, pila lang ka minuto, ara ka na daw.
0: Ah, sige, pakilala ta. Gina si Roy. Roy si Gina. Oh, sige na Roy, Roy na kamo.
4: Ano ang gabi?
0: Taga Escalante. Taga Escalante sa kuno Gina. Lapit sa mali. Oh, palo Roy. Pamangkot na Roy. Roy, pila na kuno edad mo? Wala. Dali lang kita, may dali lang kita bala.
1: Basta hindi mati.
0: Roy, ang imo radyo, i-mute mo la, Roy, para mabatian mo si Gina.
4: Okay.
0: Kaya wala ni sa size karante, subong mo ba si Gobra ni sa guru sa bakulod? Kaya ang i-audio delay. Tapos, Gina?
2: Try.
0: 47? 47 ko na
4: yan. Gabi.
0: Ayan, bot.
2: Gabi. Roy.
4: Ako si Roy, ah. 46. Sige, gabi, Gina.
2: Sila may edad mo?
4: 46.
2: Okay.
4: Sa Kaslante.
2: Okay. Doon ba sa buong?
4: Sari ko din sa buong sa Bakulot, sa home site.
0: Roy, i-mute gani imo radyo kay balaan ginamon nga ra ka sa bakulo, delay na da hindi ka mamati sa radyo sa audio ni ano Gina. Na. Ulihi gido. Roy, i-mute mo na imo radyo, Roy.
1: Patyabra ni radyo mo, Roy.
0: Okay na.
4: Okay, okay.
0: Oh, ano to pamangkot mo, Gina?
2: Tingo nga ubrad sa ano gali, sa home site.
4: Gina, ano, may iba pa?
2: Ano ubra mo da?
4: Ako na, contraction na.
2: Yes.
4: Contraction, panday, naso.
2: Sino ka ni pangalan mo?
0: Si Roy.
4: Roy, ako pangalan, Roy.
2: Ha?
0: Si Roy, dahil kay ina pa ko gambal nga Roy pangalan niya, pro. Palayo ka dahil. Eh. Kabalo ka naging masaban, gagapakuot-kuot ka man da. Palayo ka eh, Professor Yanay, ka mo ni Roy Tarong.
1: Ano kay ginatimtar? Ginatimtar ka na kasakay ka man sa timtasyon?
2: Gano'n.
4: Pag-uukat ka na gano'n.
2: Ang gabi. Eh, saan ako ni mapuli sa Eskalante?
4: Pinainat mo?
0: Saan ako na mapuli sa Eskalante, Roy? Bao, nagkitanay gina mga lipong.
4: Adugay pa, adugay pa. Adugay pa.
0: Pamati, bala. Hindi pa i-loudspeaker mo cellphone.
1: Nag- no. Nagkitanay gina ang, ang ipon ka ang kalkag.
0: liwat, liwat. Saan ako na mapuli sa Eskalante?
4: Sa mga anak, Roy, ah.
0: Oh, batian mo, Gina.
2: Okay, ah.
0: Te ano, ano man pariktaon mo sa uli sis Kalante o kung papito na nay sa Cadiz sa tinampaan.
4: Pwede man tayo ya.
0: Wala pa kasabat si Gina, hindi ani magsabat ka pwede, wala pa gani
4: eh.
0: Wala ta ang sabat ni Gina kay ako yung kapamangkot.
4: Okay, okay ah.
0: Oh. Gina, ano sa imo papiton mo sa Cadiz kung mag-uli sa next week?
2: Try kung
0: Ano to ambal eh? Kautod-utod ambal mo, Gina, ha? Hindi bala pag imual balang imo nga cellphone? Kay ang cellphone, naka-design na siya nga ginakaptan mo nga ituon mo sa dulunggan kag maghambal hinay. Hindi kay ginanganga mo maayong sungad mo hasta matulon mo mouthpiece. Nagay bala ka mo binuki bala? Okay na, Gina? Ang si Roy man eh. Ang si Roy man eh, ang iya cellphone, iya yagi na loudspeaker. Amo hindi sa kabati sa ambal ni Gina.
1: Gina?
0: Di bala pag i-loudspeaker bala Roy.
4: Wala na Troy, ah, wala na Troy, wala na loudspeaker.
0: Kanami isang signal mo pro, hindi ka kabati. O sige. Te, ano na diskarte na Roy, wala ka pa man ka diskarte.
4: Hello Jen.
2: Hi.
4: Hello, Jen. Hello. Pwede ko ba pulit ko?
2: Magbabala mo.
0: Ate, mag- ma- mahub- mahubag ko no ba mo kung maghapit ka to. Naway chance, ha?
4: Kurang mga kaya ka pa lumang kumang kaya pamasar nga kumansan man sa gudya doon yung kabata.
0: Ate, wala pa man siya namangkot ngayon pasagod niya yung bata. Ulat lang bala, nay bala. Da, anong pamangkot mo, Gina, kay Roy?
2: Hindi, hindi yung kasuburon bata ko. Ako yung kasuburon niya.
0: Ba?
1: Wow.
4: Hindi, dua ka mo. Tatlo mo eh, si bata mo eh.
0: Nung tatlo, apat ka mo tanan. May duha na ni sa kabata.
4: Hindi, apat mo eh. Talaga, o, dala na naman kaya. Isang sila pa ka-design na to yung kasuburon mo na
0: sa wala labot sa bata. Dala pa na imuugangan ng hilaw.
1: Amugin. Dala pala pati parintiya.
0: Pati upod niya na subungong na, atupad niya nga nagapanabad. Dala na sa... Te, kaya?
4: Kaya, kaya. Isang sila pa, Troy. Isang sila pa, kodisina, Troy.
0: Ang sugid naman ang construction worker.
1: Amugid.
0: Ah. Basi kung hindi ka kaubos ang sinamo mo.
4: Ubos ako, Troy. Dala ka mo. Excited lang niyo.
0: Ah. So, una-una lang na iya. Ate, Gina, desisyon na para matapos na ka mga duwa.
2: Hello, Roy.
1: Ate, ano na sa inyo nga duwa?
4: Okay, Troy. Ah.
2: Mangkot ko sa iyak na isa ako sa hao.
4: Ano?
2: May sawa ka na?
4: Ano, Jen? Wala pa gani. Kapag kita ako gani, kasi ikaw pa.
2: Kusama
4: mo na ito, Bryce, ha? Why? Kaya, uy... Kusama kita mo, tayo bago ka lang sa buong, ikaw palang buro.
2: Wow, kusama mo na ito, wala ka kita, or damo na.
4: Why, ha? First time pa lang, ni.
2: Eh, hindi ka na yan makulbaan.
0: Nga, no ka manananggal nga makulbaan, gitsa?
4: Kahit
0: ano imo pa sa lubong halin sa Bacolod kung mag-uli ka sa Cadiz?
4: Ano? Mercy pasalubong.
1: Mercy, Gideya.
0: Sabalo na ko sa plano mo, ah. Dalal mo sa Mercy, pagkatapos Mercy hon mo sa Dayon.
1: Mamurla, murla, at lang ang duwa.
4: Wasakon, Troy.
0: Ba, grabe, siguro mo ba?
1: Perteng ambisyon ba?
0: Oo, wala ka pa kayang diskarte, eh. Te, ano na, Gina? Okay na ni? Gina, okay na? Oh, sige. Roy, ang number ni Gina, kwaon mo?
4: Oo, Troy.
0: Oh, ilista kay Yambal ko. Ara na? Dasiga man, hindi kayo makuha. Dapat ara na na dayon. Ako na?
4: Sige, Troy.
0: 0958 8883 8883 oo. Na lista mo subong pero may naka-text sa to una kay Gina. Okay, ah. Gina, salamat. Roy, salamat.
4: Sige, Troy, salamat si Troy.
0: Okay. Mayang gabi, ari na si manananggal di amor.
1: Roy, mayang gabi, manananggal.
0: Si Dolphy daw mangutan kahalum-halum.
1: Anong halum-halum man? Anong halum-halum?
0: Ha?
1: Anong halum-halum?
0: Abasa mo na sa, ah.
1: Oo, ah.
0: Grabe, gid. Panakurong niya. Good evening sa inyo nga duwa.
1: Well, pwede, di ba tayo katugnaw, day?
0: Nadine Galino Baron, good evening. Salamat sa pagpamati. Kay J. Vince Reta, sang San Jose Antique. Randy Antonio Magsipok Jr. sang Boracay.
1: Wow!
0: Dodoy and Emmanuel, good evening. Kag Balsomo Rich. Kagari pagid. De lang, happy birthday, more blessings and good health, DJ Troy. Birthday ko na sa Bungdol pa.
1: Ay sa ano gali, ah, sa bana gali ni Marisa.
0: Oh.
1: Madam, hindi ka salamat sa gimpadala nyo di.
0: Ang oras 10:40, mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tiso.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Assist the Pain.
1: Si Siren, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga buki ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, nang narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: A minute more to go before 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Balik na sa phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa may mga bukol-bukol sis kagtumor, magtumarget sing Santon Plus Herbal Capsule.
1: Araman ang Santon Plus Herbal Oil, balaan nyo sa mga kapadula sa panuot. Kapanalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag, XFM call and text line para ka-intra.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431.
1: Okay, panawag na.
0: Kung labi may manawag.
1: Di, mano to di.
0: Mapakot-pakot na gusto mo?
1: Pwede.
0: Di ko ah, balaan ko naman ang imo ngayon papakot-pakot.
1: Ano be?
0: Karon na, tapos ang tanong caller.
1: Oo, ah.
0: Good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, sino ni?
2: Si Raymond Troy.
0: Uy, ikaw na ni? Grabe daw, tawo ka na subong ba? Taga din si Migo Raymond. Taga din si Raymond.
2: Taga Antique Japan Troy.
0: Taga Antique. Ti ano na? Nakapila ka naka-plug ani, naka 100 oo times na no?
2: Sa Tesla pa lang Troy.
0: Ah, ara na naman kay isa pa lang sa kuno nakapa-plug doon.
1: Mm, nugaya ako na ganyan Raymond ah.
0: Oo. Oh.
2: Okay, Tesla pa lang Troy ka. Ang Troy ka ng Ricardo ano?
0: Amo ko man na permi okay. ang imo nga kaisa mga kalima ka naguro katawag-tawag di Dolph no dugman mo sa
1: eh.
0: Ano to gani work mo Raymond?
2: Ano lang pro eh pangamuan lang pro
0: eh. Ha sa din ka gani sa antike?
2: Yan lang pro sa Sibalom pro
0: eh. Sa Sibalom ah. Ano ang imo nga mga ano mga kararuton dyan sa Sibalom nga ginabaligya sa market.
2: Ang ano lang pre yung nakalauma naman yung paray pre kay gano pre. Sitaw.
0: Paray ka?
2: Balatong.
0: Ah, balatong.
1: Balatong.
0: Namit na adubuhon no.
1: Ganiman.
0: Wala naman nabi iba ng luto ang balatong no.
1: Pwede
0: adobo
1: man na siya ano nang ilakot sa
0: utan. O gani utan mga laswa no, pero yeah. Masaburoso ang balatong kung adubohon.
1: Correct.
0: Tapos may ara sing ginamos.
1: Ang
0: imo. Ang imo balatong Raymond, ano ka dako? Tsaktuhan lang. Tak sabi ko na dol ko ano nang tsaktuhan namin niya.
1: Di ako matakos ang imo balatong.
2: Okay, dol ka.
1: Oh, ate, sige be, palapit di.
2: Lapit
1: naman
2: ko
1: yung
2: cellphone
0: na, Dolph. Ha? Amo na lang niyo, mabidyo call ta?
1: Mabidyo call.
0: Kasi kita mo, wala sa download.
2: Kita ng anod ko, Troy. Tapos, I-download siya pang-tislok.
0: Troy, makanta, pakanta habi si Dolphy kay birthday ko. Ano man nga, ano si- man ipakanta mo,
1: ano, Jay Vince?
0: Kaya makanta kami. Sige, i-comment na kung anong gusto mo ipakanta. Ikantahon na mo. Wala ka pa miga? Kagpilan na gano'y edad mo, Raymond?
2: Ano, Troy? 41, Troy.
0: Ah, sa San O ka ma 42?
2: Sino yung ano, Binger, Troy?
0: 1 o kung 2?
2: 6, Troy.
0: Ha?
2: November 6.
0: November 6.
1: November 6.
0: Ma 42 ka na sa November 6? Malabutan mo pa ayah ng November 6.
1: Tapos ano, para hindi gasto sa kandila, kundi sa November 1 ka na lang.
0: Oo, para ano na.
1: Oo,
0: isa na lang ka celebration.
1: Oo.
0: Ang paghukom ng celebration.
1: hindi ka pa na nga kung November 1, damo galuto sa
3: Valenciana.
1: Ano, Valenciana, Suman.
3: Suman, Suman gid gali. Suman tapos amo ni mga halad-halad.
1: Oo.
3: Oh, di ba? Hindi ka gid madulaan handa kay ang kada tawo na may ara gid na ihalad.
1: Oo.
3: Especially ang mga Katoliko, no?
1: Oo.
3: Oh, Katoliko. Katoliko, ikaw ya dol.
1: Ha?
3: Ano kaya?
1: Sige lang ah.
3: Habi ko ganit, Katolik ka.
2: Okay,
3: hindi, hindi ka na mag-change mind mo nga from November 6 aton isulon sa November 2 o November 1.
2: Hindi gid try to sempre amara din na siguro ka mo nga Dios nga pizza nga na bata sa
3: try. Oh, mo gimana abi mo nga birthday
1: sa bagay.
3: Eh. Hindi gid pwede no. Hindi gid kayo bisan si Dolpo na maayo nga in November 1 o kunto.
1: Oo.
2: Hindi gid ito sempre ang Dios ka kapat sa buhi ta bay per bana ka decide.
3: Hindi ah, hindi man siling nga mapatay ka na sa November 1 kunto. Gali ang amon man lang iayo, hindi mo gusto i-celebrate imo birthday instead of November 6.
1: Para hindi gasto.
3: Pilian mo lang sa November 1 kag 2 kay araya sigurado gid na iya may handa gid
1: yang kada
3: iya katawhan na iya. Oh.
2: Ah,
3: sige.
1: Sige,
3: ate, mo man ay gusto, bala ka da, may buhot ka naman ah.
1: Gani man.
3: Ma 42 ka na, alang naman nga intuon ka pa namon kay hindi ka naman mainto. Ikaw naman lang gani siguro sa mga nagapanginto eh. Kailan nakabilog na uyab mo sa edad mga 42?
2: Ah, sara lang po.
3: Ah, isa lang gid. Pila ka mo ka tuig?
2: Lima
3: at
2: ba 3
3: kaso lang ano ragi
2: LDR man ka mo barbasa taon na 3 subaran mo puti
3: antiki man dyan
1: puti lapit man lang na
3: one ride raman
1: gani
3: one ride raman nga series pa at do barbasa
2: ito simple tro hindi tama ano magtawa to kung ano ang kaya ko dito kay Maruya lamang ko to hindi mo tanang matubong hindi mo tanang makita
3: ay ambot kanimo hindi kagin makapangasawa kung amo ka na kareklamador
1: gakato di kanin ngapon sa Pilipinas
3: uun
2: ako lang ako yung asapin yung asapin pero ano ang sututuhod wala mo kutuasan yung may bana talagang
3: ah, sige ah. Bahala ka da ah. Himo man ay drama. Bahala ka da ah.
1: Correct ah.
3: Number mo, 09?
2: Ang ano lang ko, sorry lang. Ang regular number ko, 09-31-98-49-49-0.
3: Nadumduman ko na niya. Sulita, biliwat ang imo number. Kaya may nadumduman ko. 931. Dasiga, 0931 na. Mauntat ka pa. 0931.
1: Hello?
3: Alam, dula na siya. Nadumduman ko siya. 0948. Ah, bali, J. Benz, gali, doll. Birthday ko dya, Troy. Birthday song, Troy. Sulit kami dyan, antike. Makanta na lang ta birthday song.
1: O, sige ah.
3: Oh. May bago na nga, ano subong mo? May version na ng happy birthday subong mo.
1: Ano?
3: Amo niyo, sabayan mo ko ah.
1: Wow.
3: Again, happy birthday to J. Vince Reta sang antike. And this song is dedicated to your birthday. A one, a two, a three.

0: para sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Pinamaoda, taga-Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi-try. Wala gyud mi nag mahay, happy ka ayaw mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
6: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: It's 27 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Wala ka naging nagdaog sa ako, no?
1: Wala na.
0: Wala perdi kagid niya. Anong mga ganap nato next week gani? Meno ta?
1: Siyempre, sa Friday, may Santone and XFM libo-libong pa-premyo.
0: Then may incoming pa ta nga, ano, nga promo, no?
1: Yes.
0: So nakaplasta na tanan-tanan nga mga drop box para sa aton nga tag-intra. Kung sa diin, makadaog sila sa cash prize, gadgets, ka groceries.
1: Of course.
0: Matikid ka mo permis sa tanan nga XFM radio station para makakwarta ka mo.
1: Di na ka mapagbudlay yan.
0: Damo-damo tadi yung promo, no?
1: Amo gajaya.
0: Grabe. Basko gajaya ang mga taga-XFM gajaya. Ilabi na gid kong ara si, ano, si James Dean, si Noel, si Neil, si Rodel, si Alex, kag si Chief.
1: Yes.
0: Mga baskugan na sila.
1: Uy, si Charmin pa?
0: Ah, si Charmin pa galera. Thank you sa inyo, kag sa tanan nga station managers sa XFM radio station sa Negros, kag Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisu.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Hala, ka-exciting!

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da sun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
2: Santong Plus Gold.
4: Makan sa mga butika.
2: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bag-o ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santong Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: Visionex Plus.
8: Ito ay may lutein,
9: beta-carotene,
8: vitamin E, at zeaxanthin.
9: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assist the pain!
16: Muscle fever?
15: Acute pain?
16: Kahit ano pang pain?
15: Basta pain!
16: Mag-assist the pain!
15: Pangkalang pain!
16: Fast and safe!
15: Assist the pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain!
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadak-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon sag XFM libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain.

0: dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Salzone Plus
2: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa lawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gain. Kamutol, testing iba la. Kampiyong gijan Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clamu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain. Mag-assist the pain.
14: Hanggang pain.
13: Fast and safe.
14: Assist
13: the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadak-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon sag XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Suntone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
5: Mga katropa, exciting dito.
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropaleta.

0: FM.
1: XFM.
2: Southon Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cyst ko sa ovary. 3cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Southon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southon Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Southon Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain gid jang sabor sang Southon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Southon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Iba ka sa lahat.
6: Southon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
10: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
14: One Turbo.
13: Oh, yes.
10: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
15: Southon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Southon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist pain.
16: Kamkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM.

0: FM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Zanton and XFM, libo-libong papremyo.
1: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagpasalamat sa XFF sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadak-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Zanton sag XFM, libo-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Zanton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zanton Gold Coffee Mix. Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
5: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gid,
5: may free collagen
4: ang guta tayong kapa.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
3: lalakas
6: at gaganda ka pa.
7: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tugid sa adlawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Sistapain.
6: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
10: Mga katropa, exciting dito!
11: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: FM.
1: Southern Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya japon ko noong pawan. Try ko ang Southern Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
1: Southern Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Southern Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Southern Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Southern Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Southern Gold Coffee
1: Southern Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
1: Southern Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Southern Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Southern Plus Coffee Mix.
1: Southern Plus Coffee Mix.
3: May kape ka na,
1: may gamot ka pa.
3: Mabibili
1: sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Southern Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Southern Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Southern Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
14: Southern Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist the pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist the pain.
16: Pangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist the pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain.
3: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon sag XFM libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santone Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy. Kay diri sa XFM 106.5, non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfold Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Sunfold Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunfold Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sunfold Plus Gold.
4: Sunfold Gold. Coffee mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Sunfold Gold Coffee mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant. Oxidant properties.
4: Sunfold Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunfold Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sunfold Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunfold Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Sunfold Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit ang Sunfold Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Sunfold Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
12: Sunfold Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain.
2: Ang sakit.
4: Mag-sister pain.
1: Muscle fever.
4: Acute pain.
1: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
1: Mag-sister pain.
4: Pangkarang pain.
1: Fast and safe.
4: Sister pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sister Pain.
1: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Xanthon sag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunthorn Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Takugi na nga ako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
2: sa mga buki ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfold Plus Gold.
3: Ako gali si Shirley. May migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Sunfold Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mabili sa mga butika. Sunfold Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sunfold Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ang antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfold Gold Coffee Mix.
2: Sunfold Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Sunfold Plus Coffee Mix. Ang kape

0: 3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-assist the pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-assist the pain.
5: Pangkarang pain.
6: Fast and safe.
5: Yeah!
6: Assist the pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist the pain.
5: Mabibili sa mga butika.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Sunthorn Vitamin C.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active guide ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na warm.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthorn Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil.
13: Garantisado.
14: Maaasahan.
13: Sa sakit ng katawan.
14: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
13: Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
14: Sunthorn Plus Herbal Oil.
15: Assist the pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na assist the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Assist pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Sunthorn and XFM, libu-libong papremyo.
19: Ako si Michelle Galen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagpasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Sunthorn sag XFM, libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sunthorn and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sunthorn Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Sunthorn and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mga katropa, exciting dito!
21: Mga
0: mga katropa sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo. Liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Plus Gold.
3: Ako si JL.
4: Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Ton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
2: Sa Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Sa Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang sa Ton Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Sa Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
0: Premium D3.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kinu. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial

0: And I'm proud sa stupidness. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Sample Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gid.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong
2: kapa. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Tangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
19: Mga katropa, XFM!

0: Oras sa Pilipinas, alas 4:14 na sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Oy! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

Pilipinas. Mayong agaban wa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapaliag na ang palatuntunan. Exciting Pilipinas. Sa aton nga mga kautoran nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa kutob naman nga malabutan sa nga aton nga palatuntunan sa subo nga aga. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. Kay madamo kita karon mga kabiyanan sa mga pag-aistoryahan, pag-atutukan nga mga balita kag mga impormasyon nga mga nagakahalanabo sa bilog nga probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Exciting Pilipinas. Sa kinanda ng aton ginya pag-agda kag pag-abi-abi sa inyo tanan-tanan sa aton nga mga katropa dira sa may bahin sang Teodoro Arsinas Trade Center. Of course, dira man sa may Burgos Tali Papa. Sa pilaman ka mga merkado publiko sa 16 ka mga kabanwahanan sa 433 ka mga kabarangayan sa bilog nga probinsya sang Capiz. Exciting Pilipinas. Welcome na, welcome, welcome, welcome, welcome. Exciting Pilipinas. Diri sa aton nga pagpangalagad sa subong nga adlaw sang Huwebes, Pizza 23. Sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kamusta man ang aton nga mga suki nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa mga katropa naton nga naga amat-amat na bangon, nagakinos ang ila sini nga mga palamahawon bangod kay sa dili madugay pagbutlat ni Haring Adlaw. Pati magkuan sila, no? Magpadulong sa ila sini nga mga trabaho man dag sa ila man nga mga area of responsibility mga katropa. Sa kinandan upod ko sa technical side si katropang Jason Anunoy. Sa patrol si katropang Elmer Derecho Estimar. Kaga ini naman ang inyo alagad, inyo nga anchorman, katropang Michael Denosta Inuslay. Exciting Pilipinas! Obdin ninyo ako banwa, top-top alas 5:30 subong aga. Sa pagtalakay naman sa mga dalagkuhan ng mga balita, kag mga importante ng mga pahibalo dari sa aton nga pagpangalagad sa subong aga mga katropa. Exciting Pilipinas! Sa mga kauturan naton nga mga nagapamati gid, no, pinaagi sa aton sini nga official Facebook live streaming diri sa XFM Rojas. Kaga pwede man kamo maka-access, no, mga katropa sa aton maniya mga kabiyanan nga YouTube channel. Oh, para nga pwede man kamo makalantaw o sa nga ton sini nga mga programa sa YouTube channel. Pwede man kamo maka-access, no, sa ato sini nga TikTok. O ara man ta sa TikTok kami ara man kita dira nga live. Okay guys, syempre mga kabyanan, samtang nga nag-upload pamati kamo diri sa aton nga pagpangalagad, mayo gani na, no, nga makatutok kamo para nga madamo kamo sa mga balita kag mga impormasyon nga inyo makita, no, kag inyo nga mabatian sa subong nga aga mga katropa. Exciting Pilipinas. Sa aton nga mga kabiyana, no, nga mga overseas Filipino workers, kamusta kamo da, no, sa mga taga Kwandao, taga Middle East, bandi mga kabiyanan, amo pa lang ni nagakatulog. Exciting. Ay amo pa lang ni mga katropa ang ila sini nga pag pahuway man. Syempre man mga katropa sa aton man nga mga seafarers nga mga nagapautaw-utaw karon sa aton sini nga mga kalalawran. Exciting Pilipinas.
Kagsaton nga mga katapo, mga kabyanan, sang mga kapulisan, mayong aga gid sa inyo tanan-tanan. Mayong aga man sa aton nga mga katapos ang Bureau of Fire Protection. Sa aton sini nga Philippine Coast Guard. Sa aton man mga kabyanan nga mga sa aton man nga mga katapos ang security guards. Mayong pagtutok lang kag pag pamati no diri sa aton nga palatuntunan sa subo nga aga. Good morning gid sa aton man nga mga kauturan. Diri sa aton nga palatuntunan. Ang aton sini nga pag routine kada aga mga kaabyanan. Routine aton mga katropa nga magbugtaw kita sa aga. Siyempre mga kaabyanan, pagbugtaw sa aga, makuan kita no, mapulo pang api. Bawhay anong manami nga kape kada aga haw. Wala na sang iban nga manami nga kape kada aga mga katropa. Iti samtang nga naga pulupamati kamo diri sa aton nga palatuntunan, pwede gid kamo makapangapi mga katropa, no? So muna gani no, ginaagda ta kamo mga kabyanan nga magkapi kita sang kapi nga naka-energize kag may glowing radiant healthier skin ka pa. Sa aton nga mga kauturan, nga mga tagpalamati, sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat nyo da? Kung magkadto ka mo sa banwa, magkadto ka mo sa mga butika, kag magbakal ka mo sa Zanton Gold Coffee Mix. Ang kapi, pinakabago nga kapi sang Yes to Health Incorporated. Ang perfect blend sang kapi nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen. Mga antioxidant nga makabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health mga katropa. Ang Zanton Gold Coffee Mix may ara inisang natural kag calming herbal ingredients kapareho sang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa kag bitter gourd o kun margoso. Kag syempre may ara man inisang premium coffee nga puno gid sang health benefits. Perfect blend agod ma-refresh ang energy kag nagasuporta sa ikayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Feeling mo mga kabyanan nga daw wala kabla energy kag lutoy ka pirmi. Oras na agod mag-reset pinagi sa pag-inom sang Zanton Gold Coffee Mix. Imo ini sa premium coffee sa liwat nga may aras ang perfect blend sang glutathione kag collagen. Ginapakigbatuan sini ang fatigue mga katropa kag ginapabaskog ang focus. Gina-enhance ang skin radiance kag elasticity. Kag syempre ginasuportaran ang metabolism kag digestion mga katropa. Ginalimpyuhan kag ginadetoxify sang imo sining lawas sa maayo nga pamaagi. So mga katropa, mahilig ka bala mag-inom? Sang kapi nga man hindi mo pagpilion ang kapi nga healthy mga katropa. Zanton Gold Coffee Mix. Ang kape nga hindi lang namit ang sabor, kundi makabulig pa sa lawas mo.
Makapalig-on sa imong resistensya, wala sang side effects. May xanthan, malunggay, spirulina, kag-ahos, mga natural nga sangkap nga makabulig batok sa mga nagkalain-lain yung mga balatian. May glutathione kag collagen para sa himsog kag hapsay nga panit. Nagkapika na, nag-ayo pa ang imong lawas kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, kapi nga nag-atipan sa imo ikaayong lawas. Mabakali na mga kabiyanan sa mga malapit ng mga butika sa inyong mga lugar. Kaga syempre pwede nyo mana nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok shop pa. Hindi ka mo magkadto sa mga kwan, sa mga ano tawag sina gani ho? Sa mga merkado o hindi na kamo gusto magkadto sa mga banwa. Oh, syempre mga kabiyanan, pwede nyo i-orderon ah. Nadto lang kamo sa ano na tawag ko? Sa inyo sininga TikTok kag Shopee application mga kabiyanan, syempre oh pag ano nyo pag kadto nyo da pangitaon nyo lang i-search nyo lang ang Yes to Health 2011. Oh, hindi ka mo magkadto sa mga kwan, sa mga bugos blahaw oh, di ba? So amo na mga kabiyanan no, dugang sini nga mga impormasyon oh pa sa pagbakal sang kapi. Kadto ka mo sa mga butika. May labi na gidra sa Watson's Pharmacy, mi ara na da. Kumpleto na da. Gidra sa kwan sa Super K Drugstore. May ara na da. May ara na da nga baligya mga kaabyanan. Live reply. Daw sala man napindot tao. Okay, sige mga kaabyanan, no, diri sa aton nga pagpangalagad sa subong aga. Exciting Pilipinas. Diri sa aton nga mga balita, no, na pagatutukan diri sa aton nga pagpangalagad. Okay, dali lang ha. Good morning, Anay, sa aton sininga mga katropa ho. Sa kay Ma'am Liza Digala, nagpamati subong aga. Aga pa. Si Tay Danny Di Martin. Okay, mayong aga lang da, Tay Danny. Good morning lang da, katropa. Pa, katropang Mike, pa-shoutout lang sa kay partner, si Philly Di Martin. Watching from Sitio Ubos, Barangay Lanot, Rojas City. Sige, salamat gid sa kay Tay Danny Di Martin kag kay Nay Phil. Kay Doy Arthur dira sa West Villa Flores, Mayon Capiz, good morning. Kag kay Ma'am Flor Abilio. Ma'am Flor, good morning. Thank you so much gid, aga pa nagatuto ka na diha. Si Sir Jobert Delfin, good morning, salamat sa pagagda sang imong kape, Sir Jobert. Sa subong aga. Sa aton sining mga kautoran nga mga tagpalamati. Oh, diri sa aton nga pagpangalagad. Don't forget gid mga kabiyanan nga i-like ug i-share mga katropa ang aton sining nga programa subong nga aga mga kaabyanan. Wow! Para nga makadamo ta. Oh, di ba? Bandi ga kwan pa lang niya, ga liso-liso pa lang daw, ga ulo exercise pa lang ni mga kabiyan. Di ba? Husloan na ang charger nga nagaangot sa inyo, sini nga mga saksakan kay mga full charge sa inyo nga mga cellphone. O, sa aton na nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad sa subong nga aga mga kaabyanan. Ang China sa karon mga katropa nagadihon sang serious protests sa Philippine Ambassador kasunod sang Ayungin Shoal incident mga katropa. Wow, nanom.
Daw kamo na ganito na nakit kag. Daw kamo na ganito nagpanghampak sang unog pang bakul sang baseball bat to sa Philippine Coast Guard nga nagkalasamad tong ila sini nga ulo. Tapos kamo pa ya ang magdihon sang tikang serious protests. Sobrahan naman kamo kayo ka. Na naging kamo delikadisa sa kaugalingon nyo. So nagdihon karon sang serious protests ang China sa Philippine ambassador sa Beijing. Kasunod sang konfrontasyon sa Ayungin Shoal sang tinalikdan mga kabiyanan nga Hulyo 20. Ganda nga tuig mga kabiyanan. Sa ginpatigayon nga regular press briefing sang Chinese ministry sang Hulyo 21 mga kaabyanan ginsiling ni Foreign Minister spokesperson Lin Yan nga formal na nga nagadihon ang China sang ginatawag bala mga katropang nga diplomatic protest batok sa Pilipinas. So ginpanindugan sang Chinese official na ang China Coast Guard ang nagapatigayon lamang sang routine law enforcement activity. Oo, tama no, nagapatigayon kamo sang inyo sining foreign minister or sang inyo sining routine law enforcement activity. Pero lapaw na kamo mga kaabyanan sa latid. Kamoya mismo ang nagsulod sa jurisdiction sang Pilipinas. Nga mo karon mga kabiyanan ining nagluntad. No nga kumusyon sa tunga sa sining Chinese Coast Guard kang sang Philippine Coast Guard mga katropa. Malapit ini mga kabiyanan natabo sa Ayungin Shoal nga sakop sang Pilipinas. Nga ginaligar hungod nga nagpalapit kag bumonggo ang duha ka mga barko gikan sa BRP Sierra Madre sa isa ka barko sang China Coast Guard mga katropa. Liwat man nga nagpanindugan ng Beijing nga ang Ayungin Shoal ang ginatawag sining Rinai Hao ang ginakabig nga teritoryo sang China. Kag nagpanawagan sa Pilipinas nga kakason ang BRP Sierra Madre nga napahamtang didto halin sang 1999. Abaw. Naman nga kakason kahit iya na iya sang Pilipinas. Jurisdiction na iya sang Pilipinas. Sakop na iya sang Pilipinas. Ang tawa nyo bala mga kabiyanan sa kuan sa Google Map. Oo, kundi indampi ang sakop sang China kag sang sakop sang Pilipinas. Sa pila kadlaw gani mga kabiyanan ang Batanes amo na ning ilaman sini nga ginamat-amat man sakop po. Sobrahan nagid sila kayo ya ka sakun pag-abot sa teritoryo mga katropa. So dapat ang aton sini nga gobyerno dere sa Pilipinas magadihon gid sang tikang. Magadihon sang pamaagi para mga kabiyanan nga mapakigbato nato ng aton sini nga teritoryo. Di kita ya magpaperde sa ila, di kita ya magpadaog-daog sa ila. Makon mo to nga nagkalasamad to, no? Nagkalagisi ito ang ulo sa aton sini nga Philippine Coast Guard mga kabiyanan kay bangod gani. Kay bangod gani mga kabiyanan na nilampusan to sa or binakol to mga kabiyanan sang baseball bat mga kabiyanan ang aton sininga Philippine Coast Guard oh. Sang Chinese Coast Guard mga katropa. Exciting Filipinas. Sa karon mga kabiyanan ginakondinar ang sang mga nagkalain-lain nga ahensya sang Pilipinas ang ginaaligar peligroso na pagpangatake sang China sa makatapos ang Philippine Navy mga kaabyanan. Exciting Filipinas. So amo na no despite nga sa samuning natabo at the same time
So sa wala lang sa iba, no, mga katropa. Samtang sa dugang naton nga balita, diri sa aton nga palatuntunan, mga kaabyanan. Exciting Pilipinas! Kahapon, talulupang doon mga katropa ang pagsuksok ni Senator Rodante Marcoleta. Mga kaabyanan, matapos nga nakasulod ang not guilty plea ni Senator Rodante Marcoleta sa kaso nga plunder kag pag labag, no, mga kabyanan, sa Presidential Decree 46. Maginhimo mga kabyanan nga pagbasa sa natundan, no, sa Sandigan Bayan 3rd Division kahapon nga adlaw, mga katropa. Ginhimo ang ining arraignment matapos mga kabyanan nga bawion sang kampo sang senador ang ginhain sini nga motion to quash kabangdanan, mga kabyanan, para nga umpisahan ang draft court kag pag-aksyon sang sining duha ka mga kaso, mga kabyanan, nga ginfile batok sa kay Marcoleta. Nagsulod man ang not guilty plea sa iya sining upod, mga kabyanan, nga akusado nga si Joseph Berry Barias Espiritu, isa ka negosyante kag abyan sang senador, mga katropa. Fighting Pilipinas. Kaso nga nag-ugat, no, sunod rin, mga kabyanan, nga pagbaton ni Marcoleta sang campaign fund nga nagabalor sang 75 million pesos nga wala sini, mga kabyanan, nga gindeklarar sa iya sini nga statement of contributions and expenditures o konsose para sa senatorial election sang tuig 2025. Exciting Pilipinas. Amo ginaiadres aton sa pungsod Pilipinas. Oh, basta politiko ka, mga kabyanan, no, bisan nga ginahatag sa imo ya, kinanglan mo gid nga estate. Oh, imutan mo gid sa mga kabyanan sa susi ang ining 75 million kung bala nagasto mo gid man bala ini, no, during campaign period, mga kabyanan. Di suno sa ombudsman, mga kabyanan, nga ginakaptan nila ang mga ebidensya sa may kang tanan sa sining tatlo ka mga cash donation nga may ara sa kabugusan nga 75 million pesos nga wala ginapahayag, nga wala na deklarar sang senador. Di suno man dere, sabyan ni Marcoleta, gusto lang niya, no, mga kabyanan, nga mangin unanimous o kung taguon lang ang ginhalinan, no, sang or ginhatag sang pundo nga pundo sa kay Marcoleta, mga katropa. Exciting Pilipinas. Amo na, gusto mo to yatuod sang tag-iya sa naghatag nga ito, hindi ko hindi na lang ko pag ihambal nga ako gid naghatag sa imo. Oh, di ba? So amo na, mga katropa, ay gusto na dabi iya sang gobyerno sang Pilipinas. Hibaloon gid, mga kabyanan, kung diin naghalin, mga katropa, ang pundo. Oh, para man, mga kabyanan, nga sulihit amo malang na kasuhan kagid sa sang plunder. Manibanaw gina-state nila kung di naghalin ng kwartao. May ganin na kay Marcoleta, kay halin sa abyan niya. Wala halin sa bulsa sang tao sa Pilipinas. Ande bla? May ganin na kay Marcoleta, kay ginatagaan siya sang iyang abyan. Oh,
Unlike isang iba niya mga kabyanan nga tudog idya panguyabit sa pagpangurap kay para lang nga maigasto sa eleksyon na naman mga kabyanan. Ohoy, sugidan niyo pa kita. Huwag niyo ganin na ginastate sa inyo sini nga susi. Oh, di ba? Manaw, ginastate nila na sila sini nga statement of contribution kaga expenditure sao. Wala man kag. So muna karon mga kabyanan ang kaisa hindi ta maintindihan ang pangginoberno tadi sa pungsod sa Pilipinas. Do mga ginamas ang aton sini nga mga kauturan. Ginapalibog pagid ang ulo labi na gid sa mga know-how pag-abot sini mga kabyanan no. Oh, pila na gasto mo da? Pila mga kagamitan mo da sa balay mo? Yung iban da, hindi man na yung mag-ako mga kabyanan. Iban ginapapangalan man na nila sa iban nila ng mga bisan maid gani nila. Inobrahan da sa bank account. Pero ang kwarta nga nakabutang da, ila kabos da. Oh, di ba? Do mga sindikato. So anon ta mga kabyanan? Kati amo na iya ang kwan mo? Amo na iya ang... amo na iya ang Pilipinas? Hindi nagpapahuli sa kahit anumang hamon ng buhay. Samtang ang kaso naman nga paglabag sa Presidential Decree 46 na ginabawal sa batas mga kabyanan nga pagbaton sa kung anuman nga regalo sa isa ka public official. Hindi pa man siya ka to official, bay. No, kaya mo pa lang man siya gapadalagan sa pagkasenador. Ay, maluoy ka. Kalinga mo ginaya, basta may pagpanghingabot. No, mga kabyanan. May pagpanghingabot. Okay, bala mo mga kabyanan, si Marcoleta, amo gini siyang utok-utok sang pag-imbestigar sang flood control projects mga katropa. Pero kapo, no? Kita naton siya nga nakasuksok na siya sang yellow. Oh nga. T-shirt mga kabyanan bangod sa pag-file sang not guilty plea. Tupod si Mike Defensor mga kabyanan. Amo malang na, no? Pero grabe no, ginkuan lang to yung mga katropa. Ginbawalan gid nga makakuan siya, maka ano kay tawag sini ho? Ginbawalan siya mga kabyanan nga makapiansa. Nagbaton ka lang niya sang kwarta halin sa imo nga byan, imo migo, nga wala mo lang gin state si mo sini nga susi. Kuan gagali dayon niya. Hindi ka nagalit dason makapian saya. Ginhungod na iya mga katropa. Samtang sa dugang naton nga balita, o balantayan man o mga katropa ang State of the Nation address ni Marcos Jr. O mga kabyanan, sa ikalima niya nga suna mga kabyanan, sa Hulyo 27. No, mga katropa. Idali na lang. No, mga kaabyanan. Oh, kung ano naman dirang iya sini nga mga palambiton sa iya sini nga State of the Nation address o kunsuna ni Presidente Marcos mga katropa.

0: So, amo man ni, no, ginpa supina man to para sa tax, no, kag ang mong ining bank records ni Vice President Sara Duterte. Kapon nga adlaw mga kabyanan, no, nga igaserbe sang USAA. Kon ining Office of the Sergeant at Arms. Ginserbe, no, sang Senate sa sang Senate Office of the Sergeant at Arms, kon USAA. Ang mga supena para sa ahinsya sa gobyerno kag bangko nga ginapa-produce sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa. Angot ini sa mando no sang impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte nga ipasabina no ang mga bank kag tax record sang Vice Presidente kag sang bana sila nga si Attorney Manasis Carpio mga kabyanan. Isa na sa kay Attorney Reginald Tungol tagmamaabas ang impeachment court nga igaserbi sang USAA ang mga sabina sa Bureau of Internal Revenue kon BIR Anti-Money Laundering Council o kon EMLC kag pila ka mga bangko mga kabyanan nga kon sa diin may ara sa mga bank accounts si Vice President Sara Duterte. Kahapon no dapat nga ginhimo apang ginkulang sa oras para sa kahapon nga adlaw man no nga muli na nga ginserbi sang USAA mga katropa. Nagbanggitanay man to sila, nagbanggianay man to sila mga kabyanan bangod sa sininga natabo mga katropa. Kaga dito man mga kabyanan no nakakuan man to nakapatigayon man to sang hindi man pag pagpatinag ni matibag mga kabyanan ini ang pahayag sang prosecution panel matapos nga nagtistigo si NBI Director Melvin Matibag. Pilar man balayhan ang gindahos ni sa Iabla. Bilang ikatlo kag ulihi nga testigo mga kabyanan sa prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isunod rin sa kay Counsel for the Prosecution Attorney Benjamin Tulusa. Mathag nga bastante ang testimonya nanday NBI Agent John Mark Kalilong. NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok kag NBI Director Melvin Matibag agod pabakuron ang Article 4 kag ang Article of Impeachment. So suno man diri kapon mga kabyana asang nipatigayon nga hearing sa impeachment mga katropa. Bow. Nagsinaptanay sila nga duwa to sang bataon nga abogado mga kabyana no. Pero hindi gid siya matinag ya. Tugangan pa ni sang natabo tong atensyon sa tunga sa mga realista kag mga kapulisan sa atubangan sang Aleo Trite. Sa Pasay City mga kabyanan ba nakakadto kuda kag sa may Star City, mga katropa. Nagadto ko to mo. So, naglontad man kahapon ang konfrontasyon no, kag pag tikludanay sa tunga sa mga membro sa mga grupong grupong bayan. Nagpila ka mga kapulisan sa atubang sang Aleo Treaty sa Pasay City kahapon sang aga mga kabyanan. Nagprotesta ang grupo kadungan sa pagbisita ni United States Secretary of State Marco Rubio. Sino sa ila nga magresulta lamang ang pagbisita sa mas dalagko nga kaso sang plunder sang pungsod mga katropa. So ginkondinar man sang grupo ang US-led military exercise kag ang plano nga magtukod sang economic security zone sa New Clark City para sa Pax Silica, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, grabe ito ang Tikludanay. Pulis nga mga bayi, pulis nga mga laki. Ay, maluoy. May sila kabalo, mga kabyanan, nga muna ang nagpaswildo sa ila. Ang mga pumuluyo ng ila sini. Mga kabyanan nga ginapangsakit to. Oh, mga katropa. Iway tat mahimo kada kay natabo na dyan mo. Yabla? O sige lang. Samtang sa dugang naton yung mga balita, no? Dari sa aton nga pagpangalagad sa subong aga, mga kabyanan, bumiging patigayon man diraw. Nga drug by bus operation kagabi. Oh, dira sa may bahin sang Barangay Kulasi, probantayan yun na karon diri sa aton man iya nga pagpangalagad. Good morning anay sa aton nga mga katropa nga mga nagatutok subong diri sa aton nga pagpangalagad. Oh. Si Sir Junmark Pedroso. Salamat gid sir sa pagpamati. Good morning.
2: Good morning.
0: Si Sinalin Finiquito Tabigi, good morning man.
2: Good morning.
0: Good morning, Sir Mike, kag sa tanan nga mga katropa. God bless everyone. Si Sir Ryan Sina de la Cruz, good morning.
2: Good morning.
0: Salamat gyud sa pagpamati kag pagtutok subong aga. Si Ferdinandoro, dira sa may bahin sang Barangay Kios Panitan Capiz.
2: Good morning.
0: Nagapamati gyud subong aga si Sir Ferdinandoro. Si Time Mosok Bering, nagapamati man.
2: Good morning.
0: Salamat kit sa pagtutok man diri sa aton sa may bahin sang XFM Rojas. Si Sir Will Loyola, no, da sa may bahin sang Kulasi. Mayroon na nga pagtutok, sir. Ay, gapamati ginisubong si Sir Ruwil Loyola, mga kabyanan. Diri sa aton sininga pala tuntunan sa subong aga. Mayugid na, no? Kaya parang makapulupamati man siya diri sa aton. Kaya may radio na siya dito, mga kabyan. Siya nga, tonto nga nakita nga nagpamati gid kag avid fans, kag avid listeners gid siya sa XFM Rojas, mga katropa. Eh, may radio ka na dira, sir? O, kag swerte gid siya sa iya kahapon, kaya iya siniginabakal nga Xanton Plus Gold. Mga kabyanan, amo gid ni ang iyaman nga amo man ni ang iya sini nga nabunutan kahapon nga adlaw. O kaswerte gid sa iya. O, God bless you lang da sir, ha? Kag syempre salamat gid sa imo nga pagpulupamati man diri sa XFM Rojas. Si Sir Eric Bering, no, good morning lada sa may hamol awon panay.
1: Exciting Filipinas.
0: Oh, thank you so much man sa pagtutok kag pamati diri, no? Labi na gidra kay Sir Joel Billiones sa may hamol awon panay Capiz.

ginsundan na siya nanday Pasig City Mayor Vico Soto, Senator Rapi Tulfo, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Loren Ligarda, kag si Anay Senator Manny Pacquiao. Inhimo ini nga survey mga kabiyanan sang June 28, tub-tub July 3, tub-tub 6 sa 2,400 ka mga respondents nationwide. May ara ini mga kabiyanan sang plus 2% margin of errors mga katropa. Oh, okay, bisan tuod lang nga muna lang si Robin Padilla mga kabiyanan, pero dako man ang iya sini nga nabulig. No, oh, mga kabiyanan. Oh, sa ngaton sini nga pungsod mga katropa. Samtang sa dugang naton nga balita, diri sa aton nga pagpangalagad. Ang rollout sang expanded uplift program sa Marcos administration mga kabiyanan. Diri sa aton sa Western Visayas nagumpisa na. Kila ka mga pumuluyo sa banwas ang dumalag kag Pontevedra, nakaagom sang sini nga ayuda mga katropa. Exciting Pilipinas. Nagsugod na ang pag-roll out sang Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport. O kung ining ginatawag nga uplift mga kabiyanan diri sa Western Visayas, na isa sa mga programa sa idalom sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Western Visayas, sa ginpatigayon ang payout sa mga natuhay nga lugar diri sa probinsya sang Capiz, o diri sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag siyudad sang Iloilo mga katropa. Exciting Pilipinas. Naka ang mga benepisyaryo sa mga programa sa 7.5 million households kon 37.5 million ka mga Pilipino nationwide sa idalom sang expanded uplift. 3.5 million beneficiaries sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for peace kag walang gutong program na baton sang one-time additional cash assistance nga nagalabot mga kabiyanan sa 2,000 pesos. Naghatag man mga kabiyanan ang gobyerno sang 2.5 million poor kag near poor households sang ginatumod sa idalom sang 2024 community-based monitoring system o kung ining ginatawag nga CBMS kag 1.5 million low-income workers kag ila pamilya nga ginvalidate sa Social Security System o kung SSS database. Ang mga benepisyaryo naman mga kabiyanan sa idalom sang CBMS kag SSS makabaton sang tigduha kalibo ka pesos per month halin Hulyo top-top Disyembre mga katropa. Oh, ay kwan gidi no sana all tani mi ara man tano. Ayoy! Una na nga ginpahayag ni Presidente Marcos Jr. na ang programa magahatag sang dugang financial support sa minilyon nga low-income Pilipino nga apektado sa pagtaas ang gatong bangod sa inaway sa Middle East. Mga kaabyanan. Sa piyak nga bahin, diri sa probinsya sang Capiz nakaagom ang pila ka mga pumuluyo sa banwa sang Pontevedra. Kabahin diri ang GV Sari-Sari Store sa Pontevedra Public Market bilang authorized retail supplier partner. Mga kaabyanan. Padungan sini gin kompirmar no sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD nga nagsugod na ang distribution sang cash

0: aid gikan sa expanded United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport program mga katropa. Sa natabo nga distribution sa ayuda nangin matawhay ang pagkuha sa food redemption sang walang gutong program pinaagi man sa bulig sang DSWD staff sa pagpanguna ni Mr. Ricky Parcon kag LGU Pontevedra. Sa piyak nga bahin mga kaabyanan, nagatigayon man ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sang payout para sa Uplift Group 2 sa Municipality of Dumalag. Nga kung sa di nakaago man sa nga mga ayuda ang may kabugusan nga 205 ka mga kwalipikado kaga kubos kaga malapit sa level sang kapigaduhon o kung nang tawag nga nearpora. Oh, sa ang mga kabalayan mga kaabyan. Pero I don't know ang iban nga mas pigado, wala gid sang ikasarang pero wala nakaagom. Sino balayhan ang balasulon? Sino man ang balayhan mga kaabyanan ang nagpanglista naman sini? Kay balaan ta mga kaabyanan, I know kag knowing you man. Nga kwa naman ni. May reklamo naman ni. Ang mga kwalipikado mga kaabyanan ng mga benepisyaryo sang Uplift Group 2 nakabaton sang tig 2,000 pesos kada kabalayan. Kada bulan humalin sang Hulyo, subong nga Hulyo tubtub Disyembre tuig 2026 nga may kabugusan nga ayuda nga 12,000 pesos kada household. Nangin madinalagon man mga kaabyanan ang ginpatigayon nga pilot payout sang United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Kadungan mga kaabyanan sang bulanan nga food redemption subong nga Hulyo tuig 2026 sa Banwa sang Tapas Capiz mga katropa. Ginpangunahan man sa mga katapos ang Regional Program Management Office mga kaabyanan ang pagpanagtag sang isa ka bisis nga bulig financial sa benepisyaryo sang walang gutong program. Sa idalom sang direktiba ni Presidente Marcos Jr. ang katuyuan sang Uplift Assistance amo ang makabulig ug makapaganhagan sa epekto sa padayon nga pagtaas ang presyo sang gatong, kuryente kag iban pa nga mga nagapanguna nga mga balaklon sang mga kubos nga mga Pilipino mga kaabyanan. Actually manami man siya mga katropa nga programa ug galing kay miara gid sang may ginpili kung sino gid ya ang maka-avail. Kung sino gid ya ang makabaton mga kaabyanan. Good morning lang sa kay Melissa Benvenida. Ma'am, salamat sa pagtutok. Kay Carolina Raz. Pag pangalata ka sir, pagbugtaw ka man namon sa aga, silo lang ko sang pamatian. Okay, salamat gid sa kay Carolina Raz. Salamat gid sa pagpamati ah, sa kay Ma'am Carolina Raz. Kay Reggie Oclinaria. Oh, nagapamati gid subong gadra sa may kiosk panitan kapi. Salamat gid sir. Cecilino Merian, good morning from Kuwait. Oh, aga na da sa Kuwait. Si Nini Bakas Nini di Latina, good morning. Si Ma'am Rose De Leon Arroyo, good morning man subong sa kay Traffic Auxiliary. Ilardi di Jaime kay Migo Tadra George Aguil. Oh, nagatutok subong mga kaabyanan, no? Kag kay James di Jaime na always gid nagatutok everyday. Salamat gid. Thank you so much gid ah. Mayong aga gid sa kay Nini Bakas Nini di Latina. Alright mga kaabyanan, magapanumbalik kita, no? Magahabyog lang kita sang pila ka mga importante nga pahibalo. Kindly standby.
1: FM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mga butika.
11: Clear Skin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Michelle Villen sa Barangay Sibangwan, Roja City. Nagpasalamat sa XFF kay Dr. Remilito Uy sa ako na nadagtaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Xanthon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
0: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, pirmi lang ka sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa
4: sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain? Ang sakit.
15: Mag-assist the pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist the pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
19: Katropa mo.
20: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Pabalik din sa atong pagpangalagad ang oras, 14 minutos na ang nakaligad sa Tacna ng alas 5 sa aga. Good morning lang sa kay Sir Ryan Sina de la Cruz. Base nag-fluctuate lang ang connection or ang signal. Sir Ryan. Okay, good morning sa atong sininyo mga katropa, no, nga nagabango na daw. Bangod maulanon subong aga mga kabyanan. Oh, grabe gid ang tulo-tulo sang ulan, no. Mga katropa diri sa subong aga. Diri sa bahin niya sa siyudad sang Rojas kag probinsya man sang Capiz. Mga kaabyanan. Sa aton nga mga katropa, no, nga mga nagatutok diri sa aton nga pagpangalagad, magahatag man kita sa inyo sang weather update. Subong aga kung may ara bala kita sang bagyo o kung wala. No, mga katropa. Exciting Filipinas!

0: Para man nga sa aton sini nga kaluwasan mga kaabyan. Good morning lang dira o sa kay Nonoy Arsing. Mayong aga lang da sa imo Noy. Labi na gid sa kay Parikoy kudra Idel Oliveros. So, ang aton karon mga kaabyanan no nga tubig sa aton sini nga kadagatan. Mga kaabyanan karon or kaina mga alas 4:45 sang aga nagtaas no sang 1.27 metros. Hasta kagkaron sa hapon no alas 4 sang hapon mga kaabyanan. Magkano ang tubig karon mga alas 11? Tubtob alas 9:30 sang gabi. Wala man mga kaabyanan sang record nga red tide diri sa aton sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Ni maghalong lang gid no sa aton man nga mga katropa. Labi na gid pag-abot sa pagpaligo sa aton nga mga baybayon. Kay mabudlay na mga kaabyanan no nga mag kwanta dao. Ma sibla magkalaano kamuda. Halong ha. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Paghalong lang gid kamo sa aton nga mga katropa para man nga para man ni sa aton no, nga kaluwasan. Para man sa aton sini nga pangadlaw-adlaw nga pagbiyahe. Ipanumdumon naton nga may pamilya pa nga nagahulat sa aton. No, mga katropa. May mga abyan pa kita nga nagapalangga sa aton. May mga pamilya pa kita nga nagahulat sa aton. Sa aton tagsa nga pagpauli mga katropa. So, sa kay Ma'am Hilma Inyon Bantes, oh, good morning. Watching and listening sa radio. No, shout out lang kay Matmata kag kay Ma'am Jeannie. Oh, God bless. Salamat gid sa kay Ma'am Hilma Inyon Bantes sang Barangay Kugon, Panitan, Capiz. Thank you so much gid Ma'am. God bless you to kag good morning lang. Good morning. Ay, dugang talang ni mga kaabyanan, iningin patigayon nga operation sa nga aton sini mga kaabyanan nga mga operatiba kagabi. O, dira sa may bahin sang Sityo Luyo, Barangay Kulasi, Roja City mga kaabyanan. Arestado dira mga katropa, iningin na kabig nga street level individual. Sa ginkasang drug by bust operation nga ginkilala sa kay Mark Sunny Gabayeron. Ay, 20 anyoso kag residente sang Sityo Luyo, Barangay Kulasi, Roja City. Narecover sa mga otoridad ang isa ka armas luthang. Lima ka mga bala, may arasang wallet nga may unod sang isa ka sachet nga ginapatihan, shabu kag 2,500 pesos nga kwarta. Mga kaabyanan nga muli nagaserbi nga bypass money. Ini nga subject sa operation, ini nga arestado mga kaabyanan. Ang ginatudlo nga imbolbado sa mga pagpinangawatay sa ila sini nga barangay kag notorious no o kon kilala nga kawatan mga katropa sa ila sini nga barangay. Sa subong prison ni siya sa Roa City component sa Roa's component city police station si Gabayeron samtang ginapriso or ginadihon no ang pag-file sang kaso batok sa iya mga katropa. So, muna mga katropa, no, bypass operation ni bypass. O, na baklan siya sang armas luthang mga katropa. Nag narecoveran pa siya sang isa ka sa shay sang ginasuspit sa hansyabo. Hindi mo gid na. O, hindi man siya maghimo sang kamalamalahang kundi siya adik. Dibla, mga katropa. Exciting Filipinas! Sige ah, so dugang ang mga balita karon kay mga impormasyon, bantayan nyo lang sa pila ka mga news and public affairs program diri sa Gyapon sa bahin niya sa XFM Rojas. Salamat sa aton nga mga avid listeners, avid fans naton nga mga nagatutok. Subong nga gadri sa aton nga pagpangalagad. Madamo, madamo gid nga salamat. Upod ko sa technical side, si katropang Jason Anonoy, sa patrol, si katropang Elmer Estimar. Ini naman ang inyo alagad, inyo talos nga anchorman, katropang Michael Denosta Inuslay. Para sa 106.5 XFM Roa City Capiz, katropa mo, exciting!
1: Good morning!
2: XFM
3: XFM
4: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sunfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunfon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Rilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibagay niya epekto siya kung saan Sister the Pain.
3: Pero si Dasi, madulang pagsakit sa ngakong ulo.
2: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michel Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre, katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: So mga kababayan po natin na gusto makihelobilo dito sa atin pong programa, kayo po yung malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan Yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ang mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyo pong kalusugan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, Doc, napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin, nagpapadala ng signal, ng warning, At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman. Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako, baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa. Atin pong bigyan ng pansin, atin pong pagtuunan naman, na pansin ang atin pong kalusugan, mga kaibigan, lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung nila, Doc. Diyan lang umaasa sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work no pay.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao, kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya, dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaap. Pag nagkasakit, ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun Halos.
1: Walang ipon.
2: Walang ipon talaga. Yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, iyon po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis si Mr. Mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. O, gusto mo ikaw mismo magsubo, mm-hmm, sabay bigay ng tubig.
1: Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po ang mga kaibigan ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano? Yung mga macro and micronutrients, yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon, mm-hmm, na available sa kahit saan, sa market or sa lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasa na ng mga fast foods na salat sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, hindi na po natin nagagawa. Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. So mga kababayan natin na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin. Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan na, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity,
1: yan,
2: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga . Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos. Naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas. Yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys. Kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na . Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yung nakahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
2: Tama.
1: At nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Nandumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
5: Sanzone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sanzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sanzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano ba, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
1: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan, sinubukan po mga kasama. Ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ang ating pong Santone Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon dok, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, ano, dapat meron kayong naka-ano dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
2: Oo, ha? Tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
1: Mm-hmm, yan.
2: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
1: Mm.
2: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
1: No.
2: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
1: Mm.
2: Eh, basta moderation lang po, ha? Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
1: Nako.
2: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
1: Napadami ang kurot.
2: Masayang. Ano? So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
1: Nako.
2: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas and be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
1: Yes.
2: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
1: Huwag nyo ubusin lahat para sa ngayon.
2: O, kasi
1: ano?
2: Puro buffet ngayon, partner. Eh.
1: No.
2: Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Ay nakakatukso.
1: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipids sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
2: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
1: Nako.
2: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi, ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad. Doon kayo, ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero wag naman pong talagang itodo. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
1: Yeah.
2: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas may laban yung katawan natin.
1: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, eh itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunawan na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
2: O tsaka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang, ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes. So.
2: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay? Kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
2: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kayang-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
2: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic yan. Hindi lang natin na-advertise kasi yun yung mga product that are

0: Naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha. Pero, ayan na. Alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta. Di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman. Kaya lang, be ano at tabang dito common sense ang papairalin.
1: Ay, sa mga kabayatin, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano po magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
0: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason, ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan. Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Alala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan.
0: Alingatong. Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
1: Yan.
0: Bawas ang mga karne. Take ng beer. Iwas sa mga white sugar product kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente. O kasi yung nagpapataas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: Ayan, so mga kabayan po natin ay natake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila pong mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines dahil yan yung nag-ano eh. Yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
0: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman, Dok, ang mga handa ngayong ano.
0: Kaya nga, marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango. Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods. Sa totoo lang. Kaya... yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kabayan po natin, na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is magdoble, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpakabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot na pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
0: In general, talagang maganda yung

0: Anton Plus Gold. Tapos yung Premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo dami na. Na hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, eh, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, eh, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa Premium D3 at Vitamin C. Okay? Kung kayo yung nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
0: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa ka, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
0: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba, parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok. Algy Bakla po.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At ayon po tanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, excited!

0: oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, lasay sa 7 na sa aga. Kag ini nga oras ang buylog ginadulong sa inyo sang M. Lewillier, aptulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Express, Balita Express.
1: Ngayong aga, Banua, siyad sang Rojas, Provincia, San Capiz, Western Visayas. Nagaplag na Platuntunan Express, Balita.
0: Express, Balita Express, Balita.
1: Subong adlaw sang Webes, Petsa 23, sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kag Saturday nga mga headlines. Sa mga balita, lokal suspect nga si William Paulino Jocampo nga ginaligar naglutang patay kay Police Captain Ria Nampoyos ginkumpirmar sa mga otoridad nga hindi amo ang perpetrator.
0: Headlines.
2: Kaso nga murder, ginpasaka sa tatlo ka mga suspect sa pagpatay sa kay Police Captain Ria Nampoyos.
0: Headlines.
1: Rollout sang expanded uplift program sang Marcos Administration sa Western Visayas. Nagsugod na, pila ka mga kapisno nakaagom na sang ayuda.
0: Headlines.
2: Bago nga fire truck ginablisingan kag gin turnover sa Panay Fire Station.
0: Headlines.
1: Sa mga balita national, Marcoleta nagdihon sang not guilty plea sa kaso nga plunder kag paglapas sa Presidential Decree number 46.
0: Headlines.
2: Prosecution na nagpamatok sa paggamit sang termino nga mini trial sa House Committee on Justice hearing.
0: Headlines.
1: Kag sa balita international, China nagdihon sang serious protest sa Pilipinas ambassador o kon Philippine ambassador kasunod sang Ayungin Show incident.
0: Headlines.
1: Kag sa balita entertainment, Godzilla actress na si Kaylee Huddle napatay sa car crash.
0: Headlines.
2: Sa sports news, Gilas Pilipinas nagnubo ang ranking sa FIFA Basketball World Cup.
0: Headlines.
1: Kag sa balita naman sa ikayong lawas, baking soda sarang nga makabulig sa pagkakasang pesticide residues sa prutas kag utan.
0: Headlines.
2: Sa business news, sa DOE nagkoordinar sa mga oil company agud siguraduhon nga hindi sang tuman ang pagtaas ang presyo sang gatong.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Karon nabatian na mga ginpanglinyada naton nga mga headlines kaupo dai inyo mga newscasters. Ako si Katropang Christine Dayan Ropa.
2: Kag ini naman si Katropang Michael Inuslay.
0: Express Balita. Express.
1: Karon lito na kita sa countdown sa sining mga headlines sa mga balita lokal.
0: Balita lokal. Balita sa lokal.
1: Ginkumpirmar ni Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe sang Pontevedra Municipal Police Station. Ngayon di si William Paulino Jocampo, nga ilan na dakpan ang among mismo ang naglutang patay kay Police Captain Ria Nampoyos sa isa ka bar sa barangay Pinuntukan Pontevedra sang Hulyo 19. Sandig sa maididong investigasyon, kagkuha mismo sang CCTV. Nagikan sa lugar sa diin nagluntad ang insidente na tukiban nga si alias Boy ang naglutang kay Police Captain Nampoyos antes pa man ini nga nakapalagyo. Dugang pa ini man mismo ang ginkilala sang tag-iya sang KTV bar kag sang isa ka waiter nga amo ang responsable nga may kaimuan sang amo nga krimen. Dugang pa ni Police Captain Garcia nga natukiban nga lunsay mga miyembro sang gun for hire ang tatlo ka mga sospetsyado. Sa piyak nga bahin, formal na nga ginpasaka kag lunsay nga nagapangatubang sa kaso nga murder ang tatlo ka mga suspect. Kagdugang nga kaso naman sa pagbayolar sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Si William bangod sa armas lutang kag mga balang na recover sa iya paginakop. Sa karon padayon ng manhunt operation sa pagkadakop sa duha pa ka mga suspect nga nagpabilin sa karon nga at large.
0: Express Balita. Express Balita. Balita.
2: Napasakaan na sang kaso nga murder ang tatlo ka mga suspect nga naglutang patay sa kay Police Captain Ria Nampoyos sa isa ka KTV bar sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz sang tinalikdan nga Hulyo 19, tuig 2026. Matandaan nga ginkilala ang mga suspect nga sanday William Paulino Diocampo, arrested person, kaupod sanday alias Boy, ginabulubanta nagapangidaron sang 20 anyos pataas, kag alias Juan, nagapangidaron sang 30 anyos pataas, nga lunsay, nagapabilin nga at large kagpadayon nga ginaayam sang mga kapulisan. Matandaan nga natigayon nga makilalaan ang mga nakapalagyo nga suspect pinaagi sa maid-id nga investigasyon kag mangina kooperasyon sang arrested person nga si Dio Campo sa ginapatigayon nga backtracking sa lugar nga ginaluntaran sang insidente. Nakita kagakuha sa CCTV footage sa paglutang sa kay Police Captain Ampuyos sang mga suspect. Gingkampirmar naman sang tag-iya sang bar kag sang waiter sini nga nagaserbi bilang eyewitness sa among hitabo ko sa din santo sa mga persona nga na-identify sang mga otoridad.
0: Express balita, balita lokal, balita sa lokal.
1: Sa dugang pang balita lokal, nagsugod na ang pag-roll out sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kun Uplift Program sa Western Visayas, nga isa sa mga programa sa idalom sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa Western Visayas, ginpatigayon ang payout sa mga nanuhay-tuhay nga lugar sa probinsya. Sa nga Clan Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag siyudad sang Iloilo. Makabenepisyo sa mga programa ang 7.5 households o kung 37.5 million Filipinos nationwide. Sa idalom sang expanded uplift, 3.5 million beneficiaries sang Pantawid Pilipino nga o kung Pantawid Pamilyang Pilipino program o kung 4PS. Kagwalang gutong program ang makabaton sang one-time additional cash assistance tugtog sa 2,000 pesos. Maghatag man ang gobyerno sa 2.5 million poor kag near poor households nga gintumod sa idalom sang 2024 community-based monitoring system o kung CBMS kag 1.5 million low-income workers kag ila pamilya nga ginvalidate sa Social Security System o kung SSS database. Ang mga beneficiary naman sa idalom sang CBMS kag SSS o kung SSS ang makabaton sang 2,000 pesos kada month halin Hulyo tugtog bulan sang Disyembre. Una na nga gintuad ni President Ferdinand Marcos Jr. ang programa magahatag sang dugang financial support sa minilyon ka mga Pilipino nga low income nga apektado man sang pagtaas ang gatong bangod sa naway sa Middle East. Sa piyak nga bahin diri sa probinsya sang Capiz, nakaagom na ang pila ka mga pumuluyo sa banwa sang Pontevedra. O sa diin kabahin diri ang JB Sari-Sari Store of Pontevedra Public Market bilang authorized retail supplier partner. Sa natabo nga distribusyon sang ayuda nang inmatauhay ang pagkuha sang food redemption sang wala gutom program. Samtang sa piyak nga bahin, nagpatigayon man ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sang payout para sa Uplift Group 2 sa munisipalidad o kon munisipalidad sang Dumalag. Nga posli nakaagom man sang among ayuda ang kabugusan nga 205 ka mga kwalipikado nga kubos kag malapit sa level nga kapigaduhon o kon near poor nga mga kabalayan. Nangin madinalagon man ang ginpatigayon nga pilot payout sang Uplift sa banwa sang Tapaz. Sa idalom sang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang katayuan sang Uplift Assistance amo agod nga makabulig sa pagpahaganhagan sang epekto sang padayon nga pagtaas sang presyo sang gatong kuryente kag iban pang nagapanguna nga balaklon sang mga kubos nga Pilipino.
0: Express Balita, Express Balita.
2: Formal na nga ginblisingan kag gin-turnover ni First District Capiz Representative Ivan Howard Ginto ang bago nga fire truck sa Panay Fire Station sa Banwa sang Panay sang Hulyo 22 tuig 2026. Ang bago nga fire truck ang may kapasidad nga 500 kagalon o kon 2,000 kalitro sang tubig nga sara nga magamit sa pag-responde sang sunog kag iban pang kalamidad sa among banwa. Naibaluan nga 41 anyos na ang nakaligad sang makuha sang banwa sang Panay ang iladaan nga fire truck. Bangod sini gintinguhaan ni Panay Mayor Jonathan Sanibisa nga makakuha sang fire truck pinaagi sa pagsulat sa kay Congressman Ivan Howard E. Ginto kun sa diin gilayon naman ini nga ginpalabot sa sang kongresista sarang sa talatapan ni DILG Secretary Juanito Victor Ceremolia para sa nagakaigo nga bulig. Sa pihak nga bahin, dako naman ang pagpasalamat ni Mayor Sunny Bisa kag sa konsiyo sa Banwasang Panay kalakip ang mga pumuluyo sa ilabago nga fire truck.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nabatian ang ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C. Nga isa ka ng acidic kag alkaline-based vitamin C nga nagabulig, agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
0: Express Balita. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Sa mga balita nasyonal, nagbihon na si Senator Rodante Marcoleta sang not guilty plea sa kaso sini nga plunder kag paglapas sa Republic Act kon President Decree number 46 sa iyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division kahapon Hulyo 22. Antes ang arraignment, ginbawi sang kampo ni Marcoleta ang motion to quash sa kasus ni nga plunder. Gani ginpadayon sang korte ang pagbasa sang panumbungon. Matandaan nga nagugat ang plunder case sa ginaligar kapaslawan sang senador nga magdeklarar sang 75 million pesos nga donasyon sa kampanya. Nagbihon man si Marcoleta sang not guilty plea sa paglapas sa Republic Decree o kon Presidential Decree number 46 nga nagadumili sa pagbaton kag paghatag sang regalo sa tunga sang mga opisyal sang gobyerno kag mga pribado nga indibidwal. Kadungan sini nagbihon man sang not guilty plea ang iya co-accused nga negosyante nga si Joseph Espiritu nga nagapangutubang man sa kaso nga paglapas na sambit nga mga layi. Nauna na nga nagdihon sang not guilty plea ang iban pa nga mga akusado sa kaso lakip Sanday Anay Kongresista Mike Defensor kag mga negosyante nga Sanday Joseph Espiritu kag Aristotle Viray.
0: Express Balita. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Sa katapusan nga Balita Nasyonal, ginkontra sang prosecution ang paggamit sang termino nga mini trial sa pagtumod sa hearing sang House Committee on Justice antes ang actual nga impeachment trial. Suno sa kay lead prosecutor kong Grisman Gervil Liestro, clarificatory hearing sa ilang agin patigayon sa among atiun. Samtang ang pagpadayon sang cross examination sang depensa kay NBI Director Melvin Matibag, ginpamangkot siya sang defense counsel nga si Mark Vinluan kung nag-issue bala ang NBI sang supina kanday Vice President Sara Duterte kag anay House Speaker Martin Romualdez. Suno sa kay Matibag, wala sila naka-issue sang supina sa kay Vice President Duterte bangod na obserbaran nila nga wala ini nagtambong sa mga hearing sang House of Representatives. Samtangin pahayag naman niya nga plano Manila nga padalaan sang supina si Romualdez kung makahatag na sang pahayag ang 18 ka mga anay soldado nga ginatumod sa ila nga imbestigasyon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold nga may aras ang high potency. Sang 100% natural herbal extract lika sa mangustin, malunggay ang palya, garlic kag spirulina nga saranggid nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
0: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
2: Balita international. Nagdihon sang serious protests ang China sa Philippine Ambassador sa Beijing kasunod sang konfrontasyon sa Ayong Insyol sang Hulyo 20. Sa regular press briefing sa China Foreign Ministry sang Hulyo 21, ginsiling ni Foreign Ministry spokesperson Lin Hian nga formal na nga nagdihon ang China sang democratic protest batok sa Pilipinas. Ginmanduan sang Chinese official ang mga China Coast Guard nga magpatigayon lamang sang routine law enforcement activity malapit sa Ayong Insyol sa ginaligar hungod nga nagpalapit kag nagbunggo ang duha ka mga barko gikan sa BRP Siria Madre sa isa ka barko sang China Coast Guard. Liwat nga ginmanduan sang Beijing ang Ayong Insyol ang ginatawag sining Rin Ai Jiao ang kabahin sang teritoryo sang China kag nagpanawagan sa Pilipinas nga kakason ang BRP Siria Madre nga napahamtang didto halin sang 1999. Gingkondinar sa mga nagkalain-lain nga ahensya sang Pilipinas ang ginaligar pag or peligroso nga pagpangatake sang China sa mga katapo sang Philippine Navy.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, ang balitang international ang bilog ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule o may aras sang lutein, beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin nga sanagin makahatag sang nutrisyon sa inyo nga mga mata.
0: Express Balita.
3: Express Balita.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Kag mga katropa, sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment. Napatay ang American actress nga si Kaylee Harrell, isa ka 18 anyos matapos nga maulamid sa isa ka car accident sa Maryland, United States. Sunod sa mga otoridad, natabo ang insidente sang Martes, Hulyo 21, sang madulaan sang kontrol ang ginasakyan sininga 1995 Honda Accord. Ginpahayag nga nagabunggo ini sa isa ka culvert. Sa diin, ang tuman kakadasigon sang dalagan sang salakyan ang ginapatihan isa sa mga gintunaan sang aksidente. Ginpadangat pa si Huttle sa hospital apang gindeklarar ini nga patay. Pilaso naman ang 19 anyos nga driver samtang namalibad naman sa treatment ang isa pa ka pasahero. Kilala si Huttle sa isa ka deaf actress sa iya gindala nga papel sa mga pelikula nga Godzilla vs Kong, Godzilla by Kong the new Empire. Mga katropa, ang balita entertainment, ang buylogid yung ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kung pagtigulang sang aton cellula sa panit. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
0: Express Balita Sports.
2: Sa balita naman, sa patag sang hinampang, nagnubo ang world ranking sang Gilas, Pilipinas matapos ang third window sang Basketball World Cup Qualifiers sang Hulyo. Suno sa FIBA Men's Ranking, yara na sa pang 39 ka pwesto ang Gilas, Pilipinas. Halin sa anay nga pang 36, nagnubo ang mga ini sa tatlo ka pwesto. Ang nasambit nga ranking ang ginapagwa matapos ang double time nga pagkapierde sang Gilas sa New Zealand sa score nga 106-102 kag Australia nga 92-49 sang nakaligad nga semana. Samtang pangpito naman sa nga pwesto ang Gilas, Pilipinas sa ASEAN zone nga kon sa diin ang ginpangunahan sang Australia. Ginalauman ang pagbag-o sang ranking sang Gilas, Pilipinas bangod mag-aatubang sila sa Jordan sa Agosto 28 kag Iran sa Agosto 30.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, ang balitang sports ang bilog ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Magtumargi lamang sang isa ka kapsula sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time. Gamita ini 30 minutos antes maglabing-labing sa kay Mrs.
0: Express Balita.
3: Express
0: Balita. FM Health News.
1: Kag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, mga katropa, mandamo sa aton ang nagahugas ang prutas kag utan pinaagi sa pagbubo sang tubig. Apang suno sa mga eksperto, apisar nga nagakuha ini sang higko kag pila ka mga mikrobyo, indi gihapon sini makuha ang tanan nga mga residue sang pesticides nga nagatapik sa ibabaw sang pagkaon. Base sa impormasyon sang mga nutritional expert, ang pagbabad sa mga prutas kag mga utanon sa solusyon sang baking soda ang saranggid nga makabulig sa pagpanubo o kung pagkakas sa mga residue sang pesticides ngayara sa panit o kung sa ibabaw sang produkto. Pinaagi sa paghimo sini mahimo man nga tunawon ang isa ka kutsarita sang basings ukon baking soda sa duha ka tasa ukon 500 ml nga tubig. Ibabad ang prutas ukon utan sa sulod sang jest tub-tub 15 minutos. Ini man ang makabulig sa mas matinlo nga preparasyon sang pagkaon kag magahatag sang dugang nga kasiguraduhan sa mga ginakaon.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, ang health news ang builogid nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gipatam-is sa stevia nga nakitaan sa pagtuon nga saranggid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sininga lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasana ang mga toxic kag gikilan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa patag naman sang negosyo, padayon ang pag-koordinar sang Department of Energy sa mga oil companies kasunod sang oil price increase nga ginapatuman sang Martes. Sunod sa kay DOE Secretary Sharon Garin, iniagod masiguro ang patas nga presyo sa mga gasolinahan kag mapahaganhagan ang hinali nga epekto sang sunod-sunod nga pagtaas ng presyo sang produktong petrolyo. Hugot man nga ginabantayan ang presyo agod masiguro nga wala sang overpricing, profiteering o kon hoarding.
0: Express Balita. Express.
1: Kag sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 75 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang may baylo nga 47 pesos and 79 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 86 centavos. Euro 70 pesos and 36 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may baylo nga 16 pesos and 43 centavos.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang builogid yung ginulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix nga kunsidin may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
3: Wow!
1: Yari karon mga katropa, ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Express Balita.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Gagamoy ito mga katropa, mga natipon nga balita nga builugid nga ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santone Plus Gold,
2: Santone Vitamin C,
1: Santone Plus Coffee Mix,
2: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
1: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Food Supplement for Men,
1: Santone Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
1: Santone Gold Herbal Tea,
2: Santone Gold Coffee Mix,
1: Sus the Pain,
2: Santone Plus Herbal Oil,
1: Santone Plus Herbal Soap,
2: Kagler Skin Beauty Soap.
1: Yes mga katropa, ang ining mga produkto ang sarang yung mabakal sa aton rin ang mga leading drugstores. Tabi na sa Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And of course, sarang nyo gid nga mga to cart kag place order mga katropa sa inyo dira ng mga Shopee kag TikTok shop. And by the way, good morning gid sa mga katropa naton nga nagaupod na sa ato sing pagpalayag sa subong nga aga. Ay, halong-halong ha, medyo maulanon kita sa subong adlaw. So that you don't forget to bring your umbrellas. And of course, mga motorista naton, ang inyo mga kapote baw, ha? Ayaw pagkalimte. Gani sa inyo, tanan!
0: Good morning!
1: Gag kami na lang ang inyong mga tagbalita sa subong nga aga. Ako si katropang Christine Dayan Ropa.
2: Kag katropang Michael Inuslay.
1: Kag iniyang
2: Express Balita.
0: Express Balita.
3: XFM.
4: XFM.
5: Yes to health.
6: The secrets of health.
7: Kinahanglan nga kondisyon nontang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga to sa ringa na batyagan.
8: Santone Plus Gold.
9: Dari na masulod sa Sir Jose Lang Balungay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sini ang acute stress, naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa ringa lawas tungod sa nagarin lain yung mga batian nga naangot dari. Ang Balungay, banggarano ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo gani Sir Josel nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo na nga aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man nga cortisol ang ginaproducer sa nisang aton sa ringa gland. Kaya kung nagpabilin nga mataas sa ringa cortisol, nag-create sa oxidative stress na ka-damage ng aton sa ringa cellula tungkol sa ringa free radicals. Kaya ang ining oxidative stress, nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
8: Gold.
9: Makuha nila Sir Josil ang benepiso sa Balungay kung nagatumar sila sa Santone Plus Gold Capsule. Isa sa sangkap sini, amuni ang Balungay, Queen of Vegetables. Pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon din isang gintunan ng mga prutas kag iban pagid sini ng mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kag ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa Santone Plus Gold mo. Ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. May ara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabulig at panami sa aton sa ringa blood circulation.
8: Santone Plus Gold.
7: Pwede man aton ma-process ang Balungay into a liquid form. May ginatawag makita nga Balungay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa Balungay sa Santone Plus Gold capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kay may Balungay oil man Dok Leo.
9: Correct Sir Josil. Sil, that's why gina-recommend gid naton nga kon masamay ka mo sini na stress, updan gid Sir Josil sang premium D3 capsule.
10: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, Balungay at vitamin D3.
9: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santone Vitamin C kung nagatumar kita sang Santone Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josil.
10: Santone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Lugangan yung Santone Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman ng eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamuda sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 9 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ara man ina sa aton sininga tatlo ka baryan sang kape Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugang collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay. Ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
3: Premium D3 coffee mix.
7: Sa suki nyo mabutika kag pharmacy pamangkot lang ka mo dira. Kay available ni nga ato sa ninyo mga Yes to Health products.
6: The secrets of health.
7: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
6: The secrets of health.
7: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining guya, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacoj ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
6: The secrets of health.
5: Yes to health.
11: Hala, ka exciting. Win-

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: This is XFM 106.5, Rojas City.
3: Mga katropa, exciting!
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: Mga katropa! Exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo, isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugos ka Pilipinas, 6:50.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye. Mayo nga mga katropa, nagapangalagad na panibago na naman gerisyon sa nga palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Webes, pecha 23 sa bulan mga kaabyanan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod sa giyapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
1: Bullseye.
0: Oy, good morning na.
1: Bullseye.
0: Oy, bangon na. Oy, matamat na. Kung may trabaho, may opisina. Oh, di ahata ang lawas nga magbangon sa subong aga. Oh, namigid man subong itulog, pro. Ah, ulan-ulan, tulo-talite. Oh, no, diri sa Roa City. Kamusta ka muna sa 1st and 2nd District of Capiz? Kamusta ang inyo sining panyempo da? Diri sa amon, ga ulan-ulan kami di subong ah. Oh, ga tulo-talite kami mga katropa. Oh, na mga estudyante nyo, pabulunin ninyo gid kaputi ha. Ang mga sa kwanda, pabulunin ninyo sang payong. Oh, advisean gid ang mga estudyante nga hindi magtubaga ubog sa app kon may baha-baha. Mga linaw-linaw da bala sa mga lugar, basi bala maliptos pa roses.
2: Oh no.
0: Oh, di ba? Mamana, no? Oh, so ang ibandag ako lukop ko pa sa ulunan, galalaway pa ita tulog kagahuragok.
2: Ayoy!
0: Oh, pamukawa na na sila. Oh, matondoy, day. Uy, may ubra. Oh, matamat na maton kay bao para hindi ka bumatrasar sa subong aga. Oh, budlay bala ko nagaulan-ulan, no? Tapos maabtan ka pa mga kaabyanan sang rush hour. Oh, inang tagsululod ka mga estudyante ka pareha subong, oh. Oh, alas 7 na. Oh, kung may mga sulod ka muna sa obra, alas 7 imidya, dapat nakahalin na kamus balay nyo sni. Oh, kahit di malabi na tapos ang alagyan mo da, maagi ka da sa mga dalan nga may mga eskwelahan, patay kang bata ka. Oh, problema gid na kay laban-laban sina, posible maguot gid mga cabinas traffic. Oh, labi pa nga nag-ulan-ulan mga kaabyanan diri sa ton sa may siyudad sang Rojas. Okay, so para may bastante mga kaabyanan nga tion, oh, pukaw na bangon na kamuda. Oh, kung daw matyagan pa daw tulog pa gid ang ang inyong mga kalag. Oh, ah, ikuan balada, no? Testing bala nga jumping jack. Oh, pulo. Oh, push upan mo man pulo, ah. Oh, tapos per squat ka sa ang pulo man, 3 sets. Walang taon ta kung hindi mabugtaw ang katawang lupa mo.
2: Ayoy!
0: Di ba? Ang ito ko isa, wala na. Kulang na na sa painit-init. Di ba la, Ma'am Katox Vlog? Oh, muna kung ginatuyo ka blang, daw ay kagana maghulag. Ah, unat-unatang mga ugat yung mga maskulo mo da. Ah, para mag-init-init lawas mo, para madula ang katuyo. Oh, di ba? Kanya-kanya lang na. Okay, kag siyempre sa mga katropa nato nga nakabugtaw na sa subong ng mga tinion. Oy, sa inyo dyan!
3: Good morning!
0: Kumusta ba lang inyo sininga tulog? Kumusta ang inyo sininga bugtaw? No? So, okay lang ko na medyo kulang sa tulog kag nakabugtaw. Importante da ng

0: nagasulod mga kabinan sa opisina, no? Oh, busog paghalin nila. Da. Oh, 'di ba? Kwanda para nga ti mainit-initan man ang ila sini nga sulok-sulok eh. Oh, si Teacher Day gani ang balya yambot. Ah, nami pagitani iyo tulog ho. Ay anon mo na kay kinahanglan ka to sa Mind Heaven. Oh, pangitaon ka to ni Teacher Nenet. Karon din si Teacher Diamond. Ah, oh. Ah, tiksan ko dito, si Teacher Nenet. Teach, ito si Teacher Day gahuragok.
1: Ay!
0: Gatulog pa.
1: Ayoy!
0: Pero, bigyan na, bangon na ni Teacher Dayo. Teacher Day, si, kuwan ah, Lorena Daza de la Cruz. Monitor diri sa aton sining pagpangalaga do no dito sa kuno gaulan-ulan man kuno to kay Ma'am Liza di gala ho. Oy sige oh di magpabakwan ha. Syempre sa kuno gaulan-ulan mga kabiyanan ha, syempre ginakuan man nato no ang aton sining kuno mga tricycle driver, mga motorista naton. Uy, halong-halong gid sa karsada ha. Oh, halong-halong gid sa karsada kay basa. Oh, hinay-hinay lang, no? Kay basa karsadahon ta, no? Hindi magpadasig dalagan kay ti kun na madasig dalagan nyo kag basa, ay ti madanlog na iyang dalan. Oh, galamsot lang ba? Oh, di ba? So halong-halong gid. Balik kita sa niluto, no? Anong ginakaabalahan nyo? Dabi share-share man diyo. Ah, sa aton sining pagpangalagad mga kabinan para mabalaan ta kung anong ginaluto nyo dan. Ah, sa aton sining mga katropa, mga kaabyanan, no? So, ayos. Okay, sige, sa aton sining pagpangalagad gina-welcome na naton ang aton sining mga suki ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa Malabutan sang aton palatuntunan. Pusay! 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nagatutok na sa FM band. Kag syempre gina-welcome naton mga kabiyanan ang aton sining mga suki dira sa May Chodoro Arsenas Trade Center, sa mga suki naton ng mga negosyante, no, dira sa May Isdaan Karnihan. Sa utanan section nga nagamonitor ang ilas din nga mga radyo diri mga kabinan sa aton sining pagpangalagad sumuman sa mga bumalakal dira no nga bisya nagaulan-ulan diri sa siyudad sang Rojas ati ginahat gid ang lawas para mag pamalaklon no? Sa inyo dira mga katropa mayong aga.
2: Good morning.
0: Aga sumuman sa tanan nga mga merkado publiko sa 1st and 2nd District of Capiz, welcome diri sa aton sining pagpangalagad subong aga.
2: Bullseye!
0: Kaga, syempre, sa tag-satag sa mga puluyan, ang tinagatutok man, diri sa aton sining palatuntunan, mga establishmento komersyal, ang nag-aupod sa aton sining pagpangalagad subong mga kaabyanan, diri sa mga amigo ta, mga guwapahonda, mga PSG ho, mga katropa sa May Capiz National High School. Nga nag-mintinar da sang ila sininga seguridad. O sa inyo mga sir.
2: Good morning.
0: Sa mga taga Pueblo da.
2: Good morning.
0: Oh, kamusta bala ang alabutan sang mga jeep kag basubong? Oh, damo pasahero. Oh, ikibala nyo kung ang mga kuan ang mga pasahero na nga daan pag abot sang kuan kapangita na sa mga bus, no? Mga kuan naton kay para nga kuan iwas sa basa sang ulan. Okay, so welcome ha, diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa sa aton sining palatuntunan.
2: Bullseye!
0: Di ba magpauli, syempre ang aton sining mga katropa onliners!
2: Good morning!
0: Sa mga kapisnon sa Biloga, Pilipinas, di man yung lupalop sang kalibutan yung nag-upod man diri sa aton sining pagpangalagad sa subong mga tinion. Kami na sa mga nagatutok sa aton sining official FB page, ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Aga nag-upod man sa aton sining secondary page, ang XFM Rojas 106.5.
2: Good morning!
0: Sa mga nakatutok sa aton sining YouTube channel. Hoy, sa inyo dira, maayong aga mga katropa.
2: Bullseye!
0: Ah, welcome ha, diri sa aton sining pagpangalagad. So again, sa mga katropa naton, kung gusto nyo madala ka mo karon sa aton sining katropa leta, hindi ka mo magkalipat mga kabiyanan ha, sa pag like, follow, and share. And subong man, subscribe sa aton sining YouTube channel. Para karon, ang inyo sining simple nga pag follow lang sa instruction nga na.

0: di ka mo makadaog na sang radyo kag mga Yes to Health products mga katropa. Kaya ito pag ginahulat nyo, like and follow na mga kaabyanan, then share and subscribe. Bullseye. Okay, sa aton nga pagpakalagad la 7-1, diri sa aton sininga palatutunan, standby kay check na to ng aton sininga national pag-asa. Diri sa aton sininga pagpangalagad, no, nagaulan-ulan na kita, kamusta ho na ton ininga LPA na ginabulubantayan, ginamonitor mga kaabyanan sa aton sininga pag-asa, no, kung bala, ano na ang status sang sininga nasambitan mga kaabyanan nga low pressure area. Inibala nangin isa na kabagyo. Kung mangin isa kabagyo pagatawgon siya mga kabinan nga si Quiapo. Di ba? So ginabantayan ini sang pag-asa kay ti amoning rason no kun nga man naga ulan-ulan kita mga katropa no sa subong nga aga. Ara na, check naton line number 1 ang aton sininga national pag-asa.
1: XFM weather update. Weather update.
2: Dito sa binabantayan natin bagyong si Quiapo mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Itong si Quiapo ay Tropical Depression Category. Kaninang 4 a.m. ito'y huling namataan sa layang 950 kilometers east ng Central Luzon. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Mamaya po, i-discuss po natin itong magiging track na itong bagyong si Quiapo. Para sa ngayon, meron tayong southwest monsoon na nakakaapekto dito sa western section ng Southern Luzon, Visayas at buong Mindanao. Kaya inaasahan po natin makakaranas po ng mga pag-ulan ang ilang areas po dito po sa ating Visayas at buong Mindanao pati na rin dito sa may Palawan, dulot po ito ng habagat. Nakikita din natin dito sa ating satellite imagery, malayo pa sa kalupaan natin itong si Bagyong Quiapo. Kaya yung trough or yung extension ng kaulapan nitong Bagyong si Quiapo ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Bicol Region, Eastern Visayas, pati na rin sa may Romblon. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, kitang-kita sa ating satellite imagery, wala tayong kaulapan, kaya makakaranas po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Dahil dito sa bagyong si Quiapo, meron na tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern at Central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern portion ng Aurora. Baka magtaka po yung ating mga kababayan dito po sa may Northern Luzon. Meron po tayong bagyo at meron na rin po tayong mga tropical cyclone wind signal. Pero bakit maaraw pa rin po dito po sa aming lugar? Dahil po nagtaas po tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 na may lead time na 36 hours bago po niyo maranasan yung malalakas na hangin na dulot na itong bagyong si Quiapo para po makapaghanda po tayo. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Quiapo, gaya po na sinabi ko kanina, malayo pa po ito dito sa ating kalupaan. Inaasahan po natin bukas, posible ito maging isang ganap na tropical storm category kung saan na pinakamataas po nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 2. Posible po itong mag-close approach or mag-landfall dito sa may Babuyan Islands. Pero makikita din natin dito sa ating track, pasok po sa ating cone of probability itong Cagayan, kaya hindi rin po natin inaalis yung posibilidad kung baka dito po ito mag-landfall. Pero para po sa ating mga kababayan, pinapaalalahanan po natin sila na ito po nakikita po natin ay makakaranas po ng malawakang pag-ulan dito po sa may Northern Luzon, dulot po netong si Bagyong si Quiapo. By Saturday, lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nakikita din natin mag-i-intensify ito bilang isang severe tropical storm. Para naman sa ulan na inaasahan po natin sa susunod na tatlong araw, ngayong araw, dahil malayo pa po yung bagyo, wala pa naman po tayong mararanasan ng mga pag-ulan dulot nito. Sa ngayon, ito ay dulot ng southwest monsoon or habagat. Inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain sa Negros Oriental, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Kung maaalala din po natin, noong mga nakaraang araw ay nakakaranas na rin po ng mga pag-ulan. Ito pong mga nabanggit ko pong lugar, kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil saturated na po ang ating mga kalupaan, so posible na po yung mataas na chance po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, makinig po tayo lagi sa ating local government unit hinggil sa paglikas po na kailangan nating gawin. Bukas naman, ito yung inaasahan natin paglapit sa kalupaan nitong bagyong si Quiapo. Makikita natin, meron na tayong mga mararanasan ng mga pag-ulan dito sa area ng Northern Luzon, 100 to 200 millimeters of rain dito sa Mikagayan at Apayao. 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa may Batanes, Ilocos Norte, Abra, Kalinga at Isabela. Dito sa may Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, dulot naman ito ng southwest monsoon. By Saturday, makikita natin ito yung pagtawid na nitong bagyong si Quiapo sa kalupaan po natin. Makikita natin more on concentrated na sa western section ng ating bansa ang mga pag-ulan. Posible ang 100 to 200 millimeters of rain dito sa Ilocos Norte, Apayao at Ilocos Sur. Dito naman 50 to 100 millimeters naman po dito sa mga color yellow po natin. And makikita din natin nababawasan din yung areas na makakaranas ng mga pag-ulan dulot naman ng southwest monsoon. So ngayon, mga hangin inaasahan po natin, dulot po ng southwest monsoon at yung paligid po netong bagyong si Quiapo. Ngayong araw, kahit wala pa po tayong nararanasan, wala po nakataas na tropical cyclone wind signal, inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Mindanao, Sikihor, Bohol at Southern Leyte. Bukas, ito po yung paglapit niya po sa ating kalupaan, ay nakikita natin malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas na malalakas na bugso ng hangin kahit wala po tayong tropical cyclone wind signal sa ating mga lugar. By Saturday, most areas ng Luzon, most areas ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Camiguin, Dinagat Islands at Davao Oriental. Sa ngayon, wala pa tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero pinapalalahanan po natin mga kababayan po natin na posible po tayong magtaas ngayong araw ng gale warning dito po sa area ng Northern Luzon. So yun po, pag meron po tayong gale warning ay pagpaliban po natin ang pagpalaot sa karagatan po natin. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
0: Bullseye! Alright, maraming salamat DOST, Pag-asa. Chanel Dominguez, mga kabinan, may kang tanan sa sining pinaka-latest karon nga update, may kang tanan sa sining tropical storm Quiapo. No, kita nyo ang iya sining Chapo na nag-apekto mga kabinan, hindi lang sa area sang Luzon, kundi lakapina. Diri mga kabinan sa aton sa may area sang Visayas kag Mindanao. Although ang iya sining track paibabaw no pa Northern Luzon. Pero medyo malayo-layo pa gani according sa aton sining pag-asa. Pero ang dalang mga ulan samtang nagapalapit mas na damol mga katropa. Although diri sa aton gani sa Western Visayas kun ang taon mo ni ang nagapekto pa diri sa aton no kaupod nato ng Western Visayas ang Negros ang Central Visayas kag portion sang Mimaropa habagat pa na mga kaabyanan ha no dito mabatyagan sa Bicol region no ang ining trough no sang tropical cyclone Quiapo. The tropical depression Quiapo mga kaabyanan. So aligmat sa Gyapon sa aton nga mga kauturan. Labi na nga ti, samtang nagapalapit ang ining bagyo, madamol mga nga ulan ang aton sini nga ma-experiensyahan mga katropa. Okay, subong adlaw, may mataas-taas kita nga tsansa sang pag-ulan na mo gani preparar. Do not forget to bring your payong, Tyra Villanueva, no, para hindi ka mabasa. Galing si Tyra, do mahilig mo ni magpabasa. Oh, no, Tyra, no? Oh, so, alas 8, subong aga, may 50% kita ng chance sa pag-ulan, 35% naman alas 9, tub-tub alas 10. Okay, amo nang chance sa pag-ulan. Samtang karon naman sa hapon, ang alauna may 35% ng chance sa pag-ulan, alas 2, 45%, 55% naman ang chance sa pag-ulan, alas 3, tub-tub, alas 5, karon sa hapon. Pag-abot alas 6, mas nagataas pagid ang tsansa sang pag-ulan. Okay, ito siyempre kung naghahapon na, nagamatamat na na palapit ng bagyo. Oh, di ba? So, sige ang hulag niya. Okay, pag-abot alas 6, may 65% ng tsansa sang pag-ulan. Alas 7 naman may 70%, 65% ang tsansa sang pag-ulan. Alas 8, tub-tub na mga katropa sa the next day, Friday. Buti mo na ang kagahon naton sa Friday, mangin maulanon mga katropa. Tamo na gani nga ti, prepare gid sang payong kag kapote. Kag sa mga mangingisda naton nga ara mga kabinan sa mga kadagatan. So aligmat man kamo ha, basta may laing gid sang panahon, ti basi may golpiada nga pag dalagko sang balod, paghuyop sang mabaskog nga hangin, di medyo aligmat lang gid kita mga kaabyanan. So kag syempre protect yourself, labi na sa mga mahinang resistensya da. Di ba la? No? Mahinang resistensya nyo kag kwanda, ti suksok gid kalo, jacket, sa mga sensitive sa lamig. Di mga katigulangan naton da lang gamay lang nga lamig-lamig, baw ginakurog-kurog da yon. Tani kon si Tyra ka kay kon malamig-lamigan siya, balaan niya kung paano magpainit-init. Di bilas niya nami gid man kuno kon mabasa-basa kay gadanlog-danlog baw.
2: Ayoy!
0: Alam lang ha, kay base madanlog ka Tyra kag mabagok balang ulo mo. Budlay na kag mga kuang ka makabugtaw ka sa kamatuoran. Lalaki ako.
2: Ayoy!
0: Ay maluoy ka patawara. Sige, sa aton sininga mga katropa mo yung pinagkalites nga lakat sang panahon para mga kaabyanan sa subong adlaw sang Uwebes.
1: Bullseye.
0: Ang ining porsyon bulog naman yung ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, malamig magaulan-ulan, nami gid niya ipangapi. So gani, pangapi na!

0: ang sagot dyan. Alright, Santon Gold Coffee Mix. Kung gusto magpa-init-init sa subong aga mga katropa, kuha na itong inyo sininga tasa. Ibubo ng mainit na tubig. Sigurado nakabukal na, ha? Basit balagin init-init lang. Muna nga ba nila balang nagpangapika sang hilaw nga ininit. Hilaw nga ininit ba? But silingon, why ka bukal? Duklain tuod, no? Lain gidya ko nag-aalindakal gidya ang kwan. Kalindakal gidya ang takuri pag kuha mo. Di ba? Ibubo na yun ang kwan. Ibubo na yun sa tasa, ho. Kagang sachets ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Wow!
0: Di ba? Pagkatapos na, lugayon mo, no? Pagtapos mo sinalugay, haluon mo. Pabahaw-bahaw na ni gamay, huyup-huyupon, tapos sigupon, saka na mitun.
1: Yahoo!
0: Diba? Sa tuntud lang, damo man ko kaping na tilawan. Pero lain gidiyang panabor mga kabinan, lain gidiyang kanamit nga dala sang Santon Gold Coffee Mix. Kaga, syempre, hindi lang kanamit ang dala. Bastante pagid sa health benefits, bangod sang iya sini nga mga ingrediente. May spirulina, amarguso, chia seeds, mangustin, kagiban pa. Kung sa din, kadamo gid mga katropa sa mga binipisyo nga dala sa aton sininga lawas mga kaabinan. Kaya punuan ang mga vitamins and minerals nga ti ginakulang sa aton sininga lawas. Amo na gani sa simple mo pagid lamang nga pagpangapi, aba, bastante ka na sa health benefits mga katropa. Plus pagid ang kombinasyon sang glutathione kag collagen.
1: Wow!
0: May kilala gani ko siling niya katropang Joven. Sa sigi-sigi ko nga pag inom sang Santon Gold Coffee Mix, in fairness, ha. Siling niya ang mga daw mga katol-katol ko spanit kag daw magaras-garas ko nga kuan sang una. Sinya na amat-amat dula mo. Muna subong sila niya ginamintinar ko nagidi ang Santon Gold Coffee Mix. Paborito ko nang kape. Ikaw subong, why ka pa nakatilaw? Ay, hinanuman. Why ulihi ka na, no? Pero hindi pa ginmagpaulihi. Kanto na sa mga suki ka, mga butika, mga kaabyanan. Tilawi na ang kape nga may glutathione kag collagen. Bisita na dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, dira sa Grace Pharmacy, kag sumuman dira sa Generica Drugstore, sa tanan nga outlet sang Super K Drugstore. Sarang mabakal ang Santon Gold Coffee Mix dira sa May Pharmacia Benjamin, sa bago nila nga pwesto dira, no, sa Rojas Avenue, bago nila nga location, dira sa May Loyola sila o sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Dira sa Caldeo, AGB Drugstore, First Pharmacy, din pagid, RB Butika. Dira sa Panitan, kag sa mga suki nyo dira, ng mga pharmacy sa mga kabanuhanan. Kunwain na gid, kayo madasig ni magkaubusan, bangod sang grabe ang demand. Pwede ka mag-order online mga katropa, no? So, pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Pangitaan nyo lang, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yahoo!
0: Kako nagainom ka mo sini, no? Hindi pag ihaboy ang empty sachet. Kaya ang lima kabilog sini sang empty sachet, pwede nyo mapasakop sa aton sini nga Santo na Next FM, libu-libong pa-premyo. 3,000 pesos kinapanagtag naton sa weekly winner. Kagdalag ko ang mga papremyo ang nagahulat sa Grand Draw. Base ang giniinom mo ng Santon Gold Coffee Mix ang magdala sa imo sa kadalagan sa 20,000 pesos sa third prize, 30,000 pesos sa second prize, kag 50,000 pesos bilang first prize. Di bala na nga pika lang, naghealthy ka na, katilaw ka na sa manamit niya kape, may chance ka pa magdaog sang dalag ko kag nilibo ka mga papremyo. Dito lang yan, sa XFM. So gani mga katropa, pangapi na, ha, sa subong nga aga.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Alright, sa aton sininga pagpangalagad ang oras naton, la 7:19. Diri sa aton sininga palatuntunan mga kabinan sa iluhan tala ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sininga pagpangalagad sa subong aga mga police report. Nga natipon sa aton sininga mga katropa reporters. Diri sa aton sininga pagpangalagad.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Unahon, taning report mga kabinan ni katropang Elmer Estimar, SLI, aristado sa pagbalidya sang hindi lisensyadong armas luthang dira sa may barangay Kulase. No, timakin mo na ang armas kag droga ang natigayon nga ma-recover sa iya. Sa detalye sang balita, katropang Elmer sa report.
3: Live report. Live report.
4: Katropang Juben arestado diri ang isa ka lalaki nga ginakabig nga notorious nga kawatan matapos nga nabaklan sa nga hindi lisensyado nga armas lutang sa Sitio Loyo, Barangay Kulase, Rojas City, takna alas 9:30 kagabi. Ginkilala ini nga arestado sa kay Mark Urap-Urap o kung mas kilalang ginatawag si alias Mark 20 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar. Sa diin natin gayon, ini nga nadakpan, ini nga subject person, pinagi sa mga operatiba nga nagpakilala po Sir Bayer sa isa ka unit sa nga 38 caliber revolver loaded sa 5 ka mga bala kag sa balor iya nga 2,500 pesos serbi bilang bypass money. Apang sa pagrekisa sa katon sini nga mga otoridad dugang diri nga nakuha sa paginakop ni Mark ini nga isa ka sa say sa ginapatihang shabu nga ginabulbanta naman may kabugaton 4 ka gramos kag mayara naman sa standard drug price nga 27,000 pesos. May baluan nga ini nga subject person na madugay na nga ginamonitor sa aton sining makatapos sa kapulisan more or less yara sa 3 ka bulan na katropang Juben sa pag-engage man sini sa nga pagduso sa illegal nga droga at the same time sa paghupot kag sa pagbaligya man sa hindi lisensyado nga armas lutang kag imbulbado man ini sa pila ka mga kinawatay nga nagalulunta sa may barangay Kulase kag sa ibang mga neighboring barangay diri man niya sa siyudad sang Rojas. Sa dugan sini nga kasayuran kag impormasyon pamatian taning kabayan sang aton sining interview sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr.
5: Mayong aga sa imo no sa
6: Bullseye.
5: Michael and sa tanan niya mga upod kag sa tanan niya tagpalamati diri sa siyudad sang Rojas no kaga gani kagabi gani no may aton niya successful operations for the bypass operation for 10591 no diri sa may barangay Kulase aton niya suspect amo si alias Urap no residente man sang ina nga barangay so kagabi so nagiging successful lang aton no, operation sa iya so almost 3 months ni ang monitoring wala pa ko diri gina-monitor na ini siya kay dahil ka-engage ini siya sa illegal drugs no kag may mga recorded man na sa barangay siya nga ga-obra sa mga illegal activity so regards so kagabi so nagiging successful ang aton operation sa Batok siya kag na-recover kita sa caliber 38 no with live with 5 live ammunition kag ang additional nga once heat cell transparent sa safe containing white crystalline substance so ini siya ang yari subong sa custody sa aton nga Roa City PNP kag ina subject ini siya for laboratory examinations diri man sa provincial forensic unit sa nga kapis kag pag-file kita sang kaso sa iya for violations of the 10591 and Republic Act
2: 9165.
4: Okay. Namatian si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Hipe sa nga Rojas City PNP katropang Juben kag ining subject person sa karon ang yara diri sa kustodiya sa nga Rojas City PNP kag magapangatubang ini siya sang kaso. Pato nga kaso sa pag-violar iya sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan diri sa Rojas City PNP ang bilogid nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa inyo Yesto Health Incorporated ang Vision X Plus of Gel Capsule mira sa ang lutein, Vita Carotene, Vitamin E kag siya sa antin nga nagahatag agos sa nutrisyon sa aton sini. nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision, mag Vision Express Soft Gel Capsule na. Mabakal ni sa pinakamalapit, kag sukid ninyo nga mga butika sa inyong lugar, labi na gid sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag pwede man ma-order online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropa ang Elmer Estimar, ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Salamat katropang Elmer Estimar sa sininga information. Dining mga nag-engage mga kabinan sa illegal nga droga. Tama na gid ka, delikado ni. No? Kaya may mga kwana, may mga armas lothang na sila yaw. Diba? So, muna ganin sa mga nag-operate na ton yung mga katapo sa kapulisan, uy, halong gid ka mo ha. Hindi kin maghatag kumpiyansa kung may mga ginapatigayon kita ng mga operations, no? Batok sini sa ila. Okay, kaya mostly sa mga kuha naton mahil ang aton pulis, by bus gina mo. Kunin daw madanlog ka na gid, kag kuan, munay, katuang katos balay mo kag serbihan sang search warrant. So, kasi tama man ka delikado ang pinakakuan ko sinang experience ang una sang early pa ko sa media. Iloilo time ko nokto kami sa balay kay mga service ang search warrant ay ano mo kay nakakuan na gali, nakapindot na gali. Pag way may kasabat, tindakan sang pulis ang ano ang pirta. Pag tindak niya duwa dayon kalupok, bang bang. May lang way inigo, ay ara kami slikod, boom luy ka.
2: Oh no.
0: May lang kay di kwan bla, siguro di man tanda. Kay nakalikyad bang pulis mo? Pag dalagan sumaka sa babaw, dalagan man kami. Sus, ang isa galito may dala nga granada. Mayo lang na pagtiro sang pulis na igo. Way na kuha na ng granada. Uy. Muna kung kaisa delikado man nga nag-upod-upod sa mga operasyon, mga kabiyan natin, pare sila ng pulis, ining subject person, di ba? May armas nga dala. So, di mo na mapakta niya, basi bumato, bla. Ang tuyo mo lang sa aton, sining mga kapulisan, mga katropa, nga ti pang dakpon, ining mga lawless elements nga ni, naway na sang ubra kundi magsinindikato kag magpalaptas ang droga mga kabiyan ng diri sa aton sa siyudad sang Rojas. So muna sinengta extra careful lang mga sir sa pag kuana sa pag serbisyo para sa aton sininga mga pumuluyo. Okay, delikado mo, no? Okay lang kung hindi man lang magbato. Kung bumato at iara gid sa italital dayon ang aton sininga mga operatiba. So may lang kinadakpan. Si duha ka mga kaso ni illegal drugs kag illegal possession of firearms ang kaso ka posible sini pangatubangon.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, dugang pa naton nga balita mga byan diri sa aton sini nga pagpangalaga dugang nga police report. Isa naman ka negosyante ginserbihan man sang search warrant no sa ila sini nga panimalay dira sa barangay Mungpong ang pila ka armaso kag bala ang natigayon nga ma-recover. Check naton detalye sa balita ni katropang Michael Inuslay.
3: Live report.
8: Tangin na madinalagon nga ginaserbihan sang search warrant ang isa ka puluy-an sang isa ka negosyante no diri sa may bahin sang barangay Mungpong siyudad sang Rojas sa violation na Republic Act 10591. Ang ining operation ang ginpangunahan sang Provincial Intelligence Unit kag sa pag anuman augmentation man sang aton sining Rojas City PNP sa pagpanguna man ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Ang lead unit ni ini nga ginapamunuan man ni Police Lieutenant Aaron Darrell Villanueva na nakpandri or na aristo diri ang ining isa ka 49 anyos na si Jan Romilio Arivalo kon ining si alias Jan kag nakuha diri sa iya sini nga pag inakop ang isa ka unit sang .45 caliber pistol nga may ara man sang serial number isa ka magazine sang kalibre .45 nga may ara sang lima ka mga live ammunitions. Dugang man nga na-recover diri siya sining pag inakop no ang isa pagid ka unit sang kalibre .38 nga revolver na wala sang serial number, kag ari ini nakasulod siya ka holster kag may ara no sang dugang pagid niya na-recover sa iya sining pag inakop ang isa pagid ka unit sang homemade 12 gauge shotgun kag may ara sang isa ka magazine sa iya sini nga balay. So sang ini ang ginaserbi man sang aton sini nga mga awtoridad nangin makauhay man bangod sa iya sini nga kooperasyon kag wala naman siya no sang duro pa nga may dipang mentionar matapos na kay nahibaluan na ini siya no ang nagahupot sang armas tutang nga wala sa nagakaigo nga mga lisensya rason ni gina-applyan ini siya sang search warrant sang aton sini nga mga katapo man sang kapulisan.
0: Okay, katropang Michael, pamangkot ko lang ano ning mga armas niya ni kay ambal mo negosyante. Oh, so normal sa mga negosyante naton nga gahupot ginaya sila sa armas, no? Negosyante mo, oh, ga purchase gina sila ya. So ano ining mga armas nga ra siya, may shotgun, may 45. Oh, ano ni wala lang ni Marinho nga kon kag wala niya matigayon nga ma turnover anay for safekeeping abi sa aton sini nga PNP katropang Michael
8: iga ano pa naton na pag-usap sa on pa naton ina kay disinformation naton katropang Joven ang ining homemade shotgun kag ang ining 38 ang wala gid niya sang papel no katropang Joven kag ang ining .45 ni wala pa kita kini ideya no katropang Joven ko may ara sang license ini no pero sunod diri wala sa information nato na wala ini sang may ginpakita no na nagakaigo nga dokumento ang ini nga tatlo ka mga armas nga iya sining ang ini na recover sang aton sining mga otoridad sa iya sining nga paginatop ka pang Joven.
0: Okay,
8: so ang ini nga search warrant no ang papanaog gin isyu ni honorable Lorenzo V. Diaz, Executive Judge sa Regional Trial Court 6 Branch 17, Rojas City Capiz, kinapitsahan sa Hulyo 21, tuig 2020 pa, no? Katropang Joven. So, sumunod lang din siya, no? Na ginalago na nga itong siling mga otoridad sa pag-issue, no? Sa search warrant sa iyasin na panimalaya. Balita na gikandri sa Tonsini nga Provincial Intelligence Unit sa Capiz Police Provincial Office ang bilog ng ginadulong sa inyo sa legalidad ng produkto sa Yes Consult Incorporated ang Zanton Plus Herbal Oil ang malanyos ng antibiotic properties may sa mga allergies mga pangatulkatol sa Tonsini nga lawas bangod sa kombinasyon man sa madamo nga yerba. Mabakalini sa pinakamalapit ng mga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-addo sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5X FM News, ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat Katropang Michael Inuslay sa sining information. Balita na gikan dira mga kabinan sa bahin sang Barangay Mungpong sa teritoryo ni Barangay Kapitan Rike Donato. Negosyante ko noon ka po. Ang pamangkota, paano na determinar diri sa nga ton sining mga katapos ang kapulisan nga may damo galin siya armas ka ginahuptan. Ha? O ano ni, masabi niya gangin na pakiwal nga nakita da sa mga pumuluyo kagin report sa ton sining mga katapos ang kapulisan. O, muna pamangkot na ton day. No? Kaya kung may armas ka, parehas ang sining mga 12-gauge shotgun, mga ano na, o, so kung negosyante, kung isa damo na mga armas, mga negosyante. Ha? Kay protection man na nila mo. Di ba lang? So, kung may armas ka, tida ang imobligasyon nga bilang tagiya, tida mo na, ma-possess kagi dapat ya sa mga dokumento para dira. Di ba? So, that's why importante ini mga katropa nga may mga papeles. Di ba? So, kung pero may araw may nag-purchase ang armas para lang sa proteksyon, sa balay. Pero kung ginatago mo na nga, ay may nakabalo na, hindi ka na niya pag-i-raid sa polis. Hindi ka na nila iya pag-servihan da sa search warrant da. unless otherwise imo nga ginapakita kita.
7: Bullseye.
0: Wala bulan taon tabi nagkaroon no mga kaabyanan. Oh, kung anong background sang sining negosyante nga ni nga man naglabot punto nga ti ginda applyan gid niho sa korte sang search warrant mga katropa.
7: Bullseye.
0: Okay, sige. Dali gid lang ha, time check lang ko. Oras naton la 7:35 ang ining oras ang buylog nga gradulong sa inyo sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
7: Bullseye!
0: Okay, dire-diretso kita mga katropa sa mga impormasyon diri sa aton sining nga pagpangalagad sa subong aga. Ang dugang pa naton nga balita mga katropa, ang Capiz Police Provincial Office naglunsyar sang sining Capiz Tawhayan sa dalom sang NTFLK kag anti criminality campaign. Balikan naton si katropang Michael Enoslay.
3: Live report.
8: Ang Capiz Provincial Office sa pagpanguna ni Police Lieutenant or ni Police Colonel David Cachumbo Jr., officer in charge, ang opisyal na naglunsyar sang Project Capiz Tawhayan sang Hulyo 22 tuig 2026. Dira sa may bahin sa Capiz Police Provincial Office Cover Gym. Dira sa may camp, Chodoro, si Apil, Barangay Lano, Torojas City. Ang tinutuyo sa inasambit inisyatibo ang makabaskog na kolaborasyon sa mga ahinsya sa gobyerno, Philippine National Police, at pila ka mga stakeholders sa komunidad sa pagpasangyog sa siling probinsya sa Capiz kag tayuyon nga pag-uswag sa bugos nga probinsya sang Capiz. Ang aktibidad ang gintambungan sa mga tiglawas gikan sa Philippine Army NICA Region 6 Prosecutor 2 plus sa Prosecutor 2 Lomiser Chris E. Gonzalez, chairman sang Local Communications Committee o kon LCC, Regional Task Force, and Local Communist Armed Conflict, regional kagamanakrenain ahinsya sang local kag-demonstration sang gobyerno. Isa sa nahiusa no, pangako sa pagpauswag sang agenda sang gobyerno kag-pag-uswag sang siling siyudad kag-probinsya manan. Isa ini kayabi nga highlight sang programa amo ang paglunsya sang Palikloob kag surrender of lost firearms assistance desk nga magabulig sa luwas kag matawhay nga pagsungka sa mga lost firearms sa bugos nga police stations kag units sa Capiz. Ang kahiwatan na nagapakita man sang presentasyon sang 50 ka mga anay sumalakdag sang Communist Front Organizations o kon CFO nga formal nga nagkuha sang ila out of allegiance kag pagpirma sang ilang pledge of commitment kag nagapatimaan sang ila sini nga desisyon nga magabalik sa pilo sa kasuguan sang maging aktibo no nga mga upod nga nagatukod sang ato sini nga pungsod sa ila sini nga participation man nagapakita sang nagabag-o nga pangako no kag pagbalik gid no sa sabak sang aton sini nga gobyerno man. Legal nga mga proseso ang ila sini nga pamaagi kag pagtahod pag sunod sa aton sini nga mga kasuguan kag responsable nga pag-entra kag pag-uswag sang komunidad man. Sa sini nga kahiwatan ginasuportaran man ini sang sini 50 tanan ka mga nagbalik loob sa aton sini nga gobyerno kag yara man ang nangin presensya ni First District Congressman Huwag Ginto no nga konsiderin na laman ini sang 50 kasako nga bugas na iginhatag para sa sini nga mga beneficiaryo no kag perayon nga pag-inganyo man sang sining iban pagid nga gusto magbalik no sabak sang aton sini nga gobyerno man. Subong no ang ini nga kahiwatan suno man dire para man ini no sa sining pinaagi sa sining proyekto sa sining Capiz Tawhayan sang Capiz Police Provincial Office nga ginaupdan sang bugos naton man nga mga pumuluyo sa bilog probinsya sang Capiz. Balita na gikan diri sa Capiz Police Provincial Office para sa 106.5 XFM News. Ini si katropang Michael Inoslay, ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Michael Inoslay sa sining information, mga katropa. Okay, sa dugang panaton nga balita, no? Sa ilo kita balita, mga kabinan, sang sinapat ho.
2: Ayoy!
0: Sang sapat niya mga balita. Ining Braminicaite kag reticulated python natigayon nga ma-rescue kag ara karon no gina-turnover sa paghinakop sang DENR Capiz para sa nagakaigo nga pagatipan. Check naton detalye sang balita mga kabinan ni katropang Christine Dayan Ropa.
9: Live report. Ginbaton sang Department of Environment and Natural Resources o kung DENR Capiz, pinaagiman sang Conservation and Development Section ang duha ka naluwas nga mga sapat nga ginsurrender sa mga katapo sang local government unit kahapon Hulyo 22. Ginapakita lamang si nikatropang Joven ang padayon man nga pagbuliganay kag dedikasyon sa mga lokal labi na sa mga stakeholders para man sa nagakaigo nga pag-atipan kag konserbasyon sa sining wildlife. Isa ka bata nga Braminicaite ang ginsungka kahapon ni Municipal Environment and Natural Resources Officer sang Panay nga si Mr. Rami F. De Taro matapos ni katropang Joven nga luwas man nga madakpan sa mga katapo sang BFP Panay sa may bahin sang Barangay Buntod Panay Capiz kahapon takna alas 12:15 no sang udto. So sa kapareho man nga adlaw alas 12:30 na sang udto sang ginsurrender man ang isa ka reticulated python nga ginsurrender mismo niya Mr. Jaffet Labadero ang katapo sang Menro Pontevedra kung sa diin katropang Joven ang ininga magkal ang luwasman nga nadakpan gamit ang isa ka improvisadong bitag sa may barangay Ilawod Pontevedra matapos silang makabaton sang pagkanawag, no, gikan man sa mga residente sa lugar. So, sa pagkabaton sa sining mga nasambitan ng mga sapat, gilayon man ini katropang Joven nga ginpaidalom sa maidid man nga pag-usisa sa mga tinawo sang DNR copy sa gudto nga matumod kon akumusta bala ang isa ang ila sining physical man nga kaimtangan kag kon santuman ang sila ang pagabuhian sa ila sining natural man o natural nga pagatiniran sa pihak nga bahin tuman man ang pagpasalamat sa atong sining DNR Capiz sa BFP Panay sa Menro Panay kag even sa Menro Pontevedra sa ila sining madasig man nga pagsabat no kag responsable nga aksyon gudto nga masiguro nga luwas nga rescue man ang ini nga mga sapat. So sa gyapon no liwat nga nagapahanumdom ang talatapan sang DNR sa publiko nga importante gid katropang Joven kag dako ang papel sa sining mga sapat sa aton sing adunang manggad para man sa pagpabilin sang balanse sang aton sing ekolohiya. So gani ginaganyat gid ang tanan nga likawan naton nga sakiton dakpon o konhoptan ang mga wildlife nga sapat sa baylo gilayon gid nga i-report no sa atos nga pinakamalapit nga talatapan sang DNR o kon even dira sa inyos nga mga local government environment office agudto nga sa nagakaigo man nga pag rescue no sa mga kapareho sini nga sapat kag agudto nga masiguro gid ang nasanto ang inyos nga paghawid kag pagatipan.
0: Pero okay man galing upload sa konsang DNR no gabaton gali sila sa mga sapat. Oh, hawot ang sapat batasan.
2: Amo na ang hindi ta mabalaan katropang Joven. Pero kahapon no may personal gid kita nga gin pakigangutan ni sang atong sing PIO man sang DNR no si Ma'am Maria Judy Bernas kay may nabaton sila nga report no nga ginaaligar agila kuno ining kahit man no nga nakita dira sa may banwas ang Panay apang sunod diri no gin klaro niya nga indi ni siya sang kwan sang agila. Kaga isa ini siya ka Braminicaite na isa ka sahi man sang pispis no kon banog
0: kay kani layo sa agila ah, no kay ang agila la ini ah, kita mo itsura sang agila kuni kumpara mo di malayo katama no hindi lang ginda sila kabalo magkuang guro mag identify sang Philippine eagle Oh, kan Philippine Eagle, tama ka dako sina iya, no katropang Christine.
2: Chak to lagi dira katropang Joven kag sang nakuha nilang information na be wala na dito sa lugar ang ini nga sapat no gilayon naman nga na turnover sa may bahin sa DNR so gani laban-laban haka-haka na to ah.
0: Eh kita nga daan kay syempre kun mga bago sa aton panulukan daw pag ulo ang gate daw amo na siya amo na nang aton paminsaron dayon na. Ah, okay naman lang na. Sige.
2: Ang balita direkta diri sa may bahin sang Barangay Lanotra City sa may DNR Capiz. Kag ini nga balita ang buylog gid nagdulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Sini man ang gitatam isang stevia nakitaan sa pagtuon nga sarang gid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insensitivity sang atos ni nga labas. So mabakal sa aton diri nga mga leading drugstore sa Mercury, sa Watson's, the Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. Direkta diri sa ako namtangan kag sa palatuntunan na Bullseye, ako naman si katropang Christine Dayanropa, ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Christine Dayanropa sa sharing niya information. No? Basta may makita ka muna nga mga sapat sa inyo lugar. Oh, salamat lang ining magkalni kaya nakakuha sa iya, hindi mga palahubog. Huwag pa pala hubog na eh. Sumsuma na ni.
2: Ayoy!
0: Di ba lang? Kung may makita akong mga sapat na, no? So, hindi nyo pagkakuan. So, may mga proper agency kita nga masarang nyo ma-turn over ina. Kapareha sa nga ton sini mga kabinan nga DENR. Okay sila, may mga akuan sila, may mga expertise ina sila. How to handle. Kaya hambal ganyan na ito, hindi dako ang papel, no? Mga kabinan sa ecology na ito. Kung nagpabili ng ila sini nga presensya, hindi na ito pwedeng tiubuso ng ilalahi. Kay pati kita nga mga tao, posible maapiktuhan sina mga kaabyanan. Di ba lang? So, kung may makita ko mga sapat na, no? Way labot ang sapat matasan, ha? Okay, sa una sila may nag-kuano ko sila, may nakilala ko sila eh. Sa inyo, katropang Joven, bow, may sapat ko sa balay. Kote ano na, sa inyo daw hindi ko naging magwantahan, no? Niyang, ang sapat ko sa balay. Siling kuti, kung sapat na, kuani, ikulong. Sa inyo, hindi pwede ikulong kay gabato. No? Ay siling ko kung gabato, tingita ta sa mga expert na para magkuha. Ay ko pagkantuan ta si Mabalay, sa niya, pwede man, pero sila niya hubugon ko anay.
2: Ay!
0: Ay siling ko nga man hubugon mo. Sino nang sapataw? Sinyang bana ko.
2: Ay! Ay!
0: Sapat kidya batasan kidya, bawa maluhoy ikaw. Ang tani mo, okay, Ma'am Judy Bernas da. Ma'am Jude, sa DNR, gabaton man ka mo da. Ako ma ton over ang sapat batasan. Okay, siguro kung magabaton lang guro ka mo da, kay ano, adamo, guro ka ton over sa inyo da. Kag.
2: Ayaw!
0: ipaluyo man to sa mga magkal. Kung sino man to ipaluyo sila ng taon-ta, kundi sila mag-plangihi sa putol nila.
2: Ayoy!
0: Diba? Sige, joke lang niya. Sa mga sapat-sapato ng batasan, dahil ipagbago na kamo. Ano gay na kamo, abi, pasaway!
10: Bullseye!
0: Labi na sa mga katropa naton, mga kaabyanan. Sige, inyo na batian ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad subong aga, diri sa aton sining palatuntunan. Ang ini nga mga balita, ang buylog nga gadadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.

0: vitamin C.
1: Alright, ang Santon Vitamin C, isa ka na acidic alkaline base nga klase sa vitamin C. Nga nagabulig, agod niya, mapabaskog, mapabakod ang aton sininga immune system, adlaw-adlaw. No? Ginabuligan ang aton sininga lawas, agod pakigbatuan mga katropa, mga viruses kag bakterya. No? You know what? Ang kada kapsula sang Santon Vitamin C, ginakabigin nga isa ka powerful antioxidant nga nagabulig agod nga mangin mapag-on ang aton sininga immune system kag ginasuportahan ang aton sininga ikaayong lawas agod nga magpabilin nga healthy kag hiluway sa masakit.
0: Wow!
1: Sa muna gani, importante nga nagainom kita mga katropa, adlaw-adlaw sang Santon Vitamin C. No? Kaya ang tandaan naton, no, nga man kinanglan adlaw-adlaw. Oh. So sa una, ang advice sa aton sang mga doktor, ay dapat kaon gid kamo prutas, utan nga rich in vitamin C. Okay, hindi man sa tanan gid sa aton subong makaabil gid sang prutas, di ba la? Oh, ako gani kung kaisa gakalipat pa ko magbakal sang paborito kung saging. Oh, di ba ang mga prutas nga rich in vitamin C, tibala nyo naman na. Oh, mangustin isa na dira, di ba? Basta moolo aslom, mangga. Ano pagida ang lemon. Kaliban pagid, pero hindi man ta hindi permi, no? Titandaan naton ang vitamin C, isa ka water soluble nga klase sang vitamins. Meaning wala na yan nagapabilin sa aton lawas, no? Kaya nagahambal din siya na katropang Jobe, nag-inom ko sang Santon Vitamin C sang Lunes, pwede sa Biyernes na ko yung ma-inom.
0: Ayoy!
1: Kaya ang balko siya, pare ko yung Ricky Boy Pantilaga, sin ko pa gusto ka lang, no? Pero dapat everyday. Kaya ang ambal taga ni water soluble, so meaning to say, nagakuha na siya na wala nagapabilin sa lawas. No? Nag-upod na siya sa ihi, sa balhas. Muna gani ko tapos ka exercise. Ang tendency siya na ganubo siya ng immune system mo. Muna gani dapat pahuway ka, recover ka, kaon ka, para at least, maka-recover lawas mo. Like kahapon, sus, Maria nga workout man kahapon man. Katropang Jason, workout namon kahapon sa Sparta. Perte ka lipot. 14 minutes lang. 14 minutes lang, pero makita mo na si Lord.
0: Ayaw!
1: ano man lang to man? Simple man lang. Lunges, 32. Air squat, 32. Push press, 64. 45 lang ganito, yung baang barbell bla. Pero, dapat, ubrahon mo, ubusay ginhawa. 14 minutos. Sus, pagtapos naman, husto lang kami maghigda, maglumpiga, kagwain na kami gakilalahay.
0: Ayaw!
1: Di ba? Ako, sino tong partner ko man? Si Sir Jomar, si Parikoy Rolibal, Lucheng Delgado, ako, kung sino pa tong isa. Gusto lang naman iloko mo. Dugay-dugay, pila kami ka minutos mo. Ito nga sa oras, guruga. Wala lang, katinulukay ka lang. Sus, ang balhas ko, hindi maghihili amo kahapon. At sa pagbubot ko, Parikoy, sa balay, gaduhong ko.
0: Ayaw!
1: kis alang mag kwan sa kwan sino ko gani man daw makita mo ya si Lord ya pagkatapos ya, no? Di ba? So quick sa kada kwan gulaton mo man kunong lawas mo mo. Siguro sobra-sobra gito na nagulat. Pero yearly ginaubra mo. Yearly ginaubra na mo ng mga explosive ba lang ang mga workout o. Grabe gid ya. So pagabot sa balay kahapon, hapit ko sa kuano, bakal ko sang inihaw nga baka. Kay siling ko manginaon gid ko siniya. Bakal dayon sang lechon manok. Pagabot sa balay pahuway-huway, no? Kaon dayon kagaw, recover tapos ininan ko dayon sang duha ka kapsula sang Santon Vitamin C. Kundi subong daway lang ka batyag, no? Pero akong paani buas batyag gondogin ni mo. Oh, nag-squat pa ko nga daan kahapon sang kahapon ah 20 ka squat sa pila? Pila tong bugat kahapon 180 pounds. Ay, no, wala dapat ubuson mo ganyan yung 20, wala pa huway-huway. Oh, tapos amo to dayo ng 14 minutes. Agay, tiyoy. Ayoy! Pero masadya. Masadya sa una. Pagtapos ya pululi ka mo nga daw, ah hindi na kamo kilalahay. Ah, pero bayad mo da gym day sa kay gina Jiman pare ko yo kay mag-gym ko da tani. Pare ay sus barato lang da. Bisita lang to sa kwan sa Sparta, da sa kwan sa may Tansa Panay. Panay na dayo, oh, Panay, no? Sa may kay kwan kay coach sa pare ko Jojo yang. Bala mo na lang dang do rice meal da blas unhan nan ara na da. Pare ko Aaron Balasa. Try mo da para mag bakod kapag id, ah, no? Okay. Sige, ah, so santon vitamin C. Importante ginaslawas ta, no? So mo, lain naman ng chimpo. Oh, may gapisngo-pisngo da. May nag-ubo-ubo. Oh, napinitirit ka mo sang virus kag bakterya. Okay, so importante nga inom ka mo isa tub-tub duha ka kapsula sa kada daw. Matyagan niya maginabatsyag, double dosage. Ah. No, mga katropa, ah, sang Santon Vitamin C. Oh, ay, ngayon, abal ko ni kayo, kasi hindi ko blok kabango, no? No?

0: 20 na to na kwan. Kung sino nga tingala ko daw ginalagas ko na pag ginahawa ko mo. Ay, pero sadya. Sadya sa una. Ah, duhong sa ulihin. Ayo. Bullseye. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, bakal na dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, kag sa suki pagin ninyo nga mga butika. Pwede kit mabakal online, pagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop. Santon Vitamin C. Bullseye. Okay, sige. La 7:57. Dari sa ton sining pagpakalagad, mga kabyanan. Pagbalik na ton karon, hatagan taligwa ha. Pilaman na ton ka mga dugang pagid ng mga balita. No? Update na ton sa impeachment kahapon. Ano ang kaladabo? Dugang mga kabyanan ng mga kuandreo? Dugang mga kabyanan ng mga update now sa impeachment trial.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Makinumayara ko no sang 20 tanan ka mga hitman si Vice President Sara Duterte nga ginahunting karon sang NBI. Ti dugang panimatibag si Vice President Duterte niya ti nagtaksil, isang taksil. Abi ko gani ang pagiging taksil sa maghagugma lang na. Nagtaksil sa tiwala ng publiko. Amo nang hambal ni NBI Director Matibag, mga kabyanan, no? Di ba? So, iban pagid nga mga kwan, ha? Mga nagkalinabo sa kwan kahapon sa impeachment trial. Si Robin Padilla nyo, mga kaabyanan, no? Naghambal to sa prosecution, no? Hambal niya eh, dapat mag-kwan man ko, no? Mangin patas! Bako maluwi ka. Si Tito Robin yung kaisa vlog, daw gapi na buang ka lang mo. Idol ta kaya sa mga action movie mo, pero pag-abot na sa kwan daw, madismaya man takag. Hindi ka kakita sa korte nga ti ang prosecution kagang defense mangin patas man.
2: Ayoy!
0: Ang prosecution ti ila tinay ginaya one-sided gina sila yung katama. Ila sina tinutuyo ya i-prosecute kaya si Vice President Sara Duterte. No, hindi kaya mag-expect nga mambal sila daya nga mangin patas sila da. Ang depensa, biskan, ano, para nga kamaturan to sa piyak. Tidepensahan gina nila ya si Vice President Sara Duterte. Do not expect nga mangin, kuha na sila, mangin patas na sila. Na ano kayo mo, Binoy man? pero ano pa tonto ni Ruben Padilla kag daway na inulungong da pagabot mga kabinan sa hearing sang kwan sang impeachment trial, pero number one pa sa pagiging senador ay maluoy ka. Din sa pamangkot mala mga katropa, gusto mo magkwan, gusto mo mag number one, sa pagka senador, patunto-tunto dabla sa senado. Buligi bala pa takas si bato. Number one nga na da yun. Bullseye! Istoryahan naman ng survey nga na ha. Ang mga senador. Number one si Robin Padilla mo. No? Sa mga prepare nga bang yung senador para sa 2028 o kung may eleksyon. Naman akong kaisa. Ang pamangkot na ito nung kaisa. Bala. Ining mga survey nga ni makuan pa nato ni nga may ara mga kabinan sang ano sang akong may survey man gid ginasabat pagid man sang i-check to sa mga pumuluyo katropang Jason, no, di ba ginasabat pagid man sang i-check to ni o kun makos na lang ni lang. Pamangkot ko lang, mga katropa. Okay, sige. Sa iban pa naton nga balita, no, mga katropa, report nagikan na sa report ni katropang Elmer, mga kabyanan, no, tutukan tamaning kuno ining construction kag improvement sang box type drainage system diri sa barangay Tisa, ginsugura na. No? Tigina bulubanta, anong kabulan nga pag trabaho ho? Kung wala palat, hindi maguntat eh. No? Nga kung sa diin,